0: And besides, Bay, ang pagkamatay ni Kian de Los Santos, nasulbad na. Nga naman, nanubag na ang mga pulis may galangan ni pusil niya. Nga nung balik-balikon pa rin yung gamit propaganda aron iduot kang digong. Pasi makurat mo ba? No? Labi na kamong mga obispo, pabalandungin ninyo ni. Kamong mga pari diha. Mga palautog raman sa... Ha? Aminaw mo. Basi nun yag makurat mo ba? Ngini pag-abot sa panahos, paghukom mga igala, magdungan mo saka dito sa langit, pangatubang mga igala sa hukmanan sa Ginoo, muingon ang Ginoo, digong, saka nga ri. O ikaw, Bishop! Banha kay ka sa impeachment ni Sarah? Pero naghilom ka sa corruption sa sud sa simbahan? Ang kwarta sa inyong diocese, palit o sakyanan sa imong pare? O niya kay, paborito man imong pare, o ano imong hilabte?
1: Pinawa!
0: Baka istorya oray mong accountability, muragway mga corruption ng inyong mga diocese. Baka istorya oray mong accountability, muragyo, guwa mo yung ipang tago. Dila ninyo ipahibawa sa inyong mga miyembro natural. Ngano ipahibaw man ninyo may galas miyembro sa Roman Catholic Church? Sige, ipahibaw na. Muundang pala naghalad na. Moy gidangat. Di ba? Kaya kung tanaw ni mo karon bay, no? Kuan magyud di kada bang nasabdan man ato ang balaod, no? Sabdan nato ang balaod mga kaigsuonan. Klaro kayo na mabito na sila digong, ingon na sila kasuhi Miss Pilipinas. No? Kay kisa man kay gidapigan ani nila? Naguol ba sila mga igalas kinabuhi nga nga bungkag pamilya nga bungkag? Gumikan sa droga? Unsa man mo pro drugs mo? Naaba mo gihibo nga imbestigasyon? No? Mayon pa si John Bicrimulia na napatuman kuno nila ang war on drugs na walang namamatay. Walang namamatay pero ang daming naa-addict.
1: Pinawa!
0: Buhi lagi mga higala ang lawas pero patay na ang kaugmaon.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Kadagag ingana ron. Mukagot na mga ngipon, mga higala, mga hiwi na mga panga. Ay, kamo diya mismo naminaw na ko. Kamo mismo, tanaw mo sa inyong palibot. Kato mga kailan ninyo sa una may galang nangundang kinahadlok matay. Namalik! No? Ang yawa may gala sigig katawa. No? Sige may gala bungis-ngis mga igala ang sungayan karon kay di ana. No? Manainindot ni kay pati ang mga kaparian, mga obispo ang labanan nila kadtong mga nabiktima sa kuan. Katong mga gipanglutos kay namaligya anang utot sa demonyo. Wala ginay akong giingon ba nga kanang inyong gihimo ron nawagan mo mong accountability pamalandungi sa inyong tarong sad sigurado agyon nga naamoy moral ascendancy nga manawagan ni ana kay kung sa inyo mismong simbahan sa inyo mismong diocese dagang kayo corruption nga inyo na lang gihilom. Kaya para ma-prevent, may gala nga, ma-scandalize ang the whole diocese, hilom na lang. Oh. Pero ang mga pundo, may galas parokya, gisurambaw na. Kana, gihilom na lang. Kaya basi pag-abot, may galas panahon sa maghukom, pagsakag langit, mga igsoon, no? Maingon, may gala ang Ginoo nga, digong. Diri ka. Lingko diri. Oh. Mo man na imong kapalaran, nagtuman ka sa kong kabubuton. Ikaw ako ang hustisya. Oh. Nag-execute ka sa kong justice. Ya ikaw, father. Matay father. Oh, lima ka buok imong anak puro ka magwangan diri.
1: Ayya.
0: Alas 8:08 na may galang dagdas mundag.
2: Bullseye.
0: Aigo mo, aigo. Dawat sa tagbalita kay Rosotso na may. Ato sa niya hataga pagdagan kay doon ay gailog may galag ko Andre. Pero nibisita raman ko noon eh. No? Sa kalibin may galag waitress sa Pirido. Ah, so basig na ay kuan ba, mura

0: Katropang Arnel, kasamtangan pa nagpaalin karon sa ospital ang usa ka lalaki human kini gipusil sa wala pa mailing suspetsado samtang kiniigo lamang miduaw sa iyang kalibin nga matod pa waitress sa usa ka bijoke bar sa May Perido Street, Barangay Mankilam, Tagum City, Mayo 24 sa hapon kagahapon. Sa interview na to sa XFM Tagum News Team, kanya Tagum City Police Station Officer in Charge, Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan, gikumpirma niini nga ang biktima na ilang si alias o si Michael Amnion, 33 anyos, lumulupil sa May Porok Makupa, Barangay Bisaya Village, Sting Ciudad. Matod pa ni Colonel Bahan, base sa ilang investigasyon at tulos sa pagbisita sa biktima, naka-istorya pa niini ang duha ka mga lalaki sulod sa inanan, apan paggawas niini kalit ipusil gamit ang .45 ka pistola tunong sa dugan. Mayon misibat ang mga mamumuno ngadto sa wala matino nga direksyon. Sa pagkakaroon, personal grudge ang nagunang gilantaw ng motibo sa krimen, dakusab ang posibilidad nga kailara sa biktima ang mga sospek o gangiyahang kapuyo kansang misibat human sa insidente. Maukinig ang ikatulong higayon nga sa shooting incident sa Dakpens Tagum ning bulan lamang sa Mayo nga naglakip sa pagpusil sa babae nga negosyante sa May Barangay Nueva Fersa, pagpusil sa bag-ong gawas sa prisuhan sa Buaya Road o gakining mag-uhay lang. Luyo sa sunod-sunod niyang krimen, ipasalig ni Colonel Bahan nga luwas ang syudad. Sanglit anda matod pa ang tanang sa tanang higayon ang kapulisan. Dungan sa pag-awag nga kung katuloy mamatikdan ng kaludahang tao, i-report layon sa ilang buhatan aron sa dali nga pag-aksyon. Samtang ining kasampangan ka Tropang Arnelo ato ang gibisita mismo diri akaroon na natal sa May Perido Street. Ato pang gipangita diri ka Tropang Arnelo kung asa napita ning kuan kining maong video kibar din na hitabo ang
1: pero sa man ni Silalar gailog ni Silalar
0: kana ang gilantaw sa to ang kapulisan no nga murag matawag na to nga personal grudge nga kining dunay kalabigitan sa pag-ilog ini og hinigugma ka Tropang Arnelo tungod kay waitress lagi kining maong babae possible kada kan kinisay mga customer daga mga kaila unya naatol dito ka Tropang may bisita kinayang kaipon unya sayo pas hapon ka Tropang Arnelo doon na siguro'y customer, no? Ang kining maong babae, misangpot kini. Matod pa sa investigasyon sa kapulisan, wala man daw mag-away kining maong biktima o ang suspect. Nag-istorya sa sulod sa imnanan, pero pagawas, ni kalit na nagbuto. Muna itong gipusil di ay ang biktima. Kagabi, katapag-anato na hinabi si Colonel Bahan, nga itong ipangutaan na kung naabas sa critical nga kondisyon kining maong biktima, yang ikanayon, nga luwas man daw. Og gihapang na interview ang biktima human sa insidente nito magpa ni sakto pag tubag pero kasampangan gitabang pa sa to ang doktor diri sa hospital.
1: Okay, sa Tagum karon, Tagum City alone ikatulo na ni nga insidente sa pagpamusil. Katrobanglar, karong bulan na lang. Karong bulan na lang ha, bulan sa Mayo.
0: Ikatulo kini siya katong nakalabay pod nga unang semana sa bulan sa Mayo, gisundan atong pitsa 20 diya sa May Buaya Road o kagahapon at pitsa 24 doon na po yung laing insidente. Pero ang katong nakalabay nga unang entrada sa Mayo, Katropang Arnel, buhi man to siya kay nabukton o nailok lang. Pero katong sa Buaya Road is duha ang patay, damay ang isa nga babae. Sanglit ang target matod pa sa mga sospek. Katulang yung tulo ka mga kanhi o mga piniriso nga nakagawas. Nakapayan sa human sa kaso niining pagpangawat o mga wires diri sa May Kanukutan area. O gakining kagahapon kita pag Arnel nga ulahin atong nahipos nga information is buhi pa ang biktima mga katropa.
1: Ay nako, Sigilar.
0: Yes, sa Katropang Arnel katulong nato ang mga reportong gikan diri sa May Perido Street, Barangay Mankilam, Tagum City. Alang sa nakiusap Pilipino para sa Pilipinas, Katropang Lar Sanyol, XFM News.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Salamat Katropang Lar sa report. Matod pa ni Jairo Sintis din nga, nga nung waitress bang yun? Guwapa raman nagkulor pula ang suga. I mean, dili man magay galas pag underestimate ang ilang trabaho, magay soon, pero mga par, no? Mga dol, mga buddy, matay. Kadagagbae aning kalibutan? Mag-ilog yun mo sa usaw niya, ikaw, pananglitan garong, ikaw na musil. Ay, ego ina, di ka pangitaos pulis. No? Oh, may record ka na. Yeah, nagtuo na yung ikaw na pinakaisog nga taos kalibutan. O ikaw isog. Awayas, BBM. Awayas, matibang. Kabuang.
2: Bullseye. Bullseye.
1: Doon ay duha ka mga giilang HBI na sikop sa bypass operations panabo. Kapinda 380.

0: 7,000 nga balor gituang syabo na kumpiska mga kadropa. Ako di gatapok may galas panabos ang ding mga kurukong ho. No? Ining panabo ra baon ta og tagom karon giilabayan ni mga igala nga ang tagom top 7 most richest city in Mindanao. Ang panabo ikawalo. No, base ka na mga igala pinaka latest nga record og datos gipaguha may igala sa atong gagamhanan. Ayo unta pero naalagi gyapon ning droga may igala gatapok. Oh. Ambot kay ingon mga igala ang DILG nga nagbadaugon sila. Ingo si Rimulya. Nagmadaugo na kuno sila may gala batoks droga di ay. Ato sang seron may gala kompleto ni Dallas Balita Katroba mo sa Balita Katroba ang Bungal Gabri sa report. Live report.
1: Ang kagulda karon sa presohan sa Panabo City Police Station ang duha ka mga high value individual. Lakip na nini aga 23 anyos ka babae 34 anyos galalaki. Kuman kini nasikop sa gipigayon nga bypass operation sa kapulisan sa Milabay usab nga gabi. Gani base sa report kini sa Panabo City Police Station, ubos sa pagdubala ni Police Lieutenant Colonel Dexter Cuevas, nahitabo batod pag operasyon alas 9:57 sa gabi uban usab sa pagtabayayon sa mga operatiba gikan sa Davao Norte Provincial Drug Enforcement Unit, Davao Norte Provincial Intelligence Unit, da Sikan Davao Norte Provincial Mobile Force Company o gayunman ang PIDIA Davao del Norte. Gani sumala pa sa kapulisan na dakpan aga duha hubad kini napalitan matud pa og gituhuan nga syabo sa usa ka pusher buyer atol sa buong operasyon. Gani na recover sa mga operatiba ang tulo ka pakete nga adunay sulod sa gidudahang syabo nga rin motimbang kini ngadto sa 57 gramos. Gani gibanabana usab nga maabot ngadto sa 387,600 pesos ang balor sa nisgutan usab nga droga. Gani agad duha usab ka magdadakpan. Puro kini nga lumulupo at Davao City o kasabtagan karon nga gihuptan sa Panabo City Police Station alang pasadugang investigasyon o sa pagpasako og kaso ni ining adlaw. Kada sa tugang report ano kagika sa patrol Katropan Bob o Maki ang Gabri X FM News. Live report.
0: Nagasalamat Katropan Bob sa detalye sa report. Oras may gala doon na tayo. 17 minutos na. Pasado alas 8 sa buntag o gining oras ato at ganinyo may gala sa Sunzone Plus Gold. Ang Santon Plus Gold, mga katropa, sa ka full supplement for healthy body and stronger immunity. Ang Santon Plus Gold by Dunay Mangustin, ang palaya, malunggay, garlic, o spirulina. O kini, mga katropa, makatabang ni, labi na may gala sa ito mga kigsunan di ang Sakops Media. Sa may media? Mediabetes! Ayaw good mong kumpiyansa na bay kay Gab. Kini ato ang mga practices gani nga. Pag-abot alas 10 buntag katulogon ta. Posible di ay nga taas na itong sugar, anak. Una nga samtang makaya pa ma-maintain mga higala nga naarag yun sa normal nga level ato ng buhaton kay pagtaas ng sugar bay no okay ra nang katamis kung sa magtiayon pero di na siya okay may higala kung sa panlawas kay kanang katamis may higala kung sa magtiayon aka na daghang bata pero kung sa imong lawas na mga higala ang sobrang katamis sobrang asukar bay no delikado alang sa tong panlawas kay ang ospital may gala mo ay magkatawa mo ay magmadaugon so ayaw gud in town may gala og kumpiyansa diha minti na ang Sunzone Plus Gold kamo na minaw diha mapalit na sa nagunang butika sa inyong lugar nationwide mga kaigsuonan diri sa Tagom no mapalit sa na may gala labi na sa ato ang clinic na diha may gala sa may door number 8 M Central Building. No, tapat sa Mr. DIY, di may galas kanto sa Paingon Palengke. Sakop ka na may galas sa may Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, mga kaigsunan. Diresearch bukid nun. Duawa mga igala, mga pharmacy, pinagaduol may gala sa inyong lugar. Alas 8:18 na, may galang tagda sa itong bagbanag umanuman. Negative pa. Samtang mga katropa, ato na sa inyong pasadahan. Before tamo, labyog for commercial break. Maying buntag diha ni Srin, kang Lani Waga, good morning.
2: Good morning.
0: Josephine Sibunga Salviron Balconete.
2: Good morning.
0: JV Manatad, og si Bong Sumaya, good morning.
2: Good morning.
0: Good morning, katropang Arnel watching here in Adelaide, South Australia. Shout out Lagunglong Misamis Oriental, good morning mate.
2: Thank you.
0: Alejandro Dicina, good morning. Kining atong mga kriminal ato ning ipahatod sa ICC ni Marcos kay Luag kayo ilang prisuhan. Si Umbard Mambiring, big salute sa imo dol. Salamat.
2: Good morning.
0: Good morning to you. Milboni Arquita Senior, good morning. Arnel from Butuan City.
2: Thank you.
0: Jemro Altobar. Sir Arnel, ang nasod di ay nga magkabaton o nabasa ko na rin kayo na. Galicano, Tim, shoutout kay Marlo. Ambot, asa na to? Asa na to siya? Si Galicano, Tim, Angelbert Lopez Ungon, sikat mampirmi ang tagom. Karon unsa ngano nakita na may nasikat ani? Naa naman nagtapok ang mga maayong tao? Tagom ba? Si Kuya Toto Villanoy, ba Kuya Toto, bayad gaagada sa imo Kuya Toto. Alas 8:20 daw, okay na gab? Negative pa. Arita sa pabahayag may gala ni former spokesperson former presidential spokesperson Harry Roque nga isa bagay gala sa nagpurma sa ICC mga kaigsoonan. Good morning, Aldren Ordenisa from Cebu, Emma Luardo from Cagayan de Oro, and Christopher Isguera. Good morning. Ato pabinaon, Gab?
3: XFM Katropa.
4: Usap-usapan na rin yung naging deklarasyon ni Trump na nais niya magsanib puwersa ang Amerika, ang China at ang Russia para nga po buwagin ng ICC. Well, alam nyo, dahil sa isa po sa dati na nagsulong ng ICC dahil importante na mayroong hukuman mapupunta mga biktima kung hindi gumagana mga lokal ng hukuman, malungkot yan. Pero kasalanan din ng ICC na ngayon ay gusto silang buwagin ng tatlong pinakamakapangyarihang bansa. Bakit? Kasi nga, sumobra ang kanyang pagnanais na magkaroon ng jurisdiction. Palibasa, gusto nilang magkasweldo, eh nakalimutan na nila na hindi naman sila binuo para maging substitute sa mga lokal na hukuman. Dapat gumana lang sila pag ang mga lokal na hukuman ay hindi po pwedeng gumana, unable or unwilling. Pero kita mo naman, sa kaso ni Tatay Digong, bagamat bukas ang hukumang Pilipino, bagamat nagbibigay katarungan sa mga biktima ng illegal na killings gaya ng pamilya ni Kian, eh nagpupumilit ang International Criminal Court na magkaroon ng jurisdiction kasi nga mawawala ng trabaho mga West prosecutors at iba pang mga empleyado ng hukuman. Yan po ang mangyayari kapag masyadong makitid ang pananaw sa isang ng mga tao sa isang institusyon. Imbis na mapalakas yung kanilang institusyon at mainganyo yung mga ibang bansa na sumapi, na ayaw pang sumapi dati dahil talagang natatakot sila, magkakaroon ng overreach o talagang babaliwalain na hukuman ng soberenya at pagiging independente ng mga ibang bansa gaya ng nangyayari ngayon sa Pilipinas, eh lalo tuloy matuturn off yung mga bansa na sumali sa ICC. At ngayon nga, hindi lang sila nagtuturn off, kung hindi, hinihimok pa ngayon ni Trump ang China at ang Russia, tatlong pinaka makapangyarihang bansa sa buong daigdig na talagang buwagin na ang ICC. Hindi ko po alam kung ano maging kasagutan ng China at ang Russia. Pero ang Russia, abay, posible po yan dahil nag-issue na ng warrant of arrest laban kay Putin at sagot naman ng Russia dyan, eh nag-issue rin sila ng Russia ng warrant of arrest laban sa mga hukom ng ICC na pumirma sa warrant of arrest laban kay Putin. So ang China naman, well, nagmamasid yan. Pero ang China talaga, hindi po sumapi na ICC. So hindi ako magugulat kung talagang pati ang China ay sumapi na talaga dito sa kagustuhan ni Trump na magkaroon ng United Front against ICC. Ang tanong, pag nabuwag ang ICC, ano mangyari kay Tatay Digong? Simple. Dahil kung mabuwag ang ICC, wala nang trial si Tatay Digong, dapat papauwi na ng sa lalong mabilis na panahon si Tatay Digong. So bagamat si Tatay Digong ngayon ay merong pinaka magagaling na abogado at sa tingin ko, at sa totoo lang po, hindi lang sa tingin ko, sa totoo lang po ako ay nakakatulong ng himbing knowing na talagang wala na ibang gagaling pang mga abogado para mag-abogado ni Tatay Digong, eh bukod pa doon sa pwede siya mapawalang sala nitong mga abogado niya, baka naman mapabilis ang pagpapalaya kay Tatay Digong dahil pa nagsanib puwersa ang pinakamalalakas, pinakamakapangyarihang bansa sa daigdig, US, Russia, China, na buwagi ng ICC, eh baka nga mangyari yan. Pag nabuwag ang hukuman, welcome home, Tatay Digong. Usap-usapan na rin yung naging...
2: XFM Katropa!
0: Alas 8:24 na, mga igalan, tagdas buntag! Salamat o inyo nabati mga igala ang pamahayag ni former spokesperson, presidential spokesperson, Harry Roque. Actually, maayo man unta mga igala ang idea nga na ay International Criminal Court. No, kay ang iyaha mga igala ang rasyonale, gi-design siya nga, mahimo siya mga igala nga kadaganan o kadangpan sa mga taos, tibuok kalibutan, o let us say sa nasod nga, nga kini mga igalang membro ni ini, no? Kung ang usa ka nasod ang ilang korte una unable or unwilling. When we say unable, it could be in a state of war, na ay gera, nabungkag na, na pamatay na tong mga huwes. Wa nay musulod may gala sa korte, sarado na ba? Muray unable, di na gyud mahimo. Or in a state of war, mga igala, bisag unsaon ni mog taral-taral di kay basig mahadlok ka nga, matagakan kag bomba, missile. So, better yet, sarado siya. So, naa mga igalay status ko og kini mga igalang circumstance nga matawag nimo, yes, it is unable. Ikaduha, unwilling. Mahitabo ang unwilling kung naay usually tyranny. No, kung naay tyranny ba? For example, dunay martial law. O niya, ang naglingkod, diktador. No? Ang naglingkod, baygala, diktador. Murag katong amahan ni BBM. No? O karon mga igala, yan naman ginang gibutang sa open. Kay imbis nga siya unta to mga igala, maka luwas-luwas sa dungog sa ilang apelido. Siya magyapoy nagdaot, ano mga igala?
3: Bullseye! Bullseye!
0: No? Kung naay diktador o diktadorya nga kontrolado mga igala ang tanan branches sa state, no, og dili mga igala ka maka-assure nga adunay impartial, dili bias nga mga desisyon mga igsunan, meaning dunay unwillingness, no. Ang pangutana karon mga igala, simple raman, sa Pilipinas ba una unable ba ang court nato, ikaduha unwilling ba ang atong mga alagads balaod? Unwilling ba ang mga abogado? Unwilling ba ang atong mga huwis? Unwilling ba ang Supreme Court nga mutaral ni ini? Pangutana, neither of the two. Wa jud mga igala, none of the above yun. Pero ngano man may igala, nga in a state like us, in a nation like us, nga functional ang demokrasya, functional mga igala ang justisya, wala jud kwarta kay gikawat. Ngano man nga nagpasulabi man karon ang balaod o ang korte, nga gidisenyo lamang mga katropa aron kadangpan kung panahon nga dili magamit, dili funksyonal o kaha di mudawat mga igala ang nasangpit nga mga korte sa iyang lokalidad. Matod pa gani nila mga igala, it's a court of last resort. No? Are we in that worst kind of situation nga adto na gyud ta mga igala sa last resort nga kwan? No? ICC, may gala is a court of last resort. O na yun ay lai, wala yun ay lai, kadaganan niya. O kung pasabot niya, sa imong nasod, wala, tuwad balis ka na yung kahimtang.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Muna'y pangutana karon may gala, nga bisag unsao nilang ingon, bisag unsao nilang explain, nagtatak na sa mga tao. Nga naman, sayon raman mga igala ang atong pagsabot sa balaod. They're making it complicated mga igsoon. Aron kunoy nga, kita nga way hanaw, we will appear to be mga bugo. Pero kasabot man ta may galas kinauyo ka niining tanan. Sayon raman, di ba? Mas pampasabot man nimo. Ang ICC by is a court of last resort. Mauni, mauna. Basta functional pa, naguba na ba ang atong nasod? Naguba na mga korte? Di pa man tingali.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Alas 8:28 na, Gabs. Ginawas ako? O, parayon ta. Ginawas ako kay atong amping atong tingog kay naulian na ba yan eh? Ganon naulian eh? Kaya katong Sabado, wadyo ko'y tingog-tingog dito sa bukid. No? Wadyo ko'y tingog-tingog, sigog. Pero puriyabuyag, nahuman ako ang kuan, kining mga binangay nako, na round weddingan ako. Ako ang lansunis, durian. Ako ang karnaba, naabunuhan na nako. So, makatabang di ay. Walang giting ganay. The maker, maing budag. The court of last resort. Yes.
5: Good morning.
0: Medico Istano, bro Arnel Dick Istano from Maigo, Lanao Norte. Padayon sa pagbira ng bangag kay wa nay ayo atong nasod karon. And besides, boy, it came from the mouth. Matod ba nila, it came from the horse's mouth. Gikan sa baba ni BBM ni mga igala. Siya mismo ni ingon, we will not cooperate in ICC in any shape or form. No? That is why, mga igala, ato silang balikan, ani? No? Kay, in some point, mga igsoon sa ato history, sa Pilipinas na ay Marcos nga nagtuo nga way jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. And even uttering words, may gala, no? Nga niingon siya, we will not cooperate in ICC in any shape or form. How come? No? So kininapakita, may gala siya, iyang pagkaway baruganan.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Una di, bisa kung saan ninyo diyang lugit-lugit, kamo mga brides, balaod, mga abogado, bisa kung saan ninyo lugit, hagbayaran ang gibuhian sa inyong presidente. Nga word. Usini, what transpired? Usini nahitabo? Nga nung, all of a sudden, no? Nagiging, ano, hero ang ICC. When in fact, mga igala, in the past, or not so distant past, mga igala, niingon si Marcos, we will not cooperate in ICC in any shape or form. No, di kuno ta mo kooperar in any shape or form. Nga naman lagi ni Ron. Alas 8.30 na may igala, Dagnas Buntag. Oh, paalik ta ka tropa, human lamang ning bibila ka mga pahinom do. May buntag di Adjona Ibarra, Merlin Herbusa, Ebenezer si Chico, Dong Tuling o si Doc Ibi Durano, maing buntag ka rin tanan. Kadyot lang yun. Ginhawas ako. Ginhawa Delpin. Oh, kadyot lang yun mga katropa. Alas 8.31 na.
5: Bullseye. Kauban si katropan Arnel Cortez. Bullseye.
6: Kabalo ka dong. Kanyan to, 5 pesos. Makagrocery na ako. Pan, sapatos, uguban pa. Pantalon, ugrilo, kwintas.
7: Ha? Karon di pa?
6: Karon, dili na. Kaya na CCTV.
8: Exciting!
9: Punta kayo na niya at karon din sa Barangay Paitan, Quezon, Bukidnon. Aniya nga biglan unan nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
10: Gwapo. Sinaong taon tingkas ang bunga.
9: Niya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapag kagamit?
10: Kung mga silingan ko din nga gamit ng foliar. Magamit ka mo Crop Gold.
9: Kaya dagan nga salamat.
11: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
9: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
12: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
9: Kaya upan pa ni mga na experience sa paggamit sa Crop
12: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
13: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
14: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
15: Bush, abo, magpakilo ko sa hubay, be.
16: O sige, lo.
8: Ibutang ang sinako sa timbangan.
15: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
16: Bato Gold Town. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
8: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
17: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat ug bulawan ang ani.
18: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
19: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga sahay, mapugnan nini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantikaan o mga perito nga mga pagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
20: The Secret of Health.
19: Aron malikayan ang pagkagrabe o pagkaadunay sakit sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti atherogenic o anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw nini ang mga natigom ng mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids o sa kakusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
20: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya og spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Sanzone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C ug apil sa pag-inom sa healthy nga kape, Santon Plus Coffee Mix. The Secret of Health.
19: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
20: Santon Plus Coffee Mix.
21: Ako si James, nagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun na ko. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, ma-feel yun mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Digyan na ko ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Tuloy ganin nyo para masabtan ninyo akong experience sa Santo Plus Coffee Mix.
1: Santo Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
4: Ang Santo Gold Herbal Capsule, ang Santo Vitamin C, ang Santo Plus Coffee Mix, ug Premium D3 Coffee Mix. Mapalit sa mga soaking butika, ug sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar, ug uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health, kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
1: The secret of health.
4: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
22: Uy! Uy ka! Napoy pangutana sa imo ba? Unsa din diferensya sa pobre ug dato?
23: Ani ni siya, kung dato gani ka nga sige pangatol, ang tawag ana allergy.
22: Kung pobre,
23: kurikong. Halimbawa, kung naay tawo nga hilabtanon og kamot, kung dato gani ka ang tawag ana kleptomania.
22: Unya, kung pobre,
23: gawatan.
22: Kung ang pobre, magsakit ang ulo.
23: Ingon dayo na nilang napas mo.
22: Unya, kung adunahan,
23: ang tawag ana migraine.

0: Uban sikat tropan Arnel Cortez. Bullseye.
1: Oras may gala doon na kita ay 40 minutos na pasado. Alas 8 bundag balik may gala sa Dubag Managumunuan Solomonong Bullseye. Ayong bundag pag-usap, ako sa ning basahon, bibila ka mga inside and todod may gala reporta. Kay matod ba mga igala ni Harold Garcia Ramirez ngari. Good morning katropang Arnel. The ICC is a mere political tool of the left and European countries. Those people who control and run the said program are cloaked in a moral self-righteousness. Kinsa gyud kaha ang nagsulsol sa bangagong presidente nato ngay padala si Digong. Ako dako akong pagduda mga higala. Kini mga pula. No, kini mga pula mga higala nga nabungkag gyud panahon ni Digong. Dako gyud akong pagtuo. Na kining grupo mga higala nilang Franz Castro, nila Tinio, si Kwan Redon is an activist mga higala. Ya, gi-interview mga siya mga higala sa usa ka kining online news outfit mga igsoon ingon nga Kwan siya ba nga di ba tao kan Digong sa una? O gitanggal kay excessive ang travel. Oh, say moral ascendancy ana be. Ay nata ninyo. Alas 8:42 na may galang dagnas buntag. Ato sa mga galang tabukan garon di kita maglangan. Atong kumustahon garon mga katropa ang mga panghitabo kay kagabi, no? Sadya kayo mga gusto ko muadto, no? Pero taman ra ko strinto. Sadya kay mga igala mga panghitabo sa kanabang opening may gala, no, sa Palarum Pambansa or dub as Palaro to Agsur mga katropa. Na dito ato mga atleta karon, no? Kumbate mga igala to sang subayon karon mga katropa kun sa day kahimtang. Na karon sa atong linya ang atong katropa. Ano kad mga igala gikan sa Government Center sa Lalawigan sa Agusan del Sur. Update na may gala sa Palaro ta Agsur, si katropang Ray Alinton sa report. Live report. Katropang Ray.
2: Yes, katropang Arnel Cortez ba? Yung buntag o gamay buntag usab mga taga-Vilnius.
1: Oo, good morning. O live punta karon katropang Ray, no, sa XFM Bukidnon. Bati punta sa Bukidnon karon kay naka-hook up sila. Kumusta ang ato ang opening o kagabi o hangtod karon sa na may mga katikaran labi na sa Lalawigan sa Agusan del Sur sa nakapadayon nga Palaro ta Agsur.
2: Yes, sa katropang Arnel, unang-una, no, may punta siya sa lungsod sa Agus o lungsod sa Balay-balay, city sa Bukidnon, no? Sa tanan nga na-absent sa ito nga pag-tidya karong mga orasa. Katropang Arnel, official nag-iabihan kagapo o adlawa ang Palaro to Agsur o Palarong Pambansa 2026 dinhi sa probinsya sa Agusan del Sur. Doon expected on ta, katropang Arnel, na makita ang presensya ni Pangulong Bongbong Marcos. No, apan na sukway sa gaspek sa kining mga agusanon, lakit na, ang tanan yung mga naadiliteron ng mga bisita sa tropang Arnel nga nag-expect sa presensya ni Presidente. Pero ang nakaabot sa tropang Arnel, no, ang iyahang special assistant for President sa tropang Arnel.
1: Alright, so unsay mga katikaran kagabi katropang Ray, usaba sa kadugay ang kining opening murag sadya madugay na pay mga fireworks o uban pang mga related activities.
2: Actually katropang Arnel ang nagsugod, nag-expect ang nasa program is alas 3 ang magsugod ang program pero nasugdan sa katropang Arnel alas 5 na tungod kay dunay mga event food nga na-extend sa oras natin siguro sa ilang mga pagbiyahe katropang Arnel nga mauinungdan nga dunay delay sa mong programa pan na successful gani human sa maong feeling or taking sa mga officials katropang Arnel isundan rin kini sa parada napay airborne na presentation katropang Arnel then adunay apitula sa mga sakop sa Philippine Army nagikan sa kaitas ang sa kawanangan nga ni Tanaog, no, sakay sa ilahang parachute katropang Arnel. Dayon gisundan kini sa kining parada sa mga atleta and officials o dayon katropang Arnel ang mga state, no, sa mga kabaktuan, lalo na sa kining assistant presidential, special assistant president Antonio Ernesto Lagdamio Jr. Katropang Arnel, nga may nagrepresentar ni Pangulong Marcos. Dayon na anausab si Education Secretary Sani Angara Katropang Arnel, nga maoy duha silang duha ang nanguna sa mga pag-abli. Diin anausab ang mga presensya sa duha ka kongresista sa Distrito 1 ng Distrito 2. Ingon manusab ang presensya sa duha ka gobernador sa Agusan del Sur, si Governor Santiago Tani Jr. O Vice Governor Patrick Anclasa Katropang Arnel. So, nahuman ang programa Katropang Arnel, mga pandang alas 10 at alas 11, kaya doon na kami mga presentasyon na ino sa mga pampalingan sa mga atlet at bisita na nitambong sa mga nga opening.
1: Alright. Katropang Ray, nasayra na to nga ang mga atleta coming from different regions sa atong nasod, wala ni sila na, wala ni si, ang ilang mga billeting quarters katag-katag ni. Doon ay sa San Franz, which is layo-layo ni sa atong government center sa may Patinay. Doon na siya naa sa Prosperidad proper. Doon na siya naa sa may Bayugan City. So, atagi daw may karon og kinibang plastada, no, kung unsa ang pamaagi, labi na sa mga dula. Kay dili man ni sa usa ka lugar yun nga, usa ka syudad nga nabutang ang mga atleta gikan sa nagkadaiya ng mga delegasyon, gikan sa nagkadaiya ang mga rehiyon, Katropang Ray.
2: Yes, Katropang Arnel. Doon na si sila sa mga munisipal na city, Katropang Arnel, dito sa probinsya sa Agusan del Sur. Sa nahimong biniting quarter, as alas sila, nahimong playing venues kay kung dili man gud usahon sa capital Katropang Arnel, dili makaya sa 2 years na construction, labi na sa space po sa capital na kining property. Una nga gi-decide nga adto sa ubang munisipal ang ubang playing venue sa manining basketball Katropang Katropang Arnel, no? Ang uban niini gibaho ni ang taning sa secondary Katropang Arnel na diri sa capital provincial capital ang sa elementary ato sa Dakbayan sa Bayugan. Onya doon ay sa San Franz, doon ay sa Rosario o ambot o dito shore Katropang Arnel, pero murag Rosario ra taman,
1: Rosario kaya taman. Dating,
2: taman lang sa Bunawan. Onya dire na yun sa Esperanza o sa Kalakugod.
1: Alright, so nagsugod na ang dula Katropang Ray, kisa may nakabunlot niya sa unang kuan go nanabay gold o kisa nakauna nakabunlot niya sa unang medal.
2: Sa karon Katropang Arnel, wala pa tay kuan, wala pa tay nahatag information regarding ana kay ato pang gipanubayan ang official gyud nga kanang result sa katong sa mga
1: committee
2: Katropang Arnel.
1: Okay. Gawas pa niini murag nahimong sadya Katropang Reyno kay nindot sad ang plastada kay kumbaga wala siya na concentrate sa usa lang ka lugar ang mga delegasyon. So katag-katag siya nahug siya nga whole of a province approach ang hitabo, no, wala lang gininoon diri sa may banda Trento but gikan sa Bunawan paingon dito. Ang isa sa mga nakapabibo karon na sa social media kay nahirapan ko na ang ating mga kababayan sa pag mga Tagalog. Ano ba yan?
2: Okay, isa sa kwan sa Tropang Arnel, no, kay hapot pa sa mga tagagusan, ipangandaman ang binyon sa ang kining mga quarters, labi na sa mga kining uban ng mga infrastructure, but usa lang dito sa Tropang Arnel ang wala nakapulat na pangandaman kining dialectos Tagalog sa Tropang Arnel, na maugoy wala, respect sa itong mga kaigsunan sa saya. Kay nagsasagol-sagol doon ang ilahang mga Tagalog. Dali, Katropang Arnel, doon na tayo usas sa kaubanan na ito, Katropang Arnel, nga nagtatawa tungod kay pati mga driver sa sika doon sa Katropang Arnel. Di naman sa balo mo, Bisaya. Okay, murag halos kasagaran sa ilahang mga pasayero, Tagalog, o nga, murag na-adapt din na karoon Katropang Arnel ang mga dialekto, o nga, natingalan ng mga Tagalusan, di na kabalo mo, Bisaya, ning mga mga ubang driver na to dire sa Agusan Katropang Arnel.
1: Wow ba? Oh, ipangutan ko. Ilasa siguro.
2: Ang nandiri Katropang Arnel nga. nagkuhan gani. Nagpa-shout out kayo. Nahirapan din na sila sa Kiningap, Tagalog sa Tropang Arnel.
1: Pagkutanon saan nila ka-Tropang Rek? Iba siya taga-Tagom rin ito. Taga-Tagom rin ito. Taga-Dabaw, taga-Bukid nun. Taga-Cagayan. So, sabi nilang, grabe nilang lisod-lisod. Pinagpawisan na sila sa kalisod. Tapos, Bisaya pala.
2: Kaya may isa sa mga kuhan ka-Tropang Arnel, no? Na-experience din sa atong ubang mga agusanon kay sa unang conversation ka tropang Arnel Tagalog pa inala na pagka nag-continuous ang ilang conversation na Bisaya naman. So doon ay mga nag-pretend or i-adapt na dito ka nila ka tropang Arnel ang kining mong dialekto kay kasi nag-expect po sila mga Tagalog gaya niya kay sorry. Sauna na lang dupot siya tinagalog.
1: Oo. Lastly, katropang Ray, no? Gawas atong vehicular accident, ganit ni gayon, the other day. Wala na ba'y lain pa ng mga untoward incident nga nahitabo sa pagstay karon sa atong mga delegates coming from different regions nining Palarong Pambansa 2026 o Palaro to Agsur?
2: Yes, so far, katropang Arnel, baso sa report sa atong Gobernador Santiago Cali Jr., ang naitabong insidente ni atong nakalabay na adlaw sa Tropang Arnel okay na o wala na sa nasundan kini ato na lang yampo no nga hindi na gipot masundan ka Tropang Arnel pero na may mga insidente nga naitabong yapon pero dili na related sa ato ang mga bisita no pero sa report update sa kantong disgrasya ka Tropang Arnel usa na lang yun ang anaapa sa ubos sa pag-tambo.
1: Okay. Na putol na katropang Gab. Alas 8:52 mga igala. Balikan na to Gab si katropang Ray for wrap up and extra mga higala no sa nagapadayon garon. Okay, katropang Ray, sorry na putol kanina. Go ahead.
2: So, sa update katropang Arnel no, sa ako lang dito ayon. O siya na lang ang under observance karon sa ato ang balay tambalanan which is na itong usa ka bata na tropang Arnel nga naapektuhan gyud sa pagbangga sa tay niya itong multicab. But so far sa uban nga mga nadamay ato nga insidente okay naman and base sa gihatag na ining information ni GOB o sa Education Secretary katropang Arnel nga makabalik og dula ang mga kuan ang mga athletes nga nadamay sa disgrasya kon kini makaprovide ang distinction na medical distinction ka tropang Arnel o medical certificate nga totally okay na ang kining baong athletes ka tropang Arnel nga nadamay sa baong insidente.
1: Okay, katropang Ray, for ano peace and order, security, alang po sa kapanatagan sa mga ginikanan, gikan sa nagkadaiyang rehiyon. Kumusta ang pagpatuman karon sa seguridad sa atong kapulisan, labi na sa Agusan del Sur Police Provincial Office?
2: Ayos, na Tropang Arnel, medyo akuban makaingon sila nga grabe ra ka stricto ang maong kuan diri ka Tropang Arnel, no? Pero so far, kung atong sabton ang security measures sa ato ang mga otoridad, it is a good for para mag-good sa mga kuan o para mag-good sa mga athlete. Actually, makita na Dr. Jerica Tropang Arnel anaa ang presensya sa PNP, Philippine Army, Navy Coast Guard, tanan nga klase sa kining uniform personnel katropang Arnel. Anaa gyud ang ilahang presensya aron lang gyud nga ma-secure ang tanan nga mga area nga sakop sa maong Palarong Pambansa. Gani ang ubang mga kalsada, National Highway na to, katropang Arnel, doon nagyapon tayo makita no, nga mga presensya sa mga police personnel. Aron lang yun, nga dili lang sunod sa area of responsibility sa kining dulaanan, diliting quarter, kundi pati sa itong mga National Highway katropang Arnel, doon ay presensya sa kapulisan nga makita na to, panahon sa kampiyahe. At least, o doon ay mga emergency agi dagan nga makaresponde o nga madali na yun ang pagresponde katropang Arnel.
1: Alright, so salamat kayo katropang Ray. Ako isip ang surnon, nalipay kayo kay isa sa mga natabangan yun na nadali. ang atong karsada nanindot yun katropang Ray. No? Huwag na isa sa pinaka-immediate effects sa palarong pambansa and preparation. Nanindot yun buyag ang atong karsada. Gikan kag Davao region, musud ka og Caraga region garon. Hamis giyod po riyan buyag. Salamat and go ahead with your final report katropang Ray.
2: Okay, adugang lang natin katropang Arnil no, para sa kapanatagan sa kininga na Tagalog na naghinoon.
1: Wala lagi gani, sige lang.
2: Kanang kapanatagan sa kininga mga ginikanan ba nga nagpadala sa ilang mga kabataan diri sa Agusan del Sur. Actually katropang Arnil ang presensya usab sa PDRR po. Makita gyapon nato diri para ma-secure gyud ang safety sa kining kaluwasan sa mga kabataan. Labi na karon katropang Arnil nga ang klima doon eh, is apektado din sa climate change kay makita na to ang presensya ni Aring Atilaw buntag pagkahapon mukalit o bulan. So doon na din mga instances na maluyahan ng mga kabataan. So doon ay mga nakaanda mga tuang provincial disaster risk reduction and management sa Agusan del Sur. And siyempre sa tanan klase ng mga ikinahanglan no, sa mga kabataan when it comes sa pag-responde sa ilahang matagpo siya katropang Limuel.
1: Okay.
2: So far sa update, karon katropang Arnel, gusugda na. Actually, before nag-opinion katropang Arnel, doon na yung mga tula na gusugda na tungod kay dinigit siya masulod sa usa ka semana na kining panahon na tulaon na sama ng basketball katropang Arnel o kining Packer. Gusugda na gini before pa nag-opinion pero karong adlawan din ang opisyal nga pag-agli sa tanang mga dula, pagsugod sa tanang mga dula katropang Arnel nga naadiri karon sa kaning capital, provincial capital o sa uban ng mga municipality as well as ang atong naginasarang city katropang Arnel ang Bayugan City. So far, kana lang una atong hatag informasyon. Anyway, time to time, pwede tayo makalabay katropang Arnel kaya nakasan by Malta sa atong media center diri sa provincial capital, no? Pwede rin kita matawagan anytime sa tropang Arnel.
1: Alright, dadaga. Salamat ka, tropang Ray.
2: So far, okay. Alang sa Dakesan Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alburo Alinton, nanukadikan sa Agusan del Sur, provincial capital.
0: XFM, katropang live report.
1: Daga salamat kay Tropang Ray Alinton nanukad mga igala gikan sa government center sa lalawigan sa Agusan del Sur. Update mga igala sa Palaro te Agsur ang 2026 Palarong Pambansa mga katropa.
0: Bullseye.
1: So standby for dugang mga update and mga medal tallies mga igala kay na po yung mga kaubanan no dito mga katropang naka-standby no sa XFM Network Philippines.
0: Bullseye.
1: Alas 8.58 na, may buntag diha, Koreanong Hilason. Good morning. Basa sa mga mensahe, bay. Ayon siya, nag-vlog na po si Andy Claire sa iyang gitamay ang kahimtang ni Digong sa ICC. Ingon siya nga kusgan man daw, oh, tinood na, nakakita ako ato, pero wak na ako gi-appeal mga higala kay ngilad kayo.
0: Bullseye!
1: Matod ba ni Andy Claire nga dili daw luyas Digong, baskog daw si Digong kay wak na daw ka marijuana o ka fentanyl. Alipuris gyuday ni mga higala ni BBM ni si Auntie Claire. Oo. Lisa Moises, ayaw mo pangita kay BBM. Gibantayan ang malimalitang pera, basig mawala. Diya po ni mga higala mensahe. Nangita mo ni BBM diha sa palaro. Wag yun na ipakialam, anak. Basta Mindanao. Wakli yun na. Bitaw, no?
0: Bullseye! Bullseye!
1: Ano nga man siya mga higala mo? Adto nga. Kadako anang event mga kaigsuunan. Tuwa pagyoy gawas atong opening sa palaro tuwa sa mga higalay kining outtaking sa mga na-promote ng mga school heads and principal mga higalas Caraga region sa Department of Education. Adyot lang mga katropa kadugang pambalita. Driver gi-issuean og search warrant duha ka armas may higala na kumpiska. Uy, basta basta niya. Mo ni giingon ni matibag may higala nga armed and dangerous. Atong sarang kompletong detalyes balita katropa mo sa balita na nukad may higala gikan sa 101.7 XFM Bukidnon, katropa mo sa balita, katropa ang Jonathan Lee Soriano.
3: Yes, katropa ka Arnel, live drone rin sa PNP Malaybalay, kundi yung kahapong adlaw, pasado alas 11.41 buntag, Mayo 24, 2026, katropang Arnel, gi-serve sa kapulisan ni Sudad sa Malaybalay, ang search warrant, particular das may prokono, barangay magsaysay di ka Sudad, aga suspect edi katropa Arnel ila sa alias nga si Nito. 41 anyos sa dunay living partner driver residente ra sa sinisgutan ga lugar. Pinaagi sa search warrant number RTC-OCC-29-26 katropag Arnel gikasa sa kapulisan ang mao nga operasyon kun diin malampuson nga nakumpiska ang .357 caliber revolver katropang Arnel ug usa ka 9mm pistol naringko nga brand ni katropag Arnel usa ka steel magazines 9mm upat ka mga bala sa 9mm ug usa ka holster sa 9mm katropang Arnel usa ka misfired cartridge sa .357 caliber revolver usa ka sling bag nga color itom katropag Arnel nga may kisudlan siya maog armas.
1: Alright, kumusta katropang Jonathan? Ang ato ang lakad sa panahon karon sa may areas Bukidnon?
3: Sa pagkakaroon katropang Arnel na pag-monitor sa adlaw, no? Hayag katropang Arnel diri kagahapon o gabi, gibunok ta sa kusog nga ulan din sa tuag syudad sa Malaybalay katropag Arnel.
1: Alright, daghang salamat. Go ahead with your report, katropang Jonathan.
3: Pagkaman ito, report ng Tropang Arnel, Gikandos PNP Malaybalay, mga katropa, ang natuligon kanunay ang atong immune system magtumar og santon vitamin C. Ini si katropang Jonathan Lee Suriano, gikan sa 101.7 SFM Bukidnon, katropa mo.
0: XFM, katropa, report.
1: Alas 9.2 na may galang dagna sa atong bagbarugumanuban o giring balita. Atong galing nyo may galang sa santon vitamin C, di alkaline vitamin C. Ang Santon Vitamin C may gala usa kini ka vitamin C gikan sa Santon dinan acidic vitamin C dili mo hapdos ang imong kutokuto gumikan kay alkaline base kini mga igsoon labi na karon ang mga kabataan sa atong panahon karon hapit na may galang ablis klase anada na sila daan nga mo ino may galang vitamin C gumikan kay kung naka vitamin C ka dili gyud ka may gala dali-dali mataptan ni anang mga balatian sama na ng ubo sipon kalentura yung may makalangan may gala labi na sa pagtuon sa mga bata. Ang Santon Vitamin C may gala produkto kini may gala sa Yes to Health ug mapalit sa naguna mga butika sa inyong lugar nationwide.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Alas 9.2, good morning, Ma'am Viena Hinita. Good morning, Sir Arnel. Ang Ginoo mag-intervene, Jude, aning tanan nga pangitabo sa pamulitika. Ay mo kabalaka kay basta ato lang ni mga igala tabangan ug ampo. Wa may mo lungtad nga kabuang aning kalibutan na. Oh, mo na ginaingon, may gala nga layo na kay 200 years na nila. Mauna pa ta. Ito mga katropa. Uy, sa ito mga mag-uuma di ay bay, gusto mo di may galang bugat o tinggas may galang inyong ani. Gamitin na may galang Latimgas G for full year fertilizer. No, pang abono ni may galas humay o mais o guban pang mga tanom o tanon may gala ngayon yung ipananom diha. Aron may galang bugat o di ka makaingon may galas katapusan nga pilyor. E kapoy na kayo na mag-uuma na ito in town? O sige na lang kapilyor? Pinaagi may galas tabang sa Latimgas G. Makabawi-bawi ka in town may gala. Makapamayad tas utang. At the same time may gala, doon na pa'y mabilin ka na itong mga mag-uuma, mga kaigsunan. No, kining ato mga mag-uuma, dapat mo ganiunta ni may igalay pinakagiatiman sa ato mga igalang kagamhanan. Pero subayon, mas dako pa may igalang budget sa tulay kaysa abuno. No? Tagaan may galang abuno ang mag-uuma, isa kasako. Oh, sao man na, mangita na po may galang dugang, mangutang nasan. Oh, palit na lang mo may gala dihag Latimgas G full year fertilizer. Aron mga igalang matabangan ka mo sa inyo mga igalang pampabugat niya sa inyong mga pananom. Ang Latimgas may gala mapalit ka na sa tanang mga Agrivet Supply o Agrivet Store nationwide.
0: Bullseye.
1: 904 Vicente Carpio o kay Sir watching from Pagadian City. No? Gwapo ta na to gabno kung ang atong bullseye ba? Karaga mo sa Mindanao area ba no? May mga report sa mga ubang mga istasyon kay para problema na naman ni atong mga katropa diri nagtapok man mo ning YouTube no. So nindot oda pohon-pohon and mas taas nga oras ilahos na nag-alas 10 pohon ang yuon sa natong management no. Kailangan mo sugot na anyway dugang pa magaygala sa mga mensahe nag-all gyud ko katropang Arnel bang ano man magpa-renew unta ko sa akong PWD ID pero basin og sa ICC na ko paad doon mag-renew ani murag mogi ng istorya ha diha katropang Harold. Delikado ako gani mga katropa. magpa-enroll ko either ugma or masigmadaon niya hapon. Pero pangayoan magkog certificate of good moral character. Basin ato ko pa pangayoon. Dili na ko sa eskwilahan ako pangayoon sa una. Basin ato ko mga igala pa pangayoon og certificate of good moral character sa ICC. Bap, impas gyud ko ani. Di gyud ko tagaan gyud. Impas gyud ani gab. Mm. Si Ellen Junction, pa-shoutout ako mga kauban sa work. Si Boss John Madelo Abarques Akil Aguilo Sablas Pumaloy og Shenes. Happy watching from Deca Homes Mintal, Takunan, Davao City. Good morning! Good morning, Emeline Unag. Good morning from Binondo, Manila. Magandang umaga po. Good morning! Orianong Ilasond, Lisa Moises, Jimro Adeltobar, Mayong Buntag. Good morning! Si Eugene Uyanggurin, nag-vlog na po si Auntie Claire. Yes! Good morning! Dion Ibarra, good morning! Kadropang Arnel, wala na gyud na mao. Ang Pilipinas, tridor gyud ang... gipalubong pa ang amahan. Kani ang gibalos sa bangag. Alright, alas 26 na may galang dagnas mundag dugang sa tong mga isgutanan nga rin mga igsoon. Ini mga igalang si Attorney Harold Respicio. Giulan ni mga igala og kaso. Kuya na ning NBI na to ron. Oh. Giulan mo kaso mga igala si Attorney Harold Respicio. No? Kay kinilaging iya mga igalang sinultihan po nga... No, nabugado man na siya, he can defend himself. Kitaan ni mga katropa mo ng ato, timing-timing, yun. No, kanang, nalagyutay safety net ba, no? Oh, kay, matan pa spinian is matibag. Tinood, pwede ka mo ingon, mas isog ka, mas isog ta. Pero kay gobyerno man siya, nabatay mahimo diya. Amay ni sila kay, si Attorney Harold Respicio, vice mayor man eh. No, vice mayor man siya. May niya abogado pa gyud, may kaya. Kita magkatropa. Nako. Pero di na mga igala magpugong kanato nga mupadayag sa unsa man may igala ato mga sentimento gumikan kay we are of course protected by our constitution. Kaya lang maworry sad ta. Kay basin mga igala ingnon ta nga protected sa imong constitution. Na pa ba dayon constitution nga ang atong gigamit ron kuan man, Rome statute. Ayaw. Mao na niya. Mabalaka sa taba kay basinog. Oh, napapanay mo eh. Si freedom of expression imong nalalaman diya nga. Dakpon ka na mo by the virtue of pinagis visa sa warrant of arrest nga gi-issue sa ICC. Nga naman, ikaw, Arnel Cortez, grabe ka makabanat sa ICC. Ikaw, Arnel Cortez, palaaway ka. And naakay ginaingon, may gala nga. Kanang unlawful utterances batok sa ICC. Los-los ninyo. Aminaw na to, may gala si Attorney Harold Respicio.
0: XFM Katropa.
4: Kahapon, si Matibag, kinasuhan ako.
1: Kuya, ako pa sa diktingo kanino?
5: Pinawa!
4: Inciting to sedition!
1: Diyaw mo na!
4: Inciting to rebellion!
1: Ay!
4: Bigyan natin siya ulit ng dahilan para kasuhan ako today! Gusto niya yan! Alright! Kinakabahan niyo man, nakaubusan. Si Mike, ang dami ng kaso. Nakasuhan rin yung kahapon eh. Nakasuhan rin si Senator Marcoleta.
1: Mm.
4: Para takutin kayong lahat! Pero natatakot pa kayo! Natatakot pa kayo! Alright! Maganda yan! Kapag sinabi ko matibag, sagutin ninyo yung damdamin nyo sa kanya. Pwede nyong sabihin, I love you. Or pwede nyong sabihin ng ibang bagay, okay? Lakasan ninyo, ha? Hindi yon inciting. Kasi tinatanong ko kayo, sumasagot lang kayo. Freedom of speech yun, di ba?
1: Wala na lagi freedom of speech, okay? Okay?
4: Matibag! Alright. Isa pa.
1: Sige.
4: Ninyo,
1: ha? Apil me, ha? Apil me.
4: Matibag!

0: Matibag nga. Yes, mati ayon si Respisyo nga. Di mo makasuhan anak kay igura mo nito bag sa akong pangutana.
1: Ayya.
0: Galing.
2: Busan, kauban si Katropan Arnel Cortez.
0: Kuyaw kayo og kuyaw kayong tingog si Vice Mayor Harold Katropan Arnel. Muraman og pang prayer rally. Kuyaw lagi kay pidyo pagaw-pagaw ba, no? Kuanang iya husky-husky gamay magigala nga karat-karat. Oh. Si Onim Limgano, pero sir, wa katibag ni Bato. Katropang Jing Bigarido, good morning. Katropang Carlo Jose James Doripranca, unya si Trillanes ang mugunit sa warrant. Oh, kani karon, kini mga vocal magini sila. Kini si Respisyo, vocal ni siya. Si former Congressman Mike Defensor, may kaso na sad, patong-patong. Si Respisyo, may kaso, may gala, patong-patong na. Si Og Caron, si Senador Rodante Barcoleta, mga igala, kasuhan na sad. No? Kabantay ka, mga igala, katong mga nag-aalirong o nag-suporta kang bipisara, pangtirahon yung kaso, mga kaigsunan. Katungod man kuno nila na, nalasige, pero kini may gala, dili yun maglimod sa usa kabutang. No? Nga nahitabo kini, wikan lang, mga igala, kay ni supak ka. O kini mga igalang ni kontra ka nini mga igalang administrasyon sa pagkakaroon. And I strongly believe mga igala kung buhi pa ng atong konstitusyon, mga katropa, kining atong ginahimo, kining atong pagpadayag mga igala sa atong mga sentimiento, kabahin kini mga igala sa ato ang katungod, no, diha sa atong konstitusyon. And this right mga igsoon is even before naana ni bisag wa pa'y konstitusyon. Doon na tayong katungod nga mo padayag. Yes, mga igala, doon na tayo mga, kaning mga cyber libel karon, perti mga igala ka mga kuan, perti ka mga sensitive, no, perti ka mga pagtarong mo na sa gobyerno, kundi mo gustong balikason sa mga tao, no, ay mo pangawat, kundi mo gustong yamiran o kulang nalang mga igala, isumpa sa mga tao. No, kulang nalang pangayoon ang inyong kamatayon eh. Pangayoon nga, kuhaon na mo sa Ginoo, pagtarong mo panarbaho sa gobyerno. No, aron ang mga tao nga mo'y nagbutang ninyo diha, malipay sad. Di kay na insulto man ang tao, gumikan mga igala kay gipili mo nila, aron nga magdala sa ilang mga hinanakit, magdala sa ilang mga yangong o mga mulo, o guban pa nga mga butang, nga makahatag may igala kaayuhan, ang bangutana, inyo ba nang gituman? Inyo ba nang gisunod? Inyong kabubuton mo inyong gisunod. Dili aga will may galas katawhan nga mo'y nagbutar ninyo. So, paon sa pamutawagon diyang representative? No? Paon sa pamutawagon diyang mga nagdamay gala sa public office? Nga ang public office may gala dapat public trust. No? Mo'y kasaligan sa tao. Paon sa ba na may gala ninyo mabalik diha in town? Yan tao karon mga igsoon ang uban, gahilom-hilom lang. Pero wa na ganahin ni ini may galang pang gobyerno. Naghantag na ka-istorya. As in, by even coming from the government, lingo-lingo yun. Nga ang ilan ragyo maingon, di na lang ta. No, ang ilan ragyo masulti may gala, di na lang yun ta magbanha. Muagwanta na lang ta. Hantod mahuman kini, total hapit naman kuno. I will look on the day mga gala of reckoning ni ining mga tawhana. Mabot magyod gihapon ang panahon. Mabaliktad magyapon ang lamisa. O akong atangan, mga higala, nga the table will turn. Nini mga gidaog-daog karon, nini mga higala ang gibutang-butangan o mga kaso. O gusto ko mutanaw nga sila na po, mga higala, kani mga gabinuang o kini mga higala ang gapanglutos karon. Maunasad, mga higala, ay magtingkagol o maghimas, mga higala, sa mabugnaw nga rehas. Alas 9:14, samtang mga higala, dugang pa sa mga balita. O katong hisgutanan, mga katropa. Bullseye! Buot karon ni Senador Aimee Marcos nga uting kayo nasad. Kini mga igalang report o kini mga igalang flood control anomaly.
2: Bullseye! Kauban si katropang Arnel Cortez.
0: Bullseye! Pero dili dapat pakampante si Senador Aimee kay ang tanan ng mga kaalyado karon kasuhan baya. No, ang tanan ng mga kaalyado karon mga igsoon dutan. Nan. Speaking of flood control anomaly, inyo may hinumduman, may gala nga atong gipresentar sa inyo the other day, no, ni atong Friday, mga katropa, nga mismo, no, ang bagong DBM chief, nga si Robert Kim De Leon, no, 32 years old pa na, na mahayag, mga igala nga, dili na sila motugot, no, nga maabusahan pa pag-usap,

0: ang pondo mga higala sa atong nasod pinaagi diha sa flood control. Ikapilata karon sa kuan most corrupt mga higala nga nasod sa Asia. Ikaupat.
1: Bullseye.
0: Lisod man pod og kini mga higala nga dili man idungog, kauwawan man ni.
1: Bullseye.
0: No, di man idungog mga higala. Dako man ning pagpakauwaw sa ato mga higalang nasod.
1: Bullseye.
0: Di man sila mangangkon ani, no? Wa magi nabay kawatan man og an wa gyud. No? Lisod sad og kini mga higalang kauwawang naangkon, ila na sad ning i well, pang, kang antikler wala man gyud mga higalay sala nga pwedeng angkonon. Ang tanan ipahid gyud na siya. Og di manggalig ipahid mga higala mangitag laing babaagi sa pagpamakak. Wa? Nayon ang gawas karon mga higala nga ang nasod kuno, no, ang Pilipinas bay ikaw patta sa pinakangilingig o talent sa kinawatay mga higala, no, sa atong kaugalingong pondo. Di modo, ilado ta, no? Okay rata nag-ilado ta mga higala sa mayong butang, pero nailado na ta karon mga katropa, gumikan sa korupsyon. Siyempre, kung imong paistoryahon na ni mga higala nasa admin, ilang pasanginlan ang nakalabay ng administrasyon mga kaigsunan. Bisan kung dayag na kaayo, dunay mga ebidensya, dunay mga nagsulti nga kining period may galas 2022, paingon dito may galas 25. Mo'y mga panahon nga grabe mga higalang nawa. Even ilang giangkon nga pati may galang atong ekonomiya mihinay. No? Pati ekonomiya nato naapektuhan mga kaigsunan. Di ba? Apektuhan ang kwarta giugom. Pati may galang lihok sa atong ekonomiya, giangkon kada sa mga eksperto na naapektuhan ini. Ang pangutana karon kinsa man di ini sila? No? Eh, lisod man sa may galang mo iyong ka, 2022 to 2025, ipahid lang yabo ni mong digong. No? Nga human naman na giangkon o gipanghinambog nga, laliman ka in just a few years, mga igal, o couple of years, may nga kaigsunan sa paglingkod, 5,500 nang gipanghinambog na human nga flood control. Spoko mo na, may gala nga project, ano naghana na? No, gibang hinambog nga nahuman gyud nila. Pero di ay mga igala ang uban. Pag pagkabulabog kay gibaha. Gayna na ta may igala nga giilad daw di ang presidente. So ang gihatagan o gipahira na sad may igala sa tanang sala, ang kadto may igala naa sa mga regional offices, mga district engineers sa Department of Public Works and Highways.
1: Now,
0: we're not saying nga di na tinuod. We're not saying mga higala nga why mga sa ato mga tawhana because nahimo man silang accessories or galamiton may galas pagkaw-kaw sa ato may galang nga pondo sa nasod. Naasad sila mga kabahinan diya. Pero di po pwedeng mutuo ta. May gala nga moingon ta ang mga sadan ani sila rapod. Kanarapong naa sa mga district offices, naa sa mga regional offices mga higala or mga contractors mga igsoong nangilad na to. Di po ta pwedeng moingon may gala nga only Sara Discaya is liable may igalas pagkaw-kaw sa gobyerno. Sa kwarta sa gobyerno pinaagres flood control. Dita pwede mo ingon may gala nga mga kontraktor, subcontractor o sila lang may gala nga itong panuktan. Dili. Ano man, dili sila makalihok mga kaigsuunan kung walay pagtugot sa atong gobyerno. Isa na pwede mo ingon mga igala nga mabaliktad ang panahon yung sila nanuin ang ilan sa gobyerno. Because at some point they were allowed. Gitugutan sila. Ano man kana may mo bakasad on nga naa may bidding nga gipahigayon. No naa man ta mga igalay kinibang procurement law sa atong nasod. Nganong imo mang pasanginlan na sila. Wa ko mayngon wa sila mga sa kay nahibo sad sila mga igala nga nagpahimulos og oportunista sa garapalan nga korupsyon. Ila sad lang gipahimuslan mga katropa sa ato pa. Ang nindot ani, dili lang muhunong kang Sara Discaya ang pagpapriso. Dili lang taman nila rebellion may igala ang pagpapriso. Dili karon kay ang ilan may igalang dutan ni Diego Estrada, no, apil pa ni sila mga igalang Marcolita. Kay ilan naman ginapagulutaw karon, no, mga kaigsuunan. Nindot ni nga maablihan kini mga igalang pag-usab, mudaga na sad ang investigasyon sa Blue Ribbon Committee. Ngano man, mutuo mo sa giingon ni Ping Lacson may galakin sa moy kanhing chairperson sa Blue Ribbon Committee nga walay mastermind may galang flood control ano man ni? Mutuo mo ana. Bilyones ang nawa, may gala. Trilyones pa, mga igsoon siguro. O niya, walay usa ka tao nga gihimo, may gala nga example. O kaha nagmando, may gala. Nga to sa mga lipores nga sige, ingon, ani-ani nyo ni.
1: Bullseye!
0: Mosai. Mo tuo mo nga gumikan lang sa kahakog nilang diskaya. O uban pa mga subcontractor o mga kontraktor, mga higala nga nagkontrata sa gobyerno. Sila ra gyud dahilan aning tanan? No. Kaya kung sila mga higala siguro yung nangontrata, o igo lang nangontrata, mga kaigsunan niya, huwag gibahinan na ng kwarta, makaingon yung tabay nga, maayos at yung lusot ang proyekto. Yan naman. No? Nga naman. Kung mutigbas ka sila niya mga higala, at least siguro mga 20%. Pero naitabo, mangod. No? Mas dako pang mabahin may higala ni congressman kaysa mabilin may higala para sa materialis sa proyekto. O na dili yun layo nga pagkahuman may galas project, ampaw. No? Solid sa ibabaw, pero why should may galas sa ilawom? Musay! Ay mga barandillas karsada. No? Mabanggaan na din may galag mga putput. Mga bungkag na may galag to mga barandilya. Pag tanaw ni musod, sako may galag isudlan og kining yuta. Na ay mga flood wall may galang ipang tukod. Gumikan sa kasuko sa kinaiyahan. Gipang walis, mga gipang laksi. Pag tanaw ni Moses, kabilya may gala. Tagduha ka dupang distansya. Perting mga lagyua. Oh, ang kinaiyahan mo'y nagbutyag. Pero pag pangumusta, mga gala, imong ingnon ang administrasyon, ang pasanginlan, og ni Antikler pa si Digong. Nagsaad si BBM nga naipapriso ng mga dagkong isda. Makonsidera na ba ni mga dagkong isda, mga higala sila diskaya? Dili, oy. Dili, yung kumutuwa na. Unya, asya naman ang iyang saad karon? Naapa ba? Wala na. Bullseye! O, ninindot ni mga higala nga, ablihan pag-usab. Mga kaigsuunan, kining investigasyon, kay isip Pilipino, ako sa akong kabahin, dili ko kumbinsido sa giingon mga higala ni Lacson. Dili ko kumbinsido. Kay ultimo, mga higala, pagpatingog atong 18 ka mga nag-deliver kwarta. Wag yun nila himua. Diya may galas blue ribbon. Indeed, mga katropa o instead, ang ilang gihimo, bay, ilan na noong gipang kasuhan. Ilan na noon mga galang gipang question ang identity. O gani, niabot pa sa point nga, gusto pa nilang i-disown mga gala to the extent nga, muingon bonda sila, dili man na sila tinuod ng mga marines, dili man na sila tinuod ng mga, di ba? Kisa may gabuhat ato, kining grupo ni Matibag. Maubita to mga higala, itong director nga si, kisa ganito Gab, si Santiago, Santiago, no? Nag-tender og resignation. Kay dili niya kaya mga higala ang garapalan nga kalakaran karon. Labi na mga higala sa pagpamuno ni ning presidente. O, ragun sa kabakakon. Di ba? Niingon sila katong panahon sa shooting mga higala Senado. Wala kaming tao dyan. Ingon siya may gala, I will assure you nga this is not a doing of the government. Dili ko na to may gala binuhatan sa gobyerno. Karon pag himan-himan, NBI, GDI, unya ang gihimo may gala ang full guy, ang driver. Unya, niingon na si Antikler nagpabuto. Ang ending karon mga gala, ingon na po si Matibag nga, oy, nakahawid na nagpulbura.
1: Bullseye!
0: Sundi daw ninyo mga panghitabo. Makita ninyo mga higala unsa kabangag ni atong administrasyon ron.
1: Bullseye!
0: Unsa katakla mga higala, unsa ka mga bakakon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: No? Lami na gani unta kay manawagan. No? Lami na unta kay manawagan yung sumang magbaktas na taninyo. Pero sigurado ta, buhaton ta na may higala, may ingon yung Matibag. Aka na akong gihulat kay i-inciting to si Dishyon ta ka. Los-los ni mo.
2: Ayaw!
0: Sa kasing-kasing sa mga tao, hagbay na nang nagprotesta. No? Sa kasing-kasing sa mga Pilipino, hagbay na nang nagprotesta. Kana mga Pilipino nga nalipay gihapon nilang BBM, bisag hayag, grabe, lantara ng mga pagpamakak, wa mi masuko ninyo, bahala mo siyong kinabuhi. Regirespetaran na mo ng inyuhang desisyon nga magpailad sa gobyerno. Amo nang respetaran ninyong desisyon nga mubilib kang BBM. Bahala mo diha. Pero susamang paagi, respeta rin sa ding among pagpaningil karon, no, ngadto sa atuang gobyerno.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kay wa mi makauyon, no? Wa mi makasabot. Ngano man may gala nga hangtod sa pagkakaroon, tutoy lang gihapon mga higala kini ubang mga opisyal. Wa'y kabalo may gala mo barog sa ilang tagsa-tagsa ka mga tiil. Gano'n man, kwarta?
1: XFM Katropa.
0: Naaman siguro, pipila lang, pero in town lagi, lutuson pod. Kabalo, kagab. Katong, og mga katropa, katong ganing mga nanggino. No, katong silang, Congressman Dale Corbera. Katong sa Agusan del Norte. Katong mga nanggino. Gipang tanggalan na karon sa Kongreso og chairmanship. Kung di ako sa ingon ni Luis Tro. Mayingon pag, yung anak pag yun, mga egala si Jerbil. Nga, dili ni, wala ko na yung, wala yung relasyon sa ilang pagno o sa pagkatanggal may gala sa ilang mga komitiba. Mo? Gibuguan yun ka na mo? Ingon na yan na nagyod ka, ubos yung pagtanaw sa mga Pilipino.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kurbida, may galang pangyayari. Kamu ko no, be. Nga naman lang ito sila. No? Kato ba sa katunag no, may gala na anay mga naanam-anam na ron, natanggal na sila sa ilang mga chairmanship. O sa may pasabot niya na. Oh. Siyempre, mga igala, dali na kayo na pag-ingon sa ilahang side niya. Dili na tinood, ay.
1: Bullseye!
0: Natural. Kontrolado nila karon diha may galang gahom. Naa sa ilaha tanan. Pero sa mata sa mga tao, mga igso, hindi na taginahanglan pang kinalang babatang explikaran, ana. Kaklaro, ana, may gala.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Clarix, ana. Ay!
2: Ay! Ay!
0: Clarix, ana.
2: Ay!
0: Kamu ko, Nubi. We were not born yesterday, mga igala. So that's the price of, sa panahon karon. Na yung mga tao, na yung mga nasa gobyerno, mga igala nga, well, mga maayong tao man na sila. Hindi na ito nahilabitan, may. Mga maayong tao man na, mga igsunan, but nalungkot lang ta, nasubo lang ta, mga igsun, gumikan kay, karabang, kinahanglan ka mo tulon sa imong prinsipyo, kinahanglan ka, may igala, tumban ni mo ang imo may igalang baruganan. Para lang yun, no? Nga makabaton o pondo imong distrito, we will not be in trouble, o magpadayon imong serbisyo. Kailangan pabagyod ingana, mga kaigsunan. Unsay kalainan nato sa diktadorya, unsay kalainan nato mga higala sa tyranny, kung mauman na diay ni mga higala, ang atong pamaagi. No? Sa ato pa mga higala, ang atong pangamanan, it's tyrannical as it is, no? Clock mga higala with the word law, process, SOP, or standard operating procedure, and the word mauman yun na. No? Kaya kung ikaw mga igala, leader sa usa ka lugar, ito, nasabtan po nato na sa Agusan del Sur, pananditan gab. Nasabtan nato na. Nga no, mga igala, nga, gimaintain na lang nila ilang political neutrality. Karo mga panahon na, wa sila nagluwa, sa sila nag-yes, wala lang sila napakita dito, ilan lang gimaintain. Ngayon naman, kay bao na sila may gala sa pulso sa ilang mga tao o sa sentimiento sa mga tao na sa ilang palibot? Ilago ng constituent, ilago ng silingan, ilago ng katagilungsod, bao sila na. Pero at the same time, mga igala, ipit sa sila sa panahon, nga, una-unaon mo, naa sa ilang probinsya ang palarong pambansa. No? Ugwa kay preparasyon di mga igala, mabutang yung kasaysayan nga ikaw ang pinaka-worst nga naghawid. O hosting sa palarong pambansa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ang gihimo karon mga igala sa Agusan del Sur is they are setting the high bar, mga igala, for hosting no sa palarong pambansa. Butangan nila mga igala taas nga kalidad. Bisag ingani ang probinsya, gibutangan nila mga igala. Ano man, no? Na may kwarta. Na may mahimo mga igala. Tinga ganita, nga karsada na plaster gani nga sa ugay nga panahon, reklamo sa mga tao, moingon maganing probinsya sa una di na mo na trabaho, trabaho na sa nasyonal. Tungod kay kini nga to unitary nga sistema, ang sobrang kontrol naa mga igalas babaw. Naa mga igalas sa atong kauluhan. Ug naa sa mga nagduma, may igalas nasod, particularmente ang administrasyon. No? So, ang uban may gala, tulon na lang yun for the sake sa ilang katawhan. For the sake, mga igala, nga di mawa ng ilang mga pundo. Naluoy taan ng iyan ang sitwasyon. But, well, sa panahon karon mga igala, It is the only means to survive. Meaning harsh mga igala nga environment sa politika sa Pilipinas.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Alas 9, imidya na may galandag na sbuntag. Arne, Sir Arnel, kumusta na si Vice Ganda? Tuwa na, nahimo ng kabayo. Nahingpit na, nahingpit. O, oh, ingon si Katrobang Harbat, siko Katrobang Arnel, mag third quarter na lamang ang... mag third quarter na. Lamang kuno ang team ni Nong Victor. Di ay? Alas 9:30 na may galandag na sbuntag. Bueno, may galawan na tayo oras. Mga katropa na to na minaw diri sa 101.7 Bukidnon. Mayong good morning kaninyo tanan. At ang ninyo niya may gala alas 10 ag tak na sbuntag. Ang programang Kung Ako Ikaw, Katropa. Padangat mo sa mga problema ninyo diya. Para tambagan mo atong mga manggitang magtatambag. Nga utro pong tambaganan. Sila Master Inday Tanini, si Daria o si Maring Erika. Unya taon-taon mga katropa mo sunod na. Sa ngan, may galas kinatibok ang pwersa sa XFM Network Philippines. Alas na kayo sang Pilipino para sa Pilipinas. Atong partner speakers lawa katropang gabalas. Itong mga katropa sa Gawas Gamahin, itong mga kaubanan, mga reporters, katropang Larsanyol, katropang Bong Algabre, katropang Jonathan Lee Soriano, katropang Ray Alinton, inyong alagad sa kanginan, katropang Arnel Cortez. Salamat, maing buntag! Dalay ko ng Diyos! God bless us all, mga katropa! XFM.

0: sabremo che sa l'estate per scappelle,
1: ah? Ay, a mga pangani, sa mga tao nga di, mo siyokolda ko.
0: Oh! Sa? Ano naman ako pangalan, Re? Sa imong tanaw, di ko mo siyokol ni mo?
1: Problema ba day na? Eh, di, akong irisyon. Ha? Akong butangan og musukol. Oh, ha? Exciting?
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
5: Siya, Sakel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
3: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
7: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
6: Ngano man?
7: Ah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kuto.
6: Mali na nga kape ang imong giinom.
7: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
11: Available sa mga butika.
12: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
13: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
14: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun kung problema, kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, kunya, dili pa jud ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na jud ang mga sakit sa mga kabukugan, ug dili kun pa jud kini.
13: Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
15: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho, kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
16: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
17: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from ng Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DM's Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DM's Rent-A-Car Tagum. DM's Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Hoy, nausa mangka nga sige mga kagtungo, galuya mangka. Abtig, oy! Exciting!
18: Exciting!

0: ku ya warung panahuna no. Kesegaran sa mga bata karon, mga gwapo na gwapa. Oy, kureng.
1: Saman.
0: Na ba kay idea? Unsaon pagbuhat aning bata nga batignaong?
1: Asa ka, oy. Hanuman. Siyayo. Nakabala.
0: Pandamay.
1: Siya, oy. Exciting!
2: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Santo
3: ako di ay si Robert nga mumulupyo sa Talisay, Cebu. Naay ni tubo nga akong bukol o hubag sa akong likod. Daghan ang doktor o albularyo na ang akong natuan. Daghan naman og tambal ang akong nasuwayan og tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold, itumar na ako og duha ka kapsula og tulo ka beses sa usag kadlaw. Sa sulod sa usag ka buwan, nihuyos ang akong bukol sa akong likod.
4: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
5: Isa sa rito para matabangan ang atong mga nagkadaiyang mga sakit, ang pag-inom og food supplement nga adunay taas nga antioxidant. Kahibalo ba mo kung unsa ang antioxidant nga makatabang sa atong balatian o sa mga sakit? Inom og Santon Plus Gold, kay ang Santon Plus Gold adunay taas nga level sa polyphenols. Sumala sa pagtuon, unsa mani ang polyphenols? Ang polyphenols o sa kini ka antioxidant nga makatabang mupalig-on sa mga selula sa atong lawas.
4: The Secret of Health.
5: Ang polyphenols usa sa mga taas kaayo nga antioxidant nga adunay abilidad sa pag-neutralize sa mga harmful free radicals aron malikayan ang paspas nga pagguba sa mga selula. Aron mapakunhod ang tiyansa na magkasis, tumor o cancer. Maong atong batasanon ang pagtumar sa Santon Plus Gold Herbal Capsule o banan ang pagtumar sa Santon Vitamin C, ang non-acidic o alkaline nga vitamin C para malikayan ang mga balatian o magpabiling himsog ang atong lawas.
4: The Secret of Health.
5: Sa mga hilig magkape, pangitaa gyud ang healthy nga kape. Pangitaa ang kape nga makapalig-on sa atong mga lawas. Kanang kape nga walay bad side effects, inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga makatabang pagpanormal og mahimong balanse ang atong hormones para malikayan ang menstrual problems og prostate problems og uban pang mga sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, tumar og Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, sabayan sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix.
4: The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Kini na usab ang inyong Doctor of Alternative Medicine, Dr. Remy Lito Uy.
4: The Secret of Health. Santo Blasco.
6: Isira, taga Bohol. Gahupo nga akong tiilog akong kamot. Sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santon Blasco, akong gitupuntos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Santon Blasco.
4: Santon Blasco. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Blasco Coffee Mix.
7: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ginasure gin ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-asot sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawa sa damit na, healthy pa.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mango Agustin, malunggay, ug soya, Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
8: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong gapulaw ug tuon, unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usahay muhalap na. Gikuyawan ko maong ako dayon ginsulayan ning Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatigud na ko pagtinaw sang akong mga mata.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin Vitamin C.
9: Ako si Sam, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
4: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
10: Ano po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Shantong Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Shantong Plus Coffee Mix.
4: Shantong Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Shantong Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Kung maminaw ka sa XFM.
0: Parpar, alali lang. Pakurati pagod si Mrs. Nimo nga. Na kay anak sa gawas?
1: Exciting!
13: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

Salamat kayo sa mga kahapa-hapa today. Og welcome ka mong tinan mga maring ha sa tuang panag-uban. Live gikan diri sa studio sa Studio X mga higala. Welcome sa tuang panag-uban diri awi gila na ko ni Maring Gab. Live na sa Maring Gab. Mabaya ko nakakuan ay. Live gikan diri sa studio mga higala. Welcome sa tuang programa kung ako ikaw ka tropa.

0: Cool Mamino Ka sa XFM.
1: Par, alali lang. Pakurati pagod si Mrs. Nimo nga. Nakay anak sa gawas?
2: Exciting!
3: Bueno, mga

0: Maring, balik ta diriya sa tuang panag-uban live gikan diriya sa studio mga higala. Ako ni si Maring Inday Erica. Hello. Welcome kamong tanan diriya sa tuang ganghaan sa kahanginan mga Maring ha. Sa mga namati ron sila mga tagsa-tagsa ka mga EOR. Welcome kamong hurot mga higala mga Maring sa tuang panag-uban kung ako ikaw katropa. Live ka sa studio sa 107.1 XFM Tagum. O niya pilya lang sa ang ato ang beauty kay makitaan sabta karon mga Maring, mabati sabta sa mga nagkadayaing mga XFM stations sa all over Mindanao. All over Mindanao. Ako kaaban karon mga Maring, kini mga malala kaayo nga mga mananap ko mapaakarn ka ani di ka abdag 2 ka minuto madala ka sa Bukas Center. Wala lain mga Maring si
1: Alasigi.
0: Kasi pugi.
2: Pugi,
0: Maring. Laki-laki kag tinyo buron. Laki-laki para makakobit. Ayan, so ako ang i-welcome ang mga higala kabantas para kong nagwire na. But anyway, I am very passionate today. Thank you sa so mga makapanuhot nga bistida today. Gikan kang Kent, kuwane, kang Kent.
3: Ricaldi.
0: Kang Kent, kining, libut ko na yung kabawan niyo eh.
3: Kisa!
0: Kang Kent, kalawangan, mga Maring.
3: Ah, si Kent!
0: Ako ang mga sparring partner karon kung unsa ko kabantas og nao, mas bantas niya kung kauban, mga igala, wala yung si Tia Daria. Welcome!
4: Oo, sa amo sa buhon.
2: Ay, welcome! Ano ti ay?
0: Oh, na ako wala dyan ko headset today. Oy, I am very sad fool.
2: Okay. Ano man na, oy?
0: Koy...
2: Mura naman ko sa sintaan niyo sa
0: mura kang si... Mura kang si Mami.
2: Wala lang kay Pulbos.
0: Yun, mura sa si Mami.
3: Mura kay si... O, tama, nalampo.
0: Si Mami Dunisia.
3: Mami.
2: Pero ayun, kataka lang kang kuy-kuy. Kalapuyo ka naman ko sa sintaan.
3: Ay, inoko.
0: Okay, we are completed.
2: Pwede na mularga?
0: Pwede na mularga. We are sitting, mga Maring.
5: Targuntis.
0: Oh, pila nakabulan.
2: Pero wala na siya ka ng hangin.
0: Past June.
2: Adlong magawas ang bata.
3: Number June naman ang bata.
0: Kung sa kuan ba na Maring sa utang pa, padala na nag-read notice.
2: Una-una, Maring. Wala pa ka na ibra.
0: Wala pa na ibra? Wala pa na ibra. Wala pa, grabe, kadako, gagayo.
2: Ano man, ano, ni Ulbo naman lagi na sa una, kuha pa man lagi na siya.
0: Kung mga naklim, sa pag-triplets, way kabalak, ano.
3: Dako kayo ka ng panubigon.
0: Gani, masloti na.
2: Murang, tubig lang ang hangin.
3: Ano, dako kayo siya ka ng kwan, baka nang, sana, butanganan, girl ka ng asalan sa sulod.
0: Kanang bahay bata,
3: ano. Bahay bata, ano.
0: Dako kayo siya, kuha. Sus, kung muna yung mga, kung ano man, kuha siguro yung regional hospital. Ma-stress ang mga doktor.
2: Dako ba kayo ang mga bukton, so, ay?
0: Ayaw siguro nag-iipit kay masamul kadako. Ay, ana-ana.
3: Ala pa si Kevin, no? Master, ka nang ikaw ro lagi nalay sa langan nga, dili mo magiging tutalig yun nga, maya ramang ko. Kanang yung mga transgen man sila, mga trans-tudlo.
0: Transgender. Anyway, mga Maring, ha, madungog sa tagikan din sa Tagum sa Facebook page unya kay pilya lang sa mga Maring madungog sa takaron diri
3: sa Sydney, Australia. Si Linlin, shout out si Linlin.
0: Si Linlin.
3: Okay, giving out again sa inyo hang duha.
0: Duha ka anlo man ang nila bayad. Kumusta ato mga pamita
2: Lin? Asa ba to ang
3: Lin? Okay, si Linlin kay dami pero dire bigyan tanan niya ang kana nag-bike ba rin siya?
0: Nag-bike?
3: Nag-bike, naka-healthy living, magunin siya.
0: Oo, okay, praktisado din na siya di ay.
3: Praktisado kayo niya. Balong ka, asa ka, karunong ko kita nga, kuhaan, ganing nag-bike nga, nagisungsong sa ilong.
2: Hoy!
3: Oh, ano?
0: Ano sa headset?
2: Unsa man na siya di ay, ang sa ilong?
3: Kuhaan, murag, iyang temperature sa iyang feelings.
2: Ay, di.
3: Kaya pa ba niya o di na?
2: Ang bilang ko, brake pad ang ilong.
3: Brake pad? Grabe po na ang brake pad, oy.
0: Grabe po na.
2: Ay, unsa pati ay.
3: Ako naman na siya, dali pa. Lain mo ang brake pad.
2: Ay, mouth face.
3: Kamu ba kayo, mga bayot, mga di pa kayo mga guwapa, mga buguon pag yun mo.
2: Mouth face.
3: Mouth face, mouth face.
2: Ay, lain po. Unsa pati yan, di ay, ginabutan.
3: Kalandari ba, sa ilong ba?
2: Matingan ako yan.
0: Christmas.
2: Yang dili ba sa ilong? Unsa man ni di ay?
3: Songsong sa ilong ba yon?
2: Anak. Mo ilong. Anak mo
3: ba? Asa na murag involved? Nag-away na may diri len, tungod na lang imong kabuang len.
2: Natingala mo ko sa imong ang ilong kay dito man sa imong suwang ang itodlo.
3: Suwang. Len suwang daw len on. Makakuan ra ba ni jam? Makalilit ba ni sig na suwang?
2: Natingala pa ko ni bugon, opaw ba? Bugon, opaw na bugon pa.
3: Maka-herd lagi mo ay. Ay, pwede ko plug sa kadali.
0: Sige daw.
3: Ay, nalang ko eh. Mamlansa na gudong tako.
2: Ay! Sa pamaring mo plansa ko?
3: Ay, nalang. Mau gani. Ay, nalang. Ay, nalang. Ay, nalang.
0: So, mga maring, malay, manungong sa takaroon diri sa...
2: Karo, ba dito ni live niya?
0: Nakuhaan ko sa pinakvet, oy.
3: Alang-alang, eh. Natagdan mo kani. Kaya, nalaman tayo isang katupang. Kani, bago raw din nag-report. Nag-report. Ay, saan nito sila? Kaya nag-report pa sila.
2: Gili ka mga anak kay mga basing mga personal grudges
0: ganyan ay mga mari itimbayan po lang mga tagamati kay diha biya takarong next week mari
3: hoy mga taga hoy mga tagamati
2: sila ayaw ka na mari
3: sila dili sila ang si Bongga.
2: Ah, si Bongga.
3: Bongga.
2: Ah, bakay customer bro ulan ha
3: amot lang ni si Bongga
0: dili mo na motong gipusil sa pirido
3: katong hayang.
0: Ay nako mga maring maayong
3: ay sa Mati no.
0: Timbaya sila go.
3: Ay shout out maong maayong morning di sa mga taga Mati City. At ang imenyo niyo diha no pero ay lang magpuspusi.
2: Yes. Nilapit na to mga driver di sa Bao-Bao.
3: Nga ibangil ang
2: ikalso. Ilang mga tabadidoy ibang bangil na lang.
3: Ipangkalso ang mga tabadidoy.
2: Yes. Ana. Na sila
0: kay mo. Napoy isa na rin gibangil sa taba kanang kuan sa taba Bao-Bao. Sa sadya marin ang Bao-Bao kani sutoy ra oy.
3: Ano man.
0: Tadya ina miyan turbo.
3: Ay, nakuan huya.
0: Napiyasot ang yamari. Napiyasot.
3: Kung sa saking pa na bayon.
0: Nagkabalas-balas good maring. Nagkabalas-balas good maring. Ay, lain
3: na. Ano man namin na lagi bangil good?
0: Di sa kuan. Sa
2: badas. Sa badas. Sa badas.
3: Sa badas. Sa badas. Sa badas. Uy, ginuok ko.
0: So, kita din. So, kita mapatuga-tuga kung wala pa takay ng turbo. Kaya, lapiyan na din na ito ang tabadido.
3: Yes.
2: Atuwa siguro na i-share siguro ninyo na ito ang live. Yes.
0: I-share siya
2: natin. Ang ato ang live niya, ano, na makita ang itong mga hilig kag screenshot o video. Naadiya ang link sa comment section.
0: Kita na siguro na nanawali siguro mga katupa.
3: Pila naman na nananawan niyo eh.
2: What? Kamala ka ang siya nakabutang? Watching the three of us.
3: Haba-haba. Ano dahil na ha?
2: Kita na gira'y tulo.
3: Kita na dahil ano yung di ay?
0: I-share siguro na ito ni... Live takaro makitaan sa mga maring sa ito ang page na ito sa XFM Mati City. Makitaan sa ito sa page maring sa XFM Mati. Gana. Naro, oh, nakagina ito rin ito maring. Makitaan ito sa Mati.
2: Maring! Nala pa rin mo ang kuhan ba? Yung mga fans.
0: Kisa na siya.
2: Ano siya? Si Diwata na kay Guapa.
0: Hoy, guapa rin ay kay Kuay. Kailagay tayo mo.
2: Si Diwata na kay Guapa rin ha.
3: Kisa may nag-ingon be? Kisa may nag-ingon be?
2: Si Romeo Amogis.
3: Hoy, Romeo Amogis! Mura na ba yung kagwapo, ha?
0: Ang sabi na si Taninin, eh, dito na sa guapa
3: rin. Wala lang ko'y buhok, Romeo Amogis, pero Amogis, pero saltiyata ka. Ma-hurt man ba yung amyanay mo yung istorya?
0: Pamatod ilang na-hurt ka.
2: Pamatod ilang, pamatod ilang na-hurt.
3: Ikaw nga, tingin na mo na mataklaan din ako na ni Bongga na ibang itbigin. Kanang rainbow si ibang itbigin, pataklaan mo na ni Bongga.
0: Sige dabi, pamatod ilang dabi nga, nasad ka, tumutang ka.
2: Sige, paliw kong share ato mga katulad, mga maring.
0: Para kang amugis.
2: Sige, sige.
3: Hoy, amugis. Erset ka kang dako. Pero baby, sir, tanaw na doon na iyang profile picture ba?
0: Ano, ay, stock yun, aron yung ka makabawas ka.
3: Sama ni si Romeo Amogis. Ikaw, Romeo Amogis ba? Kung napa ka sa lubi, mura na ikag hak-hak. Na-hurt me.
0: Ala,
3: wala man na si Diwata dire, ang mga kwadre. Basig yung, basinsya na ka sa kong mga kauban kay, na-damage yun sila itong mga panahon. Stress. Sobrang rin naka-stress. Oh, kaya isa ka, stress eating ning isa. Stress eating!
0: Sige, oy, da. Og, welcome sa takaro mga maring. Ito pong itimaya ng mga namati karon diri sa XFM Bukidnon.
3: Boy!
0: ba? Si Maring Cinderella Marie.
3: So, Maring Cinderella di ha shout out. Good congratulations sa ilang anak no. Na bagong himugso nga si Junalo, Junalo.
2: Bora paspas lang kay ang bulan Maring. Kaya ang iya ang iya ka nang anak akula palagi.
0: Wala basig.
2: Na overdue naman si.
0: Ano na imo Maring basig ka need na sa disdisan.
3: Disdisan. Disdisan mo na.
0: Mura baguhay rin yung kakita ni Maring Kiana nga dili pa sa Juntis. Karoon ang anak na dahil siya.
2: Oo. Ang last na mo katong dito may sa ansa to nga dapita nga nakuan sila nag-anniversary eh.
0: Sa ipasugong.
2: Oo. Nga pati naman nakuha sa tiyan.
0: Ay naku nang anak na gidi.
2: Murang mubuhagan.
0: Murang una pa man ang imuhat. Aba, aba, aba. Nga anak ka.
2: Mugani. Aba. Ang ako ang 3 months naman to iya wala pa. Nauna pa good siya.
3: Naunahan ka. Pa
0: ultrasound siguro na siya. Basit og kuan na.
2: Wala po kung kamalo kung sa isun sa isound sa ni Mari.
0: Basit ka na ang kuan na. Mga
2: basit sipiat ang doktor na kaya pag ultrasound music man daw may gawas.
3: Hoy ultrasound. Aba.
2: Kamalo kaon sa nga music?
3: Unsa man? Dangon tani istorya be. Istoryahan, dangon tani istoryahan be.
0: Dangon tani kay masubod
3: na be. Dangon tani be, dangon na tani be.
0: Karon mga mari.
3: Si SBB naman kadiha.
0: Si Ma'am Evelyn niya sa Jensan, ibaya pod sila Maring kay namati po na.
2: Live po tani na sa Jensan.
0: Sakto.
2: Sa General Santos
3: City.
2: Kamu lang baka mga Maring ang sikaraan nga pangalan ng General Santos City?
0: Unsa diyan?
3: Unsa man?
2: The Jungas.
3: Hoy! The Jungas? Ay, pataka!
2: Oh, dili diyan!
3: The Jungas, tama.
0: Unsa diyan?
3: The Jungas. Kaya diyan man nagkikuha ang bad boy from The Jungas. Nickname na ako and Rolando Navarrete.
2: Hoy, ana din na diyan.
3: Yes.
2: Yawa, bad boy.
3: Ana.
2: So, apil kang anak eh. Dito makagikan.
3: Sa, nung alaw.
0: Dito lagi ka na, Maring?
2: Oo.
0: Ikaw to, masugay mga tagtulingan dito.
3: Dito ko kay, kaya busiro ko dito. Nakakagong ibang buso dito.
0: Ay, nako.
3: Hoy, shout out sa ito. Happy birthday, B. Happy birthday, B.
0: Yeah, happy birthday.
3: Happy birthday. Abilitin happy birthday kang Maynel Season, isang ka-empleyado na assigned sa engineering office. Ay, shout out ni Mudya. Ha, gagi ka na kang Kevin. Kang Kevin Bakong. Aba? Aba, nag-birthday di ay ka ha? Sige, humanda.
2: Ah, dili lang kayo siya ang nag-birthday. Ato, itimbaya kong tanan nag-birthday karong adlawa.
3: Aha.
2: Pid sa 25.
0: Ay, karong.
2: Bulan sa Mayo.
3: Mura man isang ambassador. Bajingko yung kanya, orang bago rin na bayot. Orang bago rin na bayot. Marang may kaya ka po GCT, ayos ko.
0: Ay, nako.
3: O, anan.
0: O, mabati sa takaroon din ang mga Maring sa XFM San Francisco Agusan del Sur.
2: Yes.
3: Aba, o, si Kenneth.
2: Ang ato, una lang to sa SM.
3: Baby, si SM, be. Be.
2: Si Ray, SM Ray.
3: SM Ray.
2: Ray Ferrari.
3: Ay, si, ay, kahit man si Ray Ferrari na ito man ang amigo na ito na si Uncle Ray.
0: Si Ray
3: o si Ray?
2: Si Ray. Lahi po na si Ray.
3: Ayaw ko si Ray, kaya si Uncle Ray, kaya musaka ako kabuhi ato.
2: Ay, ayaw ko. Ano kung mga masinglan?
3: Oo, ganun, mga kwanta, kanang mga kwanta. Si Ray, kuhaan si Ray Asura Basquez.
2: Ay, si
3: Ana.
2: Si SM.
0: Ay, naku, mga Maring Oga. Siyempre, mga higala, mabati sa takaroon diri asa. Wala, di ba ito mabati sa Davao City, no?
3: Oo.
0: Wala pa siya ka-decide.
2: Pero ayaw ka goal, Maring, kaya kini nga ito ang istasyon, maabot man rin dito.
3: Aba, mga inspirasyon.
0: Sa
2: Davao City.
3: Oo.
2: Oh, maglanong-lanong biyata sa Kalinan.
0: Ulo, oy. Ibayak mo na mga taga-Kalinan. Oo.
2: Ikaw parang nakakakaila din sa Kalinan,
3: sa Maring. Sa Kalinan, nakakaila mo din sa Kalinan ng mga kaila din, ano, mga talang tao diya.
0: Sa Kalinan.
2: Nag-hanap yun din ay.
3: Alak tao.
2: Halos tanan yun din ay.
0: Mga bungol na mati.
3: Pati mga bungol. Oy, sa Kwande ay no, dahil sa may New Bataan, Davao de Oro, shout out ako din. Happy birthday ka nga, Kenneth. Sa ipli nyo ni Kenneth Ganelit.
2: Tagupa.
3: Tagupa. Ito si Kenneth Tagupa. Kay birthday man niya ng mga taga... Naman na siya sa kuanlit. Nasa sa ilahang area of responsibility. Kay, ato na nga atuon dito kay... Nagharabag mansi dito.
0: Oy, siga naman na ito, oy. Siga naman itong kuryente di ay.
3: Siga na?
0: Yes, siga na itong...
3: Siga kayong mata sa silingan?
0: Tingala ko ka naman, may gatingog, di ka tiaw-tiaw. Bueno, mga Maring, madungog sabta sa dial si Muradjo sa 107.1 XFM Dagong. Siyempre, sa mga pagbalik at hanging ato ang tila greeting.
3: Aba! Aba!

0: my. Max Urban? Max Urban, binaganda na yun.
1: Ha? Ang maringoy?
0: Ayun, ma. Maring Eric. Ang sinaganda na si Pini Peregrina?
1: Si Yoye, Benjamin.
2: Si Eric Morales, magigakanta.
0: Ah, okay. Kalaki, All by myself by Manny Pacquiao.
2: Hi, welcome mga maring sa toang Tela Greetings.
0: Aba, napakahalo naman ang Tela Greetings na yan.
2: Siyempre mga igala, alas just 34 ang atong oras.
0: Yeah, okay, sige.
2: Grabe. Kini sa hato ni kanya ito mga igala sa, ayaw, inang lucky ka kung di na mugahi ang imuha. Atong pinato mga maring, inamin na siya og turbo or nga musgahi, pwede na ikasus bao-bao.
0: Yes.
2: Kung nakainam ka og turbo, pwede, sa una maring, kainam kung turbo maring, baka tulad pa kayo mga kanisay. Ba. Mm. Sanding-sanding mo ko sa aportahan maring.
0: Anya.
2: Ah, gisag itan lang isa kong lulo ubang hinalay maring.
0: Hoy! Mauba?
1: Ingon ana kagahi?
2: Oo niya, kung ano gawin maring, ay asus ka rin maring kay ingon. Akong lulo, sa maring na may ito o diriga ako, bunalan ba na akong tabalin doon maring?
0: Niontol ra. Niontol ra ang bunal.
1: Ano sa may tingong pagbunal maring?
2: Ano yun?
1: Uy!
2: Gahi ko siya.
1: Grabe na. Gahi mong gabi iban na kita yun.
0: Alam ka, isa rin, ikaw lang mabunalan, be. Dili mong paong may bananaw.
3: Bangas ka.
2: Welcome ka mga hurot, mga igala, sa tuwang Tela Greetings.
0: Uy, kanibiyan ng stinger, no? Kay, kuhan, nanunga na lang ako sa tirada.
2: Kini-kini siya?
0: Oo.
1: Oh. Okay, basing hulaman lang.
0: Oh, nalunga lang ako dito sa Dabao. Aba. Sire Marie.
2: O saan nga tirada capsule?
0: Ah, dili ba? Nalunga lang ako lang sa brigada, uy.
2: Ah, kini siya.
0: Gusto ko din mo i-mention nilang ano.
2: Nagamit pa na ito ni isa sugod 2022. Katong sugod na ito. Nagamit mo
0: tayo. Nahibong ko na ano dito. Ay, nabot mo tiyog ni Rimari dito.
2: Kanang Voltes 5.
0: Yes.
2: Ay, nako mga igala. Hoy, comment na mo diha o pag-tech mo. Pag-text na mo sa ito ang text line 0966-3306 o comment mo na sa ito ang live sa Facebook sa 107.1 XFM Tagom o diri-asab sa XFM Jensan. XFM Mati og sa XFM Bukidnon sa San Francisco Agusan del Sur og sa tanan nga mga XFM station
0: nationwide. Okay,
2: nakita ko nag-react si kuan sa tuang live si
1: kinsa man
2: si Abigail.
0: Si Abigail, kinsa si Abigail?
1: Kinsa si Abigail katong kuan?
0: Kinsa na
2: katong sige ka kuhapa-hapa kang kainit.
1: Amin ako si Abigail katong katong sponsor ni Elias.
0: Alay ito.
2: Si Abigail na ito siya.
1: Abigail na po ito.
2: Kabula ba ka na mga Abigail, mga, kung ano siya, mga malumok kay pananaw ay.
0: kanang budulot yun sa imong hangbon maro.
2: Tanaw na ka, malukmay na ka.
1: Bantong na kay si Kenneth, de ay, sige na laguan.
2: Si Kenneth. Ah, dili mo na mga epek sa iya ha, kaya basta kay babae.
1: Wala ka kabalang si Kenneth, tanapot siya kibigyan kabi.
2: Kinsa na.
1: Hindi niya, wala may hugas-hugas ang baso.
2: May ganun din mga hugas ang baso ni nga. Wala ko'y flow, ana.
1: Kinsa man.
0: Kinsa.
1: Taka-kamigin.
2: Taka-kamigin.
1: Ay, dali-aral niyo mga kanya ko. Taka-kamigin kung siya tinuan.
2: Taka-kamigin at saka dayo na siya rin.
1: Dayo? Hindi ka man ang hugas.
2: Hindi mo hugas ang baso.
1: Ay.
2: Na wapay dua kasimana na igunan sa YD ni.
0: Ay, pwede rin kang kinitum lang ako, amigo di ay, sila sa kuhaan nyo, batan. Sa tingin ninyo, wala ko kadungog.
1: Na, kuhaan, taga-kamigin.
2: O, sa tingin ninyo.
1: Hindi ka balong manghugas.
0: Ano ba?
1: Ano?
0: Muna yung Imarites and friends ninyo, muragin anak, kunuhay.
2: Ano, nahi taga-
0: Sige.
2: Maring, nahi taga-kamigin.
1: Entrada pa kanin na.
2: Nahi taga-kamigin, nakasabaan sa tagong. Ano ni Inter?
1: Kaya ko yung admin niya sa tagong doon? Eh, mumisis, yun din na lang yun niya istorya sa personal.
2: Kung na-judge na sila, tanaha mo na sa'yo kita mag-hukumbitay.
1: May gano'n ka ba siya, wala siya nasagpaan ni paribubong.
2: Kasahan mo yan siya niya kay, gano'n kay, nakapanganggong si paribubong na yan.
1: Ang pagkasa, gidiritso na itong sagpa para matauhan.
0: Ay, ginoong ko. Kasi magunan ko. Eh, kanya na ito na onya siguro. Ato na i-clarify.
2: Ato na i-subject.
0: I-subject na ito na. I-verify na ito na.
2: Sa kinakay, ginahin mo pa man ang spot report ko.
0: Ah, kana.
2: O sa to pa rin, gab, nagkit alang ginako diha. Aba, balik na ito on air.
1: Ah, madungong na ito sa kahinan.
0: Sa ito pala, burnout na ito kayo.
2: Burnout?
0: Was na ito pagkadungog sa...
1: Di ka naman ito kalas 8 sa buntag siguro.
2: Gabi pa, day.
1: Ay, gabi pa kanin
2: niya. Gabi pa ang... Gitawagan ganina ang Nordic ko. Ngayon, amo na nang gi-asikaso. Kagabi!
1: Sa ito pa kakanina ang buntag? Sige na, mag-yaw-yaw na ito.
0: Wasa ito pagkadungog di.
2: Amo baka marim.
1: Wala dito na aging sa kahanginan.
2: Sa nakuha na ko ang mga information sa kuang mga intelligence fan, marim. Masugod na daugma ang DLPC ma-operate din sa Tagum.
1: Uy, masugod na.
0: Aba.
2: Masugod na sila ugma.
0: Masugod na sila o ganing pasiga.
2: Oo, oh, pasiga.
0: Parangin ana.
2: Oo, oh, ugma daw na ganina, gakakuan sila, gakakuan na nag-briefing na sila ni Kuan Marie.
0: Nag-briefing?
2: Nag-briefing na sila ganina.
0: Sana all ay brief.
1: Hawak mo ang
0: brief. Hawak ko ang brief. Ano?
2: So mo, tila na taoy kay lami na kayong tila ay.
1: Oh, no? Sige.
2: Ano, biyan na na-stuck ni ato ang dila, Marie.
0: Kana, kana.
2: Sample dahi mo ay, usay mo ha.
0: Ako dila ako.
2: Sample, kaminuto ang interval ay mo balik.
0: Kaya mani akong, kaya mani akong dila, Marie. Kay Kuan Marie, maramanay ka nang pwede manin ni mo ay mo ka, pwede manin mo panty liner.
1: Grabe ko nandung kayo mabalik. Kung saan ka na slow motion?
0: Kanang-anang, kaya mo na siya, kanang pakyaw na siya.
1: Nanagigigalamay imong dila, Marie.
2: Ay, kung mo ka na extension, mag-inag.
0: Talaga na, warang balibo na.
1: Nagigigalamay.
0: Asalim mo nila, Marie. Asalim mo nila, Marie.
1: Ay!
2: Gusto ka mo suway, Marie?
0: Ay! Bulipulita, bulipulita. Tabang osa, tabangan ka na ito ni Tambok. Kaya Tambok, tabangan ka na ito ni Tambok.
1: Ay, okay, kung may mabilin.
2: Nandang tila mo rin kay Daku.
1: Mahurot ang gana yung juicy.
0: Magkabuang lang o guys, bilbil ane.
1: Alkansi ko kaya akong juicy kaya kuha niya. Imuha mo naman ka ng kuhaan mo rin.
2: Sticky, sticky niya ako. Iya, ang saiya, ang saiya.
1: Kaniya ha?
0: Lasaw na. Lasaw na.
1: Ayun.
0: Ay, naku. Sige, labi.
1: Change topic. Loon man kayo mo marin.
2: Ako gani, action akong kasukaon.
1: Shout out ay kang ate Jose Pena. Good morning ka, tropa. Miss Beauty sa XF. Happy Monday sa inyo dyan.
2: Salamat, salamat.
1: Shout out lang ko dito sa taga-Aglayan, Malaybalay City. Sa Tinambunan from Family and Bugaong.
0: Bugaong Family.
1: Bugaong ang tapan. Ay, mga lugar magunas
0: dyan. Sabi daw, Bugaong ito isda.
1: Ayaw, itong isda. Kay mulupad man ito. Ano naman itong tiil.
0: Yes.
2: Mura ba naman ang gipanaan kagahapon sa...
1: Pero, ikaw pa rin... Erika, kaya naman kayo mga kwan diya, mga idol diya sa bukid nun. Sa... Isang na yung mga idol diya.
2: Ay, ganyan. Nadungog na ko sa ganina, Maring.
1: Nakadungog na po ka, Maring.
2: Nadunggan ako ganyan.
1: Isang puli na, Maring, B.
2: Gibalita.
1: Tirahin niya, Maring, o ganang introduction, Maring. Kaya musulod nga ito ang paborito nga mga...
2: Sige, B.
0: Sige, okay. Sabi ka rin si Villarreal Mark Anthony da sa may General Santos City. O, kanaw, na-shout out ang kanahanak ka. Okay, sige.
1: Uy, taka Jinsan.
0: Sama ako ni Ilay lang.
2: Ano na siguro, Maring, kay na...
0: Ano yan na, B?
2: Ano yan na, kay...
0: B, klaruhan na diyan.
3: XFM Flash Report. Flash Report.
0: Ano yan na, mga ikalaman, minakot ng report gikan sa gawas ni ato ang katropang Maring Erika. Atong paminawon ang iyang Flash Report. Bunal kay ng anal.
4: Sikop sa bypass operation. Ang suspek kita na sa police station.
1: Dapat na si Marlo din na ay.
2: Si Marlo din.
0: Si Marlo. Marlo.
1: Ang akong paboton kasi Sir Brex na lang. Si Sir Brex.
0: Sir Brex na lang may kulang.
2: Si Sir Brex ay mga.
1: Si Sir Brex na.
2: O, di pa paulahin mo rin. Napuntahin na po sa idol nga reporter di sa ako.
0: Sa Dabao, sa Dabao. Nakoy
2: mo. Sa Dabao. Sa
1: friends mo ko na
2: sa Dabao. Sa Dabao na sa Dabao.
0: Nakoy lang sa Dabao.
1: Uy, dakanan na mga idol, uy.
0: Ay, bebe.
2: At saan di sa Agdao Public Market at makauban ka rin mga maring si Master Nedrin sa iyong report.
3: XFM Flash Report. Flash Report.
0: Yes, live takaroon na rin sa sabay. Live takaroon na rin sa sabay. Kwan na rin sa sabay.
1: Excuse me, mag-walk out ko, Maring. Mag-walk out na ko.
0: Kaya sa kwan na kayo. Grabe kayo rin sa sabay. Pagkasama. Kaya kayo. Grabe kayo. Grabe kayo. Grabe kayo. Hindi ko mayagin. Nakani lagi. Grabe ka. Grabe yan.
1: Mamahanong sila na man. Sige na, God.
2: Rap pa ng imuha, oy.
5: We...
0: Lanang doon na lang akong idol sa Davao, oy.
2: Hindi, wala nang say ko. Wala nang say ko. Ano, na, na kay idol?
0: Sa Davao, na kay idol sa Davao?
1: Wala pong kay idol. Siya kay nasa kuwan. Sa San Fran.
0: Sa San Fran, ah. Ano
2: ka sa San Fran?
0: Ah, siyempre.
2: Itong gikan sa Davao City, mga maring. Ito sa kuwan, na labas kayo ng mga pulita. Kasi ka pa ang mga sa San Fran. At ang makawan si Master Ernesto Nini.
3: XFM Flash Report. Flash Report.
5: Nagbangga ang duha ka motorsiklo. CRF o Rusi na ay body number o chassis number nga 11359-1142. Nabanggaan po ng usa ka kutse ng Mitsubishi Mirage.
2: O gikan sa bayugan mga mali at usang kwao ng balita gihapon sa sama ng reporter diri sa Camiguin Island. Master, sa mga kapitaran diyan sa Camiguin.
3: Flash report. Flash.
0: Yes, ana, alam ta kadto sa Camiguin Island kay nag sa ulog ta karon diri sa usa ka dako nga festival diri no. Grabe yo kay diri kay kumakanhi mo diri daghan kay kalingawan kay ang nindot kay kalingawan diri ug kasuruyan daghan kayo mga tourist spot no. Na ang katibawasan Falls sa White Island ay hot spring ug like cold spring.
1: Grabe ka kung nindot siguro kay diyan no kay daghan kayo ug kasuruyan.
0: Interview mga tanan
1: pa. Daghan kay tourist spots.
2: Master, gawas sa mga gimension ni mga kalaaga diyan. Sa may mga naa diyan anong daghan kay mga apa mo na diyan sa Camiguin.
0: Maring Eric ang kan maring Darya kuno nga diring dapita gyud patigiling nindot ta gyud kay ang labi na gyud og aning ang isla drip diri mga tuyok ni isa ka adlaw no. Na ay maritahan ni mo motor ang nakanindot diri maring Eric ang maring Darya kay makasuroy mo kuno sa kadaing mga lugar like sama ni nga katibawasan Falls, Nene White Island, Hot Spring, o Cold Spring!
1: Grabe!
2: Salamat kayo, Master, bro, sa detalye sa report.
1: Ano sa pinakagwapo niya, Master? Kasi pinakagwapo niya ang kuwan, tourist spots.
0: Maring Darya, bisag nag-extro lang ko, pero nangutahan na gyapong ka, no? So, pag tumakong gyapong ka na ko, ang nakanindot niya, Maring Darya, kay nakakag mapilian, labi na si mo kay Latagaw kay ka, naanin katibawasan Falls, White Island, Hot Spring, o Cold Spring!
2: O, oh, gakato nga balita, mga maring. Atatutok ko na ito sa Turbo.
0: Ayaw
2: ina nga laki ka. Kung di na mong gahe mo, inumin na
0: yes.
1: Ang Turbo. Yes! Aron mo libon ang tuhod. Makasugakot.
0: Ato pa pa-reporto na ito ni si Kuan. Masi, naman ay idol ni si Maring Darya. Kanang iyahang ko, iyahang report ni Kuya Dars. Kanang report ni Kuya Dars.
1: Wala mo ko.
0: Ang plus report. Kanang plus report. Ang plus report.
1: Isa naman akong idol si Inday Tato Raman.
0: Kato sa Baldias Palengke. Nasa Kuan. Nasa
2: Samadang.
0: Sa Madang Public Market.
2: Sige, sa Madang.
0: Paminaw na itong report gikan sa Madang Public Market Media sa Mati City si Inday Tato. Inday Tato.
3: XFM Flash Report. Flash Report.
1: Live kita din sa Madang Market. Madang Market.
0: Ang along malagi na. Naka sa CR?
1: Wala pa kagawas ang isda din sa Madang Market.
0: Aha.
1: Ang ato ang presyo karon sa isda ngayon sa Moromoro Pirit Labas pa.
2: Salamat kayo sa imong report Inday Tato. Nanukad gikan sa CR.
1: Patingala ko ng CR niya, baka lanog ka ayo.
0: Lanog kayo. Paano na butang ikaw, ano? Soundproof, uy.
1: Basta yung butang anak, Itchu.
0: Itchu.
1: Itchu.
0: Dilil at Delilah.
1: Itchu.
0: Itchu.
2: Ay, nako mga maling, ha? Kisa pa rin mga naayon ni mga kabawan.
1: Si Bill... Bill Real.
2: Ang sa ingon?
1: Villarreal de ay.
0: Villarreal.
1: Si Villarreal, Mark Anthony. Tarong ano yung mga apelido, oy? Amin ako si Villarreal.
2: Iri si siguro nag-blowel. Kay Real man na.
1: Real man de ay.
2: Sige, ang sa ingon niya, B?
1: Ang ingon, ha.
2: Nagkatauan ta, Marie.
0: Aba.
1: Pa-shout out na gitaw.
2: Sige na, B. Kisabay magpag-gukod sa ito ang kining tila greetings kay Lamay na kay
1: Tila. Wala na pa kayo ng misis.
2: Sige, ingon.
1: Please subscribe our XFM Tagum.
0: Aba, nang bisis.
2: Kita man siya si
0: Insan na.
1: Si XFM 107.1 Tago. Kinahanglan ganun yun na i-subscribe, mga Marie.
2: Naigingol niya yan. Number na sa among kapitan. Istorya mo, ha?
1: Oy! Ay, pa-blatter na ta, Andy.
2: Hala, oy, basig.
1: Ipa-blatter na.
2: Dito rin sa kuan siguro. Sa tuan.
0: Dili na number ni Gary Panibaan. Dili na ma.
2: Okay, sige. Na si Gary. Baka rin ba nasawa si Gary?
0: Ay, wala mo truke yung ako.
1: Hindi na asawa si Gary?
2: Saka ba nasawa? Wala baloy ang asawa nga.
1: Ano, nakita mo laki na ako sa Pilino gahapon na naa si Kuyog.
0: Katong bungutan?
2: Masay Kuyog.
1: Laki, katong kibirahan.
2: Ay, wala ba maintimano?
0: Ay, wala tulad yung napingis, oy.
1: Lotang, mangguto. Di mangguto siya po siya.
0: Julingan ang ikuan nato, Julingan.
1: Wala ba maintimano kay Pakay ang ibala?
0: Oy!
2: Mau ba di ay maring?
1: Pakay!
2: Wala lang, ina, anak maring.
0: Uy, naunsa ko dako. Dili mga gawa sa iyang sumbuhan.
2: Ano ko, mutila na ta maring kay Apikin ang ato
1: ang oras? Mutila na ta kay niabot ang si Eldrin Ginyon. Ano sa shortcut man sa production, ang Gabi Entertainment?
2: Hala, oy.
1: Paano na naging siya ng mga entertainment nga
2: ko? Oh, naging si Eldrin na?
1: Si Eldrin.
2: Oh, Gabi din, si Eldrin. Gabi ka marikin si Eldrin.
1: Kamulo ka maring ang yung area of responsibility na ano, mudaga. Padong si Jokorilla.
2: Ang yahang eri ang ay.
1: Gikan din sa La Pilipina.
2: Mga taga Misaoy, apil na.
1: Oh, damay-damay.
0: Misaoy, asa pala pindi ang napita kay
1: Mo na ni kabalo mo bantay mo nang kawato na lang ni episode pa.
0: Ni panglungkap,
2: apil pa yang manok.
1: Yang manok. Kay di man niya bantayan.
0: Aba, basi natulog siya ay yang manok nagmata.
1: Wala yun, naabot yun sa sakuan, Misaoy. Jokorilla.
2: Aba, so kanang Tagay, siguro may mga listahan, Elrin, sa tuwa mga membro niya sa okay Gabi,
1: na,
2: ha?
1: Okay na lang. Okay na may anak isa kabisaya nga manok lang, Elrin. Wala na. Okay na lang sa anak,
2: wala mong gusto mga bisaya nga manok niya,
1: oi. Ay, puro, puso mo ito, puro
0: litari. Puro mga kuan.
1: Tari na ito.
0: Mga cockers.
2: Mga fighting cock.
0: Mga fighting cock ba?
1: Okay na ay. Sa kaadlulatan.
2: Sakto na, Maring, ha? So, mutila na ito, Maring, kay typing pa diri sa number ni Kapitan.
1: Jolene Gan, bala sa tunok sa kaktus. Right po rin si Villarreal. Villarreal, lagi.
0: Villarreal, maguna.
1: Ano sabi ginay niya? Listen mo kinito sa niyang Villarreal, oy.
2: Ako sa replyan diri akay, basinog, napaabot ni si Cap siguro. Salamat kayo.
1: Basahan, wala mo kabasahan niyo. Ana si Gary Panibaan ba? Ano siya? Pag-rate diha, Maring.
0: Ay, pag-rate? Mao din na di ay.
1: Pag-rate di ay.
2: Mutila na ta mga Marie.
0: Be.
2: Siyempre, ito ang tila. Hatod sabi ka na to sa gawas sa Turbo. Hatod sabi ka na to sa Santon Gold Coffee Mix.
0: Kana, mo na ginainom na to, Ron.
1: Ang sabi na anong Santon Gold Coffee Mix, Marie?
2: Pagmayoran eh.
0: Pagmayoran na siya. Ang sabi na natin, glutachoni.
2: Ay, collagen.
0: Collagen. Aba.
1: Dilikano mo mga tanggal na natin, Marie.
2: Naman isa eh. Mamo na ito kapi nga na
1: Manzanitas.
0: Basa si Gablo di anak-anak. Nalagi na ikuan.
1: Lakarin ako kadang ano, kapi nga na Manzanitas si Maring.
2: Magay mo siguro tag ato Amaring.
1: Oo. Ano sa pangalan sa kapi Maring?
2: Kuan, kapilan.
1: Ayun na ka. Ayun,
2: ano dito man. Ano man sa Digos?
1: Dito man sa Digos.
0: Sa
1: Santa Cruz,
0: galing
1: ng
0: Santa Cruz. Yes, kopi latte. Kopi lalat. Oh, ana.
1: Yang hilig dito.
0: Awal yung abali, gawa sa iyang pagkalalaki.
1: Tayo pa rin mo, kanang makuan lagi ka, ay makan makalitan ka, lalaki di ay.
0: Oh, sige na, Manila na tabi! Patilaan na natin.
6: Kiss ko, pre.
2: Ana si Cap nga, panahaas sila sa Luban.
0: Okay.
2: Bro, gagagit kita ni Cap, ha? Gagit.
0: Kapan naman na ng mga mansilya, Cap.
1: Ato nga ng pantuon sa Tulo Camarillans.
2: Ay, nako.
0: Sige.
2: Maring, atong oras, alas 10:53 na, magmutila namin, kaya pagbalik na mo, doon na pa tayo, Marites and Friends.
0: Yes, anya, water them.
2: Oy, buni man.
0: Ang dako na doon eh, kay Maragwa pa rin na ayun eh.
6: Ayun mo ma.
0: Ala sige, sibog-sibog ta sanahan.
2: Ay mo gawa mga maring sa tuang tila grit ato ang the benefits and friends. Ako si Maring Inday Erika de Leguapa de Lemesta sa apan ni makopyan sa antong god gay mangunay og silingan.
1: Kanang niya po iyan sa kanunay panabans din si Tia Daria. Ikaw malang kung sama sa umba og ka. Ayaw ka tawa niya maring. Matakdan ta ba?
0: Yes, master ni Darini. Kasi, hala, sige, Bonal!
6: We...

0: friends. Hello, mga people, mga my friends. Matunban yung katulubang ala na bahis.
1: Ano yung introduction ni Kuan, no?
0: Yes.
1: Ni Sir Alan. Ni Sir A.
0: Ni Sir A. Yeah.
1: Hello, so, my people, my friends.
0: Mga people, mga my friends.
2: Si Sir A o si Sir E?
0: Si Sir A.
1: Ayaw si Sir I.
0: Gani. Ayaw, son. Ayaw, son.
2: Okay, mga maring, doon na tayo. 3 minutos na nakalabay sa alas 11 sa buntag. Welcome ka mong tanan sa tuang segment nga
0: The Martes and Friends! Yes, no, nalasan tayo lahir na itong kulumunson karong buntaga, mga maring. Siyempre, no, mamagili itong trabaho. Yes. Kanina mag-intriga sa mga silingan.
1: Onsa pa may tawag din na tuwa din, Marites and Friends.
0: Yes, mara mani.
2: Ang nakalahian eh kaysa sa kanto, maring. Kaya kina to, nagdito yung mga ebidensya.
0: Natin mga ebidensya, mga screenshot o mga video.
2: Yes. Na mga voice record.
0: Oo,
1: ano. Insert na atay link.
0: Ang links na sa police station.
1: Yes.
0: Ano, no?
1: Pero una ha, sa ito ang link. Pasyensya na ito atong link.
2: I-share na. Siguro na, oy.
0: Hoy, kung hindi ka din yun, i-share niya mga mga palagpaon tamong tanantanawa, ragod. Maglakot ko ninyo pa.
1: Ay, pagsagpa, Amari.
0: Ma-airplank tamo.
1: Maloy po, maging kakasagpa sa katong kuwan.
2: Sana sa Latoy-toy Coffee daw.
0: Aba, at all na din, sa kuwan na. Latoy-toy Coffee, dito na sa kuwan na, Dacobil.
2: Dito
0: sa Dacobilat Bidia sa Maya
2: Villarreal.
0: Oh, di ha.
2: Mark Anthony. Si Mark Anthony.
0: Siligar na sila.
1: Siligar na sila
0: sa Dacobilat Bidia sa kanang kuan ang
1: Latoy-toy.
0: Latoy-toy.
1: Coffee.
0: Latoy-toy Coffee located location na sa Dacobilat Bidia sa kuan at bang sa
2: Bali na bali ha.
1: Dili mo pwedeng sabi. Eh, mama mo gila nakapangalan. Dili mo na pwedeng kalihon.
0: Mama na siya.
2: Balihan yung address.
0: Ayaw, uy, kaya ganaan mamanta sa itong trabaho. But anyway...
2: Makuhaan niya tayong mga screen record.
0: Yes.
1: Nagbintay na ba yan siya ay?
2: Kana siya?
1: Nakahulungon na kayo. Magaling nakakulit pa.
0: Happy na rabi kita ni makuhaan ni ma-water.
1: Ayaw niya. Ato ni si Mir na mataan niya.
0: Ato yung mga gani. So...
2: Ayaw, masailu a mayor.
0: Mayor, masailu a lang kung mayor.
1: Sorry.
0: So, sige, kabalo mo mga maring.
2: Onsa na?
0: Kanang mga hinahala nga mga... Kabalo mo kung sabi yung storya nga ako nasagap. Sige, kasi ako mga bubuit.
1: Nakabasad na?
2: Ay, mga...
1: Bagong latest?
0: Yes. Kabalo naman siguro mo ani nga... Kabalo naman siguro mo nga na ako yung mga kaila dito sa Camiguin.
1: Oy! Ano sabi na sa Camiguin gani?
0: Na yung taga Camiguin ni Anhidiri.
1: Naabot diri?
0: Ni Anhidiri.
1: Diyan sa tagong yun?
2: Nag-vacation.
0: Yes, nag-vacation.
1: Nag-vacation
0: leave siya kay sa iyang trabaho dito. But anyway, kanamang kong mga inana nga mga istorya. Kani si Butsuloy, si Agay din sa tubangan, mararabang guwapo.
1: Malingi
0: pa yung Butsuloy ka. So, ana, no? Kanang... Kapalo mo sa chika?
2: Onsa
1: gani na?
0: Gi-bastrukan na siya isa ka istorya?
2: Hoy, gi-bastrukan!
0: Okay, nagbisita man na siya dito sa kayang amigo, kayang amiga.
2: Hoy, kanang tourist lang siya.
0: Tourist na siya. Ito nakapuyo siya sa balay sa yahang kwan, sa yahang amigo, amiga. Kay Ron, kay siyempre, mabay-bay pagpuloy na siyang balay, papay, isa pa kasi mana.
1: Oh, sige man.
0: Wala ka ugas og mga baso gi. Kuan?
1: Hoy.
0: Oo.
1: Unsa man pa nato? Unsa man?
2: Naman sa mga baso katong mag o kanang lingin?
0: Oh, mga mag ug mga mga kuan, mga kuan sa Nescafe, mga
1: kanang lingin ari.
0: Mga lingin nga mga magma. Oh. May paminaw na good bugdu, ha?
1: Bugoon na ganyan. Guba na.
2: Sige na, sige na.
1: Naglipo po sa kanang buwan, lingin ng baso.
2: Wala mo na square ng baso.
0: Wala mo na square ng baso. Uy, naka-square lang mag-project ko? Wala.
2: Aksem.
0: Masaan mag-good mag-garden? Mag-good mo ba? Mas ating klase?
1: Excuse me?
2: Ako sa una, mas papiliyon ako mag-garden sa mga klase.
1: Ang mga hindi, ayaw na yung kapalo. Wala kay hili kong kape, maring.
2: Kay Mansilan
1: lang. Wala kay baso sa inyo, ha?
2: O sige, anyway, ito yung... I continue na ito yung...
1: Gani. Sige, continuation.
0: Kwan ba? Ano ni siya? gitawagan ang kuan ngatong yang bisita.
1: Uh-huh.
0: Isa kasi man nga bisita.
2: Unsa gitawag kanang telepono o cellphone?
1: Tawag to or text?
0: Gitawagan siya sa video call. Ginan siya nga.
1: Video call gigi ay?
0: Sunod gani, ha?
2: Langinawakin siya, sir.
0: Oo, langinawakin siya.
2: Wala.
0: Sunod gani, ha? Pag mo, inom gani kag mga kuan, hugasi. Kay ma, naay mga, naay mga.
1: Usa ka nga tunada sa iyang pag-ingon.
0: Kanang pinakariyat. Minaldita, pinana. Ikaw ba? Pagbukwan, gani ka magmamam, gani kag mga gamit, gani ka magmamam ka sa mga Erso de Rems. Hugasi, oy. Baga kay kag kiwi ba?
2: Ano? O naman, ano mga screen record?
0: Ano mga screen record? Oy, oh, matod ba sa ko mga bubuhit?
1: Oy! Sa bubuhit ng diapo, alasan to imo ang tigbalita?
2: Alasan ako, finish to.
0: Ah, niya, kabalo ka?
1: Niya, una-unsa naman.
0: Ah, nangay siya, sir, pasaylo ah, lagugod. Why, sorry. Kaya mo na yung rules and regulations dire sa amo ang landlord.
1: Dili makapasaylo. Ah. Eh, nga sa ka-snake time, dili siya makapasaylo sa tao.
0: Yes, yes.
2: Si Bongbong Marcos, na makapasaylo, ano?
0: Di makapasaylo. Ano siya nga, ano siya, gira, gignan nga. Sige lang, ako lang bahala na. Basta susunod ay nalabuhat na ha, para di ta ka masagpa.
1: What?
2: Hoy, king anak ka?
1: King anak? Kaluon, siya pa di ay.
0: Dili. Dili, so. Dili, so.
1: Asan na yung utok? Pagkapi sa si, pagkapi sa siguro si Maring.
0: Maring, pagkapi sa Maring.
1: Purlintanan naman kayo ka, Maring. Marag wala na ka sa iyo ang sarili.
2: Napay tiwas, napay puno.
0: Karun, inaani ni siya.
2: Ano si pa?
1: Pero bumalik na sabi mo. Mga bukoon.
0: Naala siya, naala siya. Sunod ha? Pag buinom kang baso, kaong ka drib. Hugasig yun.
2: Hello?
0: Oh. Kaya naana yung mga, kuan rin, mga death penalty ko, dili mo mo kuan.
2: Ay, mura rin na si,
1: hello ka
2: sa South Korea nga presidente.
0: Mura si Kim Jong-un.
1: Death penalty?
2: May mga death penalty.
0: Yes.
1: Hadlo ka na, oy.
0: Mato.
2: Ipapirma ka mga MUO, ano?
0: Uy, ipapirma, oy.
1: Ipirma po dahil ito.
0: Ipirma ko, dili ba, katong ni kuan, ipirma. Ipirma siya. Moto siya ang akong kuan. Grabe kayo. Siguro kabalo na siguro mo, ano, uy.
2: Uy, asa man siya ni ulit na Kamigin.
0: Jonas Kamigin ni uli, uy. Nag-perlis siya sa Kamigin. Mag-perlis siya lang sok, uy. Kay guwapo ba din sa Kamigin. Kaya nakatibawasan Paul's Red Island. Hospital conflict ko. Kundango na din istorya. Balik-balik na lang yung nakatibawasan Paul niya.
2: Ako mga balik, ay mga hawa kay sa muang pagbalik mga higala ha. Ato anang tagaan kinig pagtagad ang ato ang suwatampo. Nga gipadangan ti ato ang tulumanon.
1: Kung ikaw.
0: Ako.
2: Kung ako.
0: Ikaw.
2: Sige, ako ka prefer.

0: manasug din ang atong programa, no? O gato pasalamatan, no? Ang ako ang clinic, ang siyempre, ang tanini original tanduk, no? Kung kuyawan ka naman sa hangin, hayag o tubig, kung napakan ka din mga lang, mga mananap, sama sa kubra, tanga. Yes, oo.
1: Ang siya pangalan sa Prada?
0: Sa kwan, kaya tanini original tanduk. Kung ang imong tama din napakan kag banakon, kubra, o usapang tanan pa pa ng mga lang, mga mananap, ay kabalaka kay lay dusi ka buhok bayot mo tabang sup-sup ana.
2: Kamalan ako sa isa na. Membro sa dos.

0: Dosi.
1: Dosi.
0: Dosi ka mga yutor.
1: So, dyan lang no.
2: Apin siya to.
1: Bisita. Bisita lang mo sa ako ang clinic no. Nga, wapa na tukod ang asan na pita. I-announce lang sa nako. Natay walk-in.
0: Nakoy na. Natay dine-in. Mga balita. Kaya ang takya daw ano. Kaya apil na nangunay sa pag-sup-sup.
2: Siya ganit inclusive.
1: Kini ang inyong abogada, abogada, doktora, security guard, la bandera, master in day tanini. Sa dyan na, no? Sa ko ang clinic, no? Dyan, sa tanini original tandok.
0: No? Usa ka yeah, straight wa, daw.
1: Ha? Wa pa giplanuhan pa mo sa kong amo ang
0: sa
1: itukod, no?
0: Ito na sa
3: wa pa na siya, mari.
1: Ha?
0: Tagumpo.
1: Sa Frogfor.
3: So magpahigayon pa na siya.
1: Oh, ah, natin mga karaban, natin mga karaban.
2: Karaban?
0: Social.
2: Sakto, bahala din siya.
1: Ah, natin mga karaban. O, ganang mga, sa ito mga anak, anang mga magpanto, ganang
2: special medical, offer.
1: Medical mission.
2: Medical?
1: Ayaw mo kabala ka, kuha mo na paka ng mga kubra. Natin kubra ito, magpapaak lang mo.
0: Para makabil sila.
1: Para makabil mo sa itong medical mission, magpaak. Natin, mga malako lang mo dito ginala.
0: Oh,
1: ba? Nami, dusi, kabuk, bayot, amo, sup-sup, anak.
2: Basahag o troa kayo, nahin namin
0: now.
2: Ay. Kinsa na. Ito, pa-picture ko niya siya. Lagi na, nagsinas ko ito si Kuan, si Paribubong.
0: Si Gary okay, Palimaan.
2: Si Kuan. Hello, si Maria, Ma'am Rose Marie Ignacio.
1: Ay, si Ma'am Rose Marie.
2: Yes, from Sunrise in PC Garments.
1: Yes, ay, si Ma'am Rose Marie.
0: Si Ma'am Rose.
2: Ngayon, biya siya, nga siya lang na pinakagwapa si lahatanan.
1: Ay, ganahan kayo sa lawas ni Ma'am Rose, kay ang iyang dughanon kay pus-un.
2: Unsa may tawag na?
1: Member siya sa DPWA.
2: What?
0: Say meaning?
1: Anang dagog puson niya, way hawak.
2: Tanawa to imuhang jacket din
0: ito. Katahian. Dili ka gisok na nila katahian.
2: Ang iyan gawa sa iyang jacket ng kamot, ang paastiin may butang.
1: Pero guapa. Pero guapa.
2: Pero guapa. Ibawi dayon.
0: Tahin na lang ni siya, pagkabaong.
1: O, katong isa niya kakauban. Katong kauban niya, katong transtudlo ba?
0: Asa ito?
2: Transtudlo. Si Jig Cyrus.
1: Si Jig Cyrus na transtudlo.
0: Asa ingon.
2: Salamat kayo sa iyong pagbutang.
1: Shout out. Si Jig Cyrus.
2: Akong karasunis biya, natanggal ang katuang ko. Ano yan? Tabangan biya niya.
0: Uy, skandal biya ka rin to ay.
2: Laki, iya kong gikuan. Uy, gitagaan ko niya teaser.
0: Nakita mo ang breast cancer.
2: Ma'am Ross, malamat kaya to'y mong tagbantay niya na sa iyo ang tapal.
1: Uy, ito sa'yo, ang Sunrise MPC Garments, nasa Sporok, Katuparan Teachers Village sa Magungko South, Magungko South, Tagum City.
2: Itong na yung mga maggusto magpatay uniform sa basketball. Uniform sa inyong office din ha. Doon lang mo ka nga Ma'am Rose Marie Ignacio.
1: Yes. Ang siyempre kung gusto saan mo manglaag, kaya katulgin ninyo mga TL, gusto gin mo ka mga waldas mo sa inyong mga kwarta, gusto mo mo-addo dito sa, kung gusto mo mo suroy dito sa kuan, kaya nga, sa Mati City, di ba sa Kamigin, dito kay nakatibawasan po, si Wet Al, Hasbeng Kospeng, isa ka na.
2: Nireply siya si Muha, pakikain ka istorya.
1: Hi po, from Sunrise, MPC, Garmin.
2: Anong ubos?
1: Agay, tanini, I love you. Aba, I love you too. I love you three, and I love you four. So, ang DM's current Tagum, yan sa Pioneer Avenue di ay. Aba, Pioneer Avenue. Crossing.
0: Karong
2: nga di, kaya ito yung masakyan, kaya karong sa bago.
1: Asa man na, Chris, diyan sa Pioneer Avenue Crossing Cemetery. Saan na siya, Cemetery?
2: Christory
1: Village.
2: Ay, na gini tawag.
0: Cancel na gini.
2: Bugoon gini tawag na ni.
1: Tanawa ang pagkualo. Nindot kayo. Isa may nagsuwat, ana.
2: Klaro ka ng Christory, oy.
1: Sorry kayo. Nga kong antipara, tag 3,000 rin eh.
2: Palit mabugoon ang masing. Natingala ko yung antipara kay kwadrado.
1: Bandagat, magunni.
2: Pagsisid.
1: Hoy, paminaw mo diya para dito mo masagpa ha. DM's current Tagum. Ayaw mo kasing lungay lang ngayon niya. Tuduhin na ninyo ang diya sa Pioneer Avenue Crossing.
2: Yes.
1: Christory Valens.
2: Yeah, yes.
0: Asa namin magtanga straight sa?
1: Asa ha? Straight yan sa
0: may Pioneer
1: Avi.
2: Doon sa cemetery.
1: Ay, naku.
0: Alas 11. Ay, bait yung nila ba itong oras? Ay,
2: pas-pas mo kaya.
0: Atunan sa mga nga ito ang suwa tampo.
1: Yes. sugus mayong pamatasan. Tuguti ako nga makahatag sa akong katahuran kaninyong tulo. Kanimo master, labi na gyud sa imong duha ka mga dalaging ding diha. Mga dalagang ligaw. Maring Erika ug maring Darya. Master og maring Darya og kaninga maring Erika. Ano man mo nga inana magudin yung beauty mga talagsaon mang kaayo mo? Nalakoy pa ko tana, master. Unsa man na si maring Darya gay mayo man na kay dako lagi kay tiyan.
4: Ayaw di ba?
1: Pero dili na mao ang naasa kong suwat karon nga gipadangat diya sa inyo. Ako, master, itago lang ko sa pangalang Anthony. Minyo o ga na ko'y usa kasawa nga itago na to sa pangalang Vivian. Grabe kayo ang amo ang relasyon ani kay grabe kay ka fruitful, harmonious and grabe ka amo ang wala gyud may problema no sa amo ang pagpamuyo master o kining ati Darya o dagana ba ni tulo man mo di sa inyo ang tulo na lang. Ang akong asawa nagtrabaho sa Osaka call center agent. Og ako narapugod rin sa balay, unkol nga tighatod-hatod og parcel. Og nakoy mga amigo. Para masabtan gyud ninyo kung unsa gyud unod ni akong suwat, ingon ani mga pangitabo.

0: Uy, pari!
1: Ayo kay naglag mo dire. Mingaw na pagkog inuminom oi.
2: Ay, nakoy bahal dire bago rin adin ni bago rin nga.
3: Baso na, baso na ko na pre.
2: Oh,
3: baso.
1: Kasi nga baso malingin oi square.
2: Katong katong lang.
3: Katong lingin.
2: Katong bidol lang.
3: Sa mga bidol.
2: Katong bidol. Katong
3: patanganan sa kape.
2: Oh.
1: Pag uman na to inom dire atong hugasan kay mas lim. Suko pre.
2: Mag-aabo ba? Mag-asi kay masuko lang skinit.
3: Masuko.
2: Ah, masuko.
3: Ayo na pre.
1: Pre, lepi ato ba. Sabta tagay-tagay ta.
3: Eh, siya sa.
1: Ako yung kita ng mga bang. Oh, pre!
2: Uy!
1: Pasa na kong ling sa'yo mo. Tandaw na mo.
2: Kagig-tanaw na. Grabe puti as paat. Uy, ganahan kayo.
3: Lingit kayo,
2: pre.
1: Katulo na ko, pre.
2: Ano, kailalaw nga po, tinapanan nga pre ito. Ato na yung sumsuma.
3: Di ka na katul?
2: Ah, depende.
1: Asa mo gipalit ni?
2: Ah, di ara sa ilan ni, kung ano, sunahan.
3: Basi katul yan, pre.
2: Kailan pa rin bubong ni.
3: Buti nga lang, kung ano, tuba, may mong ginalang, butawan mag ice.
2: Hindi na yung pwede mo tayong ice,
1: dahi? Naruhan, pre. Masing
3: makaigit mo tayo, pre.
1: Igit mo na yung lakihan.
2: Pre.
3: Tuba, yung ice, minuha.
2: Paminom mo. Paminom mo.
3: Pero siksim lang, kikinin mo yung tanaw, pre.
1: Kikinin na siya.
2: Tanawa ko na.
3: Hatag siguro. Hatag.
1: Saan na siya ibag?
3: Hindi naman hatag uling.
1: Katugi patalik.
3: Sulong ka na? Di ba hatag uling?
2: Grabe.
1: Dili, tagaan na mo. Mahumana kong tanaw, tagaan na mo. Pero karon, kinihula po kita ni bago ni. Oh, tanaw ko.
3: Nay, bago.
1: Hello, kita ka na.
3: Uy.
2: Yawa, noy.
1: Power ka yung babae, pre.
3: Guwapo ka yung laki, pre.
2: Uy, laki naman yung tanaw. Asalabi.
3: It's right, mong good.
2: So, pangita pa na yung ipasa, oy.
1: Sakto, pre.
2: Dugaya maghubos, laki, oy.
1: Pre, kita ka na, pre, oh. Kada ko skalgadas laki, pre.
4: Dad.
1: I'm a man.
4: Dad. Yato dako dad bi.
3: May muntag, ma'am.
4: May muntag ninyo diha.
1: Duty na kami, duty na kami. Duty na ka?
4: Amo, duty na ko dad.
1: Sige, nga pre.
4: Oy, yato ko ninyo bi. Kayo total na bitaw may multi club diha.
3: Mga man ang multi club pre. Yato na pre.
2: Oh, sige, dito. Eh, nakapultang man ni, nakatubil ko sa kutsarita.
1: Sige, tara.
2: Tara.
4: Ay, salamat kayo, dad, ha?
1: May usama ko niya, sunduon, taka, o niya, usama, muli lang ka ikaw.
4: Ayo lang, dad, magkwalang ko, angkas lang ko. Huwato lang ko itong vlogger nga libre sakay.
1: Ayo tong bunguto ni tas buka, basi manuok.
4: Ayo to, manuok, ayo mo bita, manuok bita to, dimuas passing. Kuya, mangitag side wheel, bisa ko, sige na, dad, oy, bye-bye, dad.
1: Kuya, kaya ito sa kinan, pre, kaya ang portahan.
2: Kuya, awan nun sa kinan. Pasensya na kaya ka sa kumultika, pre, kaya marami na yung portahan ko sa balayan.
3: Kaya na, di mo ito, pre, ito naman ako. Kapinsa ito.
1: Warik-warik mo ito siya, pre.
3: Warik-warik ito. Ngayon, dapat sunduon eh mo. Kaya hadlog na yung panahon ron.
1: Balik na sa ito ang topic ba? Grabe lang yun yung mga...
3: Saan na
1: yun? Na yung mga bag-unggawas yun, pre?
3: Tibon na, kuya pa na lang yung...
2: Pasari?
3: Dili naman lang yung...
2: Buna ko na tanong tanaw to ba?
3: Hindi man lang yung bibamix niya, tibon na kasi
1: otruha.
2: Pahan, behan, no eh.
1: Di ba okay kayo?
3: Dako kay kargadang laki, pre.
1: Laki na siya.
2: Grabs, baka pa na ba?
1: Siya, git.
2: Grabe, oy.
1: Pre,
3: imo mangi Bluetooth ang speaker. Pwede kusugan.
1: Hinayin kami.
2: Madalawa ko, babe.
1: Di mang volume, pre.
3: Daot ang speaker.
2: Mura mag ganag busina
3: sa tori. Daot ang speaker.
1: Overmode.
3: Ano yung overmode siya?
1: Sige.
3: Grabe.
1: Enjoy lang.
3: Kuya, kayo mabanat ang aktor.
1: Nahipi ato, balindutan yung mga lawas, yung mga gawas, yung mga
2: iskandar. Pagano yun?
3: Naitato, pre. Naitato sa paa.
1: Naitato, na heart sa paa.
2: May, pagkitunta mo, nakoy bag order.
1: Masa ko ng bag order mo?
2: Nakoy bag order mo.
3: Napunin mo ka?
2: Oo, muna yung ginasubay ba yan?
3: Bagong litis.
2: Dara, Tanawa, kayo.
1: Alah.
2: Oh.
1: Yawa.
3: Six. Six, pre.
2: Tanawa, blandig buhok ba? Pare talawa diri mo nakita pare nga diri ka ganahan ko yo kay ni bayad pare oh talawa oh samtang ka bijo ka jacket pa
1: 46
3: yawa
2: buyaw kay pare pero
3: usa part 12
2: ni
3: 12 layo
2: layo
3: layo na kay ni
2: series mo gani
3: ay series
2: ni series oh
3: asa mga 1 to 10 ani
2: ah dapat sa dapat sa kong memory card
1: record pa.
2: Oo.
3: Baliktad ang ataw nakitaan pre. Naguna tas 12.
2: Aba, mura ko din sa libro. Ang table of good sa kanang ayahang.
3: Takae may nang 1 to 11 ano magsugod pa tas 12.
2: Takae gugo. Ana, takae go dia. Depende na sa inyong hatag. Kasi pre, pagino man ta.
3: Mura man token pre, magulong ko ni pre.
2: Di mo na mapatak ang metro, walay kwan dia.
3: Siya.
1: Inumin siya siguro para maayo.
3: Tuba ni pre ha. Ayan na butang ice. Kuha ang ice pre.
1: Ayaw butang ice.
2: Bebebe.
1: Pusagak.
3: Grabe. Grabe mulan. Grabe mulan. Okay.
2: Grabe.
3: Inayin na lang. Inom pre. Wala ba kay amot? Kusukin ka mo. Kusukin mo inom mo yung amot.
2: Ako ba yung nagbit. Ako amin yung multicam.
1: Pero na ako yung bag-ulo rin.
2: Ay bebebe.
3: Napon na yung buhad ha.
1: Senior lang mang babae pre.
2: Senior?
1: Senior po ng laki.
2: Oy.
1: Muna ininut pre.
2: Bebebebe. Talawang tabi.

Master Ate Daria oga Marin Daria ka Marin Erika Pinaramida ka sa to istorya kay di managyo ni makanta. Nag-enjoy kid me labi na mag-uban me na ako mga amigo na ako kagrabe kayo mga chinanggo kayong dako na isang source na mo sa imnunun kanisa source po na mo sa mga skandal. Eh sige naman na siya o kuhan sa mga comment section na mga bago. Andun nga naabot Miss Balay nga naabot akong asawa hinani mga panghitabo.

0: Meh. Bertanda aku lupa. Bertanda aku lupa. Bersih kapoi ni bentar bahu.
1: Bolok
0: eh. Aku nak pergi bentar bahu ni.
1: Eh. Dad, okey lah kay dad. Oi, choks lang na. Makaya raman ako, dad.
0: Napantayan man ko na ako. Nga mura makagpaminti galuya.
1: Normal maginang kulang kagdulog, dad. Magluya man yung ka.
0: Pero mo lagi. Di ko gusto nga ka na ganing maluya ka. Kabawap ya ka. Usaya ka, di na tamakay kayo nung kanang anana. Kay luya kay ka.
1: Ay, malagi dad, oi. Ganang, usaya lagi kay ng kapoy. Lagi kaya mo. Wala akong mga, mawala akong kondisyon. Labi na ganang.
0: Ang gina yung mga kwan, eh. Ako, wala akong kaso-ato sa imong opisina. Ang gina yung mga tirada, eh. Magka-computer, magpipinti.
1: Go, di mo na pwede masudlan dito, dad. Kay, kabalo ka, kanang mga kauban na mo di ha, o galang akong amo, di mo lang ginapasulod mga tao. Kay, makwan, wala ba may permit dano sa BIR no? Kay, kabalo ka ni BIR mo, raba na yung kusukay maningil.
0: Uy, basig mga hacker mo, ha? Nasikaban mo ni Kwan? Nasikaban mo ni kani Martin Collins?
1: Ang dili, nami mga produkto, dad. Oh, wala lang lagi sabas akong amo kay kabalo biasa ning mga kuno taga BIR no nga magsigira og ganang paningil.
0: Bitaw, han kung mingaw ka nang kapoy na kasi mong trabaho, suti ilang pugo aron nga ako andam man jud ko trabaho, mamasayro ko.
1: Ah, lagi basta wala problema.
0: Kani ko gustong magayot kag maayo makuan ka ba? Di ko gusto nga kanang ganing may stress kag maayo kay kabobag ka sa taga Kapinanga.
1: Kapoy lang yun kayo ang akong kwan, dad. Uy, akong trabaho, dad niya. Ang sapa, dad, kanang, usay ka na mamuhipoy akong lawas, kanang akong tuhol, guys, siyempre, magtindog, mulingkod, magtindog, mahawak, ana, sakit.
0: Balibali, ha?
1: Balibali, ana, ba?
0: Uy, mamuha ko ng trabaho. Uy, kisa na!
2: Pre!
3: Uy!
0: Pre!
3: Uy, madam, mayong buntag niyo muna, madam.
2: May gabi, ma'am!
0: Eh, kalaag mo na rin, pre. May, siya
2: mo. Alangan niyo laag, naibago na mo, pre.
0: Uy.
2: Naibago.
0: Bago.
2: Ang latest ni, ang gold medalist.
0: Uy,
3: pre. Tanawa, tanawa, tanawa.
2: Kitaka tong bago.
0: PM siguro ang link, anak.
1: Tanawa. Asa naman yung kitanaw di ay?
0: May, kanang kwan, may, kanang nagtanaw yung mga gapong, mga manok.
2: Ma'am, kwan na ni ma'am.
0: Mga panabong ba?
1: Kanang kwan, kanang mga sabong-sabong din yung tanaw di ay?
2: Kwan, kanay ka, sulod-sulod kami sinugal ba?
1: Grabe, yung kaya mo ba no?
3: Wala ko kayo, mamoy.
2: Tawanan ko na kanyang online mo kanyang mga sabong.
1: Oh. Anagin na.
0: Mura na, kalingawan na mo, may.
1: Makasabot siya kasi niya, boys will be boys, Jun.
2: Yeah.
1: Ana.
2: Ana, magina. Pre, may ito na si Kwana.
1: Nasuot sa kanyang mga istoryana sa siguro mo diyan, ha?
0: Oh, dito na, may.
2: Salamat, ma'am. Salamat, ma'am.
1: Ah, sige.
0: Pre,
2: gusto mo nang nilalot, pre. Bago ni Pre, tara, pre.
3: Dala na siya, bagungan mo.
2: Tara,
3: pre. Pakita, pakita, pakita.
0: Ah, uy.
2: Oh. Perting lami ah.
3: Oh, buro ba ako tawa? Kita ka naman po. Kata lang gold medalist.
0: Alam, puti o eh.
2: Klaro. Oh, grabe ang kamera pa. Kibutang sila akong pre. Kita kay pre.
0: Kuya wapos lucky pre.
3: Grabe o. Trawa o.
0: Kasi maluo yan na po.
3: Grabe wapos. Oh, trawa wa. Wala panos. Grabe wapos. Wala panos pre.
2: Grabe juicy kay pre.
3: Grabe naman na pre.
2: Ah.
0: Pre. Oh, ako gargaras lucky pre.
2: Grabe, anong lucky pre? Ang babae, may tanaw.
3: Kapa
2: kayong babae, pre.
3: Kamu mga bayan siguro mo.
0: Maangin man kay gasumpay man.
3: Do kaya po maghubuan ng lucky.
2: Lami kayong babae, blandi yung buhok. Blandi.
3: Mau kani, oh. Grabe yun, niyang lawas ba? Niya ang agdugahan pa kayo parang mga panunlog kawatan. Grabe.
0: Grabe maning.
2: Ang lucky pre, ako magkargada. Ang kargaras, lucky na ako kayo.
3: Grabe, oh, baba pre. Grabe naman na pare. Nakaturbo man siguro na pare.
2: Grabe. Hanata kayong laki pre nakaturbo.
0: Pre, nahuman na pre. Nahuman na laki. Dali na siya nahuman pre. Oh, nahuman na.
2: Idaran siya nilagihan eh.
0: Kung naapa ko na pre, sigundahan ko na pre.
3: Grabe.
2: Ang sakuha na pre, parang kutong pre ko sa isa.
0: Suway ko na ko pre.
3: Ako na eh. Sabi.
0: Ingon ko mas kuya na to.
2: Klaro na pre. Siyat sabi.
3: Suspense. Talos na ko pre. Matag ako mo'y mag-ana. Successive. Multiple choice may yung pare.
2: Successive.
3: Successive ka usa. Pare, di na mag-angoy pare. Magsangkiig ni. Kung ako ni magsangkiig ni.
0: Grabe, Gimri. Oh. Grabe siya mag-ayo ni.
2: Turbuhan na mo na isa ka kuwanan ni. Wala na bugha ka ni.
0: Musaka mo
3: ba ito ang libido? Pare, Iramasan ako ni pare. Ato siya pare.
0: Pre.
3: Ay, sa pare.
2: Kabalo kayo ng style mo, pre.
3: Di ba niyo i-bluetooth pa rin? Di ba niyo i-bluetooth? Ako na sanin dalon rin.
0: Paragi. Oh, what's your pugong si Kuang?
2: Siya siya prebe.
0: Parisidoy.
2: Paragahan sa mata.
0: Gidalagid si Arang yung cellphone.
2: Masi mabasa itong cellphone.
0: Pero wala kayong link. Di ba kapasahin niya?
2: Bag-or pa na akong cellphone. iPhone 17. Tulipid.
0: Pre. Away tubig niya. May agas. Alas ka.
2: Basi na kaigay. Tapos tuba pre. Kaya butangan eh. Basig sa tuba to pre. Kaya butangan mo guys.
0: Apa pe? Mahon is breaking ni siar.
3: Pare. Selamat ya pare. Pasien sa pare giduka pa ko pare.
2: Kisig talaga pre nga ako kay buhok.
3: Oh, ben taligsig sa sulod pare. Taligsig, taligsig.
2: Grabe na tawana. Gita kino.
0: Pre. Gito di mo. Karon pagawas ka tulugon ka bo.
3: Buhat gapoy kay pare.
2: Luya, luya.
0: Pare dekha na ba mga utit.
2: Kita bangag lima.
0: Dekha na utit na susunod si mo.
3: Ay, pare yo kay galak ba lang.
2: Tamis begini si duga pre.
3: Pre nagkakaon magugugan rin yan. Juice pre mo. Kanag may apple. Kanag ganing snowbear ba.
2: Okay ra kay otito. Dili sulom.
3: Okay ra. Kanag sulom. Lison kay. Lison kay diabetic. Okay ra. Pre nisa ko pre. Nisa ko pre.
2: Okay mo nene pa ko pre. Pasa ang link. Pasa na ko yung link sa mga.
0: Sige ha. Magpaabot ko una.
2: Tanawang link.
0: Magpaabot ko.
2: Siyempre.
0: Tuwa na ko mga kumpare, nangulit na sila.
2: Pre, ang lang pre!
0: Ay, mga wagon, dyan ganyan sila ay. Mga wagon kayo ay, matukos akong asawa, be. Ang asawa na lang ako panghimungtan, ani. Ay, antukos akong asawa.

0: Mẹ.
1: Mẹ.
0: Tốt đã cá. À,
2: ngoài một cái bật qua đang ngồi tặng pi lâu đền.
0: Ừ. Ấy sự tu lúc quý. Rạp đi cà yên.
2: Sao mà anh?
0: Gần như nà bà nà kà xí lịp kù sà xíl pô nì. Pà rì xí đuôi.
2: Ở nhà.
0: Đã làm gì? Ghi đau nguồn nghe scandal.
2: Ang sa?
0: Tingin din doon ta kahit ang ahon mi.
2: Uy, kababa no? Kaya sige ko ka mo mga kaanagin mo mga laki no? Basta magtapok mo. Pero kung hindi sabong, iskandal yung ginatanaw.
0: Hindi, kaya maayo na lang po ni. Kaysa magbinuang.
2: Ay, itaw saan?
0: Tanaw na may mga video. Agi balibali lagi mi.
2: Ha? O saan na nga skandal na?
0: Ah, pasan nindot. Nindot kayo. Medyo bulabulabok ba iba?
2: Ano ba?
0: Mi, ako itong i-apply ako ng kita si mo, abi.
2: Nasaan na yung kuha ni mga na ton? Nasaan na yung
0: sakta mong gano'n kong libido. Gahi na kayo mi, oh.
2: Uy, Anthony, ayaw din ko garagaraya kayo. Araw ako sa mode.
0: Ano wala magka-smooth? Tulog kaadlaw na ba kung magka-makahilabot mo niya? Wala ka-smooth, perminti.
2: Papoy, biya kayo.
0: Akong ibunal-bunal sa imong kilid, oh.
2: Bisa pag ibunal-bunal mo na, ikapoy ko. Kapalo ba kayo? Kapoy ba kong bike-bike, ha?
0: Mas palabi yun, mamani mo nang bike-bike kaysa kanyang ako ang tabadidoy.
2: Oh. Ayos, lagi ka din mong kwanaan ako ka ng kapoy, magkakaayo eh. Nag-oxygen ba ako sa nag-bike-bike ko, ayaw ko gara-gara eh.
0: O yan, hindi, ugma na lang siguro ta. Ayun, saan ko mani nga, di naman imapong ka, nagkipiti mang gahi ah.
2: Ay, dala ko ka niyo. Saan na? Na-use oil ka na lang sa'yo gamita.
0: Masa ba, imo ako, ano?
2: Imo ako na lang. Ay, saan ko na, dad? Ay, lang ko na, dad, ha? Sunod na lang, dad. Sunod na lang.
0: Ugma, ha? Ugma, ha?
2: Ugma, ugma. Tanaw na ko, ugma. Kung condition ko, ugma.
0: Sige, sige, sige. Matuwag tayo. Ugma, ugma na lang.
2: Sige, dad. Naibuong ko sa kong asawa. Kay... Kapoy man siya, master, huwag kining, ka o kining, ano yung adidariya, oy, taasa ba niyong tuluman mo kapo ako, eh. Bitaw ka lang, kaana ko ba nga, usama niya ako ang asawa nga, mura magka ng gahapo perminti. Pero wala na ko lagi panumbaling, kaya balo ko siyang trabaho. Muto nga, nidalik yan, takilid na lang ko sa kilid, ako na lang giman yun, nag-ML na lang ko. Kanang mantener og lima ba? Kuto nang wasan ko o ganang nahibuong ko paghuman. Kuto nga, gata taon, nagpatod siya na ako sa iyang trabahoan o ginali mga panghitabo.

0: Dad, yata na ko dad be kay malita sad ko karon dad.
1: Naamo ko ta diri dol si mong gitrabahoan.
0: Ay salamat kayo dad. Thank you. Kapoy jud ko bang. Bye bye dad.
2: Oh, onya ha. Oleg sayo. Ay sakay atong long hair ha.
0: Ay katubanong ok di ko mo sakay atoy.
1: Ay, ko na kong asawa. Ako asawa mo talikod, murag yun sa usi si Katia Santos. Ay nako, makatubang murag si Julian Santos. O matakilid murag si Jeffrey Santos. Pre, pero ito mo rin. Pre! Ikaw mo kuna na pre.
3: Pre! Ang parisito yun. Pre! Pasensya ka parisito yun, kaya bago kitulig, kagkaam.
2: Pre, magtapok-tapok tabi.
4: Ata, si Manay. Basta mo tapok na nanapanay litis. Ano sa Manay?
2: O sa Manay,
0: bago rin. Sorry, Manay. Isa ba, Manay?
4: May matag sa kinit, hindi makitaan. Pas-pas kayo na makuwak lang, pre.
0: Be.
2: Pamatod, ipamatod yung imunding.
4: Gold medalist, Japone. Tara, tara.
0: Di ko, kay, pero skin di biloso tayo mo, ha?
4: O ka, eh. Nagtuwa ba rin, gold medalist, skin di. Si Kenny nga po ng originalis.
0: Sabag yun. Larungan ang istorya na pre.
2: Oo, ginagimalibog ta. But anyway,
4: ang nag-upload na pre, gibutangan mo, ginag... Oh, na, originalis, gibutang.
2: Butangan niya, watermark?
4: May watermark niya. Oh, pre, si Kenny, biloso ni pre.
0: Kuyawa na pre.
4: Kato na sa Biba Mix ba?
2: I-play na yun. I-play na yun.
4: Kamone, kato na sa Biba Mix.
2: Bidobi. Uy.
4: Nayalom sa kanan. Buras at si Lorne na.
2: Nayalom skillin.
4: Oo, gani. Oo. Diba?
2: Ninduta, uy.
4: Kuyaw ka. Ay, pre.
0: Iyaw kayo? Dalawa? No,
4: naligo pa yun si pre. Naligo, pre.
2: Grabe, pre.
0: Pre, nako'y bagong litis, pre. Kuna kay bala, napo ko yung buka.
4: Napo mo na eh.
2: Napo kay bag-upo na po.
0: Dilagay lang ko mag-dilag. Murang dilagay
4: ko. Ikaw, pre. Sige lang ang pangayo, pre. Bawa kay. Pag-practice. Okay.
0: Desa.
2: Minus o glinkron?
0: Dalawa na yun.
4: Minus o glinkron.
0: Oh. Dili lang kayo nako kung picture outing na gawin ng babae kay nag-side view. Oh,
4: blandi.
0: Medyo bambaw, buong blandi, oh.
4: Blandi po, eh.
0: Oh. Talawa, oh.
2: Murag, familiar mo sa ako, pre.
0: Di ba, oh?
4: Sige, pre.
2: Familiar.
4: Pare. Huwag mo talikod, pre. Murag.
0: Familiar ang kailangan ko ilawasan, eh, oh.
4: Akari, huwag talikod, gali. Murag, kailan, di ba?
0: Naitatos likod, oh. Di ba sa basta?
2: Murag, familiar na ko yung tato, pre.
0: Di ba?
4: Napitatos tango ko, pre.
2: Kita naman ko aning... Tato ngay nga ni kisak.
0: Niya na itulong ka star sa likod. Oh, sabi na itulong ka star na siya nga nasayang tanggugo.
2: Pre, ang iyahang paa.
4: Iparwad niya may napin. Dili man mo. Eh, atubang, pre.
2: Wala may atubang.
0: Di man yung atubang. Di man yung atubang niyo.
4: Side bureau ka taman siya.
0: Side bureau man ako.
4: Ay, di ba.
2: Kuyaw sa
4: pre. Masig na yung mga part.
2: Kuyaw sa mo dakdak, pre.
0: Totoke ninyo, totoke.
2: Kaluoy sa Itmi Games. Nag-yak-an-yak.
0: Di ba?
4: Kani nga blanding nga buhok, babarag. Nakakita naman ko ng blanding nga buhok, pre.
2: Tuol, bito, pre. Pamilya sa ako.
0: Ha, sige, kay mapasis ako. Kaya mahara mo na yung gutom sa kong script. Mapasis.
4: Grabe.
0: Mapasis ako, ha?
4: Ay, malakaw po karon.
0: Okay, para po na itaban si mong script po.
4: Huwag gani. Dali, mo na makikibutang po nila po.
0: Huwag gani.
2: Sige na, kayo mag...
4: Siyempre. Kani bala nang bagong link ka.
2: Dali na kay mag-shelf na ko.
4: Ayaw na ma.
2: Yun na pa. Pagkailan mo ito babaeng pakita ni Parisido ni Skandal? Di ko mamahimong masayop. Murag si Bibian mo gito? Murag si Bibian gito ay. Unya lang ka. Sukdaon ko ikaw.

0: ப்ரே
1: ப்ரே
0: ப்ரே செல்போனே ப்ரே. அப்படி கிடைக்க மறாய் கொடி மோ பிரிபா. இப்பி எம் சகோ தூங்கி ஸ்கண்டல் பி இப்பி எம் சகோ கருண்டாயோன் பிரி கருண்டாயோன் உள்ள கொஞ்சம் அசாபா எஸ் ஏபி ஹா அதலியா அதலியா கருண் தாமா கிட் மூலி ரூன்ஸ் பிபியன் மக் மூலி ஷியா கும்ப்ரும் தாஹோ நகோ ஷியா உக்கும் கருண் புஹாத் கினி கடை குக்க கடை குஜு குப்பக் டுடங்க ஷியா கிட்டு dikum himung masayop unana nana ni ni abot na ni abot tay taon ni open ako bi agoy ko nindot og lawas oi akong asawa mong gini may pasala ang laki mo dakdak pa ay nanas bibian
2: piti piti ti piti. Hi, Dad. Sorry na, kapoy kayo, Dad.
0: Kapoy ka?
2: Kapoy ko.
0: Nga naman, otrohan na po ka?
2: Sige, otrohan.
0: Nakabawon ako siyong mga tirada.
2: Ayaw at pag-inana, Dad Anthony.
0: Kita ka rin? Oh, ito na ako siyong silipon, basig buta ka. Kita ka na?
2: Nga nung nabot ni ani nga, nga nung nakaikin ani nga video, Dad? Dapat kiblar na akong naong
0: diha. Ang pangutanan na kung ganun nabuhat ni Monica.
2: Dan, pasay luwa ko dan. Nabuhat ako na dan, kay.
0: Sorry, tukaan juga. Ikaw ni?
2: Ikaw ni? Baro na lang tato sa luyoon. Ito lang ka stars ng kuko.
0: Ano, yung anak ka maayo kang mudala. Ang nasa ko, adi man lagi.
2: Ha? Dan.
0: Ikaw ha? Ikaw,
2: wala man, di ba ko kamusulti?
0: O, sorry mo.
2: Di ba ka masulti ako giingnan magwanin niya nga tarungag dalang, ha? Buta ko kita rungag dalang, ay sakto ba kayong bayan?
0: Kinsa man yung laki ka imong kakuha ni mo. Imo ng kustomero,
2: si Darwin! Tanawa ka higdara, tanawa ka higdara!
0: Tuturo kay gamay kargada.
2: Wala ka kita na. Ang bilbil o murag at tayo gulor.
0: Angkon ko di mo nga ikaw ginigit.
2: Sorry kayo, Dad.
0: Nabuhat mo na ako ni mo, nako di mo ni Bibian.
2: Dad, wala sa akin mo na ito. Nang inahanglan mo man na mo trabaho dito, Dad.
0: Nagpila po'y bayad si mo.
2: 1.5 ka na giyon.
0: Hindi mo rin niloko nga. Nagtrabaho ka sa call center? Call center, pagkakamu na. Pajerger?
2: Dad, sorry kayo, Dad. Ayaw naman. Masay luwa kong dako. Gunita lang kayo. Gawita lang kayo.
0: Mula ka ako, mula ka ako.
2: Kada kong bungot sa ito'y Master Maring Daria o Maring Erika. Tagna pala gigigos akong gibati. Kinakulpaan siya kung taman ba? Si Bibian di ay diri lang kay usa, duha, pero tinaghana man din tanawon ako dito sa Rejob. Grabe kayo makakita ko, grabe. Siya may high splinter kayo siya dito. Master, saan mo ako ni nga? Sakit pa kayo sa kuwabiyaan mo ako ni akong asawa? Nga gidabudabuhan na pag ito siya kuwa gitabangan siya duwa kanigro. Bandura na kayo siya pagmasiyar, magmalibang na siya, dalira kayo mo human. Napay kayo sa master, katukog, nanugam, nangutot di ay. Grabe kayo, Jill Master. Ay, grabe kayo. Maring Erika o Maring Daria. Saan man ako itambagi ko ninyo, B? Maluoy tayo. Taon mo. Kapoy na kayo ng trabaho, aba. Magpaabot ko sa inyong mga tambag. Dini na lang ko to. Mark Anthony.

0: mo kato mga marin nga tuan nga gibasa nga kaagi sa usa ka tuan nga sender.
1: Ah, letter sender.
2: Yes. Kuya sa kayo mga kuya kay mga bala.
0: Kuan oi lindos. Nagay mga diligid na kabalo ka man karon karagdag hanok kay ning ana aron.
2: Hoy Mark, tagay pa mig link Mark oi.
0: Nay mga babae ron nga kanang mga self support. Ang mga pa eskwela sila ko galingon ang ilahang gihimo nilang kanang taming aron nga maka-income sila ilahang lawas maring.
1: Aba?
0: Unya pag-abot nila sa panahon nga maminyo sila although nga medyo hayaay na pero ang salin-salin nila imong konsumabana.
1: Ay, lamog-lamog na lang.
0: Lamog-lamog na lang kay gipit lagong na magmaayo.
1: Grabe kay pitlagong. Uy, wa gipiling oras.
0: Oh, ako gi wala na ko kanong ana ron balsan nata sa siyudad ng Pinoy nata ano na pitlagong.
1: Abot kay ba ila man pitlagong ni Bayutan ni.
0: Sa siyudad
1: Bangonisya.
2: Sa pitlagong.
0: Ano mo?
1: Ano? Ah, kare pana ba ini ana sa sugo ba? Ano ba?
2: Ay, ka na mag-harvest ang kuwan.
0: Lahi mga niya.
1: Lahi mga niya. Ano,
2: kadong kita mo.
1: Sabay ba niya?
2: Pag-limpyo, ano niya?
0: Ay, kabalo na siya.
1: Ana, ana.
0: Sabilik man na.
1: Sabilik man na, o.
2: Nakakita ko, pero wakubalo ko si pangalan. Pitlagong.
1: Pitlagong, mga niya siya. Kala pinana. Hawd kami, ana din sa mga ay, kala mananggot mi. Kaya siyempre, matanggal ba ng mga lamog-lamog, ana, no?
0: Mga, katong mga lumot.
1: Oo, mga, ana, o, UTC. Ag-UTC. Binakbak tongong. Maoy maayong. Ay, timpla. Kutis babay, mamula po. Ola, tungod sa UTC, binagbog-tungog, maagyay laming itimpla.
2: Tama na, wala na rin bayan.
1: UTC, binagbog-tungog. O niya, ganahan ka?
0: Oh, siyempre, ang Astra di ay.
1: Ang Astra, o.
0: Ay. Nagisi akong puro. Oh,
1: ay, kabalang ka. Ay, Astra. Hilong Astra.
0: Agang ko ang
2: kato hotel hotel sa Cagayan.
1: Ano nga stay in Cagayan. Cagayan Parkview Hotel in the middle of the city and all those damn the days in Cagayan.
2: Kamalo ka, Maring?
1: Pagbio Hotel.
2: Elementary pagkukuha na, mga grade 1 or grade 2 po.
1: Ingwangan na niya. Ako college naman ko anak.
0: Napa yung isa ka to. Tangan. Bear, beber, sandal.
1: Ako ka to.
0: Ayo, presko sa tiyo.
1: Ako ka to ang kuhan, Seiko Wallet. Seiko Wallet. Ang wallet na maswerte.
0: Napa isa. Katong sa eskwilahan.
1: Ang saman.
3: As Chris Ritter's 1941.
1: Awa katong.
0: Dili na ko makuha ano eh kay ano ko nang.
1: Tetse, may babalik ba mga katong ano sa katong din ah. Oh, tetse may hindi na tama ko na lang kay mga kuan man hapit na 55 na. Sabi tambaga na to,
0: bi. Okay, manambag na kay gamay ang oras mga maring. So ako na mati man karon si sitong
1: tong si Mark Antonio si Anton.
0: Si Anton ko na mati ka man karon Anton sa Sukmatigod. Kanang ayaw pag ingon nga kanang mahadlok ka kay nagpabuhi man ko diga pud oy. Mo na dili ka dili ka makuan sa imong asawa kay kapabuhi man pud ka oy.
1: Karon man pud daw limes man pud ka.
2: Palamunin man dai ka na Anton.
0: Sala ni mo ni Anton. Og, ako lang ikasulti niyo kung namati ka karoon, ha? Sagdi na lang na, uy! At least man lang,
2: At least kakaon, mag-iapong ka?
0: Ipacheck din sa kuan, sa Sundown Clinic.
1: Yeah.
0: Matagin, birnes, sakad, hapon, nga doon na sa gabi, sa Sundown Clinic, mga maring, gagawin sila diya,
2: At least wala sa kuan?
0: Ga-screening sila diya, nanay mga tambag, kapasin na igo sa kuan maring ba?
1: Sa asa?
0: Mga AIDS ba?
1: Sa mga, dyan din na diya. Sundown?
0: Sundown Clinic sa...
2: Sa pala napita?
0: Di sa CHO.
2: Sa CHO. So, dere sa may mabini.
0: Yes.
1: Sige.
0: Kamu kasi katambag niya ako. Manaman ko.
1: Ikaw niya ako ni Marigdaria.
2: Ako, dawat-dawat lang yun. Okay, huwag magyapon si trabaho. At least na binlan pa siya glami.
1: Bitaw. Tama po.
2: Diba?
1: Namo kayo punto, bisag di kayo ka-bright.
2: Pero medyo bright lang.
1: Ganyan.
0: Ikaw.
2: Ikaw, kay medyo...
1: Ako, kay medyo bright kamay. Kaya magubugod ako. Ani ni siya?
2: Kabalo pa rin ka, no?
1: Ako pa rin mo, Anton, eh. I-keep tong kwan, katong video.
0: Video.
1: Pag maglagot ka, pag ma-action mo kaaway, dada sa CR. Dito ka pa ni Malos.
2: Uy! Makabalos ang iyotar dito.
1: Mabasli na sila. Palpali nagtaman.
0: Yung ganahan na isya, maasawa man niya ang makitaan ito.
1: Imnig bahal. Ana.
2: Butangig eyes.
1: Butangig eyes.
0: Para?
1: Para from, ang imong tuba, from A to Z. From A to Sirit.
2: Tama-tama, kanama sa CR.
1: Ana lang. Ano mang mangguan maka? Imong na naman tadi yan. Imanato na pwede mo kan. Imong asawa, imong lalang nga po undangon. Kunya ka mo na magbuat og iskandal.
0: Yeah,
1: kung gusto ninyo.
2: Pero wala man siya. Wala man kwarta niya po.
0: Ibaligya nila.
2: Wala man siya kwarta.
1: Di na tayo problema. Magpalala tayo mo sulat sa mga nang basag. Kung mga na istorya ha. Kaya kanina istorya mo. Naman nyo rin yung
0: last guy kasulti kang Anthony. Pasahin po siguro may link. Ano po siguro.
1: Pasahin may link. Ano big kay. Para atin sa among mga kwana mo.
2: Ayaw kalimot Anthony ha. Ang link ha.
0: Among ma-investigate.
2: Dili sulat among gusto. Ang link.
0: Wala man tayong oras pang amarihan doon magpapon. Kita magkaoban diriya sa programa nga inyong ipaabot sa Mindanao. Ako si Maring Inday Erika Daligwa Padalemes sa apan ni Makopya Santa Huwag ka bang unay usilingan.
1: Ha? Ikaw pe?
2: Pati paspasa di ba kaya?
1: Okay, gano'n yun. Si Kwede Utso na.
2: Gano'n yung yapon niya yan sa kanilang panabang si Tia Daria.
1: Sige. Master nilig tanini, guwapa ka may pangit ako. Bye!
0: Nagkang salamat on.
1: Thank you for watching!
4: Sa XFM.
5: Hoy, Mati. Kalang uban niya. Gamay lang ganit kayong away. Nagkulang dayon. Excited?

Opa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. Ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega

0: pinakabaon ng headlines, katropahatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Apat na ang patay, 16 nawawala dun sa gumuhong gusali dyan sa Pampanga. Search Rescue Retrieval Operation na mga otoridad nagpapatuloy.
1: Headlines. Mga pamilyang naapektuhan ng sunog sa Parola Compound sa Maynila makatatanggap ng tig 15,000 pesos mula sa pamahalaang lungsod.
0: Headlines. Davao City Mayor Baste Duterte muling binbumatikos sa Administrasyong Marcos. Alcalde, kinumparang pangamuna ni Marcos sa kanyang ama.
1: Headlines. Mike Defensor, inaming nagbigay ng 30 million pesos na donasyon sa kampanya ni Senador Rodante Marcoleta noong 2025 election.
0: Headlines. 76% ng adult Pilipinos handang sumuporta sa territorial defense ayon sa Octo Survey.
1: Headlines. Sa balitang regional, makulay at makasaysayang pagbubukas ng palarong pambansa 2026, pinasinayaan sa Agusan del Sur.
0: Headlines. Balitang international, suspect sa pamaril sa labas ng White House, patay.
1: Headlines. Sa balitang showbiz, Casey Concepcion, nais magkaroon ng comeback sa showbiz.
0: Headlines. At sa sports, katropa, San Antonio Spurs at Oklahoma City Thunder, tabla na sa Game 4 ng Western Conference Final.
2: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo, mundo dito sa XFM News Nationwide.
0: Pananghalian na po ng Lunes, mga katropa, May 25, 2026. Live tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay din po tayo na napapahinggan sa Palawan, Cebu, Davao at iba pang XFM stations nationwide.
1: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian DePaul.
2: XFM News Nationwide.
0: Unahin po natin ang malungkot na balita. May kaugnayan dito sa pag-akyat na sa apat.

0: sa barangay Balibago, Angeles, Pampanga. Ayon kay Bureau Fire Region 3 spokesperson, Fire Superintendent Maria Lea Saihili, ang huli po na na-retrieve ay ang biktima sa dalawang hindi ma-rescue kagabi doon sa Sector 1. Anya, nagkaroon ng initial cardiac arrest sa site ang biktima at hindi pa agad na-deklarang patay dahil hindi pa ito natitingnan ng doktor. Sa ngayon, mga katropa, nagpapatuloy pa rin po ang search, rescue at retrieval operations ng otoridad para mahanap ang 16 na iba pa.
1: XFM News Nationwide.
2: Aabot po sa 175 na polis mula PRO3 tumulong sa rescue sa gumuhong gusali sa Angeles City. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
1: Live!

suportahan ang rescue at retrieval operations sa gubong gusali sa barangay Balibago, Angeles City, Pampanga. Kasama nila ang Bureau of Fire Protection, Armed Force of the Philippines at City Disaster Risk Reduction and Management Office. Nagbabala ang PNP sa publiko na umiwas sa paligid ng gusali upang hindi maantala ang operasyon at maiwasan ang panganib. Ayon kay PNP Chief Police General Semilencio Rantates Jr., prioridad ng mga otoridad ang kaligtasan ng lahat at ang mabilis na pag-responde sa sitwasyon. Patuloy ang clearing operations upang matiyak ang seguridad ng mga rescuer at posibleng biktima. Dagdag pa ng pamuna ng PNP, nakahanda ang kanilang mga tauhan na magbigay ng seguridad at kaayusan sa paligid habang nakatutok ang mga rescuers sa paghahanap ng mga posibleng nakaligtas. Para sa Nagtakay sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Ursa Lunar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.

0: Katropa Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tiniyak ang tulong sa mga nasunugan sa Parola Compound. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
1: Bisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga residenteng naapektuhan ng malaking sunog sa Parola Compound sa Binondo sa Maynila kanina. Umabot sa Task Force Charlie ang sunog nitong nakaraang weekend. Sa kanyang mensahe, tiniyak ni Pangulong Marcos na ibibigay ng pamahalaan ang kailangan ng mga apektadong residente, kabilang sa tulong ang hygiene kits, family food kits, food packs at financial assistance. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi bababa sa 40,000 pesos ang matatanggap ng bawat kwalipikadong biktima. 10,000 piso rito ay mula sa DSWD, habang 30,000 piso naman ay mula sa NHA. May karagdagang tulong din mula sa pamahalaang lungsod ng Maynila at building materials mula sa Department of Human Settlements and Urban Development. Sa huling tala ng DSWD, nasa 2,100 na pamilya ang napaektuhan ng sunog. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Dale de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa pagpapatuloy pa rin ng mga balita sa XFM News Nationwide, katropa, makatatanggap po ng 15,000 piso ang mga pamilyang naapektuhan ng sunog sa Parola Compound sa Manila. Ayon sa Manila Fire Department o sa Manila Department of Social Welfare, sa pamamagitan ni Director Jay De La Puente, mismong si Mayor Isko Moreno ang personal po na mamahagi ng cash assistance mamaya. Sa ngayon, nagpapatuloy pa rin ang paghatid ng tulong ng tanggapan gaya ng DSWD sa mga residenteng nasa evacuation center. Samantala, mayroon pang baga at saka usok na makikita sa mga natutupok na bahay o natupok na mga bahay sa lugar na pinangirihan ng sunog.
2: XFM News Nationwide.
0: Senador Kiko Pangilinan ayaw isang tabi ang mga magsasaka sa gitna ng gulo sa Senado. Narito ang ating report.
2: Report.
0: Ni Senador Francis Kiko Pangilinan na mas dapat unahin ang laban kontra gutom kaysa politika sa gitna ng pagbabago sa liderato ng Senado. Kasunod ng pagkakapospo ng Senate hearing para sa mga vegetable farmers sa Benguet, sinabi ni Pangilinan na hindi simpleng oversupply ang problema, kundi mataas na gasto sa logistics dahil sa mahal na krudo. Ayon pa sa Senador, marami ng tracker ang nag-atubiling bumiyahe dahil halos wala nang natitirang kita sa taas ng diesel prices. Tiniyak din ang senador na patuloy niyang ipaglalaban ang kapakanan ng mga magsasaka at isusulong ang mga hearing para marinig ang kanilang hinaing. Makapaghihintayan niya ang politika pero ang gutom hindi ayon sa senador. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM
2: News. XFM News Nationwide.
0: Samantala, pinag-aaralan pa ng House Prosecution Panel ang pagsisigawa po ng regular na press briefing para mas maging malinaw daw sa publiko ang magiging takbo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na gaganapin sa Senado. Ayon kay House Trial Spokesperson si Alonto Adjong, mahalaga hakbang nito para may iwasan ang kalituhan sa mga komplikadong legal na usapin at matugunan ang mataas na interes ng taong bayan tungkol sa kaso. Bagamat pinalalawig pa ang final details ng format, inasahan po ng prosecution team ang mahahabang serye ng pagdinig. Kaya naman layunin nila na maghatid din ng tuloy-tuloy at transparent na impormasyon sa media at sa mamamayan.
2: XFM News Nationwide.
0: Inaasahan ng prosecution team na ang mainstream media ang lalaban sa pagkalat ng fake news sa social media sa sandaling magsimula na ang panlitis laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Lead Prosecutor at Batangas Representative Gerville Luistro, ang mga journalists ang kanilang magiging sandigan sa pagkapakalat ng tamang impormasyon sa publiko, lalo na't magiging crucial ang paglilitis sa Vice President.

0: Rangan ang posibleng pagtakbo sa pagkapangulo ni Vice President Sara Duterte sa 2028. Nilinaw ni Soto na maling impormasyon na nakarating kay Senator Amy Marcos kaugnay sa Diomone Balak na baguhin ang saligang batas para palawigin ang termino ng kasalukuyang mga opisyal at itaas ang age requirement ng presidente mula 45 patungong 50 years old para lamang ma-disqualify si BP Sara. Nilinaw din ni Soto na bagamat nagkausap sila ni Speaker Boje D. III, nilinaw po nito na kwentuhang magkakaibigan lang ang nangyari at wala raw seryosong usapang politika o tungkol sa charter change. Taasan ding tinawag ni Lacson sa Senator Amy na purong kasinungalingan ang mga chismis lamang na layuning ilihis ang atensyon ng publiko mula po sa nalalapit na impeachment trial ng Vice Presidente.
1: XFM News Nationwide.
2: Muling naging matalim ang mga pahayag ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa isang pagtitipon ng Range Coalition kung saan hayagan niyang kinuwestiyon ang mga nagawa ni Marcos Jr. bilang pinuno ng bansa. Sa kanyang talumpati, mariing ipinunto ng alkalde na muling lumalaganap ang iligal na droga, kriminalidad at korupsyon sa ilalim ng kasalukuyang gobyerno. Habang binatikos din ito ang umano'y tangkang mapalawig ang termino sa pamamagitan ng charter change. Iginumpara rin ang alkalde si Marcos sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na anya ay rumirespeto sa saligang batas. Sabay giit na ang visa ay tila nasa ilalim na ng isang martial law na hindi lamang formal na idineklara dahil sa umano'y pagpapatahimik sa mga kritiko ng administrasyon.
1: XFM News Nationwide.
0: Matapang na nilinaw ni dating Congressman Mike Defensor na nagbigay ito ng 30 milyong piso na donasyon sa naging kampanya ni Senador Dante Marcoleta noong 2025 election. Ayon po kay Senator o kay Defensor, malinis ang kanya naging donasyon dahil na-declare niya ito sa Bureau of Internal Revenue at nakapagbayad din siya ng kaukulang buwis. Dinagdag pa ng dating mambabatas na wala siyang nilabag na batas dahil hindi ilegal ang pagbibigay ng pera sa isang kandidato kung ang pera ay galing sa sarili niyang bulsa at hindi naman galing sa ilegal na paraan. Matatandang isa si Defensor sa tatlong pribadong individual na nagbigay umano ng donasyon kay Marcoleta pero hindi diniklara ng senador ang donasyon na ito sa kanyang Statement of Assets o Statement of Contribution and Expenditures o tinatawag na SOSE.
1: XFM News Nationwide.
2: Maring itinanggi ng Malacanang na mayroong kinalaman ng Administrasyong Marcos sa pagsasampa ng kasong plunder laban kay Senador Rodante Marcoleta at sa kanyang mga campaign donor. Ay kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, ang Office of the Ombudsman, ang siyang nag-iimbestiga at nagre-rekomenda ng kaso ay isang independent institution at hiwalay sa kontrol ng ehekutibo. Kahit malinaw na walang katotohanan ang mga aligasyon na may bahid itong politika. Ipinaliwanag pa ng opisyal na ang mga isyo ay bunsod ng nakitang mga irregularidad at pagkakaiba sa idineklarang ari-arian sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALE ni Marcoleta kumpara sa laki ng nagas nito noong 2025 election. Gayun din ang sarili niyang pag-amin sa publiko na may mga donor siyang ninais na itago ang kanilang pagkakakilanlan.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, nilinaw po ng Bureau of Immigration na walang umiiral na hold departure order laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa kundi isang immigration lookout bulletin order lamang. Ayon kay BI spokesperson Dana Sandoval, hindi automatikong mapipigilan na mga immigration officer ang pag-alis ng bansa ng isang individual sa ilalim po ng ILBO. Maliban na lamang kung may ilalabas na formal na warrant of arrest o kaya departure order ang hukuman o ang Department of Justice. Ipinaliwanag pa na opisyal na ang papel lamang ng BI ay mag-monitor at may pagtulungan sa mga kaukulang law enforcement agency upang agad daw silang maabisuhan sakaling magtangka ang senador na lumabas ng bansa.
1: XFM News Nationwide.
2: 76% ng adult Filipinos ang nagsabing handa silang sumuporta sa pamahalaan sa pagtatanggol sa teritoryo at sovereign rights ng bansa, kabilang po rito ang West Philippine Sea. Batay ito sa Quarter 1, 2026 tugon ng Masa Survey ng Okta Research. Ayon sa survey, 7% lamang ang hindi sumang-ayon sa pahayag. Pinakamataas ang suporta sa National Capital Region na may 83%.

0: percent, habang pinakabababa sa Visayas na may 68%. Isinagawa ang survey mula March 19 hanggang 25 ngayong taon sa 1,200 responded sa buong bansa. May margin of error itong plus minus 3%.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Mga tropa, patuloy niyo pong subaybayan, suportahan at pahinggan ng XFM News Nationwide sa pamamagitan ng XFM 96.5 Calibo Aklan, XFM 91.5 El Nido at XFM 89.9 Coron.
1: Balitang regional.
2: Masayang balita, makulay at masaysayang pagbubukas ng Palarong Pambansa 2026 pinasinayaan dyan sa Agusan del Sur. Katropa natin sa balita, CJ Salban Louis, XFM San Francisco.
3: Live report. Formal nang binuksan ang 66 na Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sa isang makulay na seremonya sa Dadulipos Macapandong Governor Democrito O Plaza Sports Complex sa Prosperidad. Mahigit sa 13,000 delegado mula sa iba't ibang rehiyon ang dumalo sa pambansang palaro. Tampok sa programa ang Parade of Delegations, Cultural Performances at Fireworks Display. Bagamat hindi personal na nakadalo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nagpaabot ito ng video message bilang pagbati sa mga atleta at kalahok. Bilang kinatawa naman ng Pangulo, dumalo sa Special Assistant to the President Antonio Lagdameo Jr. Kasama rin sa mga dumalo sa Education Secretary Sonny Angara bilang pinuno ng Department of Education na pangunahing katuwang sa Palarong Pambansa. Pinangunahan ni 2025 Palarong Pambansa Gold Medalist at CN Bronze Medalist sa Pinjak Silat na si Precious Hope Cernilio Maglines ang Oath of Sportsmanship, habang si Olympic gold medalist Heidelin Diaz Naranjo naman ang nanguna sa Oath of Officiating Officials. Naging matagumpay ang hosting ng Agusan del Sur sa pagpanguna ni na Governor Santiago Cani Jr. at Congressman Edibong Plaza na nagsulong ng mga paghahanda para sa kauna-unahang pag-host ng lalawigan. Magtatagal ang kompetisyon hanggang Mayo 31 sa ilalim ng temang Unlocking the Future Through Sports. Mula dito sa XFM Agusan del Sur para sa Palaro to Agsur 2026. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si katropang CJ Salvan Luy, XFM News.
0: Department of National Defense, sigurit na lehitimo ang kanilang operasyon sa Toboso. Peace talk sa NPA, wala nang planong ibalik. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacol.
4: Ng Department of National Defense na lehitimo ang operasyon ng militar na nagresulta sa pagkamatay ng 19 na pinaniniwala ang miyembro ng New People's Army sa Barangay Salamanca Bayan ng Toboso noong Abril 19. Ayon kay Department of National Defense Secretary Gilbert Yvo Chodoro, kanyang pinasasalamatan si Governor Eugenio Bong Lacson at ang mga lokal na pamahalaan ng Negros Occidental dahil sa kanilang matibay na suporta sa Philippine Army. Iginiit din ito na propaganda lamang umano ng mga rebelde ang aligasyong mga sibilyan ang nasawi sa enkwentro upang magkakuha ng dagdag na suporta at tulong. Dagdag pa na Chidoro, hindi maituring na matibay na ebidensyang paraffin test at mas binibigyang halaga nila ang testimonya ng mga direktang kalahok sa insidente kung saan 11 sa mga nasawi ang nagpositibo naman sa gun powder residue. Samantala, kinumpirma rin ang Department of National Defense na wala ng planong ibalik ng gobyerno ang peace talk sa NPA. Ayon kay Chidoro, hindi na ito kinakailangan dahil mayroon ng mga programang inilatag ang gobyerno para sa mga rebelding na isumuko at muling magbalik loob sa pamahalaan. Nanawagan naman ang opisyal sa mga natitirang rebelde na sumuko na at magbalik sa gobyerno upang magkatanggap ng tulong at proteksyon mula sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-LCAC. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM. FM News.
2: Rage Coalition Mindanao inilunsad sa Davao City. Mayor Baste Duterte binatikos naman si PBBM. Katropa natin sa balita, Juvente Espanyol ng XFM Davao.
5: Inilunsad sa Davao ang Reform Alliance for Accountability for Good Governance and Ethics o RAGE Mindanao sa ginanap na pagtitipon sa Davao Convention Center noong Sabado, Mayo 23, taong kasalukuyan sa pangunguna ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Dinaluhan ang aktibidad ng daan-daang leader mula sa iba't ibang Duterte support groups, civil society organizations at iba pang sektor. Kabilang sa mga dumalo sina Senator Christopher Bongo, Senator Robin Padilla, Batangas 1st District Representative Leandro Leviste, Sagip Party List Representative Paulo Marcoleta, dating Executive Secretary Vic Rodriguez at dating Press Secretary Trixie Cruz Angeles. Formal ding sumali sa Rage Coalition ang hugpong ng pagbabago ni Vice President Sara Duterte na kinatawan ni Davao del Norte Board Member Al David Uy, kasama rin ang ilang grupo mula sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM. Ayon sa mga organizer, ang Rage ay isang multi-sectoral political coalition na layong palakasin ang accountability, transparency at maayos na pamamahala sa gobyerno. Pinubuo ito ng mga grupong tulad ng Partido Demokratiko Pilipino o PDP, Partido Reforma at Reform PH, kasama ang iba't ibang civic organizations at ibang grassroots movements mula sa iba't ibang panig ng bansa. Samantala, sa kanyang talumpati, binatikos ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte si Presidente Ferdinand Marcos Jr. dahil sa umano'y patuloy na korupsyon sa gobyerno sa kabila ng mga pangako na administrasyon na sugpuin ito. Nilabas din ng alkalde ang kanyang galit dahil sa umano'y pagbabalik ng korupsyon at droga sa bansa.
6: Itong si Marcos, ngayon buang na rin. Buang, adik, ingon pa sa iyang iksoon, bangag, sirayong puwet, diverticulitis, kung ano-ano pinapasok siguro dyan. Ano achievement nito? Binalik yung droga, binalik yung kriminalidad, binalik yung corruption. At ngayon yung yan, gusto pa magpatagal ng termino niya. Magaling din, saka walang iyaan ang
5: yan. Samantala, nagpahayag din ang pangamba ang alkalde sa sunod-sunod na pagsampa ng kaso laban sa mga personalidad na itinuturing nilang kaalyado ng oposisyon. Ayon kay Mayor Duterte na nagsisilbing national convener ng Rage Coalition na mahalagang magkaisa ang iba't ibang sektor upang tutulan ang humanoy mga irregularidad at pang-aabuso sa gobyerno. Binigyang din rin ito ang kahalagahan ng aktibong partisipasyon ng mga mamamayan at paninindigan sa prinsipyo sa gitna ng umiinit na sitwasyong politikal sa bansa. Katropa mo sa balita sa Davao City, Juvette Espanyol, XFM News.
0: Dialysis patient sa Bukidnon, normal na nanganak. Childbearing rate ng dialysis patient, 1% lamang sa buong mundo. Katropa natin sa balita, Marie Codino ng XFM Bukidnon.
4: Sa high-risk condition. Milagro kung ituring ng normal na ipinanganak ng isang dialysis patient sa Bukidnon ang kanyang baby boy noong Mayo 17 taong kasalukuyan na siya ring araw ng kanyang kapanganakan. Sa panayam ng XFM News Team kay LV Ilaw, 39 na taong gulang, residente ng La Fortuna, Impasugong, Bukidnon, hindi na siya umabot pa sa ospital at sa bahay na niya isinilang ang kanyang malusog na 1.6 kilograms na baby boy. Ito ang kanyang panglimang supply. Ayon kay LV, hindi niya inaasahang magkakaanak ulit bagamat 3 beses sa 1 linggo siya nagpapadialysis mula pa noong Hulyo noong nakaraang taon. Siya ay na-diagnosed na may acute kidney disease at regular na nagpapadialysis sa St. Marina Dialysis Center sa Malaybalay City, Bukidnon. Ayon sa pag-aaral, nasa 1% hanggang 7% lamang ang childbearing rate ng babaeng dialysis patient sa buong mundo. Ang kidney disease ay nakapagpipigil sa normal na ovulation o pagregla ng isang babae, habang mahigit 90% naman ang successful births na nagresulta sa premature delivery. Katropa, upang maiwasan na acute kidney disease, iwasan ang maalat na pagkain at ugaliing uminom ng Santon Plus Gold. At yan ang balita mula dito sa 101.7 XFM Bukidnon. Para sa nagkakaisang Pilipino at sa Pilipinas, Marie Codino, XFM News.
2: 4 katao, kabilang isang pulis at barangay chairman, patay sa naganap na pamaril sa isang piyesta sa lalawigan po ng Isabela. Patropa natin sa balita, Rowena Munchang ng XFM Santiago.
7: apat na katao kabilang ang isang pulis at barangay kapitan habang apat din ang sugatan sa naganap na pamamaril sa barangay San Rafael Abajo sa bayan ng Santo Tomas dito sa lalawigan ng Isabela pasado alas 7 kagabi. Kabilang sa mga nasawi sina barangay chairman Jimmy Paeste Jr., Police Corporal Frederick Bautista na nakatalaga sa Santo Tomas Municipal Police Station, Marlo Joaquin Bawi, 18 anyos at isang hindi pa nakikilalang lalaki. Sugatan naman sina Police Master Sergeant Jason Asherto ng PNP Santo Tomas, alias Jay at alias Lar, parehong 17 anyos at Margie Bautista, 37 anyos. Batay sa inisyal na investigasyon, dumalo ang mga biktima sa selebrasyon ng pista ng barangay at nasa harap ng bahay ni Police Corporal Bautista nang sila'y pagbabarilin ng mga hindi pa nakikilalang armadong suspect. Dead on the spot, sina Corporal Bautista at ang barangay chairman dahil sa tinamong tama ng bala habang binawian naman ng buhay sa paggamutan ang dalawang iba pa. Dinala naman sa pinakamalapit na ospital ang apat na iba pang sugatan para sa agarang lunas. Sa ngayon, patuloy pa ang ginagawang investigasyon ng PNP Santo Tomas upang matukoy ang pagkakakilanlan at motibo ng mga suspect. Nagsasagawa na rin ng dragnet operation at mahigpit na checkpoint ang mga karatig na himpilan ng pulisya laban sa mga tumakas na salarin. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News. Weather
2: update. Katropang Brian, may isang low pressure area na mataan sa 1,515 kilometers silang northeastern Mindanao at may katamtamang tsansa na maging bagyo o mahinang bagyo sa kalagitnaan ng linggong ito.
0: Katropang Buddy, inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility o parang weather disturbance sa Webes o Biyernes at ito'y papangalan ng Doming, ang ikaapat na bagyo sa Pilipinas para sa taong ito. Nakikilos pahilaga sa Philippine Sea at maaaring makapagdulot ng mga pag-ulan sa silangang bahagi ng Visayas, Mindanao, Bicol Region at Quezon dahil sa trap o buntot nito.
2: Mga katropa, trap naman po ng LPA yung umiepekto sa Mindanao at Palawan habang easterlies naman sa Bicol today. Kaya pinapayuhan po ang ating mga residente dyan sa lugar. Mag-ingat sa pag-ulan pa rin, pagbaha, pag-uho ng lupa, lalo na sa mga nakatira malapit sa ilog at bundok.
0: Habang dito sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ay magkakaroon naman ng localized thunderstorm.
2: Ingat pa rin sa tindi po ng init ngayon. Danger level talaga heat index sa Dagupan particular. May 47 degrees Celsius, nasa 41 to 43 naman tayo sa Metro Manila. Kaya pinapayuhan po ang publikong magdala ng payong, uminom ng sapat na tubig at makaiwas tayo sa heat stroke.
0: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.27 ng umaga at inasa ang lulubog bandang alas 6.20 ng gabi.
1: Balitang International.
2: Ihatid po sa atin to ng Santon Gold, mga katropa, kinumpirma ng U.S. Secret Service na nabaril nila ang suspect na nagpaputok din sa labas ng White House kahapon. Ayon sa ulat, naglabas ng baril at nagpaputok ng sunod-sunod ang suspect sa U.S. Secret Service sa isinagawang checkpoint sa may 17th Street, Pennsylvania Avenue. Dahil dyan, dumipensa at gumanti ng putok ang mga opisyal at nabaril ang suspect. May isa ring sibilyana na damay sa insidente pero hindi pa tukoy kung sino naman ang nakapatay rito. Sa ngayon, nagpapatuloy pa rin investigasyon sa motibo ng insidente.
1: Showbiz News.
8: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Binabalak ni Casey Concepcion na bumalik sa showbiz, kaya sineseryoso nito ang pagpapayat para mas gumanda ang kanyang screen look. Dagdag pa ni Casey, hindi naman niya binibigla at minamadali ang sarili dahil gusto pa rin nito ang natural na proseso ng pagpapayat. Hindi naman idinetalye ng aktres kung kailan siya makikita ulit sa TV screen. Ngunit sinabi niya na on progress na ito. Para sa balitang showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang Sports!
2: Atin po sa atin ang Premium D3, Katropa. Proteksyon sa buong katawan. Kailangan natin ng Premium D3. Tabla na ang San Antonio Spurs at Oklahoma City Thunder sa 2-2. Sa Game 4 ng Western Conference Finals today, nasungkit na Spurs ang panalo 103-82, kung saan hindi po ito pinaporma ng Thunder sa bawat quarter ng laban. Pinaunahan niya ni Victor Wembanyama ang ratsada ng Spurs, ang niyang 33 points, 8 rebounds at 5 assists. A Habang nasayang naman ang nagawang puntos ni MVP Shai Gilgeous-Alexander para sa Thunder. Asahan po ang dumadagundong na Game 5 ng dalawang koponan naman sa parating na Miyerkules.
1: XFM News Nationwide.
2: Sumayin niyo na po XFM News Nationwide. Ngayon Lunes, mga katropa, May 25, 2026.
0: Maaari niyo pong balikan, mga katropa, ang ating pagbabalita ngayon tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami yung mga katropa. Ako si Buddy Obera.
0: Ako si Brian De Paz.
2: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
0: Mabuhay, exciting Pilipinas.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide. Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algy Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
9: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body functions.
10: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Lagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Damang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
1: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa naghatid ng mga kalaman, mga impormasyon at mga sekreto sa pagpapalusog at pagpapanatili ng lakas ng ating pong pangangatawan. Siyempre, katawang pa rin po natin ang kumpanyang nasa likod ng mga programa po na ito at nasa likod ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade ng mga produkto, ang kumpanyang Yes to Health. At nandiyan yan, ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center na pwede nyo mapuntahan, pwede nyo mapagpakonsultahan. At kung gusto nyo maka-avail, makasubok ng ating pong mga services, iba't ibang klase ng mga modalities na available sa ating pong mga wellness clinic, ay bisitahan po ang ating pong mga wellness centers. Sana po ni Dr. Remilito Uy, atin pong CEO. Ito po yung lingkod, Dr. Michelle Hinas, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner. Makakasama ng live dito sa atin pong programa. At syempre, atin din po mga kapanayam, ang isa sa atin pong mga alternative medicine doctor, isa rin pong certified naturopath, Dr. Algie Bakla. Dok, malusog na araw po.
1: Isang malusog na araw, Dr. Michelle, sa lahat na ating mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao na lagi ho nating kasama sa ating programa. At salamat sa lahat ng tumatangkilik. Ano? Ito po ang programang maghahatid sa atin na mga sikreto at solusyon para sa ating kalusugan. So, maganda yung ating pag-uusapan ngayon at stay tuned dahil marami ho tayong matututunan ngayong araw hong ito.
0: Yeah. Samahan po kami ni Doc Algie dito sa atin pong programa sa pamamagitan ng pagkapadala ng pong text messages. Mga inquiries po niyo about your health, pwede yung text yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi ganyan kamasala yung pong mga katanungan o mga mensahe, ay lagyan po ng pangalan ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Huwag kalimutan ni like and follow ang atin pong Facebook page. Ma-search na lang atin pong mga FB page. Yes to Health Inc., Yes to Health Clinic, and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para update kayo lagi sa atin pong mga promos, mga announcements po natin, nakapost po lahat yan dyan sa atin pong mga FB page. At huwag kalimutan ha, nabisitahan po. Puntahan ang atin pong mga Yes to Health Wellness Center. Narito ang atin pong mga address.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centris Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Central East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529, Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832, Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005, Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cellphone Building, Door Number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive, Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Soundphone Gold Coffee Mix.
4: Ako po si James. Kakaiba talaga ang dating sa akin ng Soundphone Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Soundphone Gold Coffee Mix.
3: Soundphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabilis ang abot ka. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po tayo mga kaibigan. Atin po muling tuklasin at pag-usapan itong iba't ibang aspeto ng atin pong kalusugan at kung paano nakakatulong. Ito pong mga natural, mga herbal na pamamaraan at itong mga bioactive compounds mula po sa mga halaman, mga prutas, gulay na kapakipinabang sa atin pong kalusugan. Pero bagay na, kung kayo po may mga katanungan, huwag po mahiya magtanong, i-text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Ngayon pong araw ay pag-uusapan natin itong kahalagahan at benepisyo na maibibigay nitong tinatawag na collagen. Marami dok sa mga ano, mga kababayan natin na nakasubok na nung atin pong Santon Gold Coffee Mix. Tatanong sila dok, ano ba yung pwedeng makuha namin dito sa pag-inom ng Santon Gold Coffee Mix? At ano yung pwedeng maitulong nito sa aming kalusugan?
1: At isa sa mahalagang sangkap ng ating produkto na yan ay collagen.
0: Mm-hmm.
1: O, kung ang tanong, ano yung kahalagahan ng collagen at bakit ito itinuturing na isang mahalagang sustansya para makaiwas tayo sa mabilis na pagtanda? Mm-hmm. Ano? Hindi lang kasi isang aspeto ng benepisyo ang madadala sa atin ng collagen. Yeah, actually, yung collagen, siya yung pinakang most abundant protein sa ating katawan.
0: Mm-hmm.
1: Nasa almost 30% ng ating total body protein ay collagen.
0: Mm-hmm.
1: O, at ang collagen, primary building blocks ito. Kumbaga sa isang bahay, bilang primary building blocks, ito yung para mga hollow blocks.
0: Oo.
1: At semento, ano? Na bumubuo sa ating katawan, maging sa ating yung skin natin, yung ating mga buto, yung mm-hmm. ating mga tendons, ligaments, at mga connective tissue. Matatagpuan mo din ang collagen sa ating mga major organs at pinakamahalaga do sa ating blood vessel, yung daluyan ng ating dugo, ano? And also yung ating intestinal lining. Kaya napaka-importante ng benepisyo ng collagen.
0: Mm-hmm.
1: So, anong ginagawa ng collagen? Ang main role niya is mag-provide ng structural support and structure itself, ano? Yung lakas o strength. At sinusuportahan yung ating katawan sa kanyang integrity. For example, yung skin natin nasira. So, ang collagen ay ginagamit to release and produce new cells. Ano? Ang nagagawa din niya is yung protective covering ng ating organ, nagbibigay ng structure, ng lakas at elasticity. Mahalaga kasi yun eh. Yung tinatawag na elasticity. Kung meron kang malakas na balat pero hindi naman elastic, eh para kang ano? Para kang hindi ka makangiti. Ganyan nangyari. At tinutulungan din po na maiwasan natin yung blood clotting sa ating katawan. So, merong 28 types of collagen na na-identify, pero ang pinaka-importante nito yung 5. Katulad na 5, no? Type 1 collagen. Ito yung pinakamaraming collagen sa katawan natin, comprising of 90% ng total collagen ng katawan. Ito ay napaka-importante para mabigyan ng magandang structure yung ating skin, yung ating buto, yung ating mga tendons at ligaments. So kaya yun ang may pinakamaraming collagen in the body, yung type 1. Yung type 2 naman, makikita mo doon sa mga elastic cartilage o yung mga litid na nagpo-provide sa ating joint ng tamang suporta. Yung type 3, ito ay matatagpuan sa ating mga muscles o sa ating pong artery, sa ating mga organs. Type 4, collagen, matatagpuan mo sa skin natin. Type 5, ito yung makikita mo sa parte ng mata, yung sa cornea ng mata at sa layer ng ating skin, ng ating buhok at doon sa mga tissues ng ating ng placenta ng babae. So makikita mo na ang collagen eh nakakalat sa buong parte ng katawan o natin.
0: Tama dok. Eh ano ba yung posibleng epekto sa kalusugan dok? Pagka itong collagen na ito, dun sa mga nabanggit mo kanina no, na kung saan dun matatagpuan itong mga collagen na ito, ano yung epekto doon sa kanila kapag ang collagen ay nagkulang na?
1: Yun nga no. Kasi alam mo, habang tumatanda ang tao, ang katawan kasi natin, we can produce our own collagen. Mm-hmm. Ang importante lang, may pagkain ka na pwedeng i-convert ng katawan
0: into collagen.
1: Commonly, ang mga collagen na kinagamit ng katawan natin, galing yan doon sa mga proteins na kinakain natin. Ano? So, habang umiinit ng tao, yung capacity to produce our own collagen, nagdi-decline yan.
0: Mm-hmm.
1: Especially kung nasa age 25 to 30 ka. Ayan, nagsisimula na yung collagen production natin. Naturally, nagdi-decline. Kaya makikita mo sa mga edad niyan, medyo tumatanda na itsura ng tao.
0: Tama, Dok.
1: O, diba? Kaya yun kasi yung unang-unang manifestation na ikaw bumabagsak yung collagen mo eh. Saka yung mga certain lifestyle factor, katulad ng smoking, pagkain ng sobrang mataas ang sugar content.
0: Yan, isa pa.
1: Oo, yung madalas na exposure natin sa sunlight, ultraviolet radiation, saka chronic stress, yun yung mga nag-accelerate ng breakdown. So, ito yung magiging problema natin kung bagsak talaga yung collagen. Una, yung balat natin, magkakaroon niya ng wrinkles, mga fine lines, nagsasag, bumabagsak yung skin, nagkakaroon ng dryness at nanipis yung balat natin. Ano? Kaya minsan, yung mga makikita mo yung balat, pwede nang pag-drawingan eh, kasi gumuguhit na eh.
0: Oo.
1: Saka yung paggaling na sugat, napakabagal. Oh, at yung pagkakaroon ng stretch mark, kaya pag, di ba, mga nagbubuntis, tapos nagkakaroon ng yung mga kababaihan commonly kasi sa lalaki bihira akong makakita ng may stretch mark eh. Sa babae lang. During pregnancy kasi masyadong ni-utilize ang katawan yung collagen. Kasi nga syempre may binubuong baby sa tiyan and also yung tinatawag na hormonal decline. So madali magkaroon ng deficiency sa collagen kaya yung stretch mark nagiging mas madalas. Wow, ano?
0: Parang common na lang.
1: Oo. So yun yung isa no, yung sa balat natin. Pangalawa yung joint pain. O pananakit ng mga kasukasuan at pag-develop ng osteoarthritis. Kasi itong collagen, mahalaga yan dun sa ating articulation ng ating mga joints. Kasi kung kulang ka sa collagen, mag-stiff yung joints mo. Maninigas. Tapos maririnig mo, lagi nagka-crack yung cracking sound. Di ba? Pag ginagalaw mo
0: every movement.
1: Ano, every move mo, may pumuputok-putok. So, meaning, hindi maganda yung kondisyon ng iyong kasukasuan. And nagkakaroon ng mas mabilis na cartilage breakdown, kaya nagde-develop ka ng osteoarthritis. Itong wear and tear of aging na type of arthritis. So yun. And another thing is, madali kang magkaroon ng osteopenia at osteoporosis. Humihina yung buto mo. So kasi 30% ng buto natin ay collagen. Kung walang collagen, magiging marupok yung buto natin, mataas yung risk o panganib sa pagkakaroon ng fracture, to the point na yung mga elderly, mga 70, 80 years old, minsan mapabagsak lang sa supa. Malambot yung supa, di ba? Pero pag umupo sila ng mabilis, yung mapabagsak, meron na tayo mga cases niya na pumunta sa clinic, naputulan sila ng femur area, di ba? Nagka-fracture. Umupo lang ng pabagsak sa supa. Ibig sabihin nun, masyadong yung density ng bone nila na-decrease because of collagen deficiency. At ikapat, yung ating muscle, madaling magkakaroon ng muscle loss. Makikita mo yung mga...
0: Nag-shrink yung mga muscle.
1: Yeah, yung mga nagkakaroon ng muscular dystrophy, yung degeneration ng muscle mass. Di ba? Minsan, lumiliit na yung mga kalamnan na dati naman okay. O yun, nagkakaroon ng ganun. Tawag nila doon sa age-related muscle loss is sarcopenia. Na lumiliit talaga. Minsan makikita mo yung kamay, di ba? May mga malalaki na pagitan. So, nababawasan din yung lakas ng kalamnan kung ikaw naman na hindi pa masyado matanda. At saka mas mabagal yung recovery mo after exercise. Ganun din, may mga kondisyon na katulad halimbawa ng pagropok ng kuko, yung mga buhok mo, lagi na lang may slip ends, tapos yung kuko mo nagka-crack. Yan. Tapos yung commonly may issue sa digestive system. Yung pag meron ka kasing weak gut lining na tinatawag, madali ka magkaroon ng problema sa ating panunaw.
0: Digestive tract.
1: Yun. Isama mo pa yung cardiovascular issue kasi nga ang ating daluyan ng dugo, pinatitibay ng collagen. Magkakaroon ng mahina yung artery wall, nagkakaroon ng vascular stiffness, saka nakaka-contribute sa mga usaping may kinalaman sa daloy ng dugo. Isa pa dyan, yung mga gum and dental problem. So kung ikaw ay kulang sa collagen, hihina yung ano mo, yung gums. Pati yung ngipin mo, hihina yan. Ano? Kaya pwede magkaroon ng periodontal disease, gum bleeding, at ito ay hindi maganda. Kasi yung ngipin natin, nakadepende sa matibay na gilagid. Oo, kaya mahalaga na matibay yung ating mga gilagid. And last but not the least, yung pagbagal ng iyong injury recovery. Kung ano man ang sakit natin, kung mahina yung collagen, babagal yung injury recovery. So, mas matagal ka magsasuffer ng pain. O kasi sa kanila pag-aaral, pag may collagen ka, yung mga may pain sa mga tuhod, nababawasan yun. Kasi yun ang purpose talaga ng collagen, patibayin yung structural integrity ng bawat kasukasuan natin.
0: Ayan, ha? Sa mga kababayan natin, na ganito ang condition ng kanila pong pangatawan doon. Or kayo nakakaranas ng pagbaba ng collagen sa inyo pong pangatawan, the main question, Doc, is paano mare-replenish or maibabalik yung normal level ng collagen sa ating pangatawan?
1: Oh, ganito yan, ano? Habang ang tao ay nasa hustong edad na kung saan highly accelerated pa yung kanyang collagen
0: production. Oh.
1: Hindi pa nila nangangailangan ng kahit anong supplement. Oh. For example, yung mga teenage, huwag nyo masyadong bigyan ng mga collagen. Yan. Kasi sa pagkain lang, makukuha mo yun. Actually, ito yung totoo. Ano? Even yung mga vegetarian, malaki ang problema nila dito. Kasi una, ang source talaga ng dietary collagen wala sa plant. Nasa mga tinatawag nating animal sources. Una-una, yung mga bone broth sa study, yung pag pinakuluan mo yung mga buto-buto, so you can have a direct collagen access. Yung sabi nga nila chicken skin daw, mga isda, mga ganyan, itlog. Yan yung direct source of collagen sa dietary, ha, sa pagkain, na ginagamit ng katawan natin to replenish collagen. But the problem is, yung mga direct collagen na yun, ang problema naman nun, additional burden sa ating liver. Kasi pag mataas ang fat, hindi ito okay. So, like yung mga Chinese, gusto nila ng collagen, kumakain sila ng chicken feet.
0: Dama,
1: yung chicken skin, isa daw sa pinaka-the best yung collagen. Ang problema, mataas ang taba.
0: Tama.
1: So, may ano rin, may risk din. Ngayon, huwag kayong mag-alala mga vegetarian gaya namin. Kasi, our body have the capacity to produce collagen. Hindi niya kailangan ng napakadaming direct source sa diet. Ang kailangan natin ay yung tinatawag na collagen precursor.
0: Yun.
1: Ibig sabihin, ng collagen precursor, once na kinakain mo yun, parang ina-accelerate mo yung ability ng katawan. Binubuhay mo yung katawan na yung abilidad niya sa pag-create ng collagen. O kasi kahit naman marami kang kaining collagen, minsan hindi rin naman nagagawa ng katawan ng collagen yun.
0: Tama.
1: Kahit pa kumain ka ng maraming chicken feet, kung ang katawan mo ay may problema din sa metabolism, hindi mo rin siya magagamit. Okay? So, ang mga precursor ng collagen, unang-una sa lahat, pinaka number one sa listahan, vitamin C.
0: Yun.
1: So, ang vitamin C, kaya hindi ka pwedeng walang vitamin C kasi nga ito yung pinakang unang precursor ng collagen production. Huwag muna yung supplement. Kasi sabi ng iba, supplement na naman ipopromote nyo. No, unahin natin yung pagkain. No, mga oranges, lemon, guava, ano pa ba? Yung mga even bell peppers, moringa nga, yung malunggay leaves. Napakataas ng vitamin C niyan. So, kung wala kang vitamin C rich food, then napakalaking tulong ng supplement. That's why dito meron tayong vitamin C supplement, yung Santon Vit C, di ba? Kasi lagi natin sinasabi, huwag ka mag-rely sa diet kasi minsan kulang talaga yung diet mo. Another precursor of collagen is dark green leafy vegetable. Lahat ng mga mabiberding gulay ay merong chlorophyll that triggers the body to produce more collagen. Kasi yung tinatawag na cellular integrity. O kasama na dyan yung mga spinach, malunggay, ampalaya, spirulina. Matataas ang chlorophyll content niyan, ano? And next is nuts and seeds. Alam naman natin na yung mga nuts and seed, laging pinopromote natin yan, nakainin natin araw-araw. Kasi nga, precursor yan ng collagen development. Yung mga legumes, katulad ng soya. Ang soya, itinuturing nilang beans yan, legume family, ito ay mayroong mga amino acid na kailangan ng katawan to promote collagen synthesis na tinatawag. Even yung mga pagkaing mataas ang pigment, katulad ng tomato o katulad ng mangosteen, mm-hmm, mataas yung lycopene yan, mataas yung kanyang collagen na precursor, eh kailangan natin kumain na araw-araw. Alam mo, isa sa pinakang the best daw na source ng collagen precursor, mga tropical fruit.
0: Yun.
1: O katulad ng mangga, papaya, mm-hmm, pinya. O kaya nga yung pinya, pag meron kang arthritis, talagang pinupumot natin ito, mm-hmm, nakakatanggal ito ng pain eh. Kasi nga yung bromelain ay isang enzyme na sinusuportahan niya yung tissue repair and collagen production. Mm-hmm. So, next, huwag kayo masyadong magbilad sa araw ng hindi protected. So, kasi nakakabilis ng pagtanda ang pagpapainit. Kaya nga, di ba, sa mga farmer, mas mabilis silang tumanda. Makikita mo yung itsura nila. Compare mo to sa hindi nagpapaaraw. Pero, hindi rin maganda hindi ka nagpapaaraw.
0: Oh.
1: So, balansihin lang. Huwag masyadong, you know, kailangan mong balansihin. Hmm. Yung mga bisyo like paninigarilyo, ang bilis magpabagsak ng collagen yan. Yung pag-inom ng alak. Yung mga bisyo na may kinalaman sa pagpupuyat.
0: Mm-hmm.
1: Nako. Tapos yung mahilig tayo sa mga sugar, high sugar food. Alam niyo ba na pag lagi ka nagsusugar, after a few days, mm-hmm, sasakit na yung tuhod mo.
0: Nako.
1: So, kasi nagde-deteriorate ng mabilis yung collagen, mm-hmm, kung mataas yung sugar content ng katawan natin. So, yun. Saka get plenty of sleep. Kasi kung matutulog tayo, the body will automatically repair.
0: Mm-hmm.
1: Unlike kung puyat tayo lagi, wala. Nasira yung collagen mo sa tuhod, hindi magre-repair yan, mm-hmm, because wala kang sapat na tulog. So yun. Yun yung mga nagiging pamamaraan paano ibabalik yung collagen. At the same time, malaking tulong sa pag-aaral, sinabi, mm-hmm, na yung magtitake ka ng mga collagen supplement. Kasi alam mo, iba yung collagen sa pagkain,
0: mm-hmm,
1: iba yung collagen doon sa supplement.
0: Yeah,
1: anong difference? Kasi ang nakalagay sa mga supplement ay hydrolyzed form of collagen. Ibig sabihin, ito yung mga collagen na readily available for absorption. Mm-hmm. Hindi ito yung ipoprocess pa ng katawan natin o maraming kung ano-anong proseso. Ang hydrolyzed collagen, pagpasok sa katawan mo, it is good as being metabolized. Mm-hmm. Mabilis na absorb ng katawan natin.
0: Kung magagamitin na lang ng katawan mo, isipin na lang niya yung sustansya.
1: Kaya makikita mo naman, di ba, yung commonly umiinom ng halimbawa, mga collagen supplements, especially, mm-hmm, nagkakape ka lang, may collagen pa yung kape mo. Iba yung nararamdaman nila. There's something na difference dun sa kahit kakain ka lang, mm-hmm, ng mga sinasabing mga mataas yung collagen precursor or collagen mismo. Kaya yun yung nagagawa ng supplement sa ating katawan.
0: Mm-hmm.
1: Saka yung Santon Plus Gold, ang karamihan na meron dyan, precursor of collagen.
0: Collagen, no.
1: Kaya diba, kahit hindi kayo umiinom ng collagen, noon pang panahon, maraming nagsasabi na wala daw yung rayuma nila, na wala yung mga pananakit ng kasukasuan, umiinom sila ng Santon Plus Gold. Yun ang reason, kasi marami siyang precursor.
0: Mm-hmm.
1: Ibig sabihin, yung nagbibigay sa katawan ng boost na mag-produce tayo ng collagen.
0: Mm-hmm. Tapos sabayan mo pa ng mga vitamin C's na yan. Mas nagiging synergistic yung kanya pong epekto sa ating pong pangangatawan.
1: Tama ka dyan, partner. Kaya kinakailangan maging wise din tayo sa pagpili ng ating kakainin. Dapat yung kinakain natin, tama si Hippocrates, let your food be your medicine and your medicine be your food. Kasi ang pagkain, dalawang pwedeng gawin eh.
0: Tama.
1: Sirain yung katawan at tulungan na gumaling ang katawan. Mm-hmm. So, it's a matter of choice.

0: FM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time, 1:02 in the afternoon. Katropang oras, hatod sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health na gunadihang atong Santhone plus coffee mix. Katropa, coffee is life just like me. Can't survive without coffee. You need to start your day with your daily fuel. As one of the person, isa sa mga tao nga di ba buhigway kape, I would really recommend you Santhone plus coffee mix. Sa tungod kay, it can really last a day. No, not, I mean, dili last a day, but of course, to fuel your body, bisag wala pa mo'y kaon. Isa sa mga concern, mga dato, someone nga, what busy ka ayong schedule, very hectic, daghan kay gibuhat usahay, daghan paglabuno niya, dili kaganahan ba nga, kanaganing maputol ang imong pagpanglaba, and then later na kamukaon, I guess, you have to stock up a product from Yes to Health nga, ang pangalan kay Santhone plus Coffee Mix. I recommend that. It's because dili siya sama sa ubang kape nga makapahapdo sa inyong ginawaan. Of course, high in fiber, high in protein, mga katropa, og daghan pang nindot nga benepisyo nga makuha tungod kay sa soya powder, katropa, mo isa na sa hinungdan. Ngano, I really recommend coffee mix. Aduna'y malunggay, soya pa, malunggay ug mangustin, lahi-lahi nga sagol ni ini, apan ang binipiso makatabang. Balik ko na ako katropa, kung nangita kag partners, imong matag-adlaw sa Santhone plus coffee mix, mapalit sa mga butika nationwide, ay nasa ato ang physical store sa Z Plaza building. Sa mga taga Cebu, o kung maabot man mo og Cebu, you can visit our physical store, open daily except Saturday. Nagapahigayon po tag free consultation every Sunday, but this coming Sunday, wala tayo free consultation. We'll be back, Doc Bernie will be back on next Sunday on June. Muna ang ibutang sa inyong mga kalendaryo, ha, nga let the consultation and general checkup this coming Sunday. So actually, 2 Sundays nang wala si Doc Bernie kay adunay mga aktibidades na gipahigayon karon dito sa kauluhan, mga katropa. See you on June, another Sunday on June. Sa free consultation and general checkup. Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C produkto sa Yes to Health, mga katropa.
0: Ang maghatag og inspirasyon.
2: Babay ka! Basig ma-rape ka!
3: Basta naman!
4: Even though it's been so long.
0: Bahin sa gugma. Ako, gilingon kay kunin.
2: Promise?
0: Promise.
2: Ako po, gilingon na nimo.
4: You like crazy.
0: Kasakit.
2: Pero diba, give up lamang ka, diba? Kasakit na siya.
0: Adlaw-adlaw mo pahit. Kani mo, og mo pakatawa.
5: Ay, mo lagi, uy, guwapo lagi. Pero dagat sa tag-iya.
0: Sa programang X-Rated.
2: Ayaw! Ayaw na.
0: X-Rated.
2: Moritz! Unya, karon, pahilagi.

105 in the afternoon. Welcome sa programang X-Rated, mga katropa. Mag-uban-ubang ta hangtod alas 3 sa kahaponon. At ang ngayon yung taod-taod ha, atong X-Rated live, no, dili live. X-Rated drama lang. Sana po ka itong madunggan. Ano na naman ang problema ang ating bibigyan ng solusyon? Anong don't change your dial. Right now, next playing Alison Krauss with her song Baby Now That I Found You sa programang X-Rated.

If ever you're in my arms again. 1:17 in the afternoon sa programang X-Rated. Sa Bisaya, paani? Pwede na mahiga yun. Nga mo balik ka sa ako ang mga bukton. Akong ipanumpa nga dili na gidni, munong pa ang tanan. O gisaad na ako nga magpadayon ng ako ang gugma. Di lang din ikutop. Dami yung paminaw ni mga saad, oy. Tinood na gano, dami yung paminaw ng mga saad. Labi na sa tao nga kabukang atik rang tanan, pero kung mo lagi magkabungat lagi saad mo, rag paminaw ni mo tinood, anay na ba ni? Mao na ba gud ni? Totoo na ba ko kay walong ra ba ko kani adto? Ay na man. Pero wala bay ko mo sa pagsuway. Kung tistingan nga naman di ay, kung masakitan aw itagay. Di joke ras. Ay yung tamo, oy, sigtagay yung madawat inyo ang liver, ano. Another song from Peter Cetera. Glory of Love. Sa programang X-Rated, kauban ninyo gihapon. Of course, DJ Reyna Chinita up until 3 in the afternoon.

0: FM.
1: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Extel by Trended with Anyers, taga Mako din. Kini akong tutunlan, ning namagoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Alas maglisod na ganito kumarog tambal. Moto ning damok ko sa Sandown Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakao na pugugtarong karun.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
3: Sandown Plus Coffee Mix.
4: O si Vivian, conscious judyo kaayo sa akong lawas. Nagka-problema judyo kung sa akong kupagniwang. Dayon, nadunggan ako

0: Plus Coffee Mix.
1: Salted Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong gapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usa kay muhalap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatikod na akong pagtinaw sang akong mga mata.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
3: Vision Next, daghan na ang natabangan.
4: Permigyud gamuta-muta akong mata nga daw gi sore eyes ko perme. Abi na akong sore eyes gitu kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto gitumaran akong paspas og Vision Next Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Next Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28, taga Cotabato.
3: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus. Mabalit sa inyong mga suking butika.
1: Sip on. Kahit nga ubo. Mag-premium D3. Mag-premium D3. Ang maski pa kusog o maski pa epektibo. Tungod sa VCO o Moringa Oil. Premium D3. Adunay taas ng MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o Moringa Oil.
5: Mapalit sa mga butika.
6: Turbo.
7: Pakusog.
6: Turbo.
7: Pagdugay sa away.
6: Turbo.
7: Doble. Kalipay.
8: Pre, matong ganto nimo sa radio ad, bagura.
9: Murag exciting ning turbo ah.
8: O pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
9: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
8: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
1: Turbo. Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan. Uga hatag og kusog ug resistensya.
10: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men, mapalit sa mga butika.
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Si Aida Cordero, taga-butike. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
11: Santon Plus Herbal Soap.
9: Nanamigin.
11: Santon Plus Herbal Soap.
13: XFM. Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time, 1:26 in the afternoon. Mga katropang oras, hatod sinyo ang Santon Plus Coffee Mix. Katropang nangita ka partners sa Batag Adlaw, labi na sa isgutan ng coffee game, labi na sa mga katropang can't survive without coffee. I guess the only thing that I would really recommend sa ako makaingon ko sa inyo hang one of my favorite. Especially someone nga parehas na ko nga adunay hyper acidity. Tungod lagi kani adto abusado sa lawas. Ay ginyo pa sugdi nang inana. Listen kay kanay hyper gyud mo nang make sure na to those who are the same just like me nga medyo hesitant when it comes to their coffee. Kay dili lang gusto mo inom coffee nga kanang gining makahabdos ilang ginawaan. I'd really recommend you ang Santon Plus Coffee Mix adunay malunggay, soya powder ug mangosteen katropa. Santon Plus Coffee Mix nga pinaka nanambal pa.

0: Exciting!
1: Santong Glasgow!
2: Ako si Don, saka maestra.
3: Magka-ulcer po.
2: Nag-research ko unsay maayo o nigawas niya ang Santong Glasgow. Akong gusto na yan. Si Duwa Kasimana. Ako na siya kaayong kausmanan. Dili na mo sakit ang akong kuto-kuto.
1: Santong Glasgow! Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santong Glas Coffee Mix.
4: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santong Glas Coffee Mix rin ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santong Glas Coffee Mix. Murara ka nakakaunog mangustin, malunggay og soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santong Glas Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santong Glas Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
1: Santong Glas Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, og soya. Santong Glas Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Glas Coffee Mix. Santong Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
5: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gapainit. Unya magsigi pa jud kog duko.

0: Saltoon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltoon Vitamin C.
1: Lupig pa nimo ang nasin zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, alam na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus in 500 milligram capsules. Kini adunay lutein, beta carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Para sa lig-on nga bukog, Premium D3. Lig-on nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, tulo ka high grade ingredients. Giuban sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
2: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na mi time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya nang hiipog higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amag-i-try. Wala gyud mi nagmahay. Happy kaayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang ang exciting.
0: Yahoo! Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca og clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og gahatag og kusog og resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Seven Plus Herbal Soap.
5: Yung iskilona, senior citizen, burn skin ko, forearms, hindi makuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
4: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
6: XFM. Oras sa XFM, Cebu, Philippines Standard Time. It's 1:35 in the afternoon. Mga katropang oras, atun sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health. Naguna niyang Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Katropa, ayaw kilimot na suda ng adlaw. Kauban na nga ito ang produkto. Labi na sa isgutan ng pampa, baskog o pampahimsog, katropa. Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Produkto sa Yes to Health.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba?
3: Mauni ang putul sa inyong kinapaw. Mas sobra katukiro. Putlon ko ni Anumat sa buhay ang tanan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: lelaki paandam. Lipay ako. Buska ko sa tanan.
1: X-rated.
2: Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong pagkikitan nga si DJ Chinita.
1: X-rated.
2: Dalit kaninyo sa XFM.
3: Sugo sa may pamatasan, huwag labot ang mga way batasan. May hapon kaninyong tanan. Ani na po ang naisuginanon, istorya sa ginabuhi nga ato ang salusaluhan adlaw Lunes sa programang X-Rated. Kung diin, usa ka sugilanon nga gipadani natong programa. Aron tagaan og kinabuhi og hagtagan og panahon nga matambagan na sad sila. Ang puto sa tanyo, sige mo patambag yung tahanoy. Ayaw! Otro masaming tambaganan din yung tahanoy. Ayaw! Kining suwat tampo nga itong hatagan sa pagtagad, kiniusa ka babae nga nagpuyo sa usa ka dapit sa Davao de Oro. Kining maong tampo karon atong giuluhan, og nakihits.

0: DJ RC. Palihog, please, in tawon. Taguan lang ko, tawga lang ko, sa pangalang Ayan. Wrong spelling. Landi ay. Twenty-four anyos na ko, DJ. Ug minyo na. Ni akong sugilanon nga akong ipaambit ninyo mahitungod sa akong sitwasyon. Ug sa mga lalaki nga na-discourage na ako. Pero aron gyud ang inyong masabtan ang tanan. Sugdan ko kini. Kani adtong tinood ka Doc JJ. Igita pa ni magsugudan ni sa unahan. Sugdan kid nato ni. Dili sa kauhian, kundi sa sinugdanan. O gani ah. Ani ang akong sugilanon. Nga ako ang giuluhan og nakihits.
1: Sir, nganong gi patawag ko nimo dinhi sa imong officer?
2: Mag-utan na lang ko nimo. Iba na tuyuon imong tingog.
1: Ha?
2: Kana bang murag laki na noong paminawan ang imong tingog?
1: Oh.
2: Imo nang gituyo.
1: Dili si Roy. Ingon ani lang gyud akong tingog. Sukat pa gyud sa una, sir.

0: okay ra nimo o manguyab ko nimo?
1: Hala! Manguyab siya na ako!
0: Sa ba niyo, hina, yan ang tingog ni mo eh.
1: Da, kung ganahan man ka na ako, maganad-anad ka, uy. Kay ako ba yan, no? Tinudan na yan akong gipakita. Di, pagpakaruning nun ba?
0: Lan. Duha na kabuan nga nanguyab ko ni Mulan. Hangtod karon, imulang gihapon kong pantuson.
1: Gidawat ko ng imong kukma.
0: Tinood ka?
1: Basta ha. Ayagig ko pakit ah. Nga magwauaw ka na ako kung magkuyog ta. Kay baba yagig ka ning akong baba. Lakin on kay tingog.
0: Gidawat ko ng imong pagkaikaw lang.

0: agsar gyud kay ko makasuroy din ni syudad uy. Kana lang kun donay palito nug tanawon sa sini.
1: Unsa may atong tanawon?
0: Oh, Tagalog.
1: Ay go.
0: Oh, tanaw sini hana. Manood na ta.

0: What's so funny, Jeanette?
1: Makarilit mas apta sa salida.
2: Lagi oi. Maka in love gyud kay salida ay. Hala, lain na sa bung tingog oi. Babaeng dako pero ang tingog ay murag laki.
3: Oh.

0: mood ani nga kung dako nga tingog. Murag ako man eh.
1: Ayo.
0: Sa problema niyo ng tingog di ay. Tugod ini nga kung tingog, DJ RC. Nabully gud ko. Og kabahin sa among relasyon ni Bobby. Nabantayan ako nga medyo dili na siya pareha sa una. Actually, sweet gud siya sa una, DJ. Nagsugod lang yung bugnaw siya. Tungod ato nga dunay nagbully sa ako ah. Siguro kay nauaw siya. Nauaw siya ba ngang iyang kauban? Mas lucky pa og tingog niya. Ug usa ka adlaw ana DJ, mao kini ang nahitabo.

0: konti nga lang gud kun mo surrender ka nako.
1: Andi di man sa ingon na lan.
0: Ah, ganiha kapag yun dito small nga atong gisuruyan. Na-feel na ko nga. Nauaw na ka na ko sa dihang gikatauan ko atong tinderas perfume nga atong gitanaw. Klaro biya kayo, nang libak sila sa akong tingog. Nga murag laki.
1: Ikaw rin yung nagsulti, Analan.
0: Ay, nalang ta, Bobby, uy. Klaro na kayo. Nga nagkaanam, nagkawa ang imong gugma para na ko. Maungkaroon pa lang. Ingnon ko ikaw nga magbuwag ta.

0: Iwa ka gyan gidispatser si Bobby do.
1: Da, ke Berniyaw eh. Kita pa kuglain.
0: Ha? Huh? Confident ha?
1: Ano? Wa de maibog na ko.
0: Naalagi. Pero ang pangutana, muantos ba sa imong tingo nga murag laki?
1: Oh, problemahon man na. Akong di sila, awa.

0: Ikaw ang libuhan. O niya, ikaw ang nagilak-hilak, di ha?
1: Gisakitan lang ko, ma. Tungod kayo sa sitwasyon. Kisa mong yun ang kang lakiha ang makadawat yun na ako. Kanang musabot na ako ba?
0: Ay, lan. Muabot ra na nimo. Paabota lang yun ang hustong panahon.

0: kaya sa mubahali ka ng Jisaw eh. Hey, kapoy naman kay din na ginuwat niya.
1: Hi, miss.
0: Oh. Oh.
1: Miss, kisay nga ni mo? Okay rin mo nga makig-ila-ila?
0: Sure?
1: Kwan, kanang ako di ay si Kirby.
0: Ako sabday si Lan.
1: Uy! Maugin na imong tingog?
0: Ngano di ay?
1: Oh, unsa man ka? Bayot ka?
0: Unsa? Tarong ha? Igo ka rin sa kong komo ron.
1: Da, dalagi, bayot ka. Ah, nagbinabinabay lang ka. Pero ang tinood, bayot ka.
0: Hoy, saba di ha? Pasagpa ka?

0: Unsa na? Unsa na karon? Naapektahan na ka, no? Ha?
1: Diyos, oh.
0: Wa na'y mo antos ni mo nga laing laki. Tungod kay mauhaw sa imong tingo. Unya karon, nagmahay na ka. Nga naminyo na si Bobby.
1: Nagmahay ko.
0: Day, uwahin na ang pagmahay.
1: Sa may humuon ako, Ani Jesus.

0: Naghilak ka na sa...
1: Ma, hangtod ka no sa mabot ang lalaki nga makasabot na ako. Ug mo ay mauyab na ako.
0: Lan.
1: Magduha na ka tuwing nga wala na ko'y uyab.
0: Sa ako nang gikaingon nimo, muabot na lagi na anak. Salig lang.
1: Ma!

0: Lord, hatagi sabtaon kong sinoy. Nga kanang lakiha, maunag yun na. Kanang maunag yun na akong madayon ba? Please, maluoy ka. Hala? Kanang napadong din eh. Kun wa ko masayop. Si Pabi ka na. Good for you. Duha na day mong anak.
1: Mulge, pero ang akong asawa, sobra kasi lusa. Sige lang, migaway. Hindi lang tungo sa mga bata, agbayaran akong gibiyahan eh.
0: Mau ba?
1: Ikaw. Dalaga pa ka?
0: Dalaga pa, uy.
1: Oh, pwede pa siguro na itong baliko na nga itong kagahapon.
0: Ha? Himuon ko limong kabit?

Para na ako, DJ mo na yung pinakadako na kong problema. Pagbugat yun nga akong dughan. Tungod sa akong gibati karon. O gang ako mga panguta na DJ. Mahigayon pa ba o kahigayunan pa ba kahanga mausab ang akong tingog? Depende na mads kung parehas na sa akong tingog. Basig di na naging na mausab mads yung anak naging na siya ha. Dawat-dawat. Mismo ako, DJ RC, lainan ko sa akong tingog. Usahay pusgo na... Pugso na lang na ako nga magbinabay. Ngahin-hin, pero... Mura magbayot paminahon. Napabakay lalaki nga mo abot din hin ako. Kanang mudawat gud sa akong pagkatao. Nakita mi bago lang ni Bobby og tinod anay lang DJ. Naibalik ang akong gugma nga dunia. Okay ra ba kani kung makibalik kog relasyon niya? Bahala na lang siguro kabit ko. Anak man sab siya nga willing yang biyaan ang iyang asawa. E, sige na naman sab siya sila og away. Taka diya damad suy. Ako kaning i-grab ng opportunity. So ni job vacancy. Nagkutaw gina nga kung huna-huna, DJ. Pero ikaw ra gina makatubag ni ini. Nisalig ko nga daghan ng kinabuhi ang imong naguba. I mean... sure lang. Daghan na daw ang kinabuhi nga akong naguba. Dili, uy. Daghan ang kinabuhi nga imong natabangan. Kaya naagi ni ining imong programa. Kay maminaw ko sa imong bulawanong tambag. Labinagikan sa imong mga tigpaminawan. Inyong magtatampo. Inyong magtatampo, Lan.

0: pwede bang ako na lang? Oo, pwede ako na lang.
1: Ayaw!
0: May hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa mga naka-crosspost karon, Bukidnon XFM, kita ta via live streaming, Tagom XFM, and Zamboanga sa Ipil XFM. Ayan, buong bansa. Char, buong bansa. Uy, ma-pressure yung ko ba sa daghan? Nagmaabta na nga akong nawong ay. Mayroon sila, kalaki magtingo ka ng DJ. Unsa kay nawong ana? Suma? Suma? Good. Naantusan lang sa gidna ninyo, oy. Kaya ang inyong DJ Manggod, kaya grabe ka hardworking. Mas busy pa ko sa Presidentes Pilipinas. Chos! Hello sa inyo, ha? Dun, ha? May pagpaminaw. Ayan, bahala, ginaanikad ako akong tingog karon. Sama sa atong letter sender. Pero hinahinayon lang gihapon ako na. Hinahinayon. Hinahinaya. Hinahinaya ka. Di lang na ito inayon, kaya pasin niya mabash. May pagpaminaw din yun din, ha? Dabi na sa ito mga kasilingan ng XFM station. Nga madunggan na nga ito ang pagsibya. Sa mga nagkalaing-laing frequency. Isa-isa ko na ito, ha? Paminaw di ha kayo na exam later. 98.5 XFM Canlaon. 101.7 XFM Bukidnon. Madunggan po sa Valencia, San Fernando, Malaybalay, Kabanglasan. Pwede di madunggan sa 92.9 Giholngan XFM, 95.9 General Santos City, 107.1 Tagom XFM, 97.9 Davao Katropa Digital, 89.5 XFM Pagadian, 99.XFM Mati, 99.1XFM Mati, 102.1XFM Cotabato, 99.5Zamboanga, og ang 91.3XFM San Francisco Agusan del Sur. And yes, aside from that, sabi ko na ko, di lang tamadunggan sa Bukidnon, Zaza, o sa Zaza. Di lang tamadunggan sa Bukidnon, na pamadunggan punta sa Tagom. Bakit anta sa pinagi silang live streaming na, adyo, yung ginanong manaw na ito. Kapuha na akong side view din eh. Karungo na ito. I-front cam na lang siguro ng Doc JJ, oy, kay Murag, masawayan ta sa akong double chin, ay, no? Dali kaya ako ang tuwan, dali kaya ako ang partner. Hindi ko nakapindot. Sa mga wala kaapa sa itong X-rated drama. Anong nga masad mo kaapas? Uy, asa dahil mo ganiya? Uy, anang bayad yun ko mag-alarm dyan mo. Kaya pag mag-action ako, dirig mo ingo, get one whole sheet of paper. Oh, finish or unfinish? Monang paminaw sa diha. Paminaw. Ang ato ang letter sender. Ang iyang problema din no, ang iha daw ang dako nga tingog. Saan yung problema, oy? Huwag kira man ang dako ang tingog sama na ako, pero sino gaya po na kong agtang sa live? Diba? Active ang akong skincare. Sino pa kaayaw ko stadtaran? Yung problema dire tungod kay tungod sa iyang kadako nga tingog na himo niyang insecurities. Atong letter sender nga ang pangalan, itago ang iyang pangalan. Nga Lan. Gilani na lang unta tumad. Putol-putol pag ganyan yung line. Pero nahigugma kini si Lani. Kay Bobby, nahigugma siya kay Bobby. Ama si Bobby. Gado na sila nagka-misunderstanding sila throughout sa ilahang curtain stage, pagpanguyang. Na-discourage siya si Lani. O si Lani. Lani. Landro. Na-discourage siya o. Gini. Yung sa punto nga nagbuwag silang duha. Pag na nagyod kay, dako lang siya tingog. Dako kay epekto ang insecurities yun sa tao. Parang uban niya, kagamay rang ana. Kita yung mga kahinaan. Wala kita nagdahong nga sila ng iyang tingog. Sa kadagang pwede niyang kahinaan ng tingog yun niya. Lanto, bago na nato naon niya sa ato ang mga kugihan manambag dili sa itong programa. Ato mga tigtambag, Luzon, Visayas, Mindanao, mangyata ni. Ang dami namin nagpalood. Sige naman na sila palood para manawag dili sa akong programa. Pero ang problema ni Lani, nakita sila balik ni Bobby, katong lucky nga nakapa. Nakapatibok ng damdamin. Apan. Apan si Lani. Nasaira niyang si Bobby, aduna na yung karelasyon. Aduna pag-i-anak. Sumala pa ni Bobby, andam niyang biyaan ang iyang pamilya para kay Lan. Saba ka niya, Bobby. Tungudog alang, naigugma po dahil siya kay Lan. Pero problema, ani, ako ang unang mubabag ni Anang imong plano. Sorry ka na lang ka ako dyan ang mingoy nga, no, itigil ang kasal. Di, ang kasal, di ay. Itigil mo yung kahibangan na yan. Di isa ko magtambag, uy. Maghuwa ta sa itong mga caller diha sa itong Pigas Linya. I-dial na ninyo kay officially open, ha. Ang ato ang caller line. 0995-994-6868, mga katropa. 0995-994-6868, mga katropo. Nanay lang mong tawag diyan, isa na ka number akong ihata. Kung namoy number sa isa, maayo. Kung wala, aw, diyan mo una nanay. Magpapaminaw na diyan sa XFM Bukidnon. Hindi lang via hook up, but also sa ato ang cross post. Pati po sa Tagum, XFM. Sa Ipil, XFM. Malas kay mo ay kay unang cross post ninyo lucky kay tingog. Bawion na lang nasa ako ang guwan oy, ako ang kanyag madara ba ni? Artistahin na ba ni? Wait lang, dipinin ni Sabot. Natay caller sa Pickets Linya, maing hapon, unsay pangalan, taga-asa.
1: Ako ang nangyong turno. Siya mambol kay BC, marangusan ganyan pagtawag na ako. Abin akong nanay nakasuot. Sineda guwap.

0: Away lang sa ta.
1: Atol lang sa i-cancel. Saya nga ang tao.
0: Cancel lang sa.
1: Kamu manggod, hina kayo mo kani si Miss M. Nani sariling negosyo. Siya pa'y bahala
0: sa'yo. Ang importante, focus pa sa negosyo. Ang karang manggod na.
1: Pautangan niya kong lapad, ha?
0: Hindi ka long neck.
1: Okay lang kay. Last na kong kuana ng long neck. Wagyo ko, kamang kut. Kamang yun ko. So may matambag ni mo, Mads. Murag ka nang dali ra kay ni problema ay para nako dali ra kay ni di kay ni bugat. Actually kinala
0: na ko no.
1: Kinalag dukol ni dukla gamay.
0: Ano nga kun dok DJ?
1: Sigara.
0: Interview.
1: Bantay lang juga da dok DJ ha na makulor nato pa sa ginadaan ni mo sa bahay ng mga number.
0: Wala man ay utang ko sa Edrixa na gid ko niya connect.
1: Ah. Sige, salamat kaayo, Miss M. Sige, go!
0: Ay, buutan ba sa tiyan ako? Buutan ko niya.
1: Madunggan kayo mong katiron.
0: Ay! Naman ako.
1: Di gina ka uli. Di gina matuog stasyon ka. Di na ka uli sa ila. Bahala.
0: Ay! Ay! Ay! Ay!
1: Anyway, dali na kayo ni problema ni Lan ay actually, dira kayo ni Bogat o niya, actually, nidrinig dukol.
0: Ay, ay, ayaw taon, pakinta ni Bobby, ay, kay nanay pamilya din na ba yung mga anak, bro, ay, kay mga bata, no?
1: Correct.
0: Di man ako maimwana, muna makag-nadispirada kay, way, mo tulis, ni mo kay,
1: sakita sa
0: lalaki mo, tingog, para na ako, tingog raman, oy.
1: Gani.
0: Ang importante na ako, no, kung ako lang, ang kabuutan, ang itsura sa tao, labi na guwapa or guwapo ka ka na. Paborito din na ako, bahala, guwapa kayo, piki o tingog.
1: Ikaw. Tuo lang mo niya, God, oh.
0: Hindi, ma'am, hindi mo na magpasa ang tingog, but ang kabuutan din sa tao,
1: sakit na. Sa zaway mo punit, oy, sakit kayo ito pagkainguna, ay, may ubos, rabataan ni.
0: Ay, labi lang yung guwapa or guwapo ka, kaya magiligin na mawawangin mo, kuya mo isuroy ka.
1: Ay, lapatinguga, but pasabot ni mo.
0: Ay, okay na lagi ng tingog.
1: Ah, sige,
0: lahat mo na yung problema mo. About like ang lalaki na hinood na magmahal ni mo, diligin ang tingog ang basehan. Oy,
1: correct.
0: Kung ano naman, oh, kanang hindot ka tingog, o niya, batik ka na, oh, hala no, ikaw na. Wala na lang ugnit, pati ka kayo, basta guwapa or guwapo ka. Ah, kaya
1: na. Nga, butal, butal na po, dahil lang po. Kaya sa'y batasan, no, eh, kayo, kita tag guwapo. Uy, buwat, uy, batasan. Ay, unang tag, unang ginawa na lang.
0: Ay, may nagpakabuutan mo din ang guwapo para dagang may gumawa.
1: Bitaw, tinood. Sige, padayon pa. Minor pa rin silan.
0: Tumaw na to, ayaw gita, Arjun, ayaw pangagaw kay... Nababagin na sa kanang mga suko pa nga, ikaw manapaw. Ayaw taon.
1: Ayaw in taon.
0: Hindi na akong ma... English pero na...
1: Una-una na
0: nga. Sakita na kaglaki nga. Para give me mo.
1: Correct. Corrected by...
0: Mawala yeah. To kayo para makasood sa dagupan.
1: Na ayan. Salamat kaayo, Miss M. All the way from Dalaguet. Katropa mo?
0: Exciting!
2: Exciting!
1: Lamiag ataki, oy. Pura magka nang nakait lang na dumbulan. Patalikod. O, diba? Sige, pura mag-una-una ni Miss M. Ayaw, oy. Ano man dyan magpatinta sa pagkaanak niya? Oh, di saan ako ingon na kung tambag din niyo, kaya ipaulahin lang sana ako. Isa ko mag-una-una, kaya naman mong ginimanawag. O pa ba na kumpletong attendance na to? Ay, shoutout na kung taga-Tagumbi, basinyag ka ng manawag na po kag 40 na. Tawag sa'yo in town, kaya kung dugay ka manawag, bahala ka man diyo. Basta niingon ko sa tawag sa'yo, kaya para makahigayon. Mayang hapon, DJ Reyna. Shoutout na ko sa kung kaubanan din sa operators sa... Asa man yung nga operator, oy. Mga kaubanan na kong operator, sila Migo Jason, Vertusio, parang Kevin Gao Joseph, yung tigpaminawan sa AXFM. There is a ever good plastic hubay laluan. Ayan, Dars Jason. Sorry, DJ Chinita, amping by, miss you, love you.

0: sorry man si Ma'am Lauren na oy. Hi DJ RC, mayong hapon. Sana mabuti kayong kalagayan. Ikaw din, sana mabuti ang iyong lagay, Richard. Wala ko ilaing tumong din eh. Naram mo sa mabuting lagay. Or mabuti ang iyong lagay. Ano aram na siya niya, Richard? Habang tumatagal, lalo po kayong gumaganda. Mara mag-iingon niyo sa una nga, di ko gwapa sa una. Eh. The more niyo iingon ano, the more na ako ma-realize nga, di ko gwapa sa una. Mara na ko ka na murag, wala lang, hinahinay, ubay-ubay, jutay. Ana ba? Wato na lang nato. Pa-shout out po kami dito sa Highway 23 gas station, watching live from Surigao del Sur. God bless po always, DJ. Pa-shout out, ana si Night Rider. Pa-shout out, DJ, sa imong ka-sexy og kalami. Ay, kana, di kinabakak. Kung maingon lang ganitag kalami og ka-sexy, well, I guess that was the only thing that I would say that it was really, really, really legit. Legit. Ayan, ato pa may napandili na itong Lilion. Tanang Lilion ako, tanang live na adinhi. But doon ito magbasa para way mga lain ang dughan. Ana. John Andre Sanchez, naglahi na station sa Davao. Wala na daw station, yun naman. Ay, wala ko na-inform. I-inform, chika, hey, pagkos taga Davao, yung sa ninyo frequency din, ha? John Andre. Oh, hello from Davao. Gikan kay John Andre. Sa naman yung DJ, oy. Magkabaw sa ilang frequency dito. Mauna to imong partner, DJ, imong gide. Dili pa, oy. Dili pa to na ko partner. Namili pa ko kinsay nindot dito. Siyempre, naman ay pre-trial. Pa-shoutout kong Chris Latorigosa from Handayan Sur, Hitapi, Bohol. Gikan kay TJ. Mayong adlaw cute. Salamat, Biplop. Shoutout sa barangay sa Patera. Kagawa Joyce. Nympha de Losa Perito. Hello po. Gikan kay Nympha. Pa-shoutout po from Kainta Rizal. Son Anton. Diyan sa may Kainta. Magtatagalog tayo ng konti para naman medyo maintindihan tayo ng mga katropa natin all the way from Manila. Kaya mag-alala kasi kaya ako namang mag-Tagalog. Kaya naman itong itawid. Kaya mag-alala sa akin kasi maliit na bagay na po yung pag-Tagalog. Kasi na po yun sa mga talent na kaya ko ipakita para mdam, break it down yun. Ayan po. Ariella. Hello po, watch out from Pinamungahan, Cebu. May pagpaminaw sa inyo, ha din. Hi DJ, Hi DJ, Regi, Rekla. Pasyarot ko diri sa ACCY Lumber. Kusog kayo ka diri ay pakisagit! Sa tarang silingan, managuyab. Sa una, dili sila magtagdanay kay Dili Kaila. Kay, karon na saan magtagdanay kay naay na sa... Tarungang, i-type ba? sa una dili sila magtagdanay kay di kaila. Karon na sad, di magtagdanay kay naay sa una. Balik ko na ko ha. Sa una, diha daw sa may ACCY Lumber daw. Diha daw sa silingan nga managuyab. Nga sa una, magtagdanay kay di ay sa una di magtagdanay kay di kaila. Karon dili magtinagdanay kay naay sa una. may kuan ni may pass. Na good na. Back to strangers good na good normal na siya. Hi DJ, gikan kay Charlene, may hapon. GRC amping sa imong panglawas ha. Kay wala na imo pakatawa og maghilak sa imong mga tigpaminawan sa imong sa imuha. Ayan. Take care, DJ. Ikan kay Joel. Besa. Sa inyuhan na lang dyan ko makadungog ug kanang inani ay kanang take care. Sa una kay namang lamang to'y laki kay iladilad na ako. Ibalik ko na ako. Open na nga itong linya ha. 0995-994-6868. Humana itong drama. Nawag na mo. Sa'yo na human kay sa'yo sa nakumisugdan. Katrina, Rose Lim, pa-shout out po DJ. Wapa lagi ka. Saan ta mo eh? Ngayon lang ba yan nabalita sa inyo? ana si Knight Rider. Ako DJ RC, lami ko mudala. So, mudala og unsa. Mudag taghoy. Mudag, unsa man, dag. Depende unsa nga muda. Mayong hapon, asa naman sila tita? Oh, paway sa akong tita, oy. Paway sa ninyo. Kapoy pa to. Joinski Bendanilio, Power Afternoon. Oh, gikan kay Joinski. Taga-asa din ka, Joinski. Good PM DJ, JJ. Kami na ako sa Bakayan. Ay si Jordan, no? Grabe, hindi ka supportive. Ay. Mawa man ang tanan, magpabilin yun na si Jordan. Basta naalang siya sa radyo. Naalang siya yung radyo. Elinito Uwano, Limuran Tohino, ha? Kumplito ha, tuluman ka book, aplido niya diri, oy. Uwano, Limutan, og Tihino. Salamat, gisiksihan ka na ako. Bisan unsa, basta malamian lang ka. Ah, lotoi ko, B. Hello, Vals. DJ, wala na lagi kay signal diri sa Cotabato City. Amot lang. Ulo ka ba? Oo, depende na lang din ha, mama. Naiidra ko. Shoutout kay pa. Shoutout ni May Magdalino diha sa Tagabasak Pardo. Siya pa, salamat sa pagbasa, DJ RC. DJ, Lodi Betty ka sa radyo sa Cebu City. Taga Purok Uno, Barangay San Jose, Prosperidad, Agusan del Sur. Shoutout DJ Guapa. Kaayo ka, promise. Ubuyag. Oh, ataki ko na gunato na huwag ka ng blush on, blush on. Asa naman akong tigtambag? Uy, ako na yung mutambag ka ni Tanan. Makahunat lagi si Doc JJ Ron. Siyagi mo tambag ani Ron Tanan Ron. Kapag si katropang Philip si Rohano. Sandali, patambago na to. Kung mo manawa. Og outro na lang siguro ko ani. Umano na lang mo ani, kaya pulo na si katropang Eric. Mao man galing. DJ RC, kung dili man ka maako, tagain na lang ko din ha. Sige, puhon. Hindi ko sa bumanawag sa wanted kilig. Ang sige raw pa ngayog, uyab na ko. Niya, patawagod mo sa programa na ko isa, di isad mo. Grabe ka mga ariat. Ay. Atay, corner sa Picas Linya, istoryahan sa to. DJ, wala na jud kay signal sa radio. Wala, DJ, wala na jud kay signal diri sa radio. Gikan kay Katalan. Ah, okay, sa Cotabato. Okay. Shoutout from Abu Dhabi. Hello po. Master Ichikoy, ayong hapon po, ma'am. Gwapa pa, shoutout po from Davao de Oro. Salamat. Nan, ayon na lang. Problema, imong tingo. Kaguban gani, ang nawong ang giproblema. Oo. Diba? Request song, DJ. I'll beat it. That's Nancelina. O say number ninyo, DJ, kay mangita kung mauyaban lisod single, DJ, oy. Sorry ha, wala mo na ako sa akong mga number kay Google Live na sa TikTok kay murag na busy jud kay Coron this past few days. And then limit ang ako ang pagtabi kay ang akong tingo. Medyo sensitive na akong throat when it comes to talking. Pasara from Dumingaga, asa man na siya. Hello, DJ, pasara din sa Pagadian City, Zamboanga del Sur. Kay Carlos. DJ, mukis daw si Buknoy. Mukis. Mura maglibre lang kiss na ako. Padaka diri na ako og kuan. Padaka na ako diri og ka ng bank transfer pa kiss ko. Nate color Doc JJ. Wala ra kasod siya. Wala kasod pa. Kunya na lang. Ako sana ipadayon.
1: Gara si
0: Mungkulir,
1: wakabaw
0: siya pungutan na. Sige. Wa sila ka daw sa pangutan na? Wa na minog drama. Pasudlik isa kay mga saba ko. Agoy. Pasudla lang kay akong kasabaan. Pasudla lang kay ako ning mga... Nga nung di ba minog sa akong programa, nga gikan pata alauna diri ni mo... Ganiya pa minlok JJ diri. Di ba nawag na mo kay magpa-request? Kasi yung kunain yung tagiliran. Ay, nga naman sa pag manawag mo para mag-request, nga na gibayra ba na mo ni amo ang drama diri niya, di mo maminaw. Ayaw! Sure mo din ha, ah? Sir Marvin, oh, muna-muna ba Sir Marvin o kanang produce og drama? Ayaw! Di na balali mag-dramaturgo niya, di mo maminaw niya, manawag na mo mo request. Ayaw! Ibtun ko na yung saksakan dito sa booth. Ay na po ko diri mga kanina gyud ang DJ sa Cebu nga siguro gyud pangasaba on air. Kasi sa higit mo, namo man ya kong branding. Ano yung mahimo? Kanya ay tag branding din eh. Mura man yung ganang, mura daw ko kanang iyaan. Sigura daw pangasaba. Manawag, manawag gani mo sa akong programa na anay mga pangutana. Kay tungod natay drama ganiha. Hindi mo katubag, hindi mo makatag og tubag. Wanay mawana ang tumong ni ato ang programa. Mura nagwanted kilig. Pinarapail baring pa. Sunod ang programang Wanted Kilig. Kinsa na po kang relasyon ang maguba. Nakani atong programa ron. Wa mo kabaw sa atong drama. Aw, undangon na lang nato ni. Trust. Sige ha. Mudawat kong isa ka kuan, isa ka caller nga bahala wa kabalo sa kuan pero ikaw mudawat sa akong award. Nag-all in town na kuan technician kay nagsige na lang siya dinawat niya. Wa mo na yung kabaw sa katikaran diri. Oh, balikoy na ako ha. Ang atong storya karon. Atong storya karon bahin kay Lan. Si Lan manggo diri ka tropa. Iyang problema. Nagsugod lang sa iyang tingog. Oo, tungod kay isa sa mga insecurities niya, kining iyang tingog kuno daw, amo di hinungdan nga ma-insecure siya kung makasulod siya sa relasyon. Muna karoon na doon na siya naila-ila nga si Bobby, apan si Bobby o siya ang hinungdan, naguba ilang relasyon tungod lagi, tungod aning inaani, sama ning problema nga, ginatawag na tong insecurities. Nagbuwag silang duha. Ay, mga pangutana niya din nga, unsaon daw niya ni nga, unsaon daw niya ni nga kanang, madawat daw niya yung tingog kung gano'n daw ang hinungdan nga, maalanganin siya. Karong kanibalik siyang kinabuhi o nagtagbo ang landas nilang duha ni Bobby, katong ex niya. Ex nga na-date niya. Ninyo, ang kadunan ay anak. Matod pa ni Bobby, andam daw siyang biyaan ang iyahang asawa para kay Lina. Kung kanay gugma pa daw siya. Pero ako, di ko musugot. Isa pag unsa pa iingon nyo din na ako, gawin mo ingon dyan ko ni mo dahil di ko musugot. Taro nga, ganda yung mga desisyon sa kinabuhi. Dili ganda mag-inana. Okay, lisod kayo na makagubat. Paluoy punta in tawon. Doon na kaanak imo pang gubuhin. Balik ko na ako. Pwede mo manawag sa itong caller line 0995-994-6868. Mga katropa, ha? 0995-994-6868. Go-go lang kayo dyan. Go-go-go-go! Handa na po tayo sa ating caller line. Makipag-usap. Kaya aron din ako magsistorya. Diyo, kamo na si Tabi o yung tao. Patawago na diba para kuan, para magkuan. Para muna mo tabi. Pero samtang nagwata sa atong caller, aniya sa nga itong isa kasunatan nga kung giandam sa inyo, ha? Huwag ko kabokis sa singer, ani, nakita na maguna ako murag bagay ni Nemo. Bagay ni Nemo ni Line. Here's a song. Pwedeng tayo. 2:32 in the afternoon.

0: It's 2:35. Ano ba yan, Chinita? Wala. Ana, dyan na siya. Live man. Gisuraguan. Wala nag-on. Ayan! 2:35 in the afternoon. Ayan. Labanan lang tayo ng ano, stronger soldiers.
1: Ayan!
0: Sayo, hindi na ginato mabantayan nga. Nagpataka naman dahil ko dirig ataki di ay. Balik ko na ako katropa. Pwede nyo manawag sa itong caller line. 0995-994. Ipaspas na rin kayo.
1: Ayan!
0: 0995-994-6868. Nalagi manawag rin padung na tanan ang ending na ko sa akong programa. Pitkan yung tamo tanan na. Pitkan dala haluk. Hello po sa inyo ha. Sora DJ from Inasal Pasig Palengke. Hello po. Naa kay Ubo DJ wala. Ko alanjud ko kanang what do you call this one man? Pagawra ana.
1: Ay.
0: Ubo. Stress lang yung truth ang ako ang gina-experience. Hello, good afternoon, taga-asa Kinsani.
2: Good afternoon, ma'am.
0: Oh, good afternoon.
2: Si Kwanday ni, si Jersam.
0: Asa man ka?
2: Nara sa Cebu, ma'am.
0: Ano man? Ano nga ka ni uli gabi eh?
2: Ano, over time ang hugo?
0: Nag-what pa ako ni mo, ha, mga bata.
2: Ha?
0: Ang mga bata, wala juga. Wala juga na nawag. Masa na ikang gabi iji Sam?
1: Ayaw!
2: Nalubat, magulo kong cellphone nung nang upatawag.
0: Sige, iji Sam, way, basay loo na lang ta ka. Nanawag man ka. So, mo advice juga nilan.
2: Oh, mo advice ko?
0: Sige.
2: Na problema sa siyang tingog nga kwan.
0: Pamagay ko na problema diri.
2: Dili na problema ang kanang tingog manggod. Dinato problema ako na tong tingog kay kung unsay gihatag sa mo na tingog, di na ginamosag kay mo naman ang tingog yun.
0: Gamay kay problema para nimo no?
2: Oh, gamay ra na problema kay kwan siya. Ay noon ang uban manggod. Guwapa kayo siya. Tanawa na babae ba? Pero pagtingog, batik kay tingog.
0: Ako mang guro may pasabot.
2: Nga na po yung uban, ma'am, nga dili guwapa, pero nindot kay tingog. Murag, bali ba? Murag pagbali, ang mga kwan.
0: Jisam, tubagan eh. Kung sa may tanaw ni mo na ako.
2: Aw. Kwan, guwapa ka, ma'am, kay abinin mo, ma'am. Bali, namong mga bali kay kanang mga napula, kinin, tambok. Tambok na babay.
0: Oy,
2: pagtingog, yeah. Abin na ko kang magtiyo ang tambok na babay. Pagtingog, abin na ko kang tingog. Itambok man ko. Gamay man dahil tingog. Nga bali po ni mga babae nga niwang. Kaya pagtingog sa babae nga niwang, dakog tingog, bali ba? O, at mo ni katagaran akong mabantayan bitaw ka, ka ng mga tambok nga babae. Gagmay nagtingog, pero kanang mga daot na babae, nagkupugtingog. Mura mo, sa garang mahuntayan. Mura ang kanang yung napablima sa siyang tingog.
0: Break it.
2: Di na yung problema. Ano, iyan lang kung adyason na yung tingog ko, ipakit-kit yung tingog ba?
0: Ikaw, ako, ang sa may tanong ni mo na ako, guwapa o tingog niya? Dili guwapa sa personal? Tarungay mo to ba? Kay ibot din ito ni tawagan eh.
2: Guwapa, uy.
0: Guwapa.
2: Tingog pa lang. Makayong kung guwapa.
0: Sabar niya, Jisam. Tuura ba? Kamu ba kang hinungdang anong dalirakit ko ka ng masakitan pag abot sa guwapa kay? Matuoy ko ba sa ibigo ng laki? Guwapa ko.
2: I-describe ba ka kanang
0: sige daw,
2: kuhan ka?
0: Sa may description ni mo sa ako, Jisam.
2: Sabihon ka, sabihon.
0: Unsa ba man?
1: Ayan!
2: Ibang West 9 siguro, mga 26 West, siguro.
0: Akong sabihon niya, tapos akong West Line. West Line o West Line?
2: Mga 26.
0: Tapos unsa ba man?
1: Ayan!
2: Ora.
0: Ama ora.
1: Ayan!
2: Malingaw, buta niyo mo, DJ.
0: Malingaw ka na ako.
2: Sige mo kung kami na bitaw, pero karon ako ka balik kong tawag kay kada tawag na ako tungi ang hindi mo kong kasunod. Mahod na lang kong time ba? Mo nang nanawag ko karon. O may lang nanawag.
0: Di kasunod. Di ay luwaan da yun.
1: Ay!
2: Kasi naman ko tawag rin nga. Hindi mo kong kasunod ay mo nang maminaw na lang ko sa kuan ba? Katong mga color.
0: Karon nakatawag ng yung kajusam. Asa man di ka? Oh. Asa man di ka nanawag karon?
2: Di ako diri sa Jones Avenue.
0: Uy, doula naman dahil ni mo, uy.
1: Ay!
2: Di ba sa Sambaguno ba? Sambaguno.
0: Lucky. Naraman mo diri sa Patera.
2: Oo. Oh,
0: tuod kayo sa
2: Patera. Tagpaminawan, magiging ko diri.
0: Tagpaminawan, dahil ko. Kisa ay
2: mo. Kisa ay mo. Eric nga, kwan, ayang kasunod niya programa ni mo, minaw mong kwan niya.
0: Ah, si Sir Eric Manait?
2: Oo, oh, tagpaminawan ko na niya.
0: Ako di ay...
2: Ang minaw niya po ko eh, kay samtang nagtrabaho ko, mag-insit mo kong ko. Mag-insit ko ba?
0: Wala kami nga wan ako.
1: Aya!
2: Ha?
1: Aya!
0: Anak ko ba? Wala ba kami nga wan ako?
2: Aw, sabi ko ka... Kita ni mo, mingaw ko ni mo.
0: Kanang pag Sabado nga, dili ko ni madunggan, mangita ba ka na ako?
2: Kaya ba mangig ko nga, wakay programa ng Sabado, di...
0: Huwag
2: na... Kung mangita ni mo, kaya wamang ka Sabado.
0: 8,000.
2: Lunis ang to, birnis ang mga.
0: Correct. Minyo na si Jasam?
2: Nakoy Paris.
0: Niya. Musukot ra kag dungagan imong pares.
1: Aya.
2: Ay lang na kay bad na bad.
0: Kesa nag-ingon.
2: Ang nag-ingon sila.
0: Sila?
2: Ako dai ako.
0: Abi ko si Doc JJ.
1: Aya.
0: Ay. Sige, Jusam. Balik na lang nag-duty.
2: Awa mo kay duty ron, mukhang di open ko ron.
0: Yeah. Mulakaw na ka?
2: Oo. Oh.
0: Asang trapo?
1: Ay!
0: Tulo-tulo po.
2: May wipes, oh.
0: Susan! Ang bibig ko. Salamat, Jasam. Hinaut ko nga, nalingaw ra ka na ako.
2: Lingaw kayo niya. Patimbay ata gamay ito.
0: Sure. Sige lang. Kisa gamay. Kisa.
2: Agoy.
0: Agoy. Alam niya ato ay si Gigo, timbaya.
2: Timbaya ko sa mga tanang minawalan di sa XFM. Gusto akong mga amigo diyan nga nakailan ako karon. Kaya ka ba magiging kung anay nakailan ako ron nga tigminaw diya o mayang hapon sa tanan ma'am o kanimo diha. Bye-bye.

0: Nagi de ba na daw makulatahan ron tungod sa X-rated. What ko ba ma-post gani ko Doc JJ? What ko ma-post? Sharog di mo trending ng XFM. Ayos sa intawon po Doc JJ. Luwag mo kayo makulatahan dyan. Ang jacket-jacket na siya kay nakambrasan. Shout out to sa akong family diya sa Liluan DJ from South Korea. O, di ba wala ko igong oras? Di na ko magpatawag. Muna eh. Swerte kayong manawag na ako. Kayo mang... Uy, naapa din. Sige, taga na itong oambe. Nga, 3 seconds. Sudli dayon! Paano man mo nga nawag, manjig mo padong ko mo out. Kitkitong ko ng microphone ron. Wala na. Ako anang tambag day. Oo. Ani ana ang tambag ni Chinita. Una sa tanan, dili ikaduha, di pud ikatulo. Di mong tanan ka na ko dag mausab baba na imong tingog day. Kung napagaw ra kasama nako, bubalik pa na sa dati. Kani akong pagaw magduha naman ka buwan ni. Murag padung sa ko din ha, ambot nang ani ron. Ingon sa doktor, isa kasi mana daw ko dili mo tingog o maggamit sa kong tingog. Dili pwede dok, kay na ako pamilyang gibuhi. Muna nga, ano lang, depende na ako. Muna yung problema dahil, ayaw na, ayaw pugsa nga baguon. Muna man kinigyatag sa imo ha. Actually, kung dako imong tingog, it's an asset, oo. Actually, wala may lalaki ngayon mong sukat nga nakailang nga medyo nabaguan. Storya raman na sa ubang babae nga murag na insecure siguro ba? Kasi guwapa ka dahil niya, kanaray tingog ang problema. Napakailaki nga muabot na ako. Umudawat sa akong kuan, naamang po kuy kaila din nga mga single dire sa istasyon. Diskita hay kani si Miss M ra mo diskita ani Doc JJ good. Isugra po kay ni akong amiga. nakita mo ni Bobby. Ya ningon ka nga medyo na balik ang gugma ni mo din ha. Wa ni balik imong gugma day. Gibati lang to ni mo day tungod sa kamingaw, sa kadesperada, ka lonely, hopeless romantic. I swear, believe me. That's not love at all. Dili ka nagugmay mong gibati, day. Narakas kamingaw kaguol. Wala ka sa himaya o pagmaya. Ayaw in town sugot sa iyang giingon nga mo. Sugot siya nga biyaan ang iyang pamilya. Kaya ni mo tunlon nga makaguba ka sa iyang pamilya tungod lang kay gusto ka nga magmalipayon. Kinaw na anasya, iduha ka anak. Kaya ni mo magmalipayon samtang naamoy gipasakitan nga pamilya. Ayaw dyan to, anang lalaking muingong kag ikaw akong pilion, andam na ko silang biyaan. Para ni mo, dili ka na gugma. Kahibangan. Ano pagtarong gidi aday ha, kung magdesisyon manggani ka day, gamita dyan na imong utok day, kay muna lang dyan na aday aron. Guwapa man ka ma'am from head to foot, oh, package deal na. Huwag mong kakita guro sa ko in person, sir. Lami pagtingog, lami pagnawong, ah. Champion gina ang makatag-iyan daw na ako. O sana? Sabon? Kajang yun. Ayun na, okay. Ambot lang. Kaya kung gilamian mo sa akong hitsura o sa ako ang tingog, sa batasan ta magdaw. Ala naman na siya, good. Ano na kung maingon ni mo, day? Ayaw pili ang nga magkaguba kag pasensya. Sa pagkakaroon, ang imong buhaton, ayaw i-focus ang imong kagalingon sa pagpangita og taong mudawat ni mo kag kinabuhi mo padayon, bisan pagwa kay kapikas sa imong kinabuhi o mupikas sa imong buhi. Simple. Kung imong tagaan o higayon ang imong kaugalingon, mas panggaon ang imong kaugalingon, dili ka mahurot sa pagunauna kung aduna pa ba'y lalaki nga mudawat ka ni mo. Daghan pang hinungdan nga mabuhi, day. Isa na din ha, ang makapalitag yuta, magkapatukod o gatumbay. Aron kung mapanas mang kininda ng kalibutan, aduna na tayo mabilin sa ato ang mga sumusunod. Ana ba? Kapag there's more in life. The world is vast. Char, grabing action. Muna ko ngayon, muna aron ng kasing-kasing ni mong gugma ni mo. Siguro ko ngayon mong kaugalingan, ngayon mong gihigugmag maayo ron, no? Pagkaigong ka nga, you don't need anything from other people, especially sa mga opposite sex. Ikabaho mang kasaon sa imong value. I do not blame you. I do not discourage you. Pero if you choose, pilion imong magpakabuhi para sa existence o mag-exist sa ubang tao, I strongly discourage you. That's not how you live. I'm not telling you how to live, but I guess this is the only way for me. Mas pinakadali na kung option nga ingon sa imo nga ayaw. Ayaw, ayaw gyud. Ayaw gyud ha. Namo ko igong oras kay tropa dili sa programang X-rated. Salamat kay sa pag-uban-uban nako sa kong programa. Hangtod alas 3 sa hapon sa ato ang mga naka-hook up karon. Visayas Mindanao. XFM Network, XFM Philippines, sa mga naka-crosspost. Thank you so much sa kong partner sa Pikes Lawa, katropang Doc JJ, sa atong station manager, John Lemon Chavez by King, alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako, inyong katropa, DJ Reyna Chinita, sa programang X-Rated. Di lang gihapon sa 88.3 XFM Cebu, katropa mo. Exciting!
1: Exciting!

0: Kapitan!
1: Kung gwapo gani ang gipaningot, unsay tawag?
0: Hot! Ah.
1: Kung pangit gani ang gipaningot, unsay tawag?
0: Luod! Exciting? Exciting!
2: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health. Subtle
3: ako di ay si Robert Kamumulupyo, Santalisay, Cebu. Nainitubo nga na akong bukulo hubag sa akong likod. Daganang doktor o galbularyo na ang akong natuan. Daganang manugtambal ang akong nasuwayan ng tumar. Pero sa akong nasuwayan ng Santo Plus Gold, itumar na ako doon ka kapsula o tulo ka beses sa usag kadlaw. Sa sulod sa usag kabuan, nihuyos ang akong bukol sa akong likod.
2: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusan. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Isa sa sekreto para makabaton og maayong panglawas, mga higala, ang pag-inom og Santon Plus Gold. Tungod kay ang Santon Plus Gold herbal capsule kay balubata nga aduna kini phytonutrients nga terpenoids. Sa pagtuon sa mga eksperto, ang terpenoids na pamatud-an nga adunay taas kaayo nga anti-allergenic properties. Diin mutabang kini sa normal nga function sa atong immune system para dili niya atakihon ang mga non-harmful substance nga musulod sa atong lawas. Para malikayan ang sige og pag-atake sa asthma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema ug uban pang allergic reaction sa atong lawas. Mao nga ang isa ka sekreto para makabaton og maayong panglawas, inom og Santon Plus Gold tungod kay adunay phytonutrients nga terpenoids. Matod pa sa pagtuon sa mga scientist, ang terpenoids nga naa Santon Plus Gold makahatag og chemo preventive effect batok sa colon, breast, skin ug prostate cancer. Sa dugang pa nga pagtuon, ang terpenoids taas pod ang iyang antimicrobial, antifungal, antiparasitic og anti-inflammatory properties nga makatabang sa klase-klase nga mga balatian sa atong lawas. Mao nga batasana adlaw-adlaw ang pag-inom og Santon Plus Gold para makabaton og maayong panglawas og para siguradong protektado adlaw-adlaw batok sa daghang mga sakit sama sa cancer, lung problem, virus og mga bakterya og mamaayo ang function sa atong immune system, malikayan ang mga allergies. Inom ta og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
2: The Secret of Health.
4: Nangita ka ba og kape nga makatabang malikayan ang menopausal symptoms? Kanabang pag-abot nimo sa 40 nga edad ni kalit og taas imong blood pressure, init pirmi ang lawas og labi na gyud ang imong ulo? Sulayi ang pag-inom og healthy coffee. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix kay kini taas og isoflavon nga makatabang malikayan ang hormonal imbalance nga mao'y hinungdan nga migawas ang daghang sakit sa mga kababaihan kung mag-menopause na. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika, nagkape ka na, nanambal ka pa. Para sa kampiyon nga kombinasyon, mga higala, inom og Santon Plus Gold, herbal capsule, og vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, ang Santon Vitamin C, og ubani ang pag-inom og healthy coffee nga mao ang Santon Coffee Mix. Para sa sigurado og aprobado sa FDA, og epektibo, pangitaa ang tatak Yisto Health.
2: The Secret of Health. Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
5: Ako si Karen, 23 anyos. Digin ako masabdan ang kasakit sa akong pikas nga baga. Unya, pagpa-check up na ko, naday ning turok nga unod nga nagtibugol. Akong gitumaran og Santon Plus Gold. Tulo ka pa akong nahurot. Karon okay na ko. Salamat gyud.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
6: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
7: Before, madalas akong haggard at stressed sa trabaho, kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ngayon, hindi na ako stressed at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. mga sangkap ng Santol Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
2: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na. Santol Plus Coffee Mix. Pinagkalumbisa ng malunggay, mag-gustin at soya. Kaya, magpapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santol Plus Coffee Mix. Ang Santol Plus Coffee Mix ay mapibili na sa inyong mga suking butika.
9: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang ulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamait, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Phoebe Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
2: Katropa, kung nangita mo og dekalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisita sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisita usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
1: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
10: O sige lo. Ibutang asin na ko sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
1: Bato good taon. Mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
10: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
2: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe. Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup,
11: at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, VM's Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City, at ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DM's Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DM's Rent-A-Car Tagum. DM's Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. XFM time, it's 3 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
12: Mga katropa, exciting dito!

0: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
3: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na din ka tuwid na din ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na ko ang tulog. Magdamgura good ko. Kaniya to dili man. Basta mag-inom ko sa Santon Plus.
1: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako dahil si Nilsson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa usa. Epektibo dining coffee day, dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nga nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
8: Santon Gold Herbal Tea ni ba?
7: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
8: Oh, pa, maayon ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usaka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbato sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
7: Aw, oh, mo ba nak? Hala, paim nang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
8: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Eh, makastabilize man po kini sa mood.
7: Ah, sige nak, sige nak. Pagpalit og daghanana, ha? Kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain na usab na quality product sa Yes to Health to Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ang Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Paige. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alisakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad na ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang tanggal agad.
2: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
3: Symptoms persist. Consult your doctor.
4: Sa mga butika. Noon, hindi uso sa akin ang kape. Nang masubukan ko ang Santon Gold Coffee Mix, napakape na ako. Dahil sa sangkap nito ng mangosteen, turmeric at moringa para protektahan ang mga selula ng ating katawan. Dinagdagan pa ng glutathione at collagen na para pagandahin ang ating mga balat. Kaya ano pa ang hinihintay mo, kaibigan? Subukan na para mapatunayan. Ako nga pala si Robin, Santon Gold Coffee Mix user.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Punta kayo na niya, takaroon din he, sa Barangay Paitan, Quezon, Bukidnon na niya, nga biglan owner nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mo i-kasturi sa nga kagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer.
6: Gwapo. Sinaong taon tingkas ang bunga.
5: Ya, unsa ba yung magkasturya sa uban nga wapag kagamit?
6: Kung mga silingan ko din nga gamit ng foliar. Magamit ka mo Crop Gold.
5: Kaya na kang salamat.
7: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
5: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa ba imong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
8: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungkol sa Crop Gold.
5: Kaya uban pa ni mga na-experience sa paggamit sa
8: Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
9: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
2: 107.1 XFM Tagum.
10: Exciting!
2: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Exciting!
1: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized sa barrel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byod sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilak, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
2: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
3: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
2: Bato good taon, mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
3: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
4: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
1: This is 107.1 XFM Tagum.
0: Exciting!
1: XFM time, it's 4 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
5: Mga katropa, exciting dito!

0: This is 107.1 XFM Tagum.
1: Exciting!
0: Protection pa sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold! Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina! Santon Plus Gold! Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado! A quality product of Yes to Health! Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide!
2: Santon Plus Coffee Mix User, atong paminawan!
3: Ako si GR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Na, may pa akong matyag, tistingi bla.
2: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
4: Kudi ay si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, firmigid kong natumar o premium D3. Aron lagsik firmi ang akong mga tiil o dili basta-basta bigay pag naana sa race. Maayos sab ang premium D3 kaya namatikda na ako nga di na ko ginasipun o wala na ko ginasubawan.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
5: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
6: Dili na lagi.
5: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
6: Sa muka, oy.
5: Yung ba? Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
6: I'm tired. Stress.
5: Dong.
6: Unsa man gyud?
5: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni awa, imnani, aron ganado ka. Sige na.
6: Turbo?

0: Herbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Senten Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Senten Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Senten Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain.
3: Ako po si Francisco. Mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Sister Pain, alis agad ang pain. Sister Pain lang ang sakalam.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga butika.

0: Exciting!
1: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
2: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
1: Bato good taon. Mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
4: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Chris Suray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilak, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
5: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Ako si Marlene, nagpwesa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po lang akong menstruation. Ipatay ko sa kumbana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po lang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
7: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
9: Mabisa at safe ba na vitamin C ang hanap mo? Yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santon Vitamin C! Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangosteen. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santone Plus Gold og Santone Vitamin C.
10: The Secret of Health.
11: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santone Plus Gold. Ngano man, tungod kay ang Santone Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata ko unsa sa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santone Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santone Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension o malikayan ang heart attack o pagka-stroke. Makatabang usab ang Plabutanins nga naa Santon Plus Gold Herbal Capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan og bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement para sa epektibo nga kombinasyon. Apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
0: The Secret of Health.
11: Isa pa sa sekreto para makabaton ug maayong panglawas kung hilig yuta minom og kape, ato gyung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa tong lawas, automatic na siya manghigala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mainom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga soaking nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
0: The Secret of Health.
11: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
6: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit kay akong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na nako og Santon Plus Gold. Duwa ka semana na akong inom na pamatud-an jud nako ang kaepektibo ni ini.
7: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: The Secret of Health.
12: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
7: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
14: This is 107.1 XFM Tagum.
15: Exciting!
14: XFM time, it's 5 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
16: Mga katropa, exciting dito!

0: Cik Kuring.
1: Kap.
0: Kap. Paminaw mo ha. Kung ang isda na nagpuyo sa dagat o kung ang baka na nagpuyo sa kasagbutan unya ang manok na askalasangan na abay higayon nga mag-abot sila.
1: Taka, ramon ka. Lakap, uy. Unsaon pag-abot ana nga lay-lay man silag lugar.
2: Kap, kap. Balog ko. Baka, manok, unta.
0: Sikuring. Oh, asa man pod makita?
2: Kita. Salat.
0: Oh, kuyay.

0: o pagsalig niya.
1: Ambo to rene mo, gahi kagyog o. Pero sige, tanahonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
0: Ma, pasagdi na lang, good ko, good. Kalipay man ako ni.
1: Ahay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Okay, guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
2: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og halap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod, taga na kong tambal na pistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata, di na gun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Pag inom og Premium D3, regyud na kapalagsik ta kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag oi kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na og Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Mapalit sa mga butika.
9: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
10: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayong trabaho sa opisina.
9: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
10: Sure ka?
9: Oo.
10: Exciting!
9: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
10: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
9: Like yun. Basta naka-turbo.
6: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo. Wagas. Ang lakas.
6: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
11: Selzone Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selzone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat. Dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Kung maminaw ka sa XFM.
13: Uy, ako natira ko na ibang manager nga. Kalang inig break time ganin ni mo? Di na ka mo balik sa opisina? Sige na, uli na sa inyo ha.
14: Exciting!
6: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Cik Kureng.
1: Kap.
0: Kap. Paminaw mo ha. Kung ang isda na nagpuyo sa dagat o kung ang baka na nagpuyo sa kasagbutan unya ang manok na askalasangan na abay higayon nga mag-abot sila.
1: Taka, ramon ka. Lakap, uy. Unsaon pag-abot ana nga lay-lay man silag lugar.
2: Kap, kap. Balog ko. Baka, manok, unta.
0: Sikuring. Oh, asa man pod makita?
2: Kita. Salat.
0: Oh, kuyay.
3: Exciting!
4: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Ako si Marlene, nagpwesa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po lang akong menstruation. Ipatay ko sa kumpana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po lang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
8: Mabisa at safe ba na vitamin C ang hanap mo? Yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santon Vitamin C! Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangosteen. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
9: The Secret of Health.
10: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santon Plus Gold. Ngano man, tungod kay ang Santon Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata kung unsa sa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santon Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santon Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa-usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
9: The Secret of Health.
10: Isa pa sa sekreto para makabaton ug mayong panglawas kung hilig yuta minom og kape, ato gyung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na siya manghigala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mo inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga soaking nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong nga balatian.
9: The Secret of Health.
10: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
3: Ako si Aileen Osaka Sales Clerk Tibok Adlaw nga tindog sakit ka kong tiil samot na nga na ako'y rayuma giim na ako og Santon Plus Gold duwa kasi mara na akong inom na pamatudaan dyan ako ang kaepektibo ni ini
6: Santon Plus Gold mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar The Secret of Health
11: Ako si Rowena Munchang hirap talaga akong tumumi laging masakit ang tiyan kaya hirap din akong makatulog sa gabi Santon Plus Coffee Mix proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin feeling healthy pa ako
6: Santon Plus Coffee Mix mapibili sa mga butika halagang paalala ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit
12: Kap!
0: Ay!
12: Ano sa na yung birthday, Kap?
0: Ay, November to.
12: Usang tuig ka, Kap?
0: Kada tuig. Alangan na mag-sometimes.
12: Galaw-gaw! Bungot sa ito'y...
0: Exciting?
2: Exciting!
6: XFM time. It's 6 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
13: Mga katropa, exa

0: sang edad, no? Nag-anak pa yun ta.
1: Alangan, supply engine ko ni.
0: Uba? Ipa-check up na, ha?
1: Ha? Gano'n man?
0: Smoke belching kaayo. Itong kaayong bata.

0: Santone Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.

0: ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape, pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan. Kay ingon niya, nami daw kayo ni sa lawas. Ako wala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Ako ka adlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga. Luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayo kayon siya sa ato ah.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santo Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugo aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santo Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Senten Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puso ko.
5: Senten Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puso.
5: Desminoria.
7: No.
5: Senten Plus Herbal Oil.
8: At ako, iskun pa.
9: Ang imong baon ng kwarta, yatagar ka ni mama ni mo?
8: Opo, papa. Putang nga mesa.
9: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka.
8: Saton, pwede na si, halo, himot ko.
9: Lang sa ha, yan ko, okay? Yaro. Unya, tigdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
8: B! Ah, man ako hinom.
9: Next time, ayaw din kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
1: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
3: Nagahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Crisoray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
10: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Hoy, ako na tira ko lang yung manager nga. Kalang inig big time ganin mo? Di na ka mabalik sa opisina? Sige na, uli na sa inyo ha.

0: sa kadlaw sa sayong kabuntagon dinhi. Hoy apa, hoy apa, apa.
1: Kap.
0: Estudyante ba ka?
1: Ano man?
0: Utsingan naman ha? Alas 7 na bangon na, kimalate na ka. Hoy, ay bangon na.
1: Exciting!
2: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Sa Tugbaso.
4: Isira, taga Bohol. Kahupo nga akong tiyelog akong kamot. Sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubuldos ang pagtake. Duha sa gabi ug duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag ug sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
6: Ako si Mikey. Usara konsasyon worker. Tungod sa kakapoy sa trabaho, pag-abot sa balay, dili na ko makagahins o panahon para sa akong mga anak. Pero kapasalamat jud ko sa akong amigo na nagrekomendar aning Santon Vitamin C. Matag-adlaw na jud ko makabanding sa akong pamilya.
5: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Santo
7: Basko. Si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Basko, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kong sugar, may ubos na o nini normal. Daghang salamat sa Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: The Secret of Health.
8: Welcome po sa programang The Secret of Health. Kabalo ka ba nga ang vascular disease o sakit sa mga ugat ang usa sa nangunang hinungdan sa kamatayon sa mga tao sa Pilipinas? Sa pagtuon sa mga eksperto, adunay duha ka klase nga sakit sa ugat. Number 1, arteriosclerosis. Number 2, atherosclerosis. Unsa man kining arteriosclerosis? Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga agianan sa oxygen ug sustansya nga gikan sa kasing-kasing paadto sa lain-laing organ sa imong lawas muhubag ug mugahi. Ug matod pa sa pagtuon, maoy usa ka hinungdan nga mapugngan ang pag-circulate sa atong dugo paadto sa mga organs ug mga tissues.
2: The Secret of Health.
8: Para malikayan ang sakit sa mga ugat nga maoy unang hinungdan sa kamatayon sa mga Pilipino, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold, ang kapsula nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo. Nga naman, tungod kay ang Santon Gold Herbal Capsule, adunay powerful medicinal compound na allicin. Usa ka anti-atherogenic ug anti-atherosclerotic compound nga mutabang sa sakit sa mga ugat. Sa dugang pa nga pagtuon, ang Santon Gold Herbal Capsule, taas pod ang phytonutrients nga flavonoids. Usa ka klase nga antioxidant nga makatabang malikayan ang paggahi ug pagkipot sa mga ugat. Mao nga mas maayo inom adlaw-adlaw ug epektibo nga suplemento nga mao ang Santon Gold Herbal Capsule. Para sa epektibo nga kombinasyon o bani sa pag-inom og vitamin C, ang alkaline na vitamin C tungod kay makatabang usab kini sa mga ugat para mahimong elastic ug dili dayon mubuto kung naay daghang deposito nga tambok ang agianan sa dugo.
2: The Secret of Health.
5: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
9: Eric Lorenia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Santon Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon ay sama na ko og nga gibati. Pag tumagid mo Santon Plus Gold, akong mama, gipainom po na ko. Karon, hayahay na po niyang paminaw.
5: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
2: The Secret of Health.
8: Kabalo ka ba nga ang hormonal imbalance o sa hinungdan nga magka-disminuria o magka-bukol ang mga kababaihan? Mga nga, isa sa advice sa mga eksperto nga likayan ang mga pagkaon nga maoy hinungdan sa hormonal imbalance sama sa mga poultry products, mga processed foods, genetically modified nga mga pagkaon kay usa kini sa dakong hinungdan sa hormonal imbalance. Og inom og Santon Coffee Mix tungod kay kini adunay taas nga isoflavones nga makatabang malikayan ang mga pagtubo nga mga bukol sa matris, tutoy, tungod kay mupanormal kini sa hormonal imbalance.
2: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health. Katropa, kung nangita mo o di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan o subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay dili sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa mag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa mag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal na gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jud! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-74-80768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
10: XFM time, it's 8 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
11: Mga katropa, exa

0: exciting.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Uy, maring, maring. Pakuratira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?
0: Exciting!
3: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: usa ka adlaw sa sayong kabuntagon dinhi. Hoy apo. Hoy apo. Apo.
1: Kap.
0: Estudyante ba ka?
1: Ano man?
0: Utsingan no man ha? Alas 7 na bangon na, kimalit na ka. Hoy, ay bangon na.
1: Exciting!
2: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
3: Ako kay kong pasalamat sa Zaton Plus Gold day. Tumangkod, sir. Doon akong binulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Akong pansulay, sir, nakahuro o blok. At nakita ko nga, adunay alabiyo akong pamati. Unya, normal na ba kong menstruation?
2: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa

0: inyong tabi.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na nakaba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kapigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Ako di ay si Jimmy Torres. 24 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang ugabon-gabon. Napag yung pagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasol. Labi na sa linya sa akong trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos gimaintain. Sa wala damha, nalibiyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon. Katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati sama kanago og Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
4: Kada adlaw yun ko nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kaya akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
1: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
5: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
6: Turbo Supplement for Men.
7: Oh, yes.
6: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
10: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Hoy, Madli, kalang uban niya, gamay lang galing kayong away. Nagpulang dayon. Exciting!
7: Exciting!
1: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Oy, parang lodi. Grabe yas damgo na ako parang lodi, oy.
1: Bao ba? Usa ba na yung imong damgo na pare?
0: Parang lodi, nag-inom ko na ako bao niya. Perte ko na ako ang hubuga, oy niya. Hubug yung kayo ko kayo. Napitig hubuga yun.
1: Bati nga pa ka nga sige na magkakahubog. Oh, hubog man ka ka. Bisan sa damgo, hubog.
0: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lagi,
1: Oh, siya may problema.
0: Pag mata na ko, pare, hurot ang sulo sa anirola. Pagkapaita.
1: Siya ilas, ha?
0: Pati yung paita, pare. Exciting kayo. Exciting kayo.
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Ako si Melissa nga taga Bugusibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santol Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na og nini normal. Daghang salamat sa Santol Plus Gold.
3: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santol Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
3: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santol Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santol Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santol Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santol Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta moinom og Santol Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santol Plus Gold adlaw-adlaw.
3: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
6: Hindi ako mata, sir. Hindi ko pagkaroon lagi na og madugayan kong tutok sa computer. Magluha og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag Action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Oto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuha, sir. Naulian yung kutungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita Retetres, Anyos at taga Jansan.
3: Vision Next, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarat, mga blurred or hinay nga pananaw o katong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
3: The Secret of Health, Santol Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko nagpundang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santol Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun. Kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santol Plus Coffee Mix kamo.
3: Santol Plus Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Kita nga mga Pinoy hilig yung tao kapi. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kapi. So kung hilig ta mo inom og kapi, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kapi nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kapi nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
3: The Secret of Health.
4: Unya, naatay bago nga kape. Pwede po ninyo ni sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3 sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
3: The Secret of Health.
4: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold, ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Oy, pareng Lodi. Grabias damgo na ko, pareng Lodi, oy.
1: Bao ba? Usa man day nang imong damgo day pare.
0: Pareng Lodi, nag-inom ko na ko ba o niya? Perte ko na akong hubuga. Uy, niya. Hubug d'yo kayo ko kayo. Napitig hubugag yun.
1: Bati nga pa ka nga sige na magkakahubog. Oh, hubog man ka ka. Bisan sa damgo, hubog.
0: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lang eh.
1: Oh, o siya may problema.
0: Pag mata na ko pare, hurot ang sulo sa anirola. Pagkapaita.
1: Siya ila siya.
0: Pati yung paita pa rin. Exciting kayo. Pwede exciting nga yun.
2: Exciting!
3: XFM time. It's 9 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
8: Mga katropa, X

0: Mino ka sa XFM.
1: Hoy, Mati, kalang uban niya, gamay lang ganit kayong away, nagpulang dayon. Exciting!
2: Exciting!

Wala yung iigon diha. Kinsa bito siya, oy, nga, ganong mas importante pa man siya. Ganong kanang, ganong, oy! Ganong kanang, isa, ang tanan ni mong atensyon. Ganong sayaha na lang man, tenan. Diba? Iigon, anak, good day. Ikaw man unta ang kuan, ikaw man unta ang nanag-iya, pero nganong mas prioridad mangyud si Za. Ay. Masakit man. Pero yan po ang giingon na kamatuuran. Kinsa siya? Ano niya to ang kuan? Galagers lagi ni Bibi Jow. Hi, B! Hi, B! Hello! welcome po sa toang programang putahe sa Gabi'i. And yes, yes, yes, it's me! Ayan! Ako po ang inyong makaubang harong Gabi'i ng inyong Disney Princess Bisaya version. Cinderella po ang trilason si Imedjo sa programang Putahe sa Gabi'i sa XFM Network Philippines. I'll be with you up until 11:30 this evening. Oh! Abo, umi-English na si Auntie! yes, gani, Bino! O, ngani, mo ngani! O, ako po yung makauban ang trilason si Imedjo madungog sa tibok XFM stations sa Visayas and sa Mindanao. Yes! Oo, sa mga gusto kita makaubang karong gabi una o sa mga nag-duty. Oh, ay! Ay! Wait! What have I done? Wait lang ha. Tama lagi akong gibuhat. Oh, mo na, Miha. Makaubang ko ninyo sa Tibuok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao. And madungog usab kita sa official radio station sa Radyo Amiga. Ay mo kalimot sa mga nagduya karon nga naka-duty. Isipin mo na lang wala tayong pera. I know na isa sa hindi man gyud na maiwasan biya kana pag mag-duty ka nga kanang unsa gitawag ana. Tapulan man gyud to usahay. And then ang atong buhaton is we're gonna find some other kanang gitawag good binga reasons. Murason ka sa imuhang boss. Boss, I'm not feeling well today. Na good boss kanang kuan good boss. Oh. Ayaw gid biya in town padaog ana imuhang luya-luya huna-huna daghang kay tag mga bayro noon karong katapusan. O daghang kay tag mga bills, mga payables in short utang. So, every time na feeling ni mo tapulan ka mo duty, walay rason para magpuyo ka, walay rason nga magkanang, kanang dili ka mo duty, wala gi rason. Kinahanglan mo duty gid kay poor po tayo, poor, poor. O kung feeling ni mo nga luya na gid kaayo ka, it's because your immune system is trying to stop you from working. Kay wala ka na energy, baby. Kinahanglan gyud nga mag-inom ka sa mga produkto sa Yes to Health. Strongly recommended po nako ang imuhang idungan, ang Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Perfect kay na siya para sa imuha, B. Especially sa mga kanang bation o kanang tapuls. Hindi magiging na siya maiwasan. Binaamang yung mga panahon niya. Tapulan, gita, kapuyan ka mo, duty. And kanang ingun-anagod nga murag, wala ka na enerhiya. O, ginalamon ka ng iyong pagkatapulan. Huwag mong hayaan na sirain ang imuhang future. Seryoso, kapag ka magluya gani ang mga bibi, importante yun nga strong ang atong immune system. It's always Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Mapalit ka na siya sa mga Dool na Mercury Drug Stores nationwide. O ganaapod available sa South Star Drug, The Generics Pharmacy, or di kaya sa generika nationwide. O kung di po kaganahan nga mag-adto-adto sa mga pharmacies, you can have them delivered directly sa imuhang doorstep. Pwede ka nga mag-order via Shopee, TikTok, or Lazada. Mag-chismis, taroon! Okay, maumagin niya ang goal sa to ang programa. Mag-chismis kita sa mga butang na dapat hindi nagunta istoryahan. Pero sa tuwang Sir BB question for tonight. Muntik pa mo mali yun ah. At ang Sir BB question karong gabi una, hatod ka na to, syempre, sa Turbo Men Enhancer.
Kaninga solusyon pod sa kakulangon sa kusog sa mga kalalakihan o mga kababaihan, it's always Turbo Man Enhancer po ang katapat o nga panghatag sa tuwa sa tuang extra nga mga enerhiya. Dobi, ngano daw, o ba? Nganong kasagaran sa mga mahigugmaon, walay love life. No, loyal? Self-love? Og ni katropang Jonathan Lee Soriano po, nagsiself-love kasi kami.

masakit isipin talaga na yung kanagong handang-handa, Tagalog na naman tayo. Kanang andam na nga ni ikaw mag-love life, bigan ng muraga, kumbaga, sa laktod ng pagka-istorya, ikaw ang pinaka-perfect na example sa mga lucky or buying na anatanan, no? Mahigugmaon, mapinanggaon, pero wala kay love life. Thank you! Ingon sila, kana daw mga walay love life, pero mga lover boy and mga lover girl daw. Grabe daw ang self-love, ana. So, ilaha daw ng ginahuna-huna sa makadaghan ang ilahang desisyon. Mo ba? Sige. O, tagaan mo na mo og chance. Pero sa inyo mga comment, mga reaction karong gabi una, 0975-474-9153. Og pwede po ka mo nga mag-react sa itong official Facebook pages sa inyo hang makita ninyo yung Disney Princess na Gabiulet. 101.7 XFM Bukid Noon. Palihog ko po, follow po, like, po share, baby, ha? Live usab kita sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital. And I believe very soon ma-change na po din ito ang official Facebook page sa Davao City. Since nag-change na po kita og frequency into 89.1, right? 89.1 ang Davao, no? 89.1. Live usab kita sa XFM Bukidnon News Entertainment and of course XFM Cotabato City, XFM Ipil Zamboanga Cebu Gay, XFM Pagadian City and sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. Madungog once again ang ito ang programa sa tibuok XFM station sa Visayas and sa Mindanao. Mayang gabi, Mami Jacqueline! Thank you! Mami Jackie Labis diha sa Hong Kong. Always yun siya nagpaminaw, mi. Always yun siya nga nagasubaybay sa to ang programa. Every now and then, buntag hangtod gabi, oo, na usan niya siya ka OFW na to, diri sa Hong Kong. Oh! Mayang gabi, mi, and I hope you're doing well. I hope na wala kay kagikapoy sa imuhang trabaho karon. Monski, anin yon, kuwerpo. Thank you. Oh, suki po din siya, permintig din siya present, no? Dili gid siya ga-absent. Oh, nagkaan po din siya, nag-follow, nag-like ug nag-share sa tuang mga programa. Erwin, hello Erwin. Thank you. Ako Manghod, di sa Tagum City si Aljane. Adayo may gabi, Manghod. I hope to see you very soon. Kasakit sa kanta. Oh, og wala po ni gi-introduce ako sa among manager ning mga kanta nga Kinsa Siya nganong. Siya gi dahilan nganong pati ako pati sa balay kay ako na pud ko kanang si tawag ana kanang nainganyo. Masuko na ang mga people sa balay kay ngano dong akong music puro ra gid ing ato. Dobe. Okay, ginahan, manggid ka ayo ko. Ma'am Josefina Tinambunan, all the way from Bugaon, Lantapan sa Tinambunan family, maayong gabi po. Thank you! Salamat po sa inyohang pagtanaw, pag-share sa to ang mga programa, especially po sa mga programa dili sa XFM Network Philippines. Sa inyong mga tubag, ha? Pwede ka po na ninyo siyang i-text ako. Once again, 0975-474-9153. At tangin ninyo unyo taod-taod biha. Ayaw mo gawala. Ato ang putahe confession. O sa kabibi na to, ang nisalig sa to ang programa aron ipagawas ang iyahang mga hinanakit. But for now, sa mga hinanakit sa mga bana o asawa, kung naami problema din, ha? I-settle o sa na ninyo. Ayaw ninyo i-post-post sa social media. Mobay na yung sakit sa mga mag-asawa, no? Pag mag-away-away, gani. May gani nag-usab na ko. Ala! Charot. Charot. Oh, practice. Oh. I've learned that. Oh, na-learn ko na siya nga. Kinagong gitambagan magod me in advance. Kung halimbawa, magsulod-sulod me sa mga relasyon. Gitagaan me o kanang word of, kanang inspiration ba na? If in caso da mag-away-away mo sa imuang bana or sa imuang asawa, it dili gid siya dapat ginapost sa social media. Ano man, daghang kay evil ay nagatanaw sa inyo, daghang kay tao nga kanang gusto makita nga kahulog ka, nga kagafail ka sa imuhang marriage. Daghang kay gusto makita sa imuhang wala ka naging successful sa imong kaminyuon. Na mali ang imuhang choices sa imong kinabuhi. That is very kanang ano ba kanang sagba kayo ba nga once upon a time nagpost-post ka nga sweet ka ayo mo na ano. Niya sarihan nag-away-away na dahil why? Muna di ko na ay problema sa pagpaasa mag-asawa. Importante nga i-private lang gid ang tanan. Ayaw na lang gid na ninyo siya

0: I-post-post sa social media or i-open up sa inyong mga friends because they cannot help you. Di sila makatabang sa imo, kamurag yung duha sa imong bana or sa imong asawa ang makasulbad ni Ana. O syempre, kulang ragid na siya sa lambing. Mukha na siya ang realidad. Kapag kagay gaaway-away ang magpartner, oo, isa gid sa inyo ha, ang dapat magpaubos. Ang isa pabilin sa taas. Nahiimong yun na una ba? Hagot ka ba? Pero tinood, lunok-lunok din po sa pride. Tapos, kung kulang sa kusog, kulang na sa paglambing-lambing, naatay Turbo Men Enhancer. Dakugin na siyang tabang bi aron nga masolusyonan ang mga problema sa mga mag-asawa. Kaya usually kapag ka nag-aaway po ang mag-asawa, kulang ragid mo sa lambing. Imagine na ay nag-ingon sa kuha nga kapag kado nagalabing-labing mo sa imong partner, it helps you nga ka nang ma-relax ang inyohang mga panghuna-huna. No? It gives you time to think, nag-pause, unya, nag-hatag doon siya og smart choice sa inyohang mag-asawa o maunang ang solusyon sa inyong mga problema. Turbo Men Enhancer. Tagpila manggod no, ibasing mahal po na basing di po taka-afford. Ana. Hoy, tag 75 pesos ramanggod. Oh! 75 pesos lang ang atong Turbo Men Enhancer. Maluwas na gid in town kasi sige ni mag-away-away sa imong asawa or sa imong bana. And the good news is pwede siya both sa lalaki and sa babae. Muunang, kung gusto ni mo nga mas malipayo ng imuhang pamilya, ilabi na sa inyuhang mag-asawa, ayaw kalimot sa pagpalit o pag-inom sa Turbo Men Enhancer.
1: Turbo User, atong paminawan.
2: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCP, may palit dayon ko. Bisan 30, pagkapin na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchiks. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
3: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
4: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapag naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
3: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
4: Sure ka?
3: Oo.
4: Exciting!
3: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
4: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
3: Like yun. Basta naka-turbo.
5: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
3: Turbo. Wagas. Ang lakas.
5: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
1: Turbo User, atong paminawan.
2: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCP, may palit dayon ko. Bisan 30, pagkapin na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchiks. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
3: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
4: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapag naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
3: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
4: Sure ka?
3: Oo.
4: Exciting!
3: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
4: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
3: Like yun. Basta naka-turbo.
5: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
3: Turbo. Wagas. Ang lakas.
5: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.

0: sa Taon Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Ika, Rock Bonana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na mandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod. Matanungog mo ako kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ako, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, kay Kuana. Sa isa lang, ganito. Sa kabulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayod yun ako mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na kanyo dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabal-habal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabal-habal driver, imintigin ako masungatan sa dalan, mga abo, papasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Sigir man ko, ukining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyaga. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
5: Ako si John, sa taxi driver. Gikag buntag, mabtan paggabi, iyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon kaya kong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo di ha, pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
7: Yan is Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Stong, nagpilay niyong gasolina?
9: Uy, tay! Prato na kayo diri, tay! Mapultang pana na to!

0: portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
1: Exciting!
2: Sakita itong kanta. I'll find you wherever you are. Muraga, ambot kong parehas mo sa kuan, no? Pero naakoy ka ng murag batasan ba nga? Batasan ba tawag na? O wala d'yo ko'y batasan? Kuan ba ka ng lahi manggod ko, kay imutera manggid ko pag-abot sa mga kanta. There are times sa kanagong specific na kanta, like pareha itong ganina, kanta sa Air Supply na I'll find you. Usually, kanang ingon na lang ang kanta, murag ma-imagine ako nga travel ko, kanang gabiing dako, niya na ay moon. Niya, kanang makita na ako nga na yung mga silhouette, tapos, na good. Kanang, ako ra isa, lain pugnay ka uban. ako ra isa, o niya, kanang lonely gihapon ko. I don't know, loner lang din siguro ko nga type nga pagkatao, no? Like, itong mga kanta din sa unang panahon, usually 80s and 90s nga kanta, mas ma-feel good na ako ang iyahang kay nagkasakit sa dughan. Siyempre, katong kanta, habi, hatod usab ka nato sa El Ilion Shell Mobility Station. Ako, bi, kaya siyempre mahal magid gihapon ang gasolina karon murag agay sakit na magid kay magpagasolina buhay no sa kamahal sa gasolina karon kinahanglan gid nga manigurado kita nga atong ibutang sa to ang mga makina sa motor o sasakyanan kanang mga gasolina or kanang gasolina nga mag long last og makaabot gid sa to ang destinasyon og dili ta ilaron walay sagol nga mga tubig or mantika ba aron kanang pure gid nga gasolina og o mga lubricants para sa inyohang sakyanan og motor to make sure na dili mas mahal ang maintenance kaysa sa to ang panggas. Munang strongly recommended gid nako ubi nga magpagasolina kita sa El Ilion Shell Mobility Station. Makita gid ka nang ato ang gasolinahan nga Shell sa tibuok kalibutan, oh. Kanang gusto gid ko nga di kalidad gyud. Before di gid ko nagapagasolina sa Shell sa tinuod lang bi kay mahalan gid ko. But then giingnan jud ko sa ko ang mga friends na kung gusto gid ka nga kanang ang imuha gong gasolina kay hinlo o walay sagol nga tubig or di kaya kung unsa-unsa pa din ha ang makadaot sa imong sakyanan sa Shell gid ta. Motong nag-switch jud ko sa Shell and then I found out grabe gid ay kaninot ang yang gasolina kay hinlo gid ka ayun no unya ang ato ang nozzle hook dili gid siya maghugaw di gid siya hugaw sa tinuod lang unya ang kanang every time pagid nga naakay transaction sa ilaha unya naakay Shell Asia app o kanang mga points din mo din ha nga naipon pwede din mo rin siya gamitin in the future magpagasolina magpa-change oil or di kaya mag-grocery sa Shell Select. Mo nang kamo din ha abi pag kung magpagasolina na lang man gani mo unya mahal pa jud oh mahal pa jud ang gasolinahan sa uban tapos ilaron na gid gani gihapon ka diri ka na sa sigurado sa El Ilion Shell Mobility Station aduna kita branches diri sa Bukidnon we have sa Maramag naapo kita sa Valencia and diri sa Malaybalay duhan ni siya kabuok ang isa is atbang sa Polymedic ang isa is atbang sa Malaybalay City Hall. Hello, may gabi gihapon sa mga nasa Facebook Live karon. Makita gihapon ang itong kaanyag Charlong. May gabi kang oy Besh, may gabi Besh Harold Garcia Ramirez. Ma'am Charlene, may gabi din ha sa imo si Lian Cotamora, Matilos and Sir Rufa Lukob. May gabi din po. Salamat nak naghinlo ko og tiwas. Uy, salamat kay Mami. Kita gihapon ang imong background ni Mami Jacqueline Labis nga samtang nagapanghinlo siya sa iyahang mga hinluunon karong gabi una. O kita gid ang iyahang kauban sa permanente. Na, Nganong kasagaran bi ato balik kag gihapon ato tong Sir Bibi question ha. Nganong kasagaran sa mga mahigugmaon walay love life? I'm sprinkling happiness. Ano ba? Manghatag ko sa inyo ha, og galipay karong gabi una. positive energy nga magka-love life juga in time. Ay lang pagdali-dali. Maski pag unsa nimo ka-lover boy or unsa pa nimo ka-lover girl diha, kung dili pag panahon nga magka-love life kayo, lagi pagdali. Ano mag sa paon ti kakaron?
1: Secret.
2: Dili lagi magdali-dali kaysa kanang pagdali-dali nimo, ang apurahon nimo si Cinderella. Ayaw mong pong ingunano, eh. Makonsensya po ito. Dili lang ta magdali-dali, ha? I know for sure. Naagi nakalaan sa imo, ha? Ay, sama na, Cindy. Ay, nga, 40 naman ko, 45 naman ko, 50 naman ko, 60 naman ko. Daagi hapoy para sa imo, ha? Kung dili man love life, ganun para sa imo, I know, na swerte gid ka in other ways. Like, negosyo ka, nakay kwarta. Kung papiliyon ka, love life, kwarta. Kwarta. Sa kwarta na lang po. Huwag mangyapoy love life, di ba? May gabi kang bong-bong ng Bohol.
3: Thank you!
2: Salamat ka ayo. May gabi ipod kang Armand ng Bohol. Salamat kasi yung pagsilip at pagpaminaw, ha? Sa toang programa karong gabi una sa mga taga Cebu. Oo, madungog kita via XFM 88.3 Cebu City. I think si Kuya Jovan yata akong kauban sa Picas Lawak karon. Si Kuya Jovan ba? Dili ko sure. Kuya Jovan, sumagot ka dyan. It's either si Kuya Jovan or si Paping. May gabi, idiha, Kuya Benji Talizik.
3: Thank you!
2: Miss you, ya. See you, puhon. Miss you, ya, mwa. Naog magkabayo na po ang mga magkabayo? Magkabayo. Ang sumang ginibesh? Kay mahal, ah, magkabayo. Og magkabayo na po ng tao, besh, kay mahal ang gasolina, mawala na po ng gas station, mapulihan na o grass station. Ay nako, pwede po, besh. Pero sa panahon karo, maski yun sa kamahal ang gasolina, bitaw, maning kamot, magiging taon tanga makapagas, parehan na mo. Siyempre, kaya nag-travel, good me sa mo ang frigikan sa balay, padong sa trabahoan. Kung pwede pa lang, baklay, uy. Pero kaya... ako, parehan na ako nga, di mention yung anak, kadag ko amo ang budget. Need mention nga mag-duty, gid me. Di man pwede mo absent kay mga poor man me. Full tank, gid ng amo ang, it's either ang among sakinan or ang amo ang motor, full tank, gid na siya. And trust me, kanang among motor nga 3 liters lang mangani ang sulod ana. Pag pagasulinaan na nimo sa Shell, ing ani ang mahitabuan na maabdan na siya sobra 1 week ang usage nimo. Sobra-sobra pagid sa 1 week imong usage. Nga naman, hinlo manggod ang gasolina sa El Ilion Shell Mobility Station. Ing anak kaninot ang gasolina. Mo nang importante yun, nga mamili kita gasolinahan, nga dili ta ilaron pag-abot sa nga gasolina, diesel, or di kaya mga lubricants sa tuang sakyanan or sa tuang motor. Oh! Rochelle Fuentes, miss you, ma'am!
3: Thank you!
2: I miss you too! Julian Ran sa kwarta gid daw siya. Love life kwarta. Kwarta lagi. Bala mo dira basta kay kwarta. Kwarta lagi. Ngayong gabi, may gabi, ma'am, pwede request ako ng song Try Again by Westlife po. Sige, paningkamutan nato nga ma-play nato na siya, ha. Anyway, B, anyway, way. Ala, sorry naman, wait lang ha. Ako po ay may nagawang pagkakamali dito, Bibidjaw. Ikaw na bahala, ani Bibidjaw, ha. Mayroon akong nga, ito na lang. Anyway, Bibi, taod-taod ha. Ako na lang gikuan, Bi. Ikaw na lang bahala, anak Bi, ha. O, taod-taod, Bi, atangin ninyo ang ato ang putahe confession. O sa kabibi na to ang nagpadala sa tuwa sa iyahang problema, sa iyahang mga, o gusto magod siya nga maklear ang iyahang mga panghuna-huna. Sige, bitaw, inang bitaw, teka, binuangi, jugo. Ikaw na bahala, di, Bibidjaw, ha. Sa iyo lang, jugo, i-shortage karong gabi una. Oo nga, taod-taod ha. Once again, atangin ninyo ang ito ang putahe confession. Oo, o nga, abrihan na ito ang ito ang linya. O nga, taod-taod, pwede mo nga manawag sa ito o maghatag sa inyo mga tambag para sa ito ang letter sender unya sa pagbalik po sa ito ang programa. Daligi hapon, syempre, sa XFM Network Philippines. Ay mo paghawa sa pagbalik na ito once again. O, ang ito ang rated SPG nga programa. Atong sugdan paghuman sa pipila ka mga pahinugdo.

0: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
1: Santon Plus Coffee Mix user. Atong paminawan.
2: Ako si JR, taga-Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
1: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: Kudi ay si Alvin, biker nga si gig kasubawan. Isip ko sa ka-cyclist, firm gid kong natumar og Premium D3. Aron lagsik firme ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayos sab ang Premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
5: Dili na lagi.
4: Kalit man lang nausap ang imong huna-huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
5: Sa muka, oy.
4: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kong nangawa ka gimingaw na ako.
5: I'm tired. Stress.
4: Dong.
5: Unsa man gyud?
4: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
5: Turbo?

0: supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Hala, hapit na akong duty. Pero ang sound man eh, wala akong ikagasto.
3: Ay, mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
2: Nga naman, unsay na-addict to.
3: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
2: Ha? Tinuot? Wala gyot?
3: Oo, naapagin sila ipa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
2: Salamat kayo, day, ha? Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
3: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
4: Hala, ngano ni? Bago pagani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
5: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
4: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
5: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto ug sulit pa ang imong road trip.
4: Sige daw, pa full tank pod ko og Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
6: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
7: Alas G's sa gabi.
8: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
9: Mga katropa, excited!

0: susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
1: Andam na ba mos o sa kagabi'y gapuno sa kahubog?
2: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pa rin.
1: Kalibog.
3: Ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
4: Pinawa!
1: O kamalanding istorya.
5: Ganda ng pagka-pink.
6: I like pink too.
5: Pwede nga mga sin?
6: Pwede.
5: Uy, huwag malang didiinan.
1: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga utok ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession.

0: Take two. Welcome po sa itong programa Karong Gabi Una, ang Putahe Confession. Kini ang inyohang safe space or safe wall kung asa pwede mo makapagawa sa inyong mga hinanakit. Simple lang inyohang buhatan B. Pwede ko ninyong i-message itong official Facebook page 101.7 XFM Bukidnon. Or di kaya B, pwede po ninyong i-text 0975-474-9153. Pero I doubt kung mag-text mo sa kuha, dapat pinakataas ganun yung message, no? Kung yung feeling ako maputol, mangin po siya sa mas maayon na lang na kung naa ka i-confess din ha, either malipayon na, usaba, kalipayon mo na ni mo, or you're being sad, or you're being whatever it is. Kung unsa imong ipamati din ha karon, unsa may emosyon nimo din ha, much better ni imo na siyang ipadala sa tuwa sa tong official Facebook page. Again, 101.7 XFM Bukidnon. Reminders, Rated SPG po ang ato ang programa karong gabi una. Sumuhang yumi sa mga kabataan nga naminaw karon, ginaan yung mga ginikaran sa inyong kilid, mga moms, mga daddy. Hangyo mi sa inyo nga ang kaninga to ang programa mang God is naibasin natin mga maingon dinhi ang mga words nga dili pwede sa inyo mga anak. Kamo na lang po ang explain ha, kay wala koy gustuhon magid nako nga i-explain nako sa ila nga ingon ani ni siya or ingon ana na siya. Basing ma-misinterpret ko sa inyo ang mga anak. So mohangyo lang ko sa inyo kinasingkasing. Ayaw ko kamo na lay explain, kamo na lay translate or kanang if na ay mga words nga maingon mangayo ko da anog pasaylo sa inyo ha, kay tao lang po ako at ako po ay nagkakamali char lang. Pero bilid na ko maglangay pabitaw no, kay nagpanikad na gid nga to ang letter sender for tonight. Syempre nga to ang Putahe Confession. Hatod usab ganato sa Mommy's Child Maternity Clinic. Oy, sa mga manganakay din dinaad na karon no, ilabi na sa mga nagpuyo diri karon sa it's either sa Malaybalay baka or sa Valencia baka, naa ka San Fernando or asa man ka diri sa Bukidnon. Ang Mommy's Child Maternity Clinic nag-offer og zero billing sa tanang mga mommies dinaa nga manganakay nga walay budget apan naay feel health. Pwede na mo nga manganak sa Mommy's Child Maternity Clinic nga walay bayaran maskin piso, meron pang pa-cashback. Ibig sabihin, ikaw na gani ang manganak, ikaw pa'y tagaan o kwarta. O asa man kaana o matagaan ka na kay pa-cashback na ay mabalik sa imuha nga money. Tapos libre po ang magpa-prenatal check-up, libre po ang newborn screening pagawa sa imuhang baby, libre po ang check-up sa pedya sa imuhang baby ay ha mumuuli. Oh, libre po ang kanang family planning counseling, libre po ang ininit tubig sus kinuoko butan pagid kay ang mga staff. So unsa pang pangitao nimo, di ba? Gusto jug ka mga anak dito sa palpalon imuhang kuan. Kasabaan ka nga mag-inarti ka nga artibe na mga mama basta magkuan kisa bagoy ganahan di mag-inarti nga sakit magid ka ayon ng mga anak na unsa di ay mo. Oh, nya ang mga uban din na di pagid ka sabot, di ba? Kung gusto ka nga palanggaon ka, diri ka panganak sa Mommy's Child Maternity Clinic. Nahimutan kini siya sa may barangay size, Corner Moreno Street. Kilid lang gid sa Das Marketing og Arby's Bake Shop og atmang sa Terminal Pakan ayan. O pwede pud mo nga magbisita sa ilahang official Facebook page, Mommy's Child Maternity Clinic. Nako maglangay pa. Welcome once again sa toang programang Putahe Confession.
1: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahi.
3: Kay kini nga wa hasklang giwa agyo.
1: Violence.
4: Saksi mo ah, apriso ka. Ago!
1: Sexual. Nga dili pwede sa mga kabataan.
5: exciting!

Maayong gabi, Cinderella. Ug sa mga naminaw sa Putahe Confession. Tawag ako sa ngalang Marisa. Adun ako'y longtime boyfriend na pulo na may katuig. Malipayon ako, Cinderella, nga naabot kami sa napulo katuig. Kay bihira lang gyud ang magpartner nga maabot sa ingon aning kadugayon. Apan, Cinderella, iyaha akong gibiyaan. Kaya ang iyahang rason, dili pa daw ko na siya ready magpakasal. Pero Cinderella, sawa na ako nabali. Personal de ako nga makawitness sa iyahang kasal sa ubang babae. Isa katuig pa lang sila sa iyang babae. And Cinderella usa ko ka makeup artist. Daghan ako og nasaksihan nga mga kasal. Mo nang sa tinuod lang Cinderella gakaingit gyud ko. And always na akong ginapangutana sa unang ako ang longtime boyfriend kung kaano sa pud mi magpakasal. Pero feeling ako, Cinderella, every time mangutan ako, kaka-allergic siya sa kuang pangutana. Ang iyang rason sa kuha, dili pa daw siya ready mentally, financially. Kung niingon ko saya, Cinderella, nga naaman unta mi mga trabaho. Mao nang kabalo ko nga ma-figure out gud namo kung naaman mi mga problema sa kwarta. Once kasal na mi, kabalo ko nga malutsan gud namo ang among mga problema. Pero wala man jud ko kabalo, Cinderella, nga ako ready ay ang gusto magpakasal ug dili siya ganahan. Fast forward, Cinderella, nag-join ko sa usa ka bridal fair. Ug na ako'y nahimong client na actually gi-refer daw siya sa iyang kaila. Ug dili na lang daw niya iingon. Kay ang tinuod close daw mi sa nag-refer sa iyaha. During sa wedding preparation, nigawas ko sa kwarto kay na ako'y nakalimtan sa kong sakinan. Na ako'y nakasalubong or nasugatan nga dapat di nagidunta na ako masugatan. Ug nakita na ako, Cinderella, ang ako ang ex-boyfriend. All this time, Cinderella, wala jud ko'y idea kung kinsa ang groom sa ko ang kliyente. Sa dihang, Cinderella, nibalik ang tanang kasuko na naasa ko ang dughan. Nidretso ko sa CR og naghilak ko. Pero need na ko maging professional this time. Akong gi-makeup ng bride, gi-retouch na ko siya hangtod sa reception. Gi-try na ako akong kaugalingon, Cinderella, nga di ko muhilak, nga dili ko magpangurog while nag-makeup ko. Kaya daghan kay kog pangutana sa kuang huna-huna. After sa kasal and sa reception, Cinderella, gi-istorya sa mag-asawa ang tanang supplier. Apil ko ug nagpasalamat sila. As if kanang murag walay sala ang groom sa kuha, Cinderella. And since ang makeup artist ang first in ug last out, nabilin ko sa hotel room kay manghipos pa ko sa mga gamit nga akong gigamit sa ilaha. Imagine, Cinderella, ako mismo ang nakita sa kwarto kung asa sila mag-honeymoon. Tapos, Cinderella, natingala na lang ko. Nakuratan gid ko nga nisulod silang duha sa kwarto. Nashock sila. Kay ang bride wala day kaila sa kuha. Nga ex day ko sa iyahang nahimong bana. Ang nag-refer day sa iya, Cinderella, ang ako ang long time na ex-boyfriend. As in, walang sorry, Cinderella. Pero Cinderella, at the time, nag-istoryahan na yung may duha sa lalaki. Dito, Cinderella, nangutana ko saya sa mga pangutana nga gusto gina akong ipangutana sa una pa. Iyang giingon sa kuha, Cinderella, dugay na silang magkaila sa iyang nahimong asawa karon. Ug na fall out of love daw ko na siya sa ako.
kay Kesyo daw, grabe ko ka busy. So Cinderella, ako apa daeng sala ang tanan. Daghan kay sa mga reasons nga naka-point out gitanan sa kuwa nga ako daw kuno ang naida kong pagkukulang sa among duha. Halos wala na ko'y masabtan sa iyang mga rason, Cinderella. Hindi na ko ganahan maminaw sa iyang eksplanasyon. Pero isa ra kong nabalaan. Endgame na ang tanan. Wala na ko'y nahimo pa, Cinderella, pero giingon na lang nako niya. Nganaan na siya sa usa ka babae nga swerte kaayo siya. Guapa, bubbly og sweet kay ang iyang asawa. Nihilak na lang ko while pagawas na ko sa hotel. E wala ko kasabot sa kong gibati gyon. Isa siya manggipang ingon sa ko, Cinderella, ang iyang isa sa rason nga ngano ko nung na-fall out of love siya sa ko. Kay di na ko ahatag ang ako ang virginity sa iya. Oh! Nag-promise ko sa kong kaugalingon sa una pa nga ihatag ko lang kini sa lalaki nga akong madala sa altar sa kaminyuan. Natingala ko, Cinderella, kay nga nung murag ang tanan-tanan. Sala, pagyod na ako. Mabalaan pagyod na ako, Cinderella, nga naa din hitabo sa ila sa ko ang friend katong naa sila sa laing nasod sa una. Pati mga ginikanan niya, Cinderella, ako po di ay ang gina-blame. Kaya nga ano daw kuno, nasa panahon na naging kami pa, napulo katuig, wa pagyod daw kuno ko kahatag sa ilaha og apo. Cinderella, ambot ba? Wala ko kabalo kung mag-guilty ba ko dapat sa mga gipang-ingon o sa mga nadungog na ko sa ilaha. Pero I think tama namang gidpod siguro nga mag-move on na lang ko. Dili lang na ko maiwasan, Cinderella, nga magsakit ang ako ang dughan. Although kabalo ko nga, naa na siya karon sa laing tao, naa na siya

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: Ako si Gideon Galawiyo, taga anong Trangabaw di Oro. Akong kreatin yung taas, akong ihe. So kapag ihe, kapag putol, may video nga di matulog.
0: Zaltone Plus Gold.
1: Kerting lami ang natulog na kayo po. Sa akong ihe, okay na kayo. Pero wala akong kreatin, 94. Alam kong nakapaminaw sa akong gitang multi-car, sa akong mabalatian. Yun ang tulayan na ako sa Yes to Health. Ibo kayo, tapang na sa inyong panglawas.
0: Zaltone Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaltone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaltone Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigumana po o ginom sa itong kape.

0: kara kong ulcer. Naging una ako, sulayan ako kunog inom ang santon ko pumix. Sa lang kabulan ang pag-inom na ako, wala na gato kara kong ulcer. Lamigod kaayo ang santon coffee mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na mag-apekto kayo sa akong trabaho. Nagkan ako gitomar, pero wala man siya epekto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene, o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton, o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
4: May adlaw sir, nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko, wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayinin ni Melani D.I. Taganap.
1: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Sa mga butika.
2: Turbo user, atong paminawon.
5: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, may palit dayon ko. Bisan 30, pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchik. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Ito si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Nanamigin!
6: Santon Plus Herbal Soap.
9: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
10: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
9: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
10: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto og sulit pa ang imong road trip.
9: Sige daw, o full tank pod ko og Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
11: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: Santong Plus Gold.
1: Kasi may rason. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santong Plus Gold. Sa tulog at tuig, ako rin yung giantos sa daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga na nagpasulay na akong painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
0: Santong Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
2: Santong Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
3: Lamig akong kwansa ng kopi, Santong Coffee Mix, kay sa unang mga kopi. Abdo sa kundihan, pero nakuha ko na, ayaw kay ba? Kana ganing buntag, Santong magabi, buntag na po. Walay halang yung kutukuto. Salamat gani ko na nakadungog ko ni sa doktor sa yesto. Na paan yun, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva iba sa puro banana, mangkilam.
2: Santong Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbyo. Sumod kay natural ang sulod. Santong Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans. Santong Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Vision Next. Daghan ang natabangan.
4: Permigyod gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko perme. Abi na kong Sir Ice gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluy-an og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28 taga Cotabato.
0: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
2: Premium D3 user.
5: Ako si Geoffrey, taga Sultan Kudarat. So, naluyan kay Kusay, magsige kong duka ko sa klase. Digyo day lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho po ka. Sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kadawo man sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Di nagod ko, bati unog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
2: Ang softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo.
7: Pakusog.
6: Turbo.
7: Pagdugay sa away.
6: Turbo.
7: Doble ang kalipay.
8: Pre, matong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
9: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
8: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa to ang barangay.
9: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
10: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, gagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
10: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
12: 7 Plus Herbal Soap.
13: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santong Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Santong Plus Herbal Soap.
14: Bili na!
12: Santong Plus Herbal Soap.
15: Stone! Nagpilay niyong gasolina?
16: Uy, tay! Prato na kayo diri, tay! Mapultang pa na nato!

This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
1: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
2: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, aga o to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
1: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: Kudi ay si Alvin, biker nga gig ka subawan. Isip ko sa cyclist, pero gid kong natumar og premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
5: Dili na lagi.
4: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
5: Sa muka, oy.
4: Yung ba? Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
5: I'm tired. Stress.
4: Dong.
5: Unsa man gyud?
4: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Kina?
5: Turbo.

0: Supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
3: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
2: Nga naman, unsay na adid to?
3: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
2: Ha? Tinuot? Wala gyot?
3: Oo, naapagin sila ipa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
2: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
3: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
4: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
5: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium mga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
4: Unsa may akong gamiton, boss?
5: Sulay, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
6: Oras, alas 11 sa gabi.
7: Time check brought to you by Santon Plus Coffee Mix. Gising na, ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix.
8: Mga katropa, excited!

0: welcome na usab nito programa The Secret of Health. O ganyan na sabi yung health consultant at CJ ni Druda, inyong saya pong makauban. Inintag na sa kapuntagon mga katropa, alang gayon sa paghatod ka ninyong informasyon para gayon ikahimsog sa ato ang mga panglawas. O kahilabi na malikayan ang mga balatian nining atong panahon. Kamusta po ang tanan? No, kamusta po si nanay, si tatay, si lolo at saka si lola? I hope and I pray nga din na nakamukaroon sa kahimsog kapiskay sa panglawas sa labirin taknas, kapuntagon. Nga din bagong oportunidad nga hika na to, no, alang gayud sa atong mga problema sa panglawas. Asa bang kakaroon nga lugar, usbon ko maayong buntag. Welcome po mga katropa. No, kamusta po ang atong kagabihon? No, nahimo bang nindot o hapsay? No, kining atong kagabihon mga katropa? No, hilabi na sa atong mga tawag nini, luyo sa atong may mga balatian man. No, hinaot ha, nga di na wala kini nakadisturbo sa atong pagtulog. Araw to dyan, syempre makaingon gudag maayong buntag usab. Tukod kay nindot man ang atong pagtulog, no? And then, syempre, nintak naas kabuntagon. O ba ninausap ako ninyo mga katropa? Nintak na ang mga katropa. Pinaagi kayo sa pagpadala sa inyong mga mensahe, mga pangutana, mahitungod sa atong panglawas. Welcome sa gihapon kamo ha. Mo-text sa ato ang text line number na 0909-1762844. O gaganin ini atong programa, atong hatagan ng pagtagad, no, ang mga nagpadala sa mga mensahe. Labi na sa wa na ito nahatagan ng pagtagad gahapon, no? Tungod kay medyo nabitin ta sa oras. But this is the time, no? Especially sa mga gusto pa muhabol. Pwede na mo padala sa inyo mga mensahe mga katropa bisan pag kasugod na nato sa itong programa. No? You can text your messages and concerns sa ito ang text line number 0909-1762844. And then, syempre, live observe kita karon mga katropa sa ato ang XFM Facebook page. And pwede usab ka mo mupahat, no, sa inyong mga concern and questions diha sa atong comment section. I-search lamang sa inyong mataga Facebook apps ang ato ang Facebook page. XFM 97.9 Davao Katropa Digital and XFM 107.1 Tagum City and XFM Bukidnon News Entertainment. Usbon ko ha, pwede ka mo mag-comment din ha mga katropa. Alang gayod sa pagtubag sa mga buot yung hataga na itong pagtagad. Happy morning, no, sa atong avid viewers and listeners, Ma'am Nita Valderosa. Good morning, XFM Davao. And syempre to Ma'am Rizal Balasoto. Good morning, Doc. Ayan, good morning to you also, Ma'am Rizal. Ayan, huwag sa mga nagapaminausap ha sa ila karong mga nagkanaiyang radio. Tungod kay live usap kita karon mga katropa sa tanang XFM radio station din higayod sa Mindanao. Ilabi na no, din sa Davao region. Kadiin madungong kita sa XFM 107.1 Tago, XFM 99.1 Mati, and XFM 97.9 Davao City. At syempre, ato ta dito. No, sa Jensan, ayan, live observe kita karon mga katropa, madungog. No, sa XFM 95.9, no, General Santos City, and XFM 101.7, Bukidnon, syempre, labi na din sa Malay-Malay, no? Happy morning po mga katropa and welcome sa program The Secret of Health, and XFM 91.3, San Francisco. And XFM 89.5 Pagadian. Ayan, happy morning. And kining programa ha, hatod sa gihapon kaninyo sa Yes to Health Naturopathic Clinic. Ikaw ba nagka-problema? O ganangita kung asa pwede magpa-check up nga diin na dili gina problema kining gitawag natog kwarta. Mogid ba ini nagbabag ha? Halos tanan, no? Skalihukan na to karon, isip nga tawhanon, kining kwarta bitaw, mogid ni usa sa pinakahinungdan. Nga din, aduna ang tatay gusto buhaton, apan na nagbabag. No? Nagbabag sa dalan, kining gitawag na to kwarta. Tinuod, mangin, mamagid na yung realidad, mga katropa. Kahit tungod kay halos mataglihok na to ron, no? Nanginahanglan na gayod o kwarta o budget, no? Apan mahitungod gayud sa atong panglawas, no? Mga katropa, kini ato ang Yes to Health Naturopathic Clinic. Buot kong ipahibalos tanan, may budget man ka or wala, basta nara kay pang pamasahe, no? Kung kaya rin mo i-ato sa atong klinika, why problema? Huwag ayaw ka na isipa ka na imong budget or kwarta, no? Tungod kay kini ato, gitawag magidning libreng servisyo, no? Libreng check-up and libreng konsultasyon. Sabot pa sabot, why tawag nini? Watay gina pamugos nga din kailangan judog budget or kwarta. Basta ang ato ang pirmi ginabalik-balik din. Kung ikaw adunay problema sa panglawas, welcome na welcome ka nga mubisita sa atong klinika, na? Apan kung ado na may budget mo ato, hindi mas mayusab kasi syempre makasuhay sa atong specific and a perfect combination of herbal medicine. Ang adiin na madungog o masinatian usab ni mo ang nasinatian sa uban. Nga din na ayon sila in just 1 week, 2 weeks, na? No? Sa ilagay yung mga balatian, okay? But then, ang pinaka-purpose, no, sa ato ang naturopath clinic, para guys sa ato mga katropa nga diin na may budget or wala. Basta't may problemas pangkalusugan, welcome na welcome ka mo mga katropa. Now, gamit atong high-tech machine, at the same time, your health consultant is an active iridology and scleralogy practitioner. Through the iris of the eye, ato sa makita ang presenting condition sa lawas. And we have also other modalities, sama sa terahertz therapy, no? Biosapper therapy. And then, daghan pa, no? Nga diin na pwede gayod ninyo ma-avail. Kung kamo gayod mo visit sa atong klinika. Morning Doc, asa dapit din dirigensan inyo clinic Doc? Ma'am Criselda Agapay. Ayan, sa karon na Ma'am Criselda, ang ato ang Yes to Health clinic branch din sa Mindanao ay dito pa lang po sa Davao, sa Tagum, and sa Mati, no? So as of now, wala pa po tayong branch dira sa gitawag na tugjan sa, no? But soon, maybe. And then hoping diin mukatag pa ang ato aga yung Yes to Health Clinic din higayod sa tibuok kami na now. And then sa pagadian din, no, nanapod tayo bagong natukod gayod nga Yes to Health Clinic. Pero sa karon Ma'am Criselda, I'm so sorry, no, tungod kay wa pa jud tay branch, no, din hagayod sa Jensan. Apa na ito mga produkto, ha? So pa nasayod, available sa tanang butika mga katropa ang ato agayong Yes to Health products. Hilabi na ato ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Soft Gel, and Premium D3 Coffee Mix. And then ang ato ang Turbo. Ayan, available. And then syempre itong Vision X Plus, no? Available na mga katropa sa tanang butika nga dool sa inyong lugar. Ayan, balik ko tayo mga katropa, Yes to Health, a naturopath clinic, your excellent choice in a natural healthcare. Anong excellent choice man? O, tungod kay talagsaon ra ni nga diin human kamo na check up. Okay, labi na nakita nato ang mga hinungdan nganong adunang kamoy sama niya ang mga kondisyon or problema sa panglawas. Ang pinakanindot nga din ginahatag usab, no? Usa sa serbisyo nato kining gitawag nato ga free dietary guidelines. Libreng dietary guidelines. Sa dihang ato bitong gina-check nato ang atong mga katropa. No, samtang gina-explain nato sa ilahang diin na himuon ninyo ni, ha? Pagulit ninyo sa iyong balay, ayaw kalimot. Tawon, muingon gitawon sila. Dok, mayon tag isulat nato na, mayon tag pwede ba dok manghulam og papel og ballpen? Okay, isulat nako. Tungod kay bisa doon na ganyan kasabihan, no? The weakest ink is stronger than the strongest memory. Bisa kung sa pagkamalamon or kanang dili malimtanon nga utak, mukuan gyapon na makalimot ginakadugayan. Mas madaog gyapon ning kaning sinulat jud nato, basta di rag mabasa masunog, di gina mawala na. Mauna sa ato ang clinic atong ginapaningkamutan. Balag atong agi, di kayong basa, basta musulat jud na. No, atong ginasulat mga katropa aron to niya na pagkuli nila silang balay, di jud nila malintan, no, kung unsay atong mga advices. No, ilabi na kaila sa atong mga nanay, mga tatay, walang taong dako jud kayo nila kalipay. Tungod kayo natudluan na sila, gipadalan pa sila og kudigo, no? Okay, pakita na daw nila silang mga anak or silang mga apo. Padigid sila masayop na. So, muna'y kanindot ha ang mga servisyo na ginahatag sa Just to Help Naturopathic Clinic. And then, syempre, we have also perfect and specific combination of herbal medicine. Proud po tamingon ni Ana nga din kini atong pagpanambal na kompleto o ga-epektibo gayud mga katropa. Any kinds of health problem, basta ato lang mahisayran kung unsa gyud ang pinaka-root cause ni Ana, pwede gyud nato na mahatagan og complete and a perfect combination of herbal medicine nga diin mutabang gayud sa imuhang lawas para gayud matudukan ang imong balatian. Because that is the purpose of naturopathic healing, no? A practice of naturopathy, kini mutabang sa lawas na kaya niyang paayuhon o papaspason ang pag-ayo niya sa iyang kaugalingon, no? Huwag mo na itinood ng pamaagis pagpanambal. Watag at tudlo, huwag ka ng mga instant na murag silib ito, nga muhalang dayon. Ato abalag hinay basta inanay mo na ingon sa uban. Okay, ang importante tinuod nga maangkon gayud kining gitawag nato og kaayuhan. Mo na ha panawagan sa tanan. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare. Aduna kitay branches dinhi sa Davao region. Kung kamo anaa dinhi sa Davao ang atong Yes to Health Clinic ana kita atbang sa Kawayan Drive, Bantay Bata, Mantina, Davao City. Ubos ta sa tagong cooperative. Nasa highway ra na mga katropa, dali ra kayo nila malocate na. Shell Paul Building. Tanawa ra, basaran ninyo ang signage na makita dahil na ninyo mga katropa. Abrido kita mataga Domingo Hunter Bernes, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 gayod sa hapon. And then ang atong schedule for check-up and consultation. Nung adin ako mismo makipaghimamat nga na kaninyo personal, mataga Lunes o mataga Martes na. Mga ka na atong schedule ha, Lunes o Martes mga katropa. Dinhi gayod sa syudad sa Davao. And then kung kamo usab anaa sa Tagum City, labi na kung taga-Tagum kamo mismo mga katropa, ang ato usab nga clinic address, no, ana kita sa public market na. O, naaraputas palingki mga katropa. No? And then, unahan niyo pangitang kanang gitawag na itong Jolly Pharmacy. Pamunay, dako kayo at bang naragin na sa highways palingki. Dako kayo na niyo mabasa, no? Pagkita ninyo, ana, kung akong usubon at bang, ha? O, dili linyada, kaya basig inyo po ng subayon. At bang ta, at bang sa Jolly Pharmacy. And then, at bang ni ana, makita man po na ninyo atong signage. Tapad ta sa mga hardware din, ha? And then, sulod na mo gamay, ikaw pat nga pultahan, mausab ang Yes to Health Clinic. Sa gabon, mao atong abrido ang atong klinika mataga Domingo Hanta de Bernas, alas 9 sa buntag, hantad alas 5 gayod sa hapon. Ado na yung mga nagmutana o uban nga din naabot sa klinik, mga tingal na sila kung ganong sarado man mudok pag Sabado. Sarado dyan ta ha, whole day, tibuok adlaw pag adlaw Sabado. Dili lamang din sa Davao region, kundi tibuok Pilipinas, no? Nga diin na Yes to Health Clinic sarado dyan ta pag adlaw Sabado tungod kay mao ka na atong adlaw gayon, no? Nga diin gigahin usab para sa atong buhing nga Ginoo. And the region ta Sunday until Friday, and then atong schedule for check-up and consultation dinhi agayod sa Tagum mataga Merkules, Huwebes, and then adlaw Birnes, kaban usab ang adlaw Domingo. Busa para sa tanan, mag-uban-uban ta para gayod tuldukan ang inyong mga problema sa panglawas o atong tabangan ang inyong lawas na din malikayan ang mga nagkanaiyang balatian. Alang kayo sa pagtubag sa inyong mga pangutana ha. Sa mga gusto o buot gayod, mapadala sila mga mensahe, you can text your concern and messages again sa ito ang text line number na 09-09-17-62844. Atong hatagan unya og mga pagtagad na ang mga nagpadala o inyong mga gipadalang mga text messages and questions, no, pinagi sa Facebook Live and sa ito ang text line number. Balik kita mga katropa, human guide sa pipila ka mga pahinomdom sa ato ang programang The Secret of Health.
1: Good morning sir, ano sa ganyang pangalan ni mo?
2: Romy Lacan.
1: Tagaasa pa sir?
2: Yeah, correct.
1: Yan, bago ka nandito din sir sa ato ang Yes to Health Clinic kung sa ganito yung mga balatian.
2: Kapag ako mo, sakit ako ang ko.
1: Kailan po na dugay sir nga di mong gi pamate sa Rawas?
2: Dugay na po. Ito ba ito eh?
1: Uy, dugay na din, no? Kamusta sir? Sa diyan nga nisuway na ka sa ato ang pagpanambal din sa Yes to Health Clinic sulod sa Kinsikata. Kamusta yung pamina?
2: Nalangarang naman po rin yan. Nawa na po ng sakit sa pungulo.
1: Wow. So, good pasabot. Okay na yung ulo rin, sir. Wala nang sakit.
2: Okay na yun.
1: Wow, praise the Lord. So, unsay maingon nimo karon, sir, sa tanan nga dili nagapaminaw sa atong programa o ilabi na sa gusto usan mo sa way sa pagpanambang sa Yes to Health Clinic.
2: Ato ang tingnan mo, yung sa itong nag-i-practic po nga po.
1: Yan.
2: Tingnan nyo natin, wakman mo nga sa ito.
1: Yes.
2: At yun itong tingnan nyo.
1: Ayan. Thank you, sir. Thank you again. Ano sa ganyang pangalan na ito?
2: Romy Nagata.
1: Ayan. From?
2: New Korea.
1: Ayan. Thank you, sir. And God bless. And then I hope na pagyan kag-usog sa Gino magpalawas ka rin pa.
3: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
0: Og kining oras ang hatod kaninyo. Sa Santon, vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Madiin, kini ato ang santun na vitamin C mga katropahan. Laghadang otan na kung pwede ba kini sa mga bata. Pwede o pwede gayud mga katropa. Gani ako ang manang gina-emphasize. As long as na pwede makatulot organic, no? Ato ang mag-inapagita ag pamagi, labi nag-add to clinic and then luya kayo ang bata. Nakikini magkuda ito ang santun vitamin C. It is alkaline vitamin C. Munang safe siya sa ato ang digestive system. Anong pwede mo na itong ginahimo? Gani ito, ginatanggal sa capsule, ginahalo sila mga juices para lang matustusan ang nagkulang na vitamin C sa lawas. Nang inanak kanidot, dili lamang pampakusgan, pampaligon, kining para sa immune system, kining ato ang santon vitamin C. Dako kayo nagtabang for the absorption of nutrients and then especially ha, para sa kinatibok ang kalihukan to every neurons sa ato ang lawas. Gani, atong naisgutan, our brain, ang atong utak, usa sa pinakataas og vitamin C level sa ato ang lawas. And the deficiency of vitamin C level, dako kayog impact for the brain function. Mona, to have a good behavior, to have a good mood, mona, pirmi gina-emphasize, don't forget to take your vitamin C. Mona, ang atong gina-painumdum sa tanan, kinangan inom dyan mo pirmi ha, og vitamin C, hilabi na sa atong mga katropa din ha, nagatrabaho. Especially to office workers. Din grabing gamit sa utak na no? May focus sa papers or any unsa man nga mga maging buhaton. Din nanginalan kayo og pang klarado nga pangisip na. No? So inana mga katropa, gikinahanglan ninyo, mas gikinahanglan ninyo ang pag-inom og Santon Vitamin C. Available lang ang Santon Plus of Vitamin C sa tanang butika gayud nga duol sa inyuhang lugar. Happy morning to Sir LV Tian. Ayan, and then to Baby Ruth Kamad. Ayan, good morning po. And then syempre, katropang Alan Abayes, no? Ang asintado. Katropang Alan Abayes, no? Nagtanausap siya sa ato ang live karon. Happy morning, Sir Alan. Ato ta mga katropa, sa ato agayong tawag ni ini pag hatag ko pagtagan na katubagan sa mga nagpadala silang mga pautan na masigmang load, hilabi na kay kagahapon wala na ito nahatagan o pagtagad lagi tungod kay medyo nabitin ta sa oras but anyway, atong hatagan o pagtagad from 962 Dok nga no, dali ko hapuon unsay maayo inumon ani Dok, magjogging ko dali ra ko mahutdan og hangin ug usahay bisag maglingkod lang Dok, kalitra ko hapuon. Salamat kaayo sa advice. Uy. Tawo no? Bisag maglingkod lang ginahapo. But anyway ha, tawag nini. That is alarming. Sultihan ta mo mga katropa, kanabitang watay gihimo naglingkod ra ka. Unya ginahapo kay nako po ha. Mas maayo magpa-check dayon mo. Asa man duol man mo sa asa man nga mga paggamutan. Ipa-check dayon ang inyong heart condition or lung condition. No, kay kanak nga mga symptoms, shortness of breath, no? Maglisod o ginawa, or ginaha po. Either dunay problema sa kasing-kasing or problema sa baga. Gani, mga simptomas usab na nga din adunay infection ang usa ka tao, adunay anemia, no? And then adunay pagka-problema sa sirkulasyon na sudugo. No? So, inanglan ato nang maisa-isa, ma-pinpoint ato kung unsa dyan mga pinakahinungdan niya na aron tungod niya na ato sa mahatagan og specific nung tawag nini medication and advices kung unsay angay buhaton, okay? So una-una ato i-check usab, no? Basig obese ka or overweight ka, ha? Sa ato ang attack star. Okay, kung obese ka or overweight, normally expect na jud nga aduna jud gitawag nato ga shortness of breath. No? Okay, kung pag obese magod ang usa ka tawo man katropa, daghan na siya og gitawag nato ga fats or taba, no? Nga mga selula sa lawas. Ug ang kabugoy-bugoy nining mga taba nga selula dinha sa sirkulasyon sa atong dugo. Every time nga din nag-flow ang atong dugo, no, throughout our body, kana nga mga taba nga selula ilang ginakawat ang oxygen sa ato ang dugo, nga din mutuyok sa kinatibok ang lawas na pinapag-ingon sa kasing-kasing o baga at doon na ay kakulangan ng oxygen ni ini. Muna, ang tao nga din sobra sa taba or obese, makasinati gayod o pagkahapo. Muna, dapat i-check na, ha? So, ang dapat himuon, tawag nini mag-diet, magbawas o timbang, and then ikaduha, kining gitawag na to ga poor blood circulation. Ang contributing factor ni ini, kining gitawag na to ga diabetes, hypertension, no? So, kung doon na kayo isama nila ang kondisyon, so expect nga din makasinati yung kagpagkahapo o paglisod sa gitawag na to ga pagginhawa. So unsay angay buhaton, tanggalon ang taba nga selula, inluan ang dugo para malikan kining gitawag na to ga poor blood circulation. And then especially kung adunay mismo problema sa baga o kasing-kasing, mas mayo maatiman dayon. Pag inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule, nasayod ba kamong ang Santon Plus Gold? Hataas kay ni siya og Santon. Ang Santon usa gayud ka the best anti-inflammatory nga diin sa ato ang lawas, ha? Especially sa mga too obese people or overweight people. Makabalo rata nga din adunay inflammation or paghubag or paghupong kanang pinaagi gayud sa pagtanaw or makita nato sa atong mata. Pero nasayod ba mo mga katropa nga kung aduna ganitay inflammation nga makita sa atong

Especially ha, para ma-eliminate kining gitawag nato og harmful substances na sa sulod gayud, especially the toxin itself, mga katropa. So para gayud sa atong texture, pag-inom Santon Plus Gold, the best kayo na ha. Imo ang one capsule 3 times a day, 30 minutes after meal, and then ubani gayud pag-inom og pure sayote juice and carrots. So, i-mix rin muna, 1 carrots, 1 sayote. Kung na kay blender, i-blend din muna. And then pag na-blend na, pugas sa tela ang pure nga juice, mo inumon ni mo alas 9 sa buntag. And then kung kaya pa maghimo pag alas 3 sa hapon, mas maayok. Maghimo na ko ng merenda time para instead mukhang kag tinapay biscuits, kara na lang inuma, the best pa kayo na, ha? From 267, sir, maayong buntag. Akong papa, sigig inom, taas na BP, unsay ipainom para mababa BP po. Uy, una-una, ayun na ipainom ay mong papa. Ano, buhay yan. Kinanan, ina yung papa, ayun na pag-inom diya pa. Kaya ang pag-inom o mga ilim nun, mga katropa, normal mo taas yun ang blood pressure. Okay, ang pag... inom ang good nining, mga gitawag na itong mga alcoholic drinks. Mupataas na sa gitawag na ito og stress hormone, no? Sama sa gitawag na ito cortisol, no? Corticosterone. Kana ang mga stress hormone, pag mutaas na gani ang level sa sulod sa lawas, it will spike our blood pressure. Muna sa mga tao nga din, sige, inom og mga ilim nun. Talaga sarang ka makakita nga din malipayon ilang naong makita ni mo ba nga murag gasidlak ang naong murag tawag ni blooming. Asa makakita na nga palahubog o palainom nga blooming kay naong, diba? Dili, no? Mugot pirmig naong. Murag gadala pirmig problema. That is tinuod yun na mga katropa because ang ilahang stress hormone gataas sa ilahang lawas at inubanan pagtaas sa ilahang blood pressure. Ang ganit, naminaw tagay na sa balita, no? Ni kauban si Sir Brex o si Sir Arnel, no? Na na po'y insidente na itabo nga diin wala tala sa'yo nung sa inong dan apan na dunay gituok. No? And then nagtuong ban kung nakainom ba o roon sa ba? Mabito na ang tinuod mga katropa. Pag ang tao gani hilig buinom og alak, mutaas gayod ang stress hormone sa ilahang lawas. Nagtuo sila nga ang pag-inom og alcoholic or pag-inom og mga ilim noon makawalas problema ay napopo mali ka na nga idea mga katropa. Ang mahitabo mas musamot ang imong problema tungod kay mas ma-depress og mas mag-uol ka tungod kay mutaas ang level of stress sa imuhang lawas. Mao nang pagtaas na kayo ang level mo spike na ang blood pressure. And then aduna na hormonal imbalance, mao nang pwede mabuhat niya ang dili angay niyang buhaton. Tungod kay wala naman sa control, nag-spike na ang hormones, especially this stress hormone mga katropa. So imong palikayan imong papa ana and then ipainom dayon og Santon Plus Gold and the premium D3. The best kaayo na ha sa mga tag-as og high blood taas og blood pressure. And then sayote juice gihapon. Okay, ang sayote juice, nga nung pirmin ako na gina-advise, the best cleanser sa ato ang blood circulation, kining sayote. Warata na sayod, pero grabe na, mupaubos, huwag muhinlo gayod sa ato ang dugo. At least one glass a day, dako kayo nagtabang, no, para gayod sa imuhang papa. And then, syempre, Santon Plus Gold, himuang one capsule 3 times a day, 30 minutes after meal, and then ang ato ang premium D3, one soft gel, 3 times a day, 30 minutes before meal or bago gayod mo kaon. From 676, Doc, maayong adlaw, taga Pulumulok ko, tigpaminaw ni mo. Tambal sa mata, dili na kaayo, dili na layo, di makakita, sa dool makakita pa. Okay, ang iyang mata, pag layo, makakita. No, pag dool, di na makakita. So, ay, pag dool, makakita pa. So, nearsighted, myopia na. So para sa mga katropa na to nga din inene, kung maadto mo sa mga specialist sa mata, automatic ang gina-advise is eyeglasses. No? O gini-ginahimo tayo, no? Para gayod matuldukan, even far-sighted or near-sighted, mga gini ang paggamit o eyeglasses. Pero kabalo ba mo ang tanang problema sa mata, especially nining gitawag na to o near-sighted or far-sighted ba? Ang isa gayod sa pinaka-the best para matuldukan kining gitawag na to o eye supplementation. Ano man, ang usa sa pinakahinungdan sa pagkaproblema sa mata, mao gyud ang kakulangan og vitamin A or beta-carotene.

0: bitamina o minerales nga gikikahanglan kayo sa mata para mahimong mahimsog kini. Busa, sumala sa pagton ang suplementasyon gamit gayud ang vitamin A. Dakong tabang sa mga kabayrato nga din adunay problema sa mata. Unsay ang iinumon? Siyempre mo gayud ang atong Vision X Plus. Vision X Plus nato puno gayud kini og vitamin A and beta carotene. Gidungagan pa og zeaxanthin, lutein. Nga diin vitamin E na pa no? Nga din para sigurado gadin madungagan gayud or matustusan ang mga nagkulang na mga vitamina o minerales para marilikayan ang pagkaproblema sa mata. Vision X Plus ha? O, pag inom ana, available na sa tanang butika nga dol sa inyong lugar. And then kung doro ka sa atong klinika, mas maayo makavisit ka para mas ma-check po nato ang mismong kondisyon gayud sa imuhang mata. Na di na gin mutugot ang oras mga katropa. Dagan salamat ha sa mga nagpadala sila mga mensahe, mga pangutana. Ugma, mga sagapong orasa, mga sagapong stasyon, ang programa The Secret of Health. Paoban sagapong ninyo ang health consultant, CJ Nidruda. Ayan. Good morning, Ma'am Jing Pigarido, Doc. May buntag watching from Matina, Aplaya. Ugma, ubanin sagapong ako, mga katropa, sa programa The Secret of Health. Ugaw, anang magitay igong oras, ako kanunay magaingon o magapahinomdom. Amping ang imong lawas. O ang imong lawas mag-aamping kanimo. Paimbutag sa tanan and God bless us all.
1: Inyong napakinggan ang The Secret of Health hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: Oras mga tropa sa XFM Davao Region, alas 4.32 na sa kabuntagon, mga katropa. Exciting Filipinas!
1: Nga rin karoon sa gawas, atron ato kining kuhaon ang reaksyon sa katawan.
2: Nagkadugo ang gagway sa usa ka 26 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
3: Tada! Good morning!
4: Exciting Filipinas! Ang programa nga mabukaw pa ninyo, pinaagi sa mga preskong balita, direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke, ug sa mga panghitabo, nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw, ug kauban sa inyong pamahaw. Exciting Filipinas!

0: Binuang!
1: Sa binuang, maon-maon na to. Sayo man murag ialimuot magsayo. Nasayo pagani mga tropa murag alingiing mga atong palibot mga igsoon. Bantog mga dili kay bugnaw kung pagbiyahe karon mga katropa. Tingala ko, batanaw ko sa akong monitor ni katropang Gabs. Blue akong uniform. Dia saya uniform sa atong monitor blue akong uniform. Pero blue yet bine akong monitor akong purple ba ini. Latay no. Tingala ko, basta na ako sa uniform akong gitanog bahan kong kuan. Violet man gyud niya sa atong kuan sa atong screen. Blue man akong nakita. Exciting Filipinas. Wala akong gilugod-lugod akong mata kaganiha. Kay basin og kuan, basin og akong mata moy lahi. Exciting Filipinas. Tao hala bago na bodin na mga tropa gumikan kay buntag na mga kaigsoon alas 4:38 na. Unya buntag na mga katropa naka ibot ta ba mo mga katropa. Stanini mga katropa tikongkong pa. Maraga ko ani maraga sayo man ini pahuway siguro mga katropa ni pahulay ni relax ba. Pahuway. Kay pahuway na siya delikado mga katropa 2x2 birada. Delikado mga tropa basta pahuway na 2x2 na apoy gamiton nga 4x2 o 4x1 unya nara pinuang mahalongkot kay nara pinuang hindi yun to basta nara gani ka tropang tanini di yun na siya kutkot anay pinuang sa damay. Lisod kayo pagsukod ng anay style ay magduyan. Bitaw. Istorya ng resibo mga tropa. Oy, karoon naman na ito mga kaigsunan ang sorbe mga tropa din na sa amuang luna mga kaigsunan rin sa Mamakaw Kapalong. Karoon naman na itong sorbe. Ay nako. Tilimutan ako mga manghod. Limot yung taong idaran. Murag maniobra sa mo din ha. Kanang kuan kaya na yung sitawag na. Ang adili mapasmuhan ang mga sorbiyor. Hatag lang kung anak ko ay panudlanan rin mo abot. Nahutdan tas panudlanan na to. Hutdan tag pamugas. Ang adlaw mo sitla. Mamayat kita samot ini mga tropa. Ay nako. Bitaw karon man ito mga tropa no. Dugay na kaina mga tropa. Wa man mi maapil sa pang-release sa una nga mga kuan, mga titulo mga katropa. Sa CARP mga kaigsoonan nga porte na dugayan. Ningon matong kuan nga humana man sa una. Pero nang retire naman to mga tropa, dumala sa una mga tropa nga tig-release mga kaigsoonan. Wa man maapil og release. Murag na naman hinoon mga tropa ay tawag nato ga nato palin laing pangalan na pud hinoon dito mga kaigsoonan. Mo nag ingon bitaw nga bantog ra mga tropa nga sa una nagsigbayan akong amahan sa Bureau of Law sa kuan sa Land Bank mga tropa 2018 ata gipa-stop ang pagbayad. Taod-taod ang binayranay akong amahan mga tropa kay siya may nakaitan. So siya rin nagtigbayad. Atong 4.4 ba to? 4.5 hectares. Pero nakaital to, lima tong ital. Siya rin gabayad permi. Naman yung mga resibo din na mga tropa. Namas kumanghod gita, gikuan naman na. Niya, pagkuan ng mga tropa, wap, ito niya paningli to mga nakaital dito na. Ang nagbayad, katog yung naas pangalam mga tropa. Itong uban nito, libre to sila. Naa dito mga kaigsuna. Diba? Kung niya karon, nahitabo, na na po'y laing pangalan. Lain na po ang nakakuan sa ital na sa taas mga tropa, lahi napod ko, no? Sige lang, kay sorbihon man aron mga katropa. Karong adlaw, hinaot po unta nga. Anang gamay dihang tikad-tikad sa akong mga igsuon, among kami mga katropa, tanuman mo ginagmayng saging, kanya, di man po mabuhi din ha mga tropa, ugwa kay abo, no? Kalisod kayo. Hinloan lang. Tanong-tanong mga utanon. At manunon po kayo. Hinaot po unta ang masulbat. Nako. Ito ni sayos kabuntagon mga tropa. Bangon na mo din ha. Bangon na mga tropa, gumikan kay buntag na mga igsoon. Ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot na. Live dalam kita bagi teropak garun dengan inyong madungog bagi eksonan sa XFM na 99.1 Multi City Davao Oriental o sa XFM 107.1 Tagum City Davao del Norte mga katropa. Kaninyong hurot mga kaeksonan. Good morning! O siyempre makita usap ta mga tropa sa Facebook page sa katropang Arnel Cortez. O sa Facebook page mga tropa sa XFM 107.1 Tagum City. O siyempre mga katropa, galing sa mga tropa sa XFM 99.1. Makita usap ta din hi mga katropa. Tulo ni ka Facebook page mga tropa nag-live karon mga kaigsunan. Charo di mo masip, di mo masaag din hano. Nagmasaag mo di hatag di mensahe. Like, share and message tayo mga katropa aron na tumabasa. Diya sa chat live mga katropa aron na tumabasa live chat. O niya siyempre sa itong YouTube mga katropa XFM Tagum City. YouTube na YouTube XFM Tagum City mga katropa. Lah buelo! Birrabay! Panibagong oil price hike epektibo ngayong araw, May 26, mga katropa. Naku, mutaas na po. Ayan po natin sila, bay.

0: Alright, mga katropa, bangon. Ibta na na mga kaigsunan din, ha? Kay buntag na kaayo. Ha, buntag na mga katropa. Oy, may buntag na ikaron mga katropa kay katropang Rosel Ignacio. Akong classmate mga katropa, ang among grupo kaos kaniadto mga katropa din sa Banay-Banay High School. Ya karon ginis na mga katropa. Mao ni mong grupo kaniadto si Dong Undo Rosel, Rosel Ignacio. Igagaw na ni kuan mga tropa, igagaw din ni si Undo Rosel Ignacio ni kuan mga katropa. Rosel. Igagaw ni Kuya Gob Edwin Hubahi. Kumikan kay si Kuya Gob Edwin Hubahi, Ignacio man ang middle name ana, di ba? Parente rin sila mga kaigsuna. May buntag ni mo din ha, asa man ka naglabigar karon, gumikan kay usaman ni Kasiman. Siman, Siman, Siman, luluko ka di ay.
1: Oy! Pinuang!
0: Ikaw, mga Siman, mali ako mga classmate. Ako pong classmate din sa Santo Tomas, Davao del Norte, gikan sa first year of second year high school. Si Adonis Aguilos, mga tropa. Siman, yan, negosyante karon sa Manila, mga kaigsunan. Asag inapita ila sa Manila, kay makalaag ko sa Manila balik. Basta makalaag ko din na ila, kuan, ila ni Adonis Aguilos. Dun! Dun, may tawag niya. Dun! Adonis Aguilos. Dun, ang tawag niya. Niya, kuluno. Kuluno. Kaya diha mo nagpuyo sa una snap ko sa ihang uyuan. Uyuan ba to? Nag-uyuan niya, diha sa NAFCO. NAFCO, Santo Tomas, Davao del Norte. Diha man na siya kay iyang uyuan, maraga dirango man to din na sa NAFCO. Kining, kanabitaw ang mga piniriso, mga tropa, nga dinha na dapita ilang sentensya, maraga ano, pagawasay na sila, mga tropa, mahuman ilang sentensya, dinha sa NAFCO na ipamutang. Diha to sa una, mga tropa. Dakugrango to iyang ano, uyuan, Tagalog. Yon. So, kumusta man mo? Alright, padayon tayo mga tropa sa atong pagbaraguban sa ako mga kaparintihan, mga kaigsunan, mga suking tigpaminaw. Basta parinti! Sa mga nabos ka kahanginan, parinti! Mara si Alfredo Hikali, agaw! Good morning, Alfredo Hikali. Diha karon, diri karon sa may Sydney, Australia. Yan, kanusa mga kamuli diri sa Davao del Norte, Panabo. Malitbog, taga-malitbog mo ni si Kwan. Taga-malitbog mo ni si Alfredo Hikali. Unya, galante po ni. Ay, muli ni siya rin. Naagin siya yung mga pasalubong rin sa XFA, mga tropa. Galante na yung mga kaigsuna. Kaya mo rin sa XFA. May napaunahan na to. Kay muli-li, manataon-taon, mga tropa rin sa itong YouTube. Diri, mga tropa, sa ito ang kuhaan mga kaigsunan sa Facebook page. Muli-li, manadrig pinakalit karon mga katropa. Diba? Mayong buntag, di mo rin na. Okay rin, mga tropa, kang Yamaha Pataki. Yamaha Pataki. Di ba sa basta? Yamaha Pataki. Nagalili karon sa Facebook page mga tropa sa katropang Arnel Cortez. Yamaha Pataki. Good morning. And then Danny Toy. Danny Boy de. Danny Toy. Danny Boy Kimada. Good morning, Danny Boy Kimada. Uban sa tibok membros pamilya. Good morning. Uban pa mga tropa nakalili karon mga kaigsunan. Nga Igor na nilili. Huwag yun mga tropa magbilin og bakas para makita mga tropa ang Tima Ilhan kama ang pagkilanlan sa Tagalog pa wa magbilin og bakas mga tropa. Ato pog Facebook page han live pod gyapon ta mga tropa sa XFM 107.1 Tagum City ug diri mga tropa sa XFM 99.1 Mati City mga tropa. Live na live kita din ha usab mga kaigsunan nga inyo makita mga tropa ug madungog sa XFM 99.1 Mati City FM ug diri mga tropa sa XFM 107.1 Tagum City mga katropa. O siyempre, sa atong YouTube, ang XFM Tagum City mga katropa. Kaninyong hurot mga katropa. Morning. Good morning! Ayan. Alas 4.50 mga katropa. Uy, wak mani ko kati. Kuan ay daladrig kapi mga katropa. Wak mani ko kapangapi. Pandamay. Naglangan-langan man ko nga. Alas 3.50 pa man ko mga katropa. Ga kuan-kuan mga katropa. Ga tikaw-tikaw din hi mga katropa. Pag-abot na ko. Kalimot man ko mga katropa. Timpla. Yara taon-taon. So, good morning diha kaninyong hurot mga katropa. Alright mga katropa, dini karon sa Purok 6 Mamakaw Kapalong. Good morning kaninyong hurot sa Kang Edwin o Kang Celia Rico. Good morning! So, diha mga katropa kay Bibi o Kang Gingging. Yan, diri o sa mga katropa Kang Juan, Kang Josilito o Kang Adil Argunsa kaninyong hurot. Good morning! Pwede na sa mga kabataan. Good morning! Kaninyong Arnold o Kang Melin Algabre. Good morning! Good morning! morning kanina horot diha kang TD ug Ansing Gomez. Good morning.
1: Good morning.
0: Advance happy graduation mga katropa kay Gonggong. TJ mga katropa. KJ Umake Gomez. Karon mga katropa ang pizza 28 ko ako masayo. 28 to. Okay, giimbita ko daan mga katropa ni Kwan. Gisugo ni Manang Ansing mga katropa si Kwan. Si Baby Fit. Tindok mga katropa yung apo, ako po kapo.
1: Good morning.
0: Salamat sa pag-imbita be. Gisugo daw siyang nanay niya Ansing. Akong magulang. Gisugo daw siyang paatuon daw ko sa pizza 28. Isang ato daw man iunto.
1: Good morning.
0: Litso na po ni ba?
1: Good morning!
0: Kagraduate as Gonggong mga tropa, kay sige, kuha ni Mugong. Yun, nakahuman na yun mga katropa, kay murag iluyam nag-eskwila ka ni Anto. Anto, nainggan niyo mga katropa, oh. Basta mag-mature gani mga kaigsunan, mag-inggan niyo yun na. Wala ka ng, paman, wala magoy limit ni sa edad ang pag-eskwila mga katropa. Isag ako, pwede mo kung eskwila pa dayon. Makahuman ko mga tropa og 10 years mga tropa nga kurso. Si Aro mga tropa, di ko mahimong pare. 10 years ko. 7 years mga tropa, theology. Si Aro. Dalan, ano tayo na mga tropa? Mura kag doktor, mura po kag abogado. Si katropang Arnel, na-enroll na kaghapon. Diba? Na-enroll, nagpa-enroll si katropang Arnel kaghapon. Eskwela glo mga katropa. So, bot pasabot mga katropa. Ani si katropang Arnel kay nakahuman man ig 7-year course ata. 7 years mga katropa kay seminaryo man eh. Pare man ni mag-eksonan. O pare gapon na siya karon sa kuan mga katropa. Pare gapon ni siya karon sa Old Catholic. Sa Old Catholic mga katropa, dili ni Roman Catholic RC man ta. O RC man mi. Na Old Catholic na apoy Catholic lang, no? Kanang Catholic lang mga katropa, pare sa Catholic. Pero walay Roman, Roman Catholic. Lahit po ng Roman Catholic. Kanyang Roman Catholic, mo ano yung mga pare, dili minyo. Pero sa mga Old Catholic mga tropa, gisugutan ang pare dito magminyo, naapoy daghang pare sa Old Catholic, nga wa po magminyo mga tropa, labi na sa ilang mga obispo. Wala, dili na minyo. Naapoy dali sa Roma, sa Roman Catholic, wa gyud na gitugutan nga magminyo ang kaparian. Ha? Pero naay patago-tago lagi bay. Sala ng Japon. Mas maay pag-ilantan nga magminyo, nga mabalhin ng mga tropa. Diba? Bapugga ni mo ng uwag. Nga nung gibuhatan mo kasi Ginoo mga katropa anak nga naamang gina mga katropa go to the world and multiple. Ay nako. O na siya mga katropa. Pero okay ra. At least mga katropa nag-alagad si Ginoo. Hindi lang magminangtas mga katropa. Kaya nyo sa mga nag-alagad si Ginoo. May lang ka madupa-dupa din na mga katropa. May lang ka muampu-ampu din na pagkatapos mangtas na ikaw. Isa diba? Ay nako. Manikingo mga katropa kay gamiton to punong si Ginoo magkakaigsuna. Araw mga tropa matabunan ng atong sigbin nga binuhatan. Ano sigbin nga binuhatan ba? Ano ba itong sigbin nga binuhatan? Daghan na ba na araw mga tropa? Nagpakaroon ing nun? Naggilingla mga tropa? Aron sa mga tropa matuman ang tanan. Niyang katuyuan. Ano araw naman? Ayun! O, siba? So, ang amo mga tropa ang kuan, kay lahat man yung among trabaho sa personal mga tropa ang kuan, panginabuhi na mo. Dreamy fits among trabaho sab. Pero kani pag-alagad sa Ginoo mga tropa, lahi po na. Alagad mga tropa. Alam mga tropa, mag-ari ka sa imong trabaho yung ani. Komentary ka mga tropa, unya pari ka. O kanang PSL, alagad ka mga tropa, kaning kaabag ka. Unya na ka. Ako, nag-alagad mga kusimbahan gapon mga tropa. Pero karon mga tropa, na nalaylo ko sa pag-alagad sa simbahan, gumikan mga tropa usab sa assignment sa itong trabaho nga dito ta sa layo. Mawa na takarinyo, pero naagya po mga tropa ang ato mga hiniusa mga pag-ampo. Diba? Naagya po na mga tropa. Di mga na mawala. Basta ikaw nagsaling mga tropa sa Ginoo, di mga na mawala mga kaiksuna. Kitang tanan, masalay po man. Kinsa may wasala, way sala na ito mga tropa. Kinsa may way sala ninyo, pwede ko niyong batuhon. Huwag mo bato mga tropa. Kaya kitang tanan, nagsunod ba ito sa salang panulundun ba? Unfair ka ayaw mo bato kas kuha ni Alaba pwede kayo makasasala. Ang Ginoo rin makaino mga tropa nga kisay wasala na may isala na to. Ay nako. Bitaw. Kumun ana mga kaigsoonan. So sa tanan na to mga katropa usap karon nga mga nagpaminaw. Dinhi mga kaigsoonan sa Sintros Mamakaw Kapalong. Labi na dinhi mga katropa sa akong ninong. Ninong Saldi Lingga. Kagawad, good morning kagawad. Kagawad Ninong Saldi Lingga, good morning. O din na kang Kapitan Sami Canunio, good morning dihakap. Uban tibok members pamilya. O din na ni former barangay kagawad Leo Sumatra. Negosyante pa rin si Leo Sumatra karon. Manghod pa rin ako si Leo magkatropa kay naaagi man sila iski chairman anto dahimong kagawad na why pili-pili pagkagagawad kay yung papa po ganyan ito matropa si Anhing Sumatra po nagagawad Sumatra yung papa ako ang po ito matropa kay kagawad po ito sa barangay unya hanto napuli si Leo Leo na po why pili-pili karong magkatropa unya mubalik kay ata mubalik ka Leo boy. Diya ko ilan ni Agawlando adya itong nakalabay nga kuan. Sa itong kuan ni anak ko diya ka itong nag-tanaw po ko sa dalan din na mga tropa. Diya ko ilan Agawlando. Naara ka na imong tindahan sa Atbang. Wag yung kakaslaag dito ba ilan Agawlando. Sige lang. Diya po kang kuan. Mga kagawad diya akong igso mga tropa nga si Kagawad Bankil. Hala, good morning. Anak ni Anhing Ninong Kapitan Pio Bankil. Hala, good morning din ha kaninyong hurot mga katropa. Hala, kumusta man mo karon? Mga panghinaot nga kamonas kabasko, kapiskay nga panglawas. Ayon, mga Rikto family ha, nga napo sa mga Armidilia family, kang Igso Boboy. Armidilia, good morning, Igso Boboy. Armidilia o kang Igso Ilsa Armidilia, good morning. Kang Tatay Tutong o kang Nang Munda Armidilia. Nga to sa mga Gunting family, Ribagos family, Lapis family, o Umalgi family. Diha kaninyong hurot, mga katropa. Good morning. Lahit po ng Umaki. Ang akong middle name, Umaki. Lahit po na sila si Jewel, mga katropa. Ang bana ni Inday nga Lapis sa Umalgi. Kay Umalgi man na sila. Yo man na siya, Umalgi. Ako kay Umaki man ko. Diba? Layo ra. Unya. Parintira good but saon muna na mga tropa. Iksoon na good tanan. Pero matanaw sa mga tropa. Iksoon may tanan. Mas gwapo lang ko nila.
2: Pinoon!
0: Ang damay. Gilo. Pag ingon ako, mas gwapo ko nila. Giloon mga tropa si Maring Marian.
2: Pinoon!
0: Kailan birthday kagahapon. Bagyan! Mag-invita. Nagkuhan siya mga tropa ka ng gabi na hapon na mga tropa nag-post mga tropa nga salamat ko no sa laing plus yang kinabuhi.
1: Happy birthday!
0: Happy birthday na Maring Marian. Bulaloan mga tropa ni Maring Marian. Unya si Maring Marian mga tropa Tagaro nag-birthday kagapon. Happy birthday Maring!
1: Happy birthday!
0: Maring na. Gato kang boss balong na Tagaro maibuntag ganyan tanong diyan sa Marian Bulaloan mga tropa sa Mankila.
1: Happy birthday!
0: Tanang birthday. Happy birthday!

0: okay, okay. Asa na pita mag-meeting? Mag-meeting pa daw, meetingon pa daw sa Tagadar, sa Ital. Adi ara sa GIS meetingon. So di pa og madayon ang meeting karon sa Tagadar mga katropa. Meetingon ang mga naka-Ital. So sige sige. Kamo ra gyud diha mga manghod makuan maka kamo lang gyud ang plaster dinha kay kamo man gyud ang naa diha pirmi. Ogon sa ina maura gyud kuan nagud. Makasabot ra matagadar pud ana mga tropa kay trabaho pud sa Tagadar mga eksona mo pahiluna niya ng mga gipangtikad ng mga luna mga tropa nga sud na sa pila na katuig. Diha na lang tananga po mga tropa, diha na lang tananga minyo. Nga matel atong ginikanan. Wa pa gyud mga tropa ma-release kining carp mga kaigsoonan dinha nga carp beneficiary. Ya sa pidirutin. Purok 6 mamakaw kapalo. So, sige lang. Ana ra na siya. Alright, padayon tayo mga tropa sa atong pagparaguban bay. Dinhi sa atong tulumanon. Ning atong programa ug inyong tulumanon mga katropa. Inaot panta mga kaigsoonan nga kamo anas kabasko kapis kay nga panglawas. Alright, padayon tayo mga tropa sa atong pagparaguban mga kaigsoonan ning atong programa ug inyong tulumanon. Exciting. Sa ato mga hiskutanan, mga katropa, karong buntaga, mga kaigsoonan, hatod ka nato gato sa Santon Plus Gold. Santon Plus Gold Capsule, mga katropa. Ang Santon Plus Gold, mga kaigsoonan, usa kini ka food supplement for healthy body and in stronger immunity. Kung siyempre, mga katropa, apili ka na usab sa Premium Dietrich, your premium food supplement against viruses and bacteria. Kung siyempre, aroma kompleto, mga kaigsoonan, nga kabaskog sa kalawasan, kanunay, mga katropa, ang malayo sa mga balatian. Apili ka na sa Sanson Vitamin C, boost your immune system, a products of Yes to Health Incorporated, mga katropag mapalit kini sa nagkadaya mga butikag parmasya nationwide, mga katrop. Exciting Pilipinas! Siyempre, hatun sa kanato, mga kaigsoonan, ganto sa mga produkto, mga katabang sa ato, mga kaigsoonan, mga mag-uma, ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Mapalit kini mga tropa sa kanyang mga agri-store sa inyuhang mga lugar, mga katropa. Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Basta Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer na bay. Alas 5:01 na bay, regapon sa atong pagparaguban sa atong mga hisgutanan, mga balita sa Davao Region. Nining adlawa karon mga katropa. Adlaw nga Martes, pizza by the size, tiga bulan, mga katropa, sa Mayo tuig 2026 na mga katropa. Ato mga ulang tudling sa mga hisgutanan, sa mga balita, gikan mga tropa nga kalap sa ato mga kaigsoonan. Ato mga kaubana, mga tropa, lalaking igo lang mga katropa ang bibisita sa Calif Inn. Nga waitress mga katropa sa Kitty Bibar sa Tagum City, gipusil. Kantan sa Picas Bahin Tricycle Driver, gipasidunggan mga tropa tungod kini sa pagkamatinudanon sa Santo Tomas, Davao del Norte. Samtang sa Davao City usab, paglabay og basura sa Davao City Sanitary Landfill, temporaryong gisuspend. Samtang sa Picas Bahin PRO 11 o Police Regional Office 11, nagapadayon kini sa hugot usab nga pagbantay alang kini sa kalinaw og kahapsay sa rehiyon. Samtang 28 usab ka mga irong latagaw, nadakpan kini sa operasyon mga tropa sa City Veterinary Office sa Samal Island. Samtang 60th Infantry Battalion sa Philippine Army, nagpalig-on kini sa panalipot sa kalikupan ug batok mga tropa usab sa illegal logging sa Davao del Norte. Samtang convocation program og health monitoring, gipalig-on karon sa LGO Moncayo alang kini sa mas maayong serbisyo. Samtang House Bill 9191, pag-convert kini sa munisipyo sa Santo Tomas sa ngadto usab sa usa ka city, official na nga gi-file sa Kongreso. Samtang legal team mga tropa ni Senador Bato de la Rosa, nakikita kang Gobernador Edwin Hubahe sa Tagum City, Davao del Norte. Samtang Gobernador Edwin Hubahe sa Davao del Norte, mitubag kini sa isyo sa 2028 election. Matod pa niya, sayo pa kayo. Samtang mga hisgutanan mga tropa usab sa sa Davao o sa Mindanao report mga tropa sa XFM, hindi pong madungog din mga tropa sa atong pagparaguban ning atong programag inyong tulumanon. Exciting Philippines!
1: Pinas.
0: Alas 5.4 na bay, katong ulang tudling sa atong mga balita, mga katropa, mga basigutanan, ining adlaw, hatod ka nato, mga kaigsunan, ngadto sa Premium D3, mga katropa. Virus ang hinungdan sa sakit nga imong gikadlukan. Inumi ka na og Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO og Moringa oil. Premium D3, ang mas gipakusog og mas gipaepektibo tungod kini mga tropa sa VCO og Moringa oil. Mapalit kini sa mga butika at parmasya nationwide, mga katropa.
1: Exciting Pilipinas!
0: Alas 5.4 na bay, di na taulanganon mga katropa. Kaya di na mga nagkisikisi nga mga balita. Bit-bit mga katropa sa ni Larsanyol. Unahon na to si katropang Larsanyol. Kaya lalaki nga ego lamang mga katropa mibisita sa Calive-In. Nga waitress mga katropa sa KTV Bar sa Tagum City, Gipusel. Unsa kay rason mga katropa ni unsa kay nakam aparong investigasyon sa atong kapulisan. Di akaroon ang report ni katropang Larsanyol.
1: Live report! Live report!
2: Gipusil sa wala pa mailing suspitsado ang usa ka lalaki nga igo lamang mibisita sa iyang ka-live-in nga usa ka waitress sa usa ka video kibar sa Ferrido Street, puro galingan barangay Mangkilam, Tagum City, niadtong Mayo 24 sa hapon. Sa interview sa XFM Tagum News Team kang Tagum City Police Station Officer in Charge Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan, gikumpirma nini ang biktima nga nailang si Michael Amion, 33 anyos, lumulupyo sa Purok Makupa, barangay Bisan Village, Tagum City.
3: Actually sir, nagkato sa dito kay na siya ay ka-live-in partner dito na ano kanang nag-duty diya sa Jukihan.
2: Mato ni Police Lieutenant Colonel Bahan, base sa ilang imbisigasyon, naka-istorya pa sa biktima ang duha ka mga lalaki sulod sa imnanan. Apan paggawas nini, kalit gipusil sa suspitsado ang biktima. Katulog kay gayon, gamit ang .45 nga pistola, dayon misibat ang duha ka mga lalaki sa wala matido nga direksyon. Ning kasamtangan gitambalan sa ospital ang biktima nga sumala pa nang kayagom og samad sa dughan, kansang nahinabi pa sa kapulisan human sa insidente. Sa pagkakaron, personal grounds ang nagunang gilantawon nga motibo sa krimen. Gituuan sa kapulisan nga kaila ra sa biktima ang mga suspek og sa iyang kapuyo, kansang misibat human sa krimen. Og tangan panggibangita sa kapulisan alan sa kumpirmasyon aron mailhan ang mga suspek.
3: Muna mong gina-follow up karon sir kay ang biktima ng good katong iyang kalibin is nilayas kong good na wala dito sa area, so amo pang ginapangita sa okay. Na say address nga gihatag sa mo ipadtuan na po na ako sa akong tao, kaso lang wala po naguli dito. So
2: mao kini ang ikatulong higayon nga shooting incident natala sa Tagum City ning bulan lamang sa Mayo nga naglakip sa pagpusil sa babaeng negosyante sa barangay Nueva Versa ni adtong Mayo 10. Pagpusil sa bagong gawas sa persuan sa Buaya Road Bagugpo East, Tagum City niadtong Mayo 20 og ning baguhay lang samtang luyo sa sunod-sunod nga krimen. Gipasalig ni Police Lieutenant Colonel Bahan nga luwas ang dakbayan sanglit anda matud pa sa tarang higayon ang kapulisan dungan sa pag-awhag sa publiko nga kung aduna man matigdan nga kadudahang tao, i-report dayon alang sa hinanaling aksyon.
3: Kaya mo ka balaka kay naaman ang inyohang pulis na mubantay sa inyo ha. So ang akong lang hangyo sa inyo ha, na kung namoy na matikdan nga kalain-lain o mga lihok, tawag dayon sa ato ang Tagum City hotline para ma-preempt na to ang mga krimen.
2: Para malami ang ngisi, magsanton vitamin C. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Larsanyol, XFM News.
0: Thank you so much, katropang Larsanyol, sa detalye sa mga balita, mga katropa. Pila na gipamusil din na pita mga igsunan sa may perido. No, marag na gipamusil din na mga katropa. Pila na to. Niya, napod niya mga katropa, galumlum po mga katropa, gatago ng pipila na to ka mga batanon mga kaigsunan, nga mga involved. Nini nagkadiyang krimin usab sa tago mga katropa kanyan to. Diba, katong gipatay mga katropa ang usaka estudyante mga kaigsunan nga kuan, hapit na mag-graduate. Diri Tagala, Filipina mga katropa itong gidunggab. Nga mga duha ka minor di edad mga katropa ang involved. Unya ang usa ka 18 anyos ang usa. Unya ang mastermind mga katropa taga kuan, taga Davao Oriental, nga napoy kaso dito mga kaigsunan. Unya ni tago mga katropa dris Davao del Norte. O usa po na mga kaigsunan nga nalantawa na to mga kaigsunan nga murabag ka ng dihan napita na ay naggunit nila ng mga kaigsunan nga mutago din ha mga katropa na dili sila mahilabdan kung anak mga katropa ang atong nakita mga katropa. Pero ang saon taman ng kapulisan, kuya mo po mga tropa, kaya doon po sila mga tropa ay mga insider mga kaigsunan nga mahimong musulti aron sa mga tropa sila dili mahimong biktima o sabi ni mga manghagdag ko mga katropa. Alas 5-8 na ba yung rigapon sa itong pagpanaguban samtang sa Picas Bahin, tricycle driver mga tropa ipasidunggan kini tungod sa pagkamatinod anon sa Santo Tomas, Davao del Norte mga tropa. At ang sayro ang kompleto ni Tali manukad gikan ng katropang gabalas.
1: Live report
4: gipasidunggan sa sangguniang bayan ang usa ka tricycle driver human iyang gipakita ang pagkamatinud-anon pinaagi sa pag-uli sa usa ka pitaka ngayang nakitaan nga adunay sulod nga kwarta ang maong driver. Giilang si Mr. Ilyazar Saguing, residente sa Barangay Tibalog, Feeder Road 1. Sumala sa impormasyon, imbis nga kuhaon o taguan ang iyang nakitaan, gidala ni Saguing ang maong pitaka ngadto sa satellite office sa BC Mayor aron masiguro nga mabalik kini sa tinuod nga tagiya. Tungod sa iyang maayong panig-ingnan, giila sa MTF-RB Chairperson og Vice Mayor Maria Luz F. Dihisika ang iyang gipakitang integridad og responsibilidad. Matod pa, ang maong buhat nagpakita nga ang pagkamatinud-anon nagpabiling importante bisan sa yano nga mga higayon sa adlaw-adlaw nga kinabuhi. Isip pagpasalamat og pag-ila sa Mayor og Vice Mayor, mihatag kini og 10 kilos nga bukas og cash assistance nga nagkatidad og 2,000 kapesos nga to kang Saguing. Ang maong panghitabo nahimong pahinumdom sa komunidad nga ang tinuod nga bili sa usa ka tawo makita dili sa kadako sa iyang nakuha kundili sa iyang desisyon nga buhaton ang hustong butang bisan walay nagtanaw. Katropa, kaping healthy do naglata tayo ng collagen imong ipakita mag-Santon Gold Coffee Mix na. Katropa mo sa Tagum City alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Gabalas, XFM News.
0: Thank you so much, katropa. Gabalas sa detalye sa magbalita. Pinakanindot, mga katropa, kadang yung dili mong gamit mong gagisunan, imo gining uli kung ikaw imo makitaan. Imo uli, labi na mga katropa, adunay mga contact number. Pwede mga katropa ang panawagan. Pwede po mga katropa ipabot nga to sa mga hinsyas gobyerno. Na posibilidad mga katropa nga makauli niya ng maong gamit mga katropa. Kaya ang gasas Ginoo niya na mga katropa, balik ang hakanimo, dublihon pa mga katropa. Alas 5:00 na mga tropa samtang gikan rin mga tropa sa Tago o gikan sa Tutubas, Davao del Norte at Tundalikatan mga tropa ang Davao City. Paglabay mga kaigsunan o basura sa Davao City, sanitary landfill, temporary karong gigi suspendi. Unsay rason? Kompletuhon na detalye mga tropa manukad gikan ni katropa ng Jovet Espanyol.
1: Live report! Live report!
5: Temporaryong gisuspende sa Department of Environment and Natural Resources kan DNR 11 ang paglabay og basura sa Davao City Sanitary Landfill human sa nahitabong waste slide nitong Mayo 20 nga miresulta sa pagkamatay sa usa ka individual, duha ka injured og duha ka mga missing. Base sa assessment sa Environmental Management Bureau kan EMB 11 og sa Mines and Geosciences Bureau kan MGB 11, nakita sa inspeksyon ang mga delikadong kondisyon sama sa titip nga basurahan, naguba nga leachate pond og presensya sa informal settlers o waste pickers dool sa landfill area. Dunot nini, nagpagawas ang DNR og notice of violation batok sa City Government of Davao tungod sa kakulang sa discharge permit og problema sa leachate treatment system. Matod sa ahensya, nga dili tugutan nga mubalik ang operasyon hangtod nga masiguro nga luwas ang lugar. Sa Picas Bahin, gibutyag ni Barangay New Carmen Captain Jerry Ceballos atol sa pagginabi sa XFM team nga kapin lima na kaadlaw nga nahudog ang operasyon sa landfill nga nakaapekto sa panginabuhian sa mga residente.
6: Sa pagkakaroon na, mula naman sila naglabay kay napasilay status sa DNR National. So wala pag ipalabayan naman, so wala na, wala pa yung panginabuhay ng mga tao. Hindi ka na itong pagkaitaw, wala mga 5 days siguro.
5: Samtang dugang paniini na muabot sa kapin 130 ka mga pamilya paghihapon ang nagpabilin sa evacuation center. Mga katropa, arong kanunay, boosted ang immune system, adlaw-adlaw sa pag-inom, ang Xanthon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Jovet Espanyol, XFM News.
0: Thank you so much, katropa, ng Jovet Espanyol sa detalye sa mga balita, mga katropa. Alas 5:12, samtang sa laing bahin, pang mga katropa sa balita, gikas Davao Region. Di pagawas sa mga katropa karon sa Police Regional Office 11 on PRO 11 ang ilaga 24 hours mga katropa ng accomplishment report nga naglangkob kini mga eksonan sa operasyon sa kalihukan mga katropa sulod kini sa panahon gikan usab sa lasay sa buntag sa Mayo 24 hangtod kini sa lasay sa buntag sa Mayo 25 ning kasamtangan na tuig dani amaong report kabahin sa kini sa padayon nga paningkamot usab sa kapulisan aron masiguro usab ang kalinaw kahapsay o kaluwasan sa mga komunidad sa tibuok rehiyon. Sumala po sa PRO 11 ang ilang mga unit nagapadayon kini sa pagpatuman sa nagkadaiyang police operations. Lakip na nin ang police visibility pagpatigbabaw sa presensya sa kapulisan sa mga pampubliko nga lugar, pagmonitor usab sa kahimtang sa seguridad o pagresponde sa nagkalain-lain usab nga insidente aron lamang mapadayon ang pagsalig sa katawhan ngadto usab sa serbisyo sa gobyerno. Lakip usab sa gihatagan o pagtagad sa maong accomplishment report mga katropa ang padayon usab nga koordinasyon sa lokal nga pagamhanan ug uban pa mga ahensya sa gobyerno aron mapalig-on ang kampanya batok at usab sa kriminalidad, pagmintinar usab sa malinaon nga kahimtang sa komunidad. Gani gipasiug daw usab ang kamahinungdanon sa pagpreparasyon o partisipasyon sa publiko pinaagi usab sa pagreport sa mga kahimtang usab sa mga mahimo nga hulga usab sa kalinaw o kaluwasan. Nagpabiling lig-on ang panawagan karon sa PRO 11 ngadto sa katawhan nga magpadayon sa kooperasyon o pagsunod sa balaod isip kabahin sa gitawag na itong kolektibo matod pang responsibilidad sa pagpaligon sa seguridad sa rehiyon. Ang maong accomplishment report o sa kinika pagpamatuod sa padayon usab nga paningkamot sa kapulisan, ilawom kini sa programa nga bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman mga katrop. Alas 5:15 na mga kaigsoonan rigapon sa ato gapagpanaguban. Samtang sa laing bahin mga katropa, moabot sa gato sa 28 ka mga latagaw nga iro. Ang gipang dakop kini sa City Vet o CVET mga katropa, City Veterinary Office sa Samal Island. Giniisip ka bahin matud pa sa pagpangandam alang kini sa kaluwasan o kaayuhan sa mga partisipante sa Samal Marathon 2026. Hinungdan usab nga gipahigayon. Ani pahigayon ang City Veterinary Office o CVET mga katropa ogas Astri Pet Impounding Activity sa nagkalainlain usab nga barangay sa Samal o Gababak District. Tumong usab sa maong kalihukan ang pagpaminos matod pa sa posible nga peligro nga mahimong hinungdan kini sa mga irong latagaw, ilabi na sa panahon usab sa dagkong nga kalihukan ubos kini sa selebrasyon sa Dive into Beauty Fail the Summer Saya sa Isla 2026. Lakip usab ni ini ang pagpalig-on sa responsableng pag-atiman sa mga binuhi o pagmintinar sa kahapsay sa komunidad. Sa datos sa City Vet sa Babak District, nakadakop kini sila og unom ka mga iro, samtang sa Miranda duha o sa Villarica usa, sa San Agustin tulo usab sa Tambo ug upat usab sa Kamudmod. Samtang sa Samal District, adunay siyam ka mga latago nga iro ang na-impound o na-impound. Samtang sa Piñaplata, usa ka usa ug usa usab matud pa sa Limaw, duha usab sa Katagman. Sa kinatibukan, moabot nga to sa 28 ka mga iro o ulo sa iro ang nadakpan hatol kini sa operasyon. Gani giawhag usab sa mga otoridad ang tanang tag-iya sa mga binuhi nga mga siguruhon matud pa nga maampingan o mabantayan ang ilang mga alagang hayop aron nga malikayan usab ang paglatagaw niini o masiguro ang kaluwasan sa mga residente, turista o sa mga partisipante sa umaabot usab nga kalihukan mga katropa. Alas 5:17 na bayad rigapon sa atong pagpanaguban. Samtang sa lain pang bahin sa atong mga balita gikan gyapon sa Davao Region, nagapadayon usab karon sa pagpakita sa ilahaga papel dili lamang matud pa sa aspeto sa seguridad kundili usab sa pagpanalipod sa kalikupan ang 60th Infantry Mediator Battalion sa Philippine Army. Human gani aktibo gami apil sa stakeholders meeting alang kini sa reactivation, pagripaso usab o pagpirma sa Memorandum of Understanding on MOU sa Provincial Anti-Illegal Logging Task Force sa OPEL-TF sa Davao del Norte. Niatog nakalabay usab ng Mayo 21 ning kasamtang nga tuig. Tumong sa maong kalihukan ang pagpalig-on sa koordinasyon tali usab sa nagkadaiyang ahensya sa gobyerno aron labang nga mas mapokusgan ang kampanya batok sa illegal logging og mapanalipdan ang mga watershed og forest reserves sa probinsya. Mitambong usab sa maong nga tigom ang mga representante gikan sa provincial government, Penro, kapulisan, lokal nga operasyon sa gobyerno og ingon man sa Philippine Army aron labang magtinabangay sa pagpalambo sa mga lakang batok ngadto sa padayon nga hulga sa kalasangan. Dali gipasiug daw usab sa mga stakeholders ang dakong importansya sa pagpanalipo sa Kabukiran o Kalasangan, ilabina sa mga utlanan o sa bukid nun o agusan. Din giilang ang illegal nga pagpamutol sa kahoy usa sa mga hinungdan sa grabing pagbaha o posibleng peligro usab sa kaluwasan sa mga komunidad sa Davao del Norte. Gihatagan usab o gabili ang papel sa Philippine Army, ilabina sa 60th Infantry Battalion, sa pagsuporta sa environmental law enforcement sa mga hilit usab o sensitibo nga lugar, pinaagi sa padayon nga pakigtambayayong sa DNR, mga lokal nga kagamhanan o mga law enforcement agencies, nagapadayon matud pa ang batalyon sa pagtabang niini sa pagpanalipod sa natural nga kahinungdana, kapaninguhaan o pagpalig-on sa mga operasyon batok sa illegal nga kalihukan sa kalasangan, mga katro. Alas 5.20 na bahay, rigapon sa atong pagpanaguban, mga katropa, samtang sa lain pang bahin sa atong mga balita. Alam po, sunusab nga gipaygayon sa lokal nga panggamhanan sa Moncayo, Davao de Oro. Ang convocation program, isip kabahin kini sa padayon nga pagpaningkamot sa pagpalig-on sa kalidad usab nga serbisyo publiko o gapagdasig kini sa mga empleyado sa gobyerno sa mas epesyente o responsable nga pagtrabaho. Gani ang maong kalihukan, gipangunahan kini sa Office of the Municipal Planning and Development Coordinator o gihimo ubos usab kini sa liderato ni Mayor Manuel G.R. Zamora Jr. Kani sumala sa lokal usab nga panggamhanan, tumong sa programa nga mapalambo usab ang koordinasyon, panaghiusa o dedikasyon sa maong sa mga empleyado, sa matag empleyado alang kini sa mas maayo nga pagserbisyo ngadto usab sa katawhan sa lungsod. Dungan usab sa maong convocation ang nagapahigayon o blood pressure monitoring nga gipangunahan sab kini sa Office of the Municipal Health Officer aron labang nga ma-monitor ang kahimtang kini sa panglawas sa mga kawani. Giila usab sa LGU nga importante ang maayong panglawas sa mga empleyado tungod kini adunay dako nga papel sa epesyente ug padayon sab nga paghatod sa serbisyo publiko. Gipasiugda usab sa lokal nga panggamhanan sa Moncayo nga pinaagi usab sa niusa nga pananaw o nga pag-atiman sa kaayuhan sa mga empleyado, mas mapalig-on pa ang pagserbisyo ngadto sa katawhan o mapadayon ang tumong sa kalambuan alang kini sa tibuok kalungsod, mga katropa. Alas 5.21 na, mga katropa, rigapon sa atong pagparaguban samtang sa laing bahin sa atong pagparaguban, mga katropa, mga balita. Opisyal na usab nga gi-file ni Congressman GM Lagdamio sa Segundo Distrito sa Davao del Norte ngadto sa Kongreso ang House Bill 9191 nga nagatinguha kini sa pag-convert sa munisipyo sa Santo Tomas ngadto usab sa usa ka component city. Gikonsiderar matud pa ang maong lakang nga usa ka mahinungdanog nga yugto sa dugay na usab nga pagpangandoy sa lokal nga panggamhanan o sa katawhan sa Santo Tomas nga makab-ot usab ang kahimtang sa pagkamahimo nga lungsod. Gani mahinungdanon matud pa nga sa miaging ko na gitawag na itong courtesy visit sa lokal usab. Gumino naman kasi aging courtesy visit, mga tropa, sa lokal nga government unit sa Santo Tomas ngadto usab kang Congressman Lagdamio, ipadayag sa niini ang suporta sa

0: XFM.
1: XFM.
2: Boss Abo, magpakiloko sa hubay be.
3: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
2: Bato gold town. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
3: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
4: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat ug bulawan ang ani.
5: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
6: Punta kentra, ania takaroon din hi sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, ania nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga kagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
7: Gwapo. Sinaong taon tingkas ang bunga.
6: Ya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapag kagamit?
7: Kung mga silingan ko din nga gamit ng foliar. Huwag gamit ka mo Crop Gold.
6: Kaya nakan nga salamat.
8: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
6: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may mga istorya na bahin nga sa imong harvest?
9: Bahin sa imong harvest? Ako kung harvest tungkol sa Crop Gold.
6: Kaya uban pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
9: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
10: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
5: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
0: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
5: The Secret of Health.
11: Ako si Don sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan sa duha ka semana, ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
5: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
0: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya wala na pud siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
5: The Secret of Health.
12: Vision X Plus user, atong paminawon.
13: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matutuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naa na ko'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
12: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: The Secret of Health.
0: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kundili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
5: The Secret of Health.
12: Santon Plus Coffee Mix user.
14: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, naa ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga ako natilawa, Santon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie DI ni taga-Panabo office worker.
12: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: The Secret of Health.
0: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
15: The Secret of Health.
0: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
15: The Secret of Health.
0: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
5: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
16: Kung maminaw ka sa XFM.
17: Sa una, katong wala pa kung maminaw og XFM, tawgon ko nilang bayot.
16: Kung maminaw ka sa XFM.
17: Pero karon nga naminaw ko og XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawa kong bayot. Di ba, kita niyong katag... Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Roel? Pang?
18: Exciting!

0: Bullseye! Kauban sikat tropang Arnel Cortez. Bullseye! Katropang Arnel Cortez.
1: Bullseye! Good morning, friends. Sige lang, kumusta? Maing buntag ka ninyong tanan. Mga katropa, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome!
2: Bullseye! Bullseye!
1: Welcome, mga igalas, tubag ba na gumanuban sa tulubanong Bullseye!
2: Bullseye!
1: I-adjust ko na itong lights gamay, Gab, kamura man og... Sabi naman na ito pagka-itom niya ang lahat. Binuang yung mga napapunta yung kaputi gamay. Bisag ang ngipo na lang yun, Megala. Itom na yung gyapo siya tanaw. Mura na taga-ugo, magluya ni Permi, mga igala. Alas 6.54 na, mga katropa, ang dag na sa itong bag, panag-uban-uban. Mura man taan ni Megala, gipang black ayan. Suga, Megala nga. Murag suga espirido. Nagarang-arang na gaya ni kay di ni Kuan. Resultas may laki. Morning ni Muriado. Every time makadumdo ko kita, Kuan ni, ikaw giyo kong minumduman, surok giyo kong dugo. Tagad ako gradyo na balhina ni tao. Alasay, sige na 5 na may galang dagdas muntag. Walang yan kay... Magpaka-omniscient man. Ang daghang kaig na hibawaan. 5 minuto sa lang mga igala, magala 7 na. Welcome, dayon kamo mga igala sa Lumanong Bullseye. Adlong Martes, mga igsoon. Walang giver na outro. Salamat kayo, nerds. Oh. Na-repair na tong dito mga higala sa akining may mahayahay. O, sa kumstuburan, salamat kayo sa inyong pagtagad na sakto-sakto yun. Nakahuman ko sa programa, nibalik lang siyang siga. Pero naman mo'y kasuko na ko. Mo'y kasuko ba? Igo-igo raman mga higala na. Eh, sige lang. Okay na giyapon. Alas 6:56 na mga higala ang dag na sa morning. Welcome, welcome, welcome, welcome. Ngayon ka mo may galaning Martes edisyon Mayo 26 na karon mga katropa 2026
2: Bullseye.
1: Laing edisyon na may galas tulong manong Bullseye. Santo mag-iskot pagtibawas na nagunaga mag-iskot iskutanan. Din ikaw ako iksyon na dunay dako nga kalambigitan. Apan sa dili pa bagay galas po aginod sunahan. Tung Tito Spike Donald sa itong mainiton nga pagpanimbaya sa itong mga pinalangga o suking tigbaminawan.
2: Bullseye.
1: Ilabi na yun sa itong mga katropa. Hindi may gala sa dakbayan sa Tagom. Kaninyong atanan, good morning!
2: Bullseye!
1: Ayong good morning, kaninyong tanan, mga kaigsunan.
2: Good morning!
1: Gab! Gab! Naguna-una ako, Gab, murag ang akong... ang akong pamanit, yun siguro yung problema, dili ang suga. Adjust-adjust ko, no? Gabi, sunuga naman ginako. Tanawan ako sa silpo, no? Grabe naman. Iyelo na lang siguro na. Bahala, mura gihipa.
3: Pinawa!
1: No? Kurbida. Kaya, may pula niya. Mayang buntag sa itong mga katropa din sa Dagbayan sa Tagom. Okay na bagunta ni ka ng on-air. Pero naama ko ning video, bay. Kaya wala pa ning video. Asus, kino. Bisa bag magprograma tagit nito gabi. Maying buntag sa itong mga katropa din may gala sa siyudad sa Tagom. Itong mga katropa din sa rural barangays o din sa mga urban barangays. Mayong buntag, ganinyong tanan.
2: Good morning!
1: Itong mga katropa usap din mga gala sa Lalawigan sa Davao del Norte. Good morning!
2: Good morning!
1: Mayong pagpanik kay Sikay, ganinyong hurot mga katropa.
2: Good morning!
1: Sa itong mga katropa din sa Island Garden City of Samal. Yan mga igala sumay Panabo. Yan mga igala sumay Santo Tomas. Yan sumay Carmen. Yan sumay Braulio Duhali. Yan mga igala sumay Sawata. Asuncion, New Corilia. Kapalong Talaingod. Good morning.
2: Good morning.
1: Mayong good morning. Kaninyong tanan sa tumaga tropa. Dari may igala sa Lalawigan sa Davao de Oro. Yan mga igala sumay Laak. Mawab na Bunturan. Montibistag Mungkayo.
2: Good morning.
1: Mayong buntag usap. Kaninyong tanan mga katropa. sa ato mga kaigsunan na magaigala sa Dabao, ano, di pa magaigala sa may New Bataan, Compostela o Maragusan. Dili mga igala sa Mako, Mabini o Pantukan. O dini sa mga igala sa area sa Dabao Oriental. O di mga igala karon sa may Bukidnon area. Dili mga igala sa Agusan del Sur. Dili mga igala sa tanan nga mga area. Nga maabot sa Lanog sa Tubag Sibya, pinagi usab sa tong online. Kabisayan og Mindanao, mayong buntag kaninyong tanan. Kita na ka panginaot, may galang grasyag panalangin sa tong labaw nga magkagagahom. May muda nagbudagaya ka na itong tanan. Tinglayang adlaw na usap, layang panid na usap. Sa itong pagpagaboy babaw, ning madanlog na ang kalibutan. May pangutana si katropang Den Luna diri. Good morning, Sir Arner. Wala lagi kagahapon. Na ako, katropang Den Luna, ikaw ang wala. Oh, di na tabadong o gahapon sa on-air kay Brand Out. Pero online tagahapon. So ikaw ang wakalili gahapon. Alas 7, mga igalang tagnas buntag. Si at usaring usa-usahon may galag iniga check attendance ang ato mga katropang naglantaw karon. Ini mga igala sa ato ang dulumanon ang bullseye sa ato mga kaigsuunan diha ha. Og inubanan mga igala sa itong pagpangapi. Inanglan mga igala nga ang atong kape Santon Gold Coffee Mix tabay. No, hindi na ko ni ma-share sa inyo ha. I-share lang ako ni mga igalang kalami oh. Diha ba? Pagpalit na mo diha mga katropa og Santon Gold Coffee Mix para sa pagpaminos bulls ay dungan tabag higop mga kaigsunan. Good morning kininyong tanan sa mga katropa na to ng mga mahiligos kape. No, ay na tong kape may gala nga madaot ka. Ay na tong kape may gala nga kulba-kulbaan ka. Kaya kape may igsoon nga. Adunay mangustin, adunay malunggay, adunay turmeric, doon na pag yung chia seeds. Ay na may galas digestion na to ba? O niya, doon na pag yung may gala ay collagen o glutathione. Mabito nang di kumusugot may gala nga kape naman yun nga mulagom naman sa kaidas kamera. Ano man, kada adlaw ko nag-inom, may gala aning Santon Gold. Oh, niya, di man lang makita ng ato mga development niya. Isa ng agtang nalang, o karang-arang nalagab kayo ni Sino, nagbalik akong agtanggap. Aga, Santon Gold Coffee Mix, may gala. Mapalit ka na sa Laguna mga butika sa inyong lugar. Nationwide, mga kaigsunan. Alas 7:01 na, may gala, Dagnas Buntag. Mayo pagbalik kay Sikay sa itong mga katropa naglanda karon live kita nga makita may gala sa itong page XFM 107.1 Tagum
2: Bullseye.
1: O sa itong may gala nga page usab nga katropang Arnel o sa itong YouTube channel. Ang atong YouTube channel duha ka buok ni no mga katropa. YouTube channel na to gani ako ang personal YouTube channel no katropang Arnel Cortez. Unya duna po tayo YouTube channel of course sa atong istasyon ang XFM Tagum City. Dagko tatanan nga litra palihog ko og subscribe ana. Unya naasad na may galang link ana, i-comment na mo diri sa ato ang live karon no para ituplok na lang na unya mga katropa unya i-subscribe ninyo ang ato ang station channel gyud. Okay, kani man gud ako may gala saksak sinagol naman sa una gud mga vlog-vlog pa sa una panahon pandemic ba. So mas maayo gitong doon na mga igala sa istasyon. Ang iyang may igalang content is para gyud sa station. Or kini mga igalang balita. No, na po diyan may igalang drama nga kung ako ikaw. No, nga di basta-basta yun. O guban pa mga igalang mga kalingawan, mga impormasyon nga buot ninyo masayran mga kaigsunan. Alas 7:02 na may igalang dagna sa buntag. Ayong good morning diha ni Bethlehem Oring.
2: Good morning.
1: Good morning. Baha diri sa mua sa Dasing New Corilia. Mahaw ta katropa ang Arnel namaki man gabi iya kong bana si Rooney. Uring pagkalamia kay nang baki mga igala no. Nagkapalit mamig baki ni Gab pero murag hapit naman to mo graduate. Gikan dotog New Corilia gyapon pero ni agi na lagi palingke mas maitong ani bitong prasanang ni ulan gabi ay namaki. Mga katropa. Ni mo na pinakanindot kanang labas pa. Pero buagi na may gala og kuan? Buagi na og stawag nini? Ice lahi na, lahi ra gyud. Si Pubring Kajaming, good morning sir. Pa shout out na ko kung asawa nga si Emma Krausus og mga kids Yana og Jamjam from New Balamban. Good morning.
2: Good morning.
1: Si Buboy Fernando, good morning kay XFM. Always naminaw diri sa may mainit na bunturan. Pag Santon Gold Coffee Mix na diha boy. Ah, di ara mga katropa. Pagkalami kay Santon Gold Coffee Mix. si Ismaila Sabiliano Asuncion. Good morning, Sir Ornel Lestrestani. Kay Katawa Mor na sad ta. Higop na sad ko, try ko og premium D3 coffee. Oh, lami na, ma'am. Premium D3 coffee. Si Touch Joseph Angel. Good morning, sa tanan. Kumusta ang tanan? Okay na po ba yami, sip? Ikaw di, sip. Okay na ka, sip? Si Joseph Peru Vicente de la Rama. Joseph, hindi ay. Oh, may buntag. Nabaro, mahinay. Marken. Mayang buntag, dol. Timbaya na ako kung asawa nga si Sheila May Nabaro. Huwag akong anak nga si Kay Stella Nabaro. Good morning.
2: Good morning.
1: Raymond Dave Manuta Ramos. Mayang buntag, Adrobang Arnel. Naminaw mo yung simong programa sa radyo. Kada buntag, Gikas, Tundo, Budbud, Bunawan, Davao City.
2: Good morning.
1: Mayang buntag sa mga taga Bunawan, Davao City. GR Inabiugan. Good morning. Mayang buntag. Naminaw mo diri sa Mati City. Inabiugan Family, Dison Family, Magbasa Family, Muaton Family, Lampayan Family. Salamat ka, tropa. Salamat po.
2: Good morning.
1: Pingping Tanchado, Montesilio. Mingaw gahapon, walay saba sa radyo. Eh, karoon na, ana.
2: Good morning.
1: Saan naman gahapon, may gala nga natumbahan mga god kahoy. Ang isa sa mga linyas kuryente, may gala. No, dito sa atuang transmitter. Unya, di na po practical mo gamit ta o kuan ron. Kining generator, kay pretty mahala, may galas diesel. Ay, buntag usab ni Jonix Gunato Otero. Galicano Tim Tim.
2: Good morning.
1: Leopoldo Sapra Pardillo, may buntag.
2: Good morning.
1: Shout out niya si pa-shout out yung anak nga naas Tinago Maragusan Davao de Oro nga sila Jilin Juanito o ilang mga anak si Janine Marmar o Vincent watching from Brook 4 Barangay Santa Emilia Laak Davao de Oro.
2: Good morning.
1: Si Vidal Quizon Jr. Good morning, sir. From Hulu, Sulu.
2: Good morning.
1: Kana dyan isa sa mga lugar sa Mindanao, may gala nga gusto na akong maabot. Oh, nakaabot na po diha may gala sa Hulu, Sulu. Ako magkukatamak diha ba? O labi na ng paingog tawi-tawi ka ng mga nindot may galang lugar diha. Na, okay kayo na.
2: Good morning.
1: Nudge Kushner, mayong buntag.
2: Good morning.
1: Si Genesis Bainio, mayong buntag from Bohol.
2: Good morning.
1: Boy Juan Sanchez Laguras, Nelson Algarme, good morning.
2: Good morning.
1: Hindi sa itong mga katropa nagatutok sa itong YouTube channel.
2: Good morning.
1: Si Wilma Disuyo, mayong buntag, ma'am.
2: Good morning.
1: Si Tutok Katropa.
2: Good morning.
1: Ellen Chung Sean from Davao City.
2: Good morning.
1: Si Alma from Hong Kong. Pero taga Consuelo, Bunawan ni siya.
2: Good morning.
1: Buntag niya kabayan, no? Nadia may gala karon sa Hong Kong, no? Amping-amping in town niya, simuhang naimutangan.
2: Good morning.
1: Merlita Argelies, mayong buntag, naminaw na sa kuno siya. Si Abel Manlangit, mayong buntag, Katropang Arnel, watching from Dipolog City. Naon siya naman noon ni si Marcoleta naman ang gikasuhan. Asa na magustisya karon sa atong gobyerno. Tanan kasuhan basta mo sukol. Munay trabaho sa itong gobyerno ron. Munay kayo magpasaya-saya. Basin mga igalang niyag. Magkabibatag kaso. Desi Bangkore, Guillermo Matanggan. Good morning, shoutout sa Matanggan, families Langka, Mati, Davao Oriental. Salamat.
2: Good morning.
1: Ellen Tiongson. Si Flores Pina Cabalfin, mayong buntag.
2: Good morning.
1: Si Prince Jonas Iniego de Sumay, Cavite.
2: Good morning.
1: Si Johns 1028, mayong buntag, Satanan.
2: Good morning.
1: Si isabay niya, Shirley Liagas.
2: Good morning.
1: Naminaw from Taiwan. Habang nag-work, naka-headset para maminaw nimo. Okay, basig tawagon kasi mong amo di kakadungog diya sila. Makasabaan pa diya ka. Si Jesse Lozarito. From Puruk 7, Kabakungan, Nabunturan, Davao de Oro.
2: Good morning.
1: May buntag diha. Si Ba diha. Naada mga igala sa may La Pilipina. Sa may Santol, Asfalto, La Pilipina.
2: Good morning.
1: Si Yoprisinia Babael. May buntag. Good morning, Katrobang Arnel. And hi to Fidel at Lilia Iviota at Livermore, San Ramon, Northern California. Thank you.
2: Thank you.
1: Si Kenneth Jerry, good morning. Watching from Isabela City, Basilan. Kumusta na? May Allah guide you. Syukran kahit dilim sa awa ni Allah. Subhana wa ta'ala, makita pa rin kita. Ha ha ha ha. Di ba sabas na ni si Kenneth Jerry? Si Arnold Tero, mayong buntag diha. Si Glenn Ongoria, Leticia Labastida, Marites Lubido, Alfredo Hikali from Australia. Good morning.
2: Good morning.
1: Si Roy Pags, mayong buntag, Florencia Duma, Marlene Batuon, ikan mga igala sa Sacramento. Kasama niyo Sacramento. Mayong Buntag Serrano watching from Sacramento. Lungaog, Abinaco, California. Tagalungaog raman di ay. Oh, Mayong Buntag bitaw niya. Marlene Batuon, no? Samtang nag-exercise, sige, tanaw ni mo. Sige, thank you, ma'am.
2: Good morning.
1: Boss Bill, Mayong Buntag, umaga, magandang umaga sa iyo. Nanonood sa Pagadian City, Sambuanga del Sur. Maraming salamat, sir.
2: Good morning.
1: Johnny Sinday from Siargao.
2: Good morning.
1: Para dyan na pagpanalinga sa Ejo Nahurot, di doon sa Surigao City.
2: Good morning.
1: Jairo Contayuso, Mayong Buntag, Katrobang Arnel Pandamay, ni ako ang Facebook, na disable man kaya nagkomentaryo sa mga troll sa BBM. Ay, lagi sukula, nakitabangan ka. Ano mga hinampak na? Lison kayo na sila mga igala. Perti na ang mga gamhanan karon. Alas 7-9 na mga katropan. Dag na sumuntag. Sa ito mga kaigsunan, mga bisaya. May magbalik kay Shikay niya. Rolly Racho, Neo Pipito, og si Charles Luison. Wash out sa... Wash out dong. Ginapaminawan kas mga driver sa ilang terminal sa SM. Uy, good morning sa mga madiaw kahinaat kaniyo. Mga suon. Mga butuanon, no? Diya sa may terminal kuno sa SM, mga igala na Minaw Road.
2: Good morning!
1: Mayong buntag, ganun yung tanan, diya? Rolly Racho, mayong buntag. Magbuntag po sa akong classmate, as Charles Darwin Lewis. Ang buntag ni mo, diya, dong? Sige, abanti ta. No, dili ta magbini, abanti lang. Leopoldo Sapra Pardilio, Marda Tuin Matignao, Lilia Perolino, Junish Gunato Otero, good morning. Kaya sa aton, mga kasiman mo, mga kauturan, mga suking dagbalamatita, sini aton nga pagpanagupod-upod mga katropa sa aton, sini nga programa, nga Bullseye. Maraming nga salamat sa inyo, way untad nga suporta sa aton nga pagwaragwag di mga katropa.
2: Bullseye!
1: Kaya ini man aton, pagkalipatan ng pagpangamuyo sa aton na may ngayara sa langit, mabuligan man kita sa aton nga pangabuhi, subong nga adlaw mga katropa.
2: Bullseye!
1: Sa aton mga kaigsoon mga Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, syukran. Mayong buntag ka ninyong tanan. Mapia mapita mapipia kanu langon mga pagari. Ato mga katropa diya mga sa paman, mga mansaka mandaya kamayo diri may galas Davao region. Madayo na timprano, madayo na kamdag, madayo na buntag kamayo ubos lumon. Salamatay gayon sa pagbaningag mayo adik natin program. Sa ato mga kaigsunan, mga manubo, mga dibabaon, mga agusanon, madajaw na edo yutiba mga suon tat namin nagkuntaan sa ita programa. Sa atin namang mga giliw na tagapakinig dyan sa Manila at ibang panig ng mundo, magandang umaga po mga katropa. Welcome sa ating palatuntunan ng
2: Bullseye.
1: Dito lamang sa inyong nag-iisang himpilan, ang XFM Network Philippines.
0: XFM Katropa.
1: Mula rito sa Bulwagang Pambalitaan, basta-basta, ng 107.1 XFM Tagum. Ako gyapon ginis katropang Arnel Cortez. Hindi magkaupan ang doon mga higala. Alas 9:30 Dagnas Buntag. Alas maghisgot may gala pagtibawa sa Laguna mga katikaran. Mga balita nga ang ayan na tumesairan. O kini mga higala ang pagbanat ni mga katropa natong ang mga naas gobyerno nga nagpalingog-lingog karon. Kini mga higala gitabangan nila si Amy Marcos karon mga panahona. Kay matod pa mga higala unbecoming of a senator. Ang iyang gihimo mga higala ang pamahayag. How show matod pang tulpo? Nitingog na gistol po, basta ka ni intriga, mutingog. Suko-suko pa mga igala itong iyahang igsoon nga mag antipara bisag gadagom. Kinsa mo aning kalibutan na, no? Gistol po nga hagiton doon yung mga Duterte, yung si Moon nga, hagiton doon yung mga Duterte. Sana D3 o niya T3? Tulibagbag 3? Ano? Feeling sikat. Saka, buwan ko na po na may galap. Puna yung katingad na ako na, kanaubang mga naabitos Manila kay haligi ng malayang pamamahayag. Lo! Malayang pamamahayag. Wala ka nang, naabitaw, monopolya may galas talent nga. Sila lay kamao, sila lay sikat. Sure mo di ako magbiko ta. Alas 7:13 na. Jimmy Galliardo. Mayong buntag, si Wilma Di Soyo, sa radyo via app ko na Minaw, sir, padong na matulog mining radyo kay mapaong ang screen sa CP. Sige lang, pwede kayo na mga katropa. Kaya basig mapul ano niya magtanlawan niya kung naong may galang gasina o ragagi niya muraga kaon may galang humba nga pinalutaw sa mantika. Anmin Dres, mayong buntag. Hawak, good morning, Sir Arnel. Hawak ng Senado ang beat. Go beat hinaot, mahayagan ang minority. God bless. Rosario Tantan, mayong buntag. Mayong panglawas, Boss Arnel. Murag karo pa ko ka dungog balik ni Rosario ay. Nancy Camilo, mayong buntag. O si Annalyn Estimada Pada, mayong buntag niya. Si Merlin Herbosa, nagi ka diya sa may Labangan. Good morning. Si Marda Tuin Matignao, gikan diya sa may San Franz, mayong buntag.
2: Good morning.
1: Lilia Perolino Villanizo, mayong morning diya. Si Jonix Gunato Otero, mayong good morning. Si Og Aybas GM, mayong buntag. Kisa pa man diya, Vidal Quizon Jr. Si Carl de la Victoria, good morning.
2: Good morning.
1: Kita may gala nagpanginaot, ngang rasyag panalangin. Sa itong labaw nga magagagaw, may muda na budagaya ka na itong tanan. Linglayang adlaw na usab, layag ba ni dasab, may gala subagbagabuhi. Ibabawning madanlog tang kalibutan.
0: XFM Katropa.
1: Of course, kabahin may gala sa itong bagbanaguban-uban. Natusugdan ang itong programa, mga katropa, pinaagis pagampo. Aro kita mga igala nga mabuligan kay sa tanang mga butang nga ato paghimuon dilibod ang illegal, no? Of course mga katropa, sa tanang mga butang nga ato paghimuon mga kaigsuonan ato ning himuon sa ngans Ginoo mga katropa.

0: Uban sikä Tropan Armel Cortez.
1: Bullseye. Oras may gala dra kitay 18 minutos. Pasado alas 7 sa buntag. Bullseye. Welcome. Welcome mga igala diri sa itong pagpanagubaruban sa tulumanong nga Bullseye. Inamdami kanunay mga igala nga matod pa ni Edmund Burke. Isa man na si Edmund Burke. Tagala Pilipina na siya. Ang rason mga igala nga nung ang daotan mo sanay. Gumikan kay mga tao nga makaya nila muhimog maayo. Gumikan kay mga tao may galang kayang muhimog tinarong. Nanguyugpos lamang.
2: Bullseye.
1: Ikala ko mustog maing buntag pag-usap kanin yung tanan. Mekala welcome sa tumpag para kubanuman sa lumanong Bullseye. Ako giyapon ninyo makauban katropang Arnel Cortez og dirita sa ito mekala na kunang mga balita baga katikaran nga atong atagan og pagtagad sa ito mga igalang tulumanon aron mga igalaw sa matinawan og dili kita mga igala masalimbungan din mga isyo. Una mga igala sa ito mga balita ang lokal o dinikaroon mga igala sa ito ang area of responsibility sa Davao del Norte. O din mga igala karoy nanay mga formas pamulitika, mga kamada, mga igalas pamulitika nga hinahinay ng gidusog, ipailas mga tao. Kay nanay mo dagat baga gobernador. Nga sa pikas bahin, na forma na sad, may gala ang PDP laban, diri may galas Northern Davao. Ang manguna ni ini, ako ning amigo, si Kapitan Franco Tito. Ni basta-basta ni nga, kani? So, tagsa namin magkita ni pero magkita lagi dugay ni mo mag-istorya. Kay mukatawa man ni kay kikik man ni siya kikik. Oh. Ay good dag ni mo di akap. O sa laing bahin mga katropa. Dunay ari ta may gala update sa palarong pambansa. Kay unang gold medal sa palaro na sakmit may galas taga Region 8. Taga Eastern Visayas, no?
2: Bullseye!
1: Samtang mga katropa sa dugang pangkatikaran sa mga balitang lokal,

0: Doon ang magaigala ay 300 kapinya kandidat sa drogas Tagum City na sakmit magaigala sa operasyon HBI nga suspect arestado. Samtang sa mga dagkong balita may galang nasyonal o katatong taga pagdagad, hindi magagiksoon sa itong pagbaragumanuman. Kining conspiracy theory, matod pa. O giingon may galang constituent assembly or CONAS mga igala, gibutyag ni Senadora Amy Marcos. Berting palaga mga igala sa mga... yun sila nga, di man na tinuod. Ikaibaw mo mga iso, no tinuod man na o dili. Actually, ang gihimo ni Senador Amy Marcos, wa ko masuko. Pero nakaingon ko bang, at least mga igala, nahimo ni ba nga warnings ilaha, nga kung doon na may muhimo ani, ang mga tao mga igala masuko. Ang mga tao mga igala nag-atang. O di yun makauyon.
1: Bullseye!
0: At least, no? Ngayon sila karon nga, usama na, oy, house show mana. Yan ang gipresenta ko noon na Senador Amy. Anyway, ato na paminaon o niya, may gala kay mga taong nalambigit ni pagawas man po sa ilang mga pamahayag. Apasumpay ni ini, matod pa ni Senador Mig Subiri, nga amiable ko noon siya. No, sa tanan ko noon, may gala nga mga senador siyang mapinanggaon diya. Pero dili ko noon ingana nga idamay ko ng ilang mga kauban. Kung suko daw si Senador Amy sa iyang isoon, ala dapat balikaso niya iyang isoon. Pero di na ko nung idamay ang mga taong may labot sama may gala sa Senado. Kay nasuko si Kuan, Senador Subiri, ganong naapil ko na sila suto, mga kaigsuunan. Alas 7.22, apasumpay usab ni ini, hingon sa mga igalas tulpo, nakatingong registulpo. Ngayon siya nga, house show ko no ang presentation ni o speech mga higala ni Senador Amy. Samta may gala sa laing bahin, alas 7.22 na mga katropang Tagnas Buntag, Jose Castro Meresbak may galas banat ni Mayor Baste Duterte. Ingon pa ni Auntie Claire mga higala nga kisa may sigi, kining mga sigi kunog bakasyon, maupag kuno mga higala ay sigi pangita og trabaho sa Pangulo. Tanawa, si Baste ang bibirada, si Sara na po may higala mo gi... Ano gini may gala mo tunong og tamang dalan si Auntie Claire? Ngano man gini siya? Ngano man gyud kaet? Gira magbalik-balik mga katropa unya. Tay pay ato, no? Nakakita ko mga igalag kining kanong magmatas buntag, no? Video ba nga kining gi-feature katong baha lagi sa Dabaw? Grabe mga katropa. Naabay lugar may gala ni Pilipinas nga dili bahaon gawas siguro nang nas bukid ba, no? Kay kining tagong bahaon masani wa man lagi ninyo fitsura ni kanang Manila may galang ngilngig maginang bubaho gaw pagyod

no, na develop na to into housing. Nya kanto sa una karaan yun ng tubigan. Oh, ngobot yun ang panahon gyapon nga mubalik yun ng tubig diya. Mga katropa naman na siya. Muna bisa kung sa una to, naagyo ng pagbaha. So wala man tamo dapig ana mga higala sa mga opisyal sa labi na diya sa Davao. Ang ato lang pangutana, ngano nga, pati ng KMGS? May man na sila unta mo research ba? Wajud mo ka-research? Ngano gi-appeal man ninyo ang ilang topic, mga higala, imbestigahan sa pulong? Ngano gi-appeal man ang kalyawa, mga higala, buhangin? Katong na yung namatay sa buhangin? Ngano gi-appeal man na? Ngano ipahid man nimo na kula? Kula talaga, mga higala, ipasangil dito kang pulong eh. Kinaman to yung namatay sa buhangin, mga higala. Ngano ipasangil man? Unang-una, ang buhangin, Distrito 2. No? District 2, dili District 1. So, unsay kala? Siguro, talo mo, kana. No? Kana, ginoo ko. Wapay flood control project, kanang puan, kanang bangkal, de bangkal. Itong, da sa may, gipuyan nilang digong sa una. Mulunop yun na di, ha? Muro mo just now. Mulunop yun na di, ha, mga kaigsunan. Arang-arang nalang gani ron, kay, di na parehas sa una, nga, pati mga igala to mga gihaya in town, da dito sa Daplis Dalan, dito sa may elevated area, kay wa na. Ah, di bangkal? NHA bangkal? Ay, sus, ginoo ko tubig na diha. Sa una pa, wa pa ng blood control, mga kaigsunan. Na arang-arang na ganit na karon. So, walay problema na mag-imbestiga, pero ang kinilaging politika, unya, kining naong ni Tinio, may gala nga murag, Stilan Dolor. Bastos kay Dagway, oy. May na makauna ko kay dangas-dangas na pud bay ako pero mas grabe na to iya mga igalang pag-atras sa iyang kuan. Ganong iduot man gyud ba nga pati tong kamatayon sa diya mga igalas buha katong sa buhangin. No? I-appeal to ipahid nga dili man to mga igala diya sa Distrito 1, Distrito 2 man na. Gumikan ani gihimo ani mga tawhana may gala makaingon ta ba nga. Usay makaduda na pug ko ba nga. Unsa man gituod ning buhangin distrito 1 no distrito 2. Ano ka na mga kanang agdaw baha unon. O gibahas ka bagyo asa di man na distrito 1. Distrito 2 man. Ano tarong asa din niya inyong pamasangil. Kay naapoy ubang media mga gala no. Pwede na maayo. Naapoy ubang media mga Ikson. I don't want to use the word bayaran eh. Pero mas maayo tong gamiton na to tong word nga targeted. Na sila yung mga content nga targeted mga igala. Ang ilahang naagyod sila yung git, kuan ba? Nakation yun mga igala, nakapunting yun nga to sa usok katao. Aba, gabaan man mo ana. Maningil mo accountability. Unya i-appealin nyo ng dili-iya. Ang sala ni Juan, sa ni Juan. No? Ayaw, paningla nito ka Pedro. Bullseye! Bullseye! Una mga igala to, wataga magdagad. Samtang, 728 na. Bullseye! Bullseye! Kung Simbako i-extend ang term ni PBBM, uyon ka? Tubag! Kung Simbako, mga higala, mahitabo na. Kay matod pa ni Amy, Senador Amy, ginagapang daw, ginakamang ba? Mga mangay din ni sila. Kinamdong ka itong People's Initiative. Before pa ni nahitabo tanan na ay nagpasiog da og PI no wala na mo mabutang og laing meaning anang PI basta na ay nagpasiog dag PI kaniadto People's Initiative mga kaigsuonan ang tumong mga katropa nalagi kunoy mga provision sa atong konstitusyon nga usabon pero dili man gud ninyo malangkat sa tao nga pag ato na ganing konstitusyon mo inyong hilabtan. Ang amo yung mahuna-hunaan, gusto ninyong mutaas pa ang inyong termino. Bullseye! Bullseye! No? Basta, konstitusyon na gani mga igala mo hilabtan, no? Kitang mga tao makaalinggat yun taan. Kunya mabalakag yun na yun taan. Bullseye! Muna siya mga katropa. Alas 7.29. Saman, o yun ramo, okay ramo. Oh. Kato mga supporter ni BBM, comment mo. Comment mo. Comment mo nga, oh yeah.

0: Bags. Oo, yun kayo, may. Ganahan kayo, may, ka-BBM. May problema na. Comment lang mo diyan. Alas 7.29, mga igalan, Dagnas Buntag. And of course, kining atong pagpanagumanuban, mga igala. Hatod kaninyo sa Santone Plus Gold, ang food supplement for healthy body and stronger immunity. Ato na kini mga igalay mangosteen, ato na mga igalay ampalaya, malunggay, garlic o spirulina. Abini mo mga katropa, maayong panghilis sa mga bad cholesterol, kini mga igalang ahos. No ka na nga ito, mag-inom sa ahos, bitaw. Una mga igalang mo, balik ang atong normal nga, kuan? No, normal nga sirkulasyon sa atong dugo. Pag nakay bation di ang pagpaminhod, no, pagpanakit sa imo mga igalang mga lutahan o mga nerve problems, ang isa mga higala nga posible ni ana imuhang kuan yun, blood circulation, no? So mas maayo gyud nga hinlo ng atong mga kaugatan diha para tuloy-tuloy ang pagdagayday sa ato mga higala nga kuan atong mga atong dugo, no? Kay mo man ay rason nga pag mo binhod na ay mga porsyon sa atong lawas nga mo dili maabot sa sirkulasyon sa dugo ba. Muna na yung mga numbness or pagpamanhod, may galang atong mabati. Makatabang ni ana ang Santone Plus Gold. Kung nakabati kag mga pagpaminhod diha, makatabang ni ana may galang Santone Plus Gold. Unya, pinakadabing safety diha, pa-check up yun mo. No, ato mo sa tuang clinic, labi na sa mga katropa na ito, Dristagom. No, na ang atong clinic na anay mutang may gala diha sa may Ganti Road. No, pasod sa palengke na. Dapit mga igalas Mr. DIY na nakabutang diha mga igala Y2H Clinic and Pharmacy. Y2H Clinic and Pharmacy. Pangitaa lang kung check up si Doc CJ. Kung product, pangitaas palangga. Ha? Kaya nahimsog na rabatos palangga karo mga panahon na. Alas 7.31 na may galadag na sumundag. Basa sa kong comments ninyo. And then taod-taod mga igala, agino to sa unahan alas sa mga topiko. Si Maricho Barbarona. Kabalo mang ko oh, kanang kabalo mang barang baranga na lang ninyo ning atong mga nanay nag kuan dire on nanay naghangyo dire nga kadto ko nung kahibaw mang barang may galay nainay na ko ninyo di madana may galag munika nga kuan kinanan kadtong katong tsakadal Fernando Inihada Kiben. Okay raman nga usbon ang konstitusyon kung ang mangulo makamasa dili makamalita. Pero we do not mess with the constitution. There is a wisdom. Nganong gibutang na mga higala ng unom katuig diha. Ako, no? Pabor ko mga higala ng walo, no? Nga kuan walo katuig nga term, no? Duha ka kumbaga 4 and para Amerika ba, no? 4 years and then re-election. Pwede na. Nga naman, sa upat katuig ni mo mga higala, makita na itong katag diha. If you still have the people's trust, mulusot ka second term. Kaya gigana pa mga higala, 4 years ta? BBM, no? Diyo ka kalusot. Kinaon ang ato alam, mga higala, maprolong-prolong ang atong agony ba? No? Maprolong-prolong atong agony sa Pilipinas nga plaster. Pero, well, mauman na may galay framework nga gihanay sa atong mga kini mga igalang founding fathers aning atong constitution. Okay ra, mga katropa. Kung maka-presidente lagi tag-tarong. Oo. Oh, pero maka-presidente tag-tulibagbag. Ah, murag gwapo tong kawaragod nang sa Amerika, oh. Nawad-an mga higala o grip, no, sa politics and support mga higala sa mga tao, labi na sa palibot si Joe Biden, no? So ni balik si Trump mga katropa, nga na kasimple, no? Ana unta ato ah, kung si BBM mga higala gihatagag chance, 4 years is more than enough alang sa tarong mga higala ga official. Makita na gini mo na unang tuig pa lang, no? 4 years is more than enough, mga katropa. Kita na nyo na. Kaya kung si BBM na ingana pa, oh, ay, may lang kalusot, may galang ika-lima katuig lang. Di ba? Kamu ko no, mga kaigsuunan. Si Tiyob, buyet ni. Basta Tiyob, no? Inalad, nanalad, nangadaot, nagyod, ang ilang utok. Oh. Haba kay repiranan sa utok mga igala kay ato nang ipa shop. Good morning sir, asa naman kaha mo duol ani nga makaluwas aning nasod nga sa ako tanaw grabing kurakot naman in taon ani oy nya naay magrally og magbinatuhay dakoon dayon spot dakopon dayon pulis mura naman ta gihuktan ang atong liog ani sir hadlok naman ang mga Pilipino murali or mukodita kay kasuhan man dayon naunsa naman tanta ni from Jay sa Danao City relaxing lang DJ hapit namang 2028 ang ato lang karon nga mas maayo nang mutuo man mo dili anang pamahayag ni Amy. At least mga igala nabulabog ni Amy kung kinsa may nagplano. Hinumdumin ni mga igala nga when there is smoke, there is fire. Kung dunay aso, dunay kalayo, ang tanong. Ang pangutana, mga igala, kinsa may gahaling? Kinsa may gahaling karos sa kalayo? Ano nga itong hataga pagtaga niya? Romulo Tampos, mayong buntag. Sir Ariel, Arnel tingali. Maayong buntag na minaw, malingaw, diri akong bata, walay tihik mo bira. Si Leonardo Abiera, good morning from Minglanilia, Cebu. Good morning. Si Kerry James, mayong buntag, pa-shout out ni Nini Jimentisa, kusog kayong volume sa speaker. Na minaw nimo. And to Maribel Jonald, nga nangapig ikan dres poblasyon Bohol Isidro Bohol. Salamat kayo. Good morning. Si King Kong TV. Good morning. Mayong buntag pre Arnel. Isa man yung King Kong TV nga. Kumpare man siguro na ako ni ba? Asa man ta nagka kumpare pre katong nangugos ta sa pirido? Mayong buntag ni mo diya pre ah. Si Fernando Ligaspe, minaw, nanginaw sa Baygras, Tangub City. Richie Dalmento, mayang buntag from Isulan, Sultan Kudarat. Bullseye! Bullseye! Si ako, si Ami, mayang buntag, ma'am. Good morning! O, gatong si, si Jimmy Galliardo ba to? Jimmy Galliardo, mayang buntag, from Jansan. And gatong si Ma'am Gracie Channel. Good morning, ma'am. Bahalag wa ka katanaw, timbayaod daga kay muhatag ba ito siyang dollar, Miguel? No, muhatag ba ito siyang comment? Muda, mo comment og tag $20, sungkong dollars. Di may nalang makatiam-tiam, makapalit og tamban ato mga katropa. Para kusog mo mutanaw, Miguel, lagkuan. Kanang mga bullseye. Si Gorilla TV. Pa-shout out kang Ginalin Baak o kang Putin Hiludo. Uy, di ba sabasa na? Gikan Cebu City, maing buntag ninyo diha. Roy Lumayag, Matibag is assigned to get bato. Now, Marcoleta is next and Bongo. Kinsa na pod, kaha ang sunod, hutdon yun na nila. Grabe na, mga igala sila. Good morning, Katropang Arnel. Please shout out to my family. Garcia in Cadiz City, Negros. Especially my eldest sister, Wilma Gamay, for her birthday today. Happy birthday. Happy birthday. Greetings from Minnesota. Gikan may gala sa United States of America. Happy birthday! Gina Glitches, good morning! Good morning! Alas 7:38 na! XFM Katropa! Atong paminaon, mga higala, ang tinubdan. Nga nung nagkaguliyang ang Senado. Oh, grabe, si Tulpo, katingugod siya. Oh, good morning ni Mudia Arnel Bantilan, Buenaflor, Fernando Inihada Kiben, kisa mo yun, Cap J, Maying Buntag, si Maricho Barbar, Lilia Suico, asa man naminaw ni si Lilia, watching from Davao City. Good morning! Ricky Andrade from Bato, Leyte. Good morning! Nan, paminaw na to, may gala, Senador Amy Palihog. XFM
1: Katropa! Kapan kung ano ang papakialaman sa 1987 Constitution habang nakaupo si Bongbong Marcos. Kasama ni House Speaker D ay si South Cotabato Congressman Ferdinand Hernandez. Kasama ni Soto ay ang dating Senate Secretary na si Mark Mendoza. CONAS ang gusto nilang mode ng charter change.
0: CONAS.
2: Impeachment, no elections, term extension. Ito ang inaatupag ng ilang mambabatas na nagiging mambubutas ng sikmura ng taong bayan.
0: Okay.
2: Inuuna ito kaysa gutom, trabaho, kalusugan, kabuhayan. Gusto nilang pahabain ang paghihirap ng Pilipino. Gusto ata nilang gumapang ang bayan sa dusa. gaya ng paggapang ng mga buhaya sa kabanambayan at konstitusyon. Ginoong Pangulo, Ginang Pangulo, hindi ko inaakalang aabot sa punto ng buhay ko na ako, isang Marcos, magtatanggol ng 1987 Constitution, isang saligang batas na isinulat laban sa aming pamilya. Pero sa huling pagbisita ko sa libingan ng mga bayani sa puntod ng aking ama, pinaalala ako ng mga katagang nakasulat sa kanyang himlayan, Pilipino. At bilang Pilipino, bilang isang lingkod bayan, bilang isang kaisa-isang anak ni Ferdinand Marcos na may lakas ng loob na tumindig para sa ating bansa, dapat protektahan natin ang saligang batas ng Pilipinas. Nitong mga nakaraang linggo, hindi lang ako basta Pilipino, hindi lang ako basta senador, naging reporter pa at vlogger dahil walang mag-cover sa totoong nangyayari. Pero napakaraming nagko-cover up sa mga korap na politiko. Kung meron nakakaalam sa galit ng bayan pagdating sa pagpapahaba ng poder sa kapangyarihan, nasa unahan na ako ng listahan. Hindi ako makakapayag na walang maisabuhay sa mga aral ng kasaysayan. Noong naharang natin ang PI na yan, People's Initiative, noong Enero 2024, hindi naman sila tumigil.
3: Noong April 22 sa Soler, nagkita si Tito Soto at House Speaker D para pag-usapan kung ano ang papakialaman sa 1987 Constitution habang nakaupo si Bongbong Marcos. Kasama ni House Speaker D ay si South Cotabato Congressman Ferdinand Hernandez. Kasama ni Soto ay ang dating Senate Secretary na si Mark Mendoza. CONAS, ang gusto nilang mode ng charter change.
4: XFM, Katropa! Bullseye! Bullseye!
0: Alas 7, alas 7.41 na mga igala, Dagdas Buntag.
4: Bullseye!
0: Grabe no, mga kaigsuunan, sumaon eh. Ang tipik lang, mga katropa, sa presentasyon ni Senadora Aimee Marcos, ganyan mong kontrobersyal o gani, gipatanggal off the record, mga igala, no, sa mga taga-minority, no, diya sa Senado, kaya kuno, mga igala, dako kayong kadaot sa Senado.
4: Bullseye! Bullseye!
0: O di kuno sila musugot, mga igala, nga mamahimo nga panukaran sa house show, fake news, o gama-gama lamang ang Senado, mga kaigsuunan.
4: Bullseye!
0: Pero kung atong tanahon, mga igala, no, maybe you will not agree in all of the statement ni Aimee, mga katropa, sama sa pag-ingon niya nga kanidiri magod sila na lagot. Nga naman, kaya niadto ko noong April 2022 na ay meeting 22 ba ito? Bago na ito? Na ay meeting na hitabo. Di, bago na. Bago na dahil 2025, 26. Maroon 26. No? Na meeting na hitabo, no, tali ni Speaker Bujidi, no, sa House of Representatives, and then ni Senador Soto, kinsa niadto panahon na maupa mga igala ang Senate President, aron kuno isgutan ang unsay pamaagi nga malugwayan kuno ang termino ni BBM.
4: Bullseye!
0: Muna yung mga igala ay hinungdan nga nung ni silaob mga igala sa kasuko kining uban nga mga senador, mga katropa. May budag dia, Diyos ko, Robrizo. Good day, Mr. Arnel. Pray na lang yun ta nga magligon ang mga kakampi na itong senador. Dili lang sila magpadala sa ilang paninindak, salig lang. Jimmy Catalonia, Soto dapat sa Itbulaga lang na siya. Alas 7.44 na mga katropa ang takna sa buntag. Now, siguro, some of you may not agree in everything may gala sa statement ni Sen. Aimee. But unang pangutana, mga katropa, is con as possible. Oh, kana. Unang pangutana, ang Constituent Assembly ba? Possibly, yes.
4: Bullseye!
0: No? Pwede. Ang administrasyon ba karon mga gala? Wa ko mayingon nga, muhimo ha? Capable ba of doing such plan, mga katropa? Yes. Sige ko mulangan og tubag ana, no? Dito na mahulaton. Ako na, ako mangutana akong tubag. Una pangutana, allowed ba ang Constituent Assembly? Yes. Ikaduha mga igala, ang administrasyon karon able ba mga igala, are they in the position or capacity to execute mga igala such plan? Ang tubag, no? Categorically, mga igala, no? As if tinuod ni. No? Categorically, kaya ba, kaya ba nila? Tubag, yes.
4: Bullseye! Bullseye!
0: Kining bullseye ba? Nagkapagaw-pagaw na magyuta ni. Sige, parenta. Oh. Kaya ba nila? Yes, kaya. No? Doon na ba influence? No? Naa. Ikaduha, may gala. Sub-question number 2.2, mga katropa. Do they have the numbers? Supports? Yes. Oh. So, dili, layo sa tinuod. Mawa ko maingon, may gala nga. Kinahitabo ng meeting nila. Ito mo, kung ano na. No? Pero nakuha na ko mga igala ang message nga gusto mga igalang ipabuto ni Senador Aimee. Kining akong giingon, kon as pwede ba na? Yes, pwede na. No, okay, naman po'y PI, na po'y kon as.
4: Bullseye! Bullseye!
0: Oh. Kantong PI, wak man to magmalampuson, are na po sa kon as. Napagutan na, pwede ba? Pwede ganit nga mo. Atras pag ito sa pangutana. Pwede ba ta mag-ilis o konstitusyon? Yes.
4: Bullseye!
0: Kay walay konstitusyon nga absolute. Mga igala, pwedeng ilisan. Kung mag-ilis o konstitusyon, pwede bang mausap ang mga term, mga termino, term of office? Yes, pwede.
4: Bullseye!
0: Pwede ganit na himuon na to mga igala nga. Parehas Amerika. Nga 4 years in one term and then re-election. One re-election, pwede kayo na siya button. No? So, ang ako pangutan na may gala, kinibang giskutan ni Senador Aimee, although mingon sila may gala nga kanurahan, but the question is this doable? Is this possible? Yes. So at least man lang, by that mga gala, na pinaagi sa iyang pagsulti, at least na alarma na sila nga, matay ni kalakihan, nag-stepping pa lang ta, gibulabog naman ta, di na lang tapadayon na ni kalakihan. Diba? No? Ni action pa lang ta o plano? Matay gibulabog naman tayo ta, di na lang ta. So ang pinaka-point ani bay, no? Ang pinaka-point ani, mga kaigsunan, is nga manawagan, labi na siya mga kaubang senador, nga protektahan may gala ang atong konstitusyon. No? Ang atong konstitusyon, yes, pwede nang usbon. No, pwede na magigalang amyendahan. Pwede na magigalang na mga punto di magigalang idugang. I-revise. Murag kining necktie mo yung nakaingon. Pwede kayo, mga katropa. Pero, ang pangutan na, what motivates them? Usabay nagpaluyo? Kaya kung ang nagpaluyo, mga igala, is reform for a better Philippines kana. Like for example, uyon ko, sa akong kabahin na mas uyon ko, uyon gani ko nga federal. Gwapo gani ng federal nga plastada. No? Total, archipelago man ta, pwede yun tang mag-federal. No? Para dili kayo concentrated ang power, nga tanan na lang, iasa na to sa Manila. Tanan na lang, pati tabang sa mga taong galisod, may gala, maghuwat tas Manila. No? Nga, ato mga constituents in town, mag-agad papod. No? Kung unsay, decisions presidente.
4: Bullseye! Bullseye!
0: Gwapo ganina unta. O, kanayana nga mga reforma, mga gala, sa atong konstitusyon.
4: Bullseye!
0: Ikaduha, mga katropa nga nindot niya himong reforma, kanang term sa presidente. Kay although Republican ta may gala, no, huwag nga itong estado, doon ay 3 branches of co-equal, no? Doon ay kinimagaygalang executive, no? Doon ay legislative, o doon ay judiciary, nga matod ba nila, co-equal o wala mga egalay mas mulabaw nila kay i-maintain sila sa prinsipyo sa check and balance.
4: Bullseye! Bullseye!
0: Pero pangutana, kisa mag-yulabaw. Presidente, mang-yul. Diba? Kung presidente ka sa Pilipinas, mga egala, kaway ayon na bag na presidente ka, unya butan ka sa mga tao nga naspalibot ni mo. Takla agod ni mo. Kung ma-presidente ka sa Pilipinas, mga egala, no? Makontrola ni mo. No? Even, mga egala, ang imong co-equal branch of government. No? Not fully, but by influence, mga egala, and authority and power, naadyog ka na. No? Kung hindi pwede, mga egala, nga sa corruption nga naitabo, muingon mo, inyong ibaliktad. Huwag muingon, mga egala, si Anticler, o kini, mga egala, mga defender ni Marcos, muingon, si Marcos pa'y nakapaimbestiga sa corruption. Los! Ayaw! That's not true. Maskara na, mga kaigsuunan. Siyempre, kung ikaw magpaimbestiga, imunay paimbestiga ni mong sarili, huwag yun ang ilihay niya. Kisa may nag-create, mga egala, sa ICI, si Marcos. O di, ay na mugkatinga, nganong di ba imbestigahan ng anak? Diba? Ay na mugkatinga, nganong may gala, nga ang ICI na mukikiugbangag, dito may gala sa shrine, sa Davao. Tinga, anak, mga kaigsuunan. So, by theory, no, by theory, mga kaigsuon, na ay limitation of power, no? Na ay kanalaging ku-equal ang executive, ang legislative, ang judicial. Yes, by the book. Pero in reality, mga higala, sa politics, dili.
4: Bullseye!
0: Dili, uy, dili, yun. Bahala mo, musupak mo na ako, diya. Believe man, ninyo na pangita mo inyong microphone kung gusto mo musupak. Basta ako, barugan yun ako na nga. Sa libro, oo, tinood na, ku-equal na, no? Ku-equal na, tuloka branch, may galas gobyerno, ku-equal na siya. And gimaintain siya, may galas principle of check and balance. Yes, ku-equal na siya, pero, no? Sa tinood nga lakaus kinabuhi bay dili na siya ku-equal. Kung kinsa ang atong plastadas Pilipinas, kung kinsa tong naa magahigala sa gahom, maoy matuman.
4: Bullseye!
0: Maoy hari. No? Maoy magbuot. Prueba, resibo. Kana dayong president's budget di ay. President's budget ba? No? Pwede ba na ikaw mga igala mo salot-salot niya? O di kalakas asa. Mau gani nga. Silang Martin, o ang anak ni BBM, sa president's budget pala, nanay ilaha. Imagina na. Matod pang irisi. Di na kinahanglan nga mo agig insertion kay sa president's budget alone, nanay ila daan na katagana. Tama ka manang kong anak. Santa nga ubang mga kongresista magka buang intaw box out may gala magka buang og labi diha nga taga itag kuan diha bi no taga itag gamay nga kuan diha magka buang intaw pamalit mga igala og pundo o project dito sa ubang mga kuan no sa ubang mga distrito sa ubang mga kongresman kay para lang yun may gala nga makatiam-tiam. Oh abi bayag kalakaran ninyo diha. So, ang akong punto, mga katropa, gamahanan ang presidente sa Pilipinas. Uy, no? Ayaw, gud mo to, may gala nga. But-but yun ang... But-but yun ang mga igala ng you serve the people. Ah! Karaang kansyon.
4: Ayaw!
0: Lumang tugtugin ko sa Tagalog pa.
4: Pusay!
0: Kay Impluensyado, magaling ng pari nga. Kura paroko ra na sa usa ka parokya. Kada labang presidente bang higala gamoy nagdas tibok nasod.
4: Bullseye.
0: Ini uban lang higala. Puwera lang pud ani mga ubang mga mayong abogado, puwera lang pud ani uban lagi. You romanticize much the administration of BBM. Klaro anang. Ha? Mo paasib may gala nga way labot pinaagi sa pagbutang nga siya nag-investigate mga kaigsuunan. Unya na sayra na to mga gala nga di ba nagsugod pa daan sa president's budget, no? Dito pa lang daan dako nagbahin tong iyang mga alipuris. How come?
4: Bullseye.
0: So nindot niya reforma, ug reforma tong isgutan para nako ni. Tapos siguro nang i-apply na to ng upat katuig ang termino and then re-election. No? Upat katuig ang termino and then re-election. Magkabuang yung kada may galak service yung tao. O gusto kang mudaog pa ka sa second term ni mo. Kaya kung dili, mga igala, aw, impas ka. O niya, mamahimo siya gang careful ni Ana, isip politiko, nga di ka magpataka, mga igala, o trust. No? Okay. Malalita na, istoryahan tamudaan, mga igsoon.
4: Bullseye! Bullseye!
0: Daghag karog musakay sa panahon. Ah. Daghag karog musakay sa panahon. Gusto nila may gala gamiton ang pangahan Sara. Ibaligya na sa nilang pang-apilidong mga Duterte o ilang i-capitalize ang isyo may galas nasod. Pero ang pangutana, tinuod ba yun sila mga igala nga naguol sa itong kahimtang? Dili, actually, ang uban, way pakialam. They don't care about that, mga igala. Ang ila, nakita nila ning opportunity, mga igsoon, kung magamit nila ni aron nga pulihan nila ang nasa probinsya. Aron nga pulihan nila, mga igala, ang congressman. Aron nga pulihan nila ang mayor. Aron nga pulihan nila, mga igala, whoever sits in that office, mga igala, nga sa pagkatinood, as much as possible, nagalikas politika, nga malambigit o makuluran mga igala sa taas sa national politics, nga ilang mga igalang ginamaintain lang in taon nga ma-deliver nila ang deliverables, mga igala, services to the people. Tamay mga igala, di ba? Pero karon ang uban, mga igala, purma. Kato mga karaang politiko, nga naanapoy agis corruption ba? No? Puera de los buenos. Kato mga karaang politiko ba, nga naanapoy agis corruption karon nagsigig, murang iring mga igala, sig dipig, mga igala kang Sara. No? Not literally, but sige, may galagdadaan ang pangang Sara ro na makigiusas kausa mga kaigsunan. And also, they're shouting for accountability, batok ang BBM. Pero sila man mismo, mga igala, naasay kaugaling ang mga tinaguan o naasay accountability ang gilihay-lihayan. Huh? Just ano, warning ba? Dili tanan nga on the BP Sara side karong mga panahon ha, tinuod may gala nga kang Sara. This is politics, by the way. Mga katropa, di na ito na ikalimod. Politika ni. No? Remember, huwag yun ang mga realidad sa politika. Amigo mo ron, there's a possibility may gala. At the end of the day, kalaban na saan mo. No, what is the point that I'm trying to drive out mga gala is that, no? Kung imuon siguro nato ng four years imong term and then re-election, kung ikaw politiko, ako'y politiko may gala, careful ko. No? Like di kong mga katropa, si Digong mga katropa pinaka kanabang maampingon sa iyang mayo siya mamilig tao. Una, example, doon na si amigo. Di na nakuhingan lang. Amigo niya. No, gibutang niya may galas sa usa ka ahensya na pabadlong. Gipitkan rito. Hawa niya. Hawa! Ano? Hawa. Ano man? I respect our friendship but do not destroy my administration. Ano ba? Ba nga? Gwapo kayo na nga nang kuan bitaw. Migo ta, yes. But when we serve people, it's different story. No? Migo ta, oh, amigo ta, kaila ta. Pero kung ari na sa gobyerno, dili pwedeng tugtan ta kanyang mga awat. No? Kay, nga naman, ang walay pagpakabana, bisag nahibaw kang mali ang gibuhat sa tao, mga katropa, tablaray, nakighiusa ka sa iyang binuhatan. Timanin ninyo na, ha? And that is all even applicable may gala sa atong balaod sa Pilipinas kana sa criminal law na to. Kung kay bawo ka may gala ginanay gihatsahan di ang anong magkabuo. Oh, on a moral perspective mga katropa, no? Ang pagtolerate nimo sa sayop, no? Tabla ra mga igalay ikaw say nibuhat sa sayop, no? Ikaduha, example. Ang isa rin na interview na nato gab. Dila na ko panganlan kay kuan ba sila mga anak ba sila Sara gid sila ron. Pero dapat careful si BP Sara ni mga tao ba nga anak ron kay nako. Mora na imo, mora pud imo kaon niya sunod mga igala. Just an example. Usa ka commissioner sa una. Ah, dila ko bagingan. ilang imbestigahan unta si Lenny? No? Na-interview na rin ito ni Gab, no? Di lang ito maghingaan yun. Ilang imbestigahan si Lenny kay during the time si Lenny nanawagan o tabang gikan sa private sector, which is, by the way, no problem. No, kung ang gobyerno manawagan and there are people, no, nga, suporta ni mo, muhatag ni mo tabang, and then mo tabang po sa mga taong nang inanglan, what's wrong with that, by the way? Oh, okay ba na? Sumuto yung point ni Digong. Karon kay giimbestigahan man. Pasikat lagi tingali, po, kay, pag, mura ba, karon po, baga, matiba, gana, style ba? Ano? Oh. So, sige, himo ni Digong, isa na ka, duha ka word. May ka lagi himo ni Digong. Fire him.
5: Pinawa!
0: Oh, fire him. Now, sa akong perspective, sa akong perspective, ha? Naman sa akong perspective niya. Pero sa akong tanda, oh my God, ha? Kung panalitan 4 years and then re-election, mamili yung kagtarong kauban, di ang ano man, you will not allow your administration to be destroyed by people nga ni uban lang nimo kay naay sariling interest. No? Sa karon makita nimo uniform ang interest. Ano man, because you have common enemies. No? We have common enemies, may gala. But you cannot assure nga kaning kauban ron mga gala at the end of the day, di magbanghagan eh. Magbanghagan eh. Like, taga-adam example, baliktad ta. Arita mga gala sa side ni administration nila BBM, side nilang Risa Ontiveros, side nilang Laila de Lima, kini mga gala ang Ilatinio, nila Ridon, o kinsa ba ni mga gala ang mga progresibong pundok niya, kabataan. Nag-uban ni sila karon mga igala. But it doesn't mean mga katropa nga kuan ni sila. No? Gauban lang sila for the purpose mga igala of defeating a common enemy. And who is that common enemy mga igala karon sa ilang tanaw? Kamay answer. Kisagab. Nga nga kadlaw ka hao. No. Kisa may ilang common enemy karon? Sara Duterte. So by any means mga higala, tama man po na ingon ni Jaime, no? I mean, wa ko may gala mo kun mo kuana, mo concur may gala sa tanan yang giingon, wala. I mean, ako mga higala ang ako bang ginadigest ba? No, unsay pasabot, unsay what's beyond mga higala the presentation. Mga katropa, tama man gyud na nga naay plan A, plan B, plan paingon pa sa C. No? Paingon pa dito sa C. No? Naay daghang plano. Ano man, daghan man sila. Nagtipok-tipok man sila karon. No? Na sila'y common may galang goal, which is to pin down this certain group or kining apelido ha. Muna, di ka ba tinga? Naay mo biradang pulong, naay mo biradang basti. No? And even may gala, government personnel, government people, like for example, Anticler, is kasangkapan ani mga gala nga scheme. No, kasangkapan ani mga igala nga sistema sa atong gobyerno sa pagkakaroon. No? Pwede ito nilang inong nga. Di ba natin nood? Ah, pataka man lang ang istorya ng angkorman niya. Ay, pataka.
5: Ay,
0: pwede ka ba ingon na? Pero klaro, observation mga igala coming from us. No? Gikan sa mga yanong lungsuranon. Kita kag maglamanuhay na sila mga igala. Sila ga, kuan? Sila kanabang grupo sa mga progresibo paingon nilang Marcos nagpabilin man na may gala nga yes kuan gyapon na sila but naalantay gamay nga kuan diri no kwarta lang sa ta wala kuan sa ta ceasefire sa ta sa atong isigkaingon no kay naaman tay kuan kini bang kaaway common man tag kaaway birahan na to. Muna gingon nila nga, the enemy of my enemy is my friend.
4: Bullseye!
0: Okay, sige, so labu-labu. Murag programa ni Kid Libunaw, no? Labu-labu!
5: Ayaw!
0: Sige. So kung ako, mas okay ko ato mga igalang upat katuig term, 4-year term, and then re-election. Kay, makita yun na ito, diha. Dili lang okta research. No? Eh, kita, tumaas pa rin ang ano naman mga balita no tumaas pa rin ang tiwala ng mga Pilipino kay Pangulong Bongbong Marcos. That's according to survey. Pilagi survey 1200 taga-asa 800 dito sa Ilocos. O niya, 200 dito sa Mindanao. O niya, 200 sa dito Cebu. O maura!